0: Ang tea ako naghambal, try ko ang My TC. 1 cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung tea ko. Salamat sa My TC, epektibo.
1: My TC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangalaman. Nga bibangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lane. Ako, gida nga akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: night shift,
17: OT,
18: breadwinner.
17: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
21: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets, to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
0: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: It's the best part of the day.

0: siya sa tropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. 101.5 K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch ng aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
2: Foro de los Pueblos.
1: Again, in behalf sa kay K5, L. John Castaño, K5, Eric Tenerife, manging kaupo ninyo, tob-tob sa takna last 9. Miyerkules na Miyerkules, subong kita mga K5, mapit sa 5 na kita sang Hulyo, tuig 2026 mga K5. Hindi lang naton pagkalimtan nga basi maghambal kalamblang nga permilang ga sakit ang mga tudlo mo, sakit ang kamot mo, sakit tiil mo, makapungko ka ga uraro, ay sakit hawa ko. Hindi ginaton pagkalimtan mga K5. Ang aton mga tulaan daw salsalon ini siya. Nagakatuktukan ina siya. Sa simple nga istorya, ang tuktok panawag sina, it's the chemical process of oxidation. May proseso inang metal eh. So kung i-expose mo siya sa elements, ulan, tubig, init, tunog, tanan, ang salsalon, matuktok na siya. Ang oxidation ara. Ang aton tulaan, amo man na, pinapagantawag sila mga oxidative stress bla. Imbis nga tulaan taga-katuktukan, kisa nagakwana siya, nagatiga, nagadula ang iya nga mga oil, mga K5, nga ang mga ball joint mo, do hindi nakagiho, may mga nasakit hawak mo. Ang ako lang ginpermisip, ginahimo sina, D3 Bio. Ang D3 Bio, manami na siya mga K5 sa pagbulong sa mga pangasakit-sakit sa mga tulaan mo, bla. Kay may ara siya, virgin coconut oil. Nga kung inumon mo ang D3 Bio, pagtunaw sang mga ulod ng mga food supplements ang D3 Bio, madala ang virgin coconut oil. So paglabay niya na sa imo nga mga kaugat-ugatan, paglabay niya sa mga tulaan mo, mga draining mo, ikulapan niya na dahil sang BCO, so kundi hindi na siya magsakit, bulngon niya. Amo man na sa salsalon ang ihimplo nga ginapinturahan tala siya na isang nitawag natong nga primer ang salsalon para hindi magtuktok. Amo gina ang himuon sang D3 Bio sa sulod sang lawas mo. So anong himuon? Pangitaon mo ang D3 Bio. Okay? Pangitaon mo gid ang D3 Bio kay ang tatak nga klinika di alternatibo medisina tanawon mo man. Kon wala gani klinika di alternatibo, ispangitaon mo kaya, demand, I want Clinica di Alternativo nga D3 Bio, kay sigurado, okay? Don't forget, kag hindi ka pa manipaton, kay nag-produce na sa San Ketones nga kung tawagon, food for the brain.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro Trivia, mga ka-K5. Ang aton Foro Trivia subong, report ni K5, Lori May, mga ka-K5. Ang iya report ni Lori the Explorer naton, grabe. May pispis, kundi ka lupad ang pispis pa subong na, patadlong. May mga, doon yung plano ginit, lupad patadlong. May pispis yan mga K5. Nga kung maglupad siya, gakambya siya atras. Grabe nga klase pispis, no? Ice to the board, ice to the board. Serving pinyapel, mayong aga, migo, tada sa pakanto sa Kwan Blas, sa NGC daw. Lupad ang pispis, kung daw may nakita, sabi, nga atras, amulan yung pispis siya, nga pwede ka atras ang lupad niya. Grabe nga klase pispis, no? Eyes to the board, mga K5, para sa report ni K5 ni Lori the Explorer. Pispis nga pwede makalupad atras. Itan, Foro Trivia, Lori the Explorer. Tira!
3: Maayong wagtag, mga K5, Nick! Foro Trivia is atin sa kaluoy ang mga butang na posibleng makadugang sa atin kaalam. Mga ka-K5, kibalo-bala ka mo kung anong pispis ang nagalupad pa atras?
4: Sulo sa mga animal experts, ang pispis nga kaya maglupad pa atras amo ang mga hummingbirds. Kag sila lang, sa tanan nga sahi isang pispis, ang may amo sini nga abilidad. Bungod ini sa ilang rotator cuff sa ila pagpag, kung sa diin, makaya nila maglupad sa 4 strokes o kung backstroke. sideways nga nagagiyo ang ilang apakpak nga may figure 8 pattern. Hindi pareho sa iban nga pispis nga upside down lang. Matit-an ang mga hummingbirds sa bahay sa Western Hemisphere, kaangay sa Central and South America, kapin sa Colombia, kag Ecuador, kag Mexico. Kung ang iban nga pispis nagapadulong sa puno sang kahoy kung nagaulan, ang mga hummingbirds amo ang kaya sulayon ng ulan kag mapamala ang ilang kaugalingon, pareho kung paano pamalhon sang ido ang ihalawas ng nabasa. Apan, hindi pareho sang ido, bayolente nga ginalinso sini ang ilang ulo sang 132 ka beses kada segundo kag nagalibot sang 202 degrees samtang nagapadayon ini sa paglupad. Ang mga hummingbird ang nagainom sang kinintos ng mga nectars kag nagakaon sang linibong insekto kada adlaw. Mayara abilidad ang mga hummingbird nga magsulod sa state of inactivity nga ginatawag torpor. Kung sa diin, kaya niya magbuhin sang iya body temperature agad nga makonserve o kung maprotektahan niya ang iyang enerhiya. Gamay ang matiis kag tiil sa mga hummingbird, rason nga ginagamit lang nila ang mga ini kung kinahanlan nila magpahuway kag maguntat sa paglupad.
3: Para sa Foro Trivia, ini si ka K5 Lori Gamboa.
2: Foro de los Pueblos.
1: Salamat kid Lori the Explorer. Bumagong kay ang kalo ni Lori the Explorer. Subong lang gabang niya. Perte. Okay. So, grabe nga klase pispis ha. Standby na si Obreto. Pa-standby na si Obre. Grabe nga pispis. Kaya ang iyang alupad, pwede pa tadlong. Pwede pa balik. Pwede pa tiyog. Kaya ang iya galing nga pakpak mga kakipaib, pwede makatiyog sa dokorbadaw number 8. Bumagoan mo niya, bitong pispis, magamba ka nga, lupad ang pispis, ang ila commander, magamba nga, sideways, maka, ang ila nga pakpak, imbis magamon eh, matiyog naman siya, kag magkapakapa, grabe nga klase pispis po, the hummingbird.
2: Foro de los Pueblos.
1: Salamat, kid, K5, Lori the Explorer. Puwerte, no? Si ma'am nilinin, di sinasipit, gayom-yohom, kisa Singapore sa report, no? Now, silo kita sa report ni K5 Obre Sospenye, mga K5. Pamati kita mayo. This is a sad story. Sa isa ka Pilipina, isa ka taga Isabela, nga nagpabinturar para magtrabaho sa Saudi Arabia, looking for greener pastures, mga K5. Agod nga maski paano ma-sustiner ang ila pagpangabuhi, kag mag-ayo ang ila lakat sang pangabuhi. Mapaiskwilang kabataan, makabut patindog sang balay nga hindi ka matuluan, makakaon ka man tatlo ka beses isa kadlaw, maski hindi kin man masyado kabastante, pero wala ka lang ginakulang. Amo ba lang ng plano? So nagkadto abroad just to work, mga K5. Ang masubo kay pag-abot niya dito sa Saudi Arabia, mga K5, from Isabela, ginmaltrato siya allegedly sang iya nga amo. Tanahunta ang balita kag anong nadangtan, anong istorya sining isa ka makaluluoy na ton nga utod nga taga Isabela.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Obre, what is your story?
5: Ta K5 Eric, maayong aga kag sa tanan naton nga tagpalamati no, diri kita sa istorya ni Maria Eva Abastillas nga okay. Isa ka FW didto ya sa pungsod sang Saudi Arabia ka K5 Eric. So sa karon yara na sa maayong nga kahintangan kag luwas na sa katalagman ang isa ka OFW nga ginaaligar, ginmaltrato sang masobra duha ka tuig sa pod sang Saudi Arabia ka K5 Eric. So ginkilala ang biktima kay Maria Eva Abastilla, 46 anyos sa ka K5 Eric. Resident din siya sang Barangay 8 Isabela Negros Occidental. So daydayon ta hitabo ka K5 Eric. So December 2023 nagbiyahe, nagresgo ni biyahe si Maria Eva Abastillas pa Riyadh, Saudi Arabia. Pod sa kapigaduhon nagresgo ini nga mangin na isa ka domestic helper sa K5 Eric. Apang pag-abot niya dito, wala siya gilayon naka-contact siya sa K5 Eric. Amo nga December 17, 2023 ang iya sini nga kaupdanan sa pag-apply ukon na sa pag-apply sa ilang agency ka K5 Eric, nagasugod na pamangkutanon sa ila sini nga agency which is RT Promotion and Management Incorporated Pulupandan Branch. Apang ginpahayag sini nila nga okay lang kag okay man ang iya sininadangtan nga amo kag K5 Eric. Mm. So okay naman ang pamilya, especially ang bana iya sini nga amo nga nagapamungkutanon gid kay K5 Eric because wala naka contact sa ila dayon.
6: Mm.
5: And then 2026 nagpahibalo na ining bana nga si Raymond sa LGU sang Isabela nga daw indi nagid amo ka K5L ka K5 Eric ang panagupnop niya sa iya asawa because nagatawag ini sa ila pakis akis alang ka K5 Eric kag kun magtawag ka K5 Eric wala gid napakita ang itsura kag nagasulat lang siya kung anong gusto niya ihambal nagasulat siya nga okay lang siya nagpahayag pa sang iya bana sa isa ka tuig ka K5 Eric ikalima magpadala
6: oy.
5: O amo to sang March last na tawag sang iya nga asawa na nugid nga hindi niya kaya ang ubra. And after that ka K5 Eric wala na gid nakakontak sa iya nga asawa. Amo nga sang May 26 nagreklamo na siya, nagpadangat na siya sang iya nga concern about sa iya asawa dito sa LGU sang Isabela ka K5 Eric.
6: Okay.
5: And nang nagligad ng mga sinimana may nag-viral ining si Maria Eva Abasilias because gin-post ini siya sa isa ka OFW dito sa Saudi Arabia nga nalabyan ni siya, gin-rescue siya, nalabyan siya sa higad sang talan, nagdalagan ka K5 Eric, and then nagatumba kag niwang-niwang, so ito gin-rescue siya. And then pag-rescue sa iya, wala siya sa cellphone ka K5 ang pangalan sa iyang kabataan, amo ang gibutang dito sa post. Tatlo kabataan, panawagan, nga amuni ang nadangtan sa ilang ilot, 5 Eric. Put ini sa diri, sa Negros Occidental, kag nahibalaan sa iya sining pamilya. Kag sa karon ka kay 5 Eric, ang ining OFW, yara na sa embassy sa Pilipinas dito sa Saudi Arabia. Kag sa karon, pa siya ka K5 Eric sang mayara siya sang plano nga magpuli ka K5 Eric apang gusto niya nga anti siya magpuli ka K5 Eric masettle niya ang tanan ng niya nga kinahanglanon dito especially ang pagpasaka sang kaso batok sa iya sining amo
6: okay. Ka K5 okay very good report K5 Aubrey for a while sa aton tagpalamati eyes to the board eyes to the board mga ka K5 ginasaysay ni K5 Aubrey Suspenye ang komprehensibo nga balita kung saan o siya naghalin sa Isabela kag kung ano siya naglakat. Etan, i-post mo ina nga picture. Mga nga K5, eyes to the board, tanawa nyo ang itsura sang aton utod nga taga Isabela. 46 years old, K5 Aubrey. And ari ang itsura niya sa wala sang paghalin niya pa lang dire sa Isabela 2 years ago. Kag sa tuong bahin mga K5, mga 250% difference ang itsura, bangod kayang isa ka mapagros, matambok, kag nagayuhom-yuhom nga babae, ginbuslan sang isa ka itsura, ngang itsura niya mga K5, 250% different sa iya original nga itsura, nga subong puwerte sa iya kaniwang. Ang iya buhok daw halosun mahusay. Ang iya nga pisngi mga ka-K5 nagagwa na ang iya nga chin tungod kay masyado siya kaniwang, nagabulslo ang iya nga baba, nagakipot ang iya guya nga hindi mo siya makilala kung hindi mo pag hambal nga amoni siya ang sa wala nga picture kay 5 Aubrey. Now, ang pamangkot subong kay 5 Aubrey, dako-dako ang iyang pagniwang hambal ni Mercy Martisano with 177 ng live viewers. Tanawan nyo mga K5, malain buot nyo matyabaw kamus ang sitwasyon. Number one question K5 Aubrey, pila kabilog ang kabataan ni Inday? Sino ngalan niya sining?
5: Maria Eva Abastillas kay K5 Aubrey.
6: Maria Eva Abastillas, pila ang kabataan nila sang bana niya?
5: Tatlo kabilog nila
6: sa Diyos ko. Eric. Pilang ang kwanday, pilang edad?
5: Wala takakuha sang edad ni ka K5.
6: Okay. Anyway, it's okay, it's okay. So, tatlo ang kabataan ginbilin sa Isabela. Now, kung magpanawag siya sa ilabalay, hambal mo, katalagsa lang siya, kagsang last year, kalima lang siya makapadala sa kwarta, which is, of course, no, katigalahan, no, katigobra, kabinulan. Kung manawag siya, why siya gahambal sa banan niya nga, lain na di sitwasyon ko, why gid siya gahambal?
5: Wala, gid ka K5, Eric, based sa iya, sininga bana.
6: Oo.
5: Based sa iya gani nga Iloy, nagatawag, pero pakis-akis alang, kagang gauyat sa cellphone, isang iya sininga amo.
6: Uy!
5: Sa ginapatupang sa kamera, wala man gani, ginapakita ang itsura, kag iya sininga kalawasan, bali nagasulat lang gitin iya sa papel, nga kung ano ang iya yang gusto ihambal. And then,
6: why siya gahambal? Do papel lang ang ginasulat-sulat, tapos ginapakita sa kamera? Wala naman na, obre. Baka subo, obre. Abi mo na. Gahilibi. Subong tagpalamati ito, obre. Mga ka-K5, tanawan nyo, this will break your heart. This story will break your heart. Now, pagpalagyo niya dito sa Riyadh, sa Saudi, nagwa siya sa balay sang amoya, nagdalagan siya, nagyan siya sa iban nga Pinay?
5: Yes, ka-K5, Eric. Amoy nang ipahayak. Kag-iya nga Iloy, nga naak. Nga nag-dusmo-dusmo pagani siya ka K5 kung ilaragway sa inyo sa Iloy.
6: Sus, ko.
5: Dusmo. Nga kay kanuwang niwang sa inyo dumalipungan.
6: Correct.
5: Siya,
6: oo.
5: Si K5, Eric. Wala na siya sang, kumbaga, wala siya sang strength nga, amo pato, amo nga K5, Eric.
6: Okay. So, pagkakita sa iya K5, obre, kung di nakita na siya, naspatan siya, niwang, dusmo-dusmo. Siyempre, wagin pwersa, kaya tigutom, guro, kag sakit. Din siya gindala sa Philippine Embassy sa Riyadh?
5: Wala pa siya ging diretsyo sa Philippine Embassy. Kumbaga, ging alagaan siya ranay isang mag-asawa nga OFW.
6: Aba. And
5: Philippine Embassy 5, Eric. Kaya kumbaga, pagkasapo sining mga nag-rescue sa iya, doon di siya balang mapuslan.
6: Aba.
5: So, ginatap siya ranay and pa sa Philippine Embassy kay K5, Eric.
6: Sakit ba ni K5, obre, no? Okay. So, ang banan niya, nagkadto sa kay Mayor Yulo dito sa Isabela, and amo tong nakakonek sila sa nakakita sa iya dito sa Saudi?
5: Yes, kay K5, Eric. Kagisang Mayo pa lang niya, nagreklam. So, dito pa lang, nagasigi na yung contact ang LGU sang Isabela, based kay Mayor Miguel Yulo, nga wala nag-untat contact sa agency, especially sa Philippine Embassy ang inyo Isabela dito sa about sa kay Maria Eva because dugay ini ka kay Eva wala nakakontak sa ila mo.
6: Okay, so, now I'm going into the angle of the embassy. No, of the recruiter. Asing mong recruiter ang address is in Pulupandan. Ano tong alas ang agency niya?
5: MRC Promotion and Management Incorporated.
6: MRC Promotions and
5: Management Incorporated
6: now. Ining MRC, tiwagit sila natin nga lang ang ilang naging deploy nga OFW dito sa Saudi. Wala na nakakontak, kag wala na nakarenew sa ila. Wagit sila matingala sini?
5: Wala ka K5, Eric, because ang pamilya, kag ang mismo kaugdanan, sini ni Maria Eva Abastillas ang nag-apply siya sa same age. Nagapamangkot ni sa ila ka K5, Eric. So, ang ilay lang pahayag, okay lang kuno, kag okay man ang iya sini nga amo nga nadangtan. So, nagasalig man ang buhos sining kaugdanan niya. At the same time sa pamilya, ka K5, Eric.
6: Di daw, patni may salabto ni sila K5, Obre. If they are saying, okay lang ang amo, okay lang ang nadangtan ni isang biktima, sang OFW, mga K5, okay pa ba nang itsura yan ako? This is not okay. So I think they have a degree of liability sa sini K5, Obre. Kaya hindi niya okay. This is not okay, first and foremost. Di ba?
5: Yes, correct. Pahayag sining OFW o kung si Maria Eva Bastillas, mumho ang ginapakaon sini sa iya ka K5.
6: Kunari lang ang amo, hindi K5, Obre, ka nami, naging lumpatan, ginit ulo ko. Si Mr. Helbinites, nga kaluoy sa iya, mga hayop ang iban nga tao. Akig K5, Obre, yung mga tao sa report mo, subong, naluoy, naluoy.
5: Saka K5, Eric, wala siya ginapagwa sa balay, wala takabalo kung ano bala ang makuha sa mga amo, kung amuhon ka na. ka K5 Eric.
6: So, basi mga mapak... Hindi mo kabudlay, ubre, maghambal kay basi. Bila makabuhi, tas hindi mo. Nakinitulo ko eh. Di, ubre, kalayo lang siyang itsura. Kanami siyang itsura niya, ka-chubby siya. Hindi man siya tambok, ha? Chubby. Nagkanto sa ibang nga lugar para mag-ayong kabuhi. Pag abutoy, dulong nilang to iyang-iyang nga kalag sa punta. Ang itsura, ya, subong kay Pai Bubre, hindi man siya panghikay. Pero gabuslong ba-ba, yaw. No, hindi na kita mo.
5: Yes, ka K5 Eric. Tang panay sayo no kun interview dira sa Iloy.
6: Okay,
5: sa
6: abi.
5: You look na i-play taguro sa K5 Eric.
6: Ang interview abi sa Iloy itanunahon ta pamatian ta tan gid init ang ulo ko. Go ahead tan.
7: Ano mga nabiligad nga anong kabulan?
8: So mga pila na siya kabulan ginapriso, ginamaltrato.
7: Ay guro sa ano pa guro mga tatlo o kun ano pa lang to sa kabulan guro.
8: Nagsugod na.
7: Oo, kadasun wa isa sang cellphone.
8: Nga aman.
7: Wa isa ginapatagaan sang cellphone, hindi pala malakat sa konti na tagaan cellphone mga ano. Wala gidya katuko diya bisan ano wala. Dasun nang naka isan daw kis ato nakapanawag sa gasulat sa pero kamot lang amon makita ang whole body ya wala namon makita kung ano sitwasyon niya sa da mga sobra lang to sa bla isa ka tuig nagsulat sa iya sa nga kwan nga okay na sa kuno ko so matyag ko ang iya amara sa duyo niya na yung kina ano ni uy
8: ang isa sa una sandali sa tambok pa na siya
7: tambok na saya ka nung kinakagputi-puti pa na sa...
8: Bago nyo lang ito nakita nga mo na ito yung sitwasyon.
7: Oo, so hindi na lang laso sang daw mga clothes na ito doon na panawag siya sa amin. Ay, ako, isa galing ka panawag.
8: May nagpabalo lang
7: may sa nagpabalo lang. Oh, daw, sang ini lang gid, duwa ka pa lang sa bungkadlaw. Siya gigali ng panawag, gabi na last dosi. Sa gabi, kaya muna ito gali pag rescue sa iyo, nalabayan sa sang ano to, sa pinayman, sa dalang nga gadalagan, kuno ga tumba, nasa kuno kay gali daw, malipo, lagi sa kuno to, gagmayo man kay na, sa ano sa, na, ano sa sang pinay, amo ito nidala sa may, ano gito sa, ato nila yung basi.
8: Embassy.
7: Oo, sa
8: Nay, ano kuno ang status sa Subong Nay? Diin sa Subong Nay?
7: Sa Subong Nay, ito sa may embassy kuno. Dasun, okay na to sa kuno kay nakakaon na sa. Dasun daw nakita ko sa iya picture nga okay na sa. Kay nakakaon na sa daw pasit na sa Malahaw. Kay na-rescue na sa pang pakaon na sa embassy.
8: Anong plano sa iya?
7: Dan sabihin sa nga, nasabihin sa nga hindi sa kuno anay magpa-uwi.
8: Ay, hindi siya magpuli?
7: Hindi pa. Makatapos sa kaiman, maikaso yagin ko no ang iya at makaso kita ko no sa iya ama kag ang mga iya pala nga mga prevedes ko no matunay makuha iya ang sildo ya wala gawa at abot sila ka bu, sila ka tuwi mga duwa ka tuwi kung isang kuwan sa iya sildo
6: ay grabe
8: ba siya kapadala mga tuyo
7: mga oo hindi man mga tuyo mga sugla isa ka tuwi
8: so meaning ang buot mong silingon ay wala sa ginasilduhan
7: wala ay sa ginasilduhan
8: sila ka tuwi
7: mga pila nga mga tuyo na buro eh kay alin sa tumunag ano sa wala na kami hindi na siya naman hindi na gani may naman may story ya.
8: Bali, magsiling ka lang hindi siya magpauli. Hulaton niya
7: hulaton
8: matapos.
7: Hulaton niya matapos. Kuno kay makaso, gidsa kuno. Kasuha niya, gidkuno niya ang amo niya. Kag ang tanan-tanan nga, nga wala sa masilduan. Kuno kwaon niya, gidkuno sa amo niya.
8: Di ba, hindi man ka mo concern sa iya health dito? Kung
7: ay, di na ito. Ang gidya eh. Kay niwang. Naging siya, putos na lang saya sang iya lawas. Sang ano niya, putos na lang.
8: Di kung kamubi, mas mayo nga papuli. Mapuli na lang sa
7: amo. Oo. Di, tapos niya, gidkuno na anak. Kay makuli, gidkuno niya. Basta padawin
8: na. Pero anong inyong request sa government na sa LGU nakapalabot na ka mo kay Mayor
7: Partisan? Oo, sa atutusubong si Mayor, si Raymond sa opisina sa Andura ho.
8: Ang iya ba na?
7: Oo, kay ginpatuwag sa ano si Dasun Tabuligan gitsa kuno ni Mayor ya. Ni ano Dasun si Mayor ato na to kuno sa Manila. Di makatuto kuno si Mayor sa ano sa
8: Mindanao.
7: Kung anong mahimo ni Mayor para ibuligan git nga makapag ang asawa niya Raymond. Ay, tiga pa salamat. Dito ako sa mayor, eh. Kay, sa kay kong best man. Saka yung congressman, gid, kaya siya ito, mga prekural ko noon sa ano ni Raymond sa Manila. Nakapigan si Raymond, kanang asawa niya.
8: Okay.
7: Mga bata yan na pala, kanulungoy.
8: Pila na edad yan ay?
7: Yung ni...
6: Okay. K5 Obre, kalain siyang istorya sa nanay, no? Kalain siyang istorya sa nanay. Now, nagkanto si Mayor Yolo, okay. Let's separate it into another angle. Pero ang MRC Promotions and Management Incorporated is nahamtang sa room 2 and 3 ground floor sang Veronica Arcade, Palaka, Sur, Pulupandan. No? Ang tag-iya sini is nagahingalan sa ang presidente, nagahingalan sa kay Ruby. No? Nagahingalan sa kay Ruby kag dokadamo na sang mga isyu party sini. Kay formerly, ang iya sining lisensya is issued sing una pa. Kag ang balita ko nga daw wala sang koordinasyon sa imbahada ining MRC. So nami ni kun mapakadtuan ta kay 5 Obre sa Pulupandan, may address na ako dire kay may nagpadala sa aton. Kag may salabton dire ang agency. Because hindi lang pwede Obre nga pagpadala mo, pag-deploy panawag lang sa agency, no? Pag-deploy, amulang na, just like that, tapos na dayon. No, may obligasyon ka gina sa ila. Tiwag gina sila kabalong after 2 years. Amo na tong sitwasyon na gin-deploy nila, bre.
5: Correct na ka K5, Eric. Kag isa pa, mas maayo ka K5, Eric, nga pagkantuan, kag padalman, bala ka K5, Eric, ining MRC,
6: Promotions and Management. Anyway, ari sa amon lapit sa Bacolod, we will deploy isang aton ng mga reporters dito sa Bacolod. Agad yung makantuan ini dito sa Pulupandan. Kaya hindi manami, grabe ubring itsura, no? Kaluluko isang itsura. Sa Ingles, panawag mo sini, miserable. Miserable. Grabing sitwasyon. Now, so, anong plano subong? So, hindi siya magpauli, anay?
5: Hindi pa siya 5 pauli because gusto niya bala tapuson kay K5 Eric kag ikaso niya gid pasakaan niya gid sang kaso ang ining ambo kag tanan nga mga involved nga mga parties kay K5 Eric kag sa paun bala kay K5 Eric ang nagakadapat sa iya.
6: Oo. Ari subong K5 Obre sa aton bala di nga live nga chat naton. Sila ni VMMP Venice Marquez, gambang niya, damo na reklamo rin si una si ila, sir. Damo, di ka tip subong, kilala, gali ni ang MRC, sining mga kwan, K5 Obre, nga daw hindi manami ang track record. So I think di rin man ipadaluman eh, ang MRC. We will dig into this, kaya hindi ni pwede nga wala sila sa labton. At one point, may sa labton sila, no? Okay, sige. Sige, Obre. If you can do some follow-up kay kami diri sa Bacolod, ma-follow-up man kung anong mahimo naton sini para mabuligan ta ang ining kautod naton dira sa taga Isabela, Obre, no?
5: Yes, kay K5 Eric, ang pangulan sing Isabela, pinaagi kay Mayor Miguel Angelo Yulo ang wala nagapabaya kag padayon nga maghatag sang nagakaangay nga bulig sa pamilya mintras wala pa nakapauli si Maria Eva Abastilla sa Negros, kay K5. Report kay Candiris Cabandelan Setinis kay K5 Obre Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM. Puro.

0: ang nagakatabo sa aton nga mga kababayan. Ang nagahambal sini si Mr. Hill Benitez sa Amerikana sa Subong, taga Cadiz ni siya, yeah, no? Pero ti Exal di man siya kunos nga amo ginang katabo, no? Ang aton lang dire, subuan ko eh. I think what we can do is to help sa ininga familia by investigating the agency. Kaya ako nagapati mga ka-K5 nga hindi niya makabuhi kag makapanginwala ang agency nga wala sila sala.
1: Foro de los Pueblos.
0: The agency has got to do something parte sa sininga isyo. Okay? Amo ni dapat may silag to ng agency. Red, standby, Red. E kuha si Red to kay may standby another OFW man to nga problema. Kuha on ta si Red.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaluluoy sa nga ton nga utod ba magamon yung matsagod nga init ulo ko. Nagniwang siya tungod kulang sa kaon, dapat gid nga magkaso siya sa amoya. Same man sa agency para makuha ang hostesya. Hambal ni JGM Salvador, mga OFW sa Hong Kong naman sila ya. Nga sir, kami niya sa Hong Kong, no? May ara kami ginatawag na iyang istrikto abidriya mo na kisa dulo di buinas lang jutay. Ah, sige. So, kabay pa nga matagaan gininisang solusyon ni Mayor sang Isabela, kag ang agency, we will try to follow up on the agency. May ngalan ako, dari may address na ako. Ruby ang ngalan sang President and General Manager. Pati apelyedo may ari na, but I will try to check on this. Ipasa tani sa patrol para nga maariglo ining problema.
1: Foro de los Pueblos.
0: Or kung hindi gin man maariglo, at least ang aton diri nga ginadamgo sa radyo is makabulig para makahatag hustisya sa aton utod nga ginmaltrato. Bukan nami ilumpatan sa langgabang kung lapit-lapit lang.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaya initulo ko rin ah. Mga ka-K5 the other day, may isa ka reklamo nga gindala sa K5 News FM, isa ka babae nga suno sa mga initial investigation ngang bana niya abido ato sa abroad, kag nagsakay sa TNVS, ini mga ginatawgan-tawgan mo lang nga mga auto, nga daw taxi hailing niya siya, yan daw private tsura, pero taxi siya, no? So, nagtawag siya, and according to reports nga daw may ara sexual advancement. Daw gina palahid-lahidan siya blasang kuhan, sang driver sang auto. Tiduwalas lang ang slot slack yan. So nagreklamo sa K5, gindala naton, and immediately, nagpagwas ang show-cause order ang aton, ang investigasyon ng aton nga LTO. Kagapon, nag-ariglahanay. Tanawon ta ang resulta, kag ipa-istorya ta kay K5 Red Salgado ang background sang sining balita.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Red, ante sa solusyon, please, very briefly, give us the background. Good morning again.
2: Yes, si K5 Eric, kinagari sa babae, ini si Agnes in Bahay, kamati Agosto 1, hindi siya natabok kay K5 Eric, dampi sa may barang ilista alegre, kamati rin siya ang nagbook sa isang kasalakyan, agot magpadulong sa isang supermarket, dira sa may bangga bakyat, parte sa barang ibang siligan. So, hindi si K5 Eric ang nag-start dira sa ilan, sinigapuloyan, duwa nag-indi sila sa iyan, sininga 8 kabulan na bata, di, the time, ini siya ang may kabudlayan na magbuwa dira bukod ng ulano ng panahon. Ini siya ang nagbook sa isa kasalakyan ni Kim Eric kag wala siya maglaom. Ini driver maghahiyas ng katulba. Ini Kim Eric samtang nagsakay ini siya padulong sa Maragaman Silingan. Ginaistorya sa actually sa driver amuna ang pagpatag sa ato ni alias Inday yung pasahero na nagreklamo sa driver kay Kim Eric. Kaya na magpot ng iya, siniga mga personal na mga informasyon, di ng iya, siniga bana, pila ng imo, siniga edad, pila ng edad sa imo, siniga bata. Tikay, ma'am, doon ka okay man lang.
0: No.
2: Pero actually, kita ni Eric, what na to, hindi actually pwede.
0: Okay.
2: Dili ka kita ni Eric, pagpanaog ni ma'am dira sa may supermarket, usually, pagpanaog mo, mabuk, kaliwat, kung gusto kong magsakay kita ni Eric, naghamyo, or naghambal iring driver nga mamahulat po si imo para hindi ka na maayawan book di mas pabor sa pasahero kaya nanti mahulat pa lang sa kibibere kaya upang pagkagwa sa kaida yun
0: daw privado mga auto abe
2: Kasi unlike ako mag-ukaliwati, mga pila pa na kami luto, budlay, mata ka pa kami mga dala ka pa ka grocery items, kita Eric. So dito, pag sakay niya balik dito sa

0: salakyan, papauli na sa ilang kapuloyan na sa Barangay Vista Alegre, nakahambal na ining driver nga ma'am kagwapa sa imo, daw naluyag ko sa imo. Bulat ni Pimeric, tuktok ka na naglampot sa istoryahanay nga gindinay sila sa driver nga wala siya sang asawa. Wala siya asawa, ginambalik ni Pimeric, wala siya asawa, and then wala man siya sang Wandi, ibang din ang karelasyon kita ni Eric. Dito, pero nakagmit siya.
1: Ang bana, sininiinday di in Redaw?
0: Actually, sa informasyon na nakuha tara sa Pungso ng Amerika o sa duwa sa Pungso ni Kipi Merrick.
1: Okay.
0: Nag-trabaho man. To diri Kipi Merrick, do naglain ng istoryahan ay nakabatsag na si Mama. Tugtog nakambal ining driver nga mga pita sa inyo, balay, ma'am. Hindi to kinarbaan pag inyo si ma'am kasi doon wala sila ng tao sa mata yan na walang kabulan. Kag tinagambal si ma'am nga wala ko yung pangapiya, sir. Kag isa pa, damo ko yung lumrahon sa balay, tiambal sa taxi driver, ti mabakal takapi. Dito, mas dito maan pagin si Mabag Iberi, kaya yung safety na daan. So, dito, pag ang
1: ano oras na?
0: Niragin nyo mga pasado lang sa isla sa gabi, kaya Iberi, kaya mahulano ng panahon.
1: Yung bata, yan din, ginbit-bit siya man?
0: Bit-bit siya man ang bata. Dito, pagmayad niya siya, driver, hindi kakimting na siya gani, kaya masi malamalabutan ang kamot, kaya masi butuhon malang kamot, kaya Merrick. Kaya masi may mga balita sa mamansahan doon isa sa social media, na may mga pasayerong ginabuso, tiyabon na kaya Merrick, kaya sulod man sa pabinsaro na ni Ma'am Inday, ining pagkahero ka kaya Merrick. So dito, miskal pa nga nag-ulan-ulan, dali-dali sa mga nagpanaog dito sa may sakatan, ginabrihan din ang gate, bit-bit manigyan sining walong kabulan ng bata, galing kati si driver nagparaog pagipas kay kulbaan pagit si mama kay may mga plastic nga grocery kay kay Eric eh
1: tibas yung buligan niya lang
0: oh dugi buligan niya kag dito dali-dali si mama nga ginsaladan ang kaya sining nga gate. Kag dito, naghali naman ang driver, galing kay Mati, may nabatsagan si Mami Gutubay nagkundo nga sa lakyan sa tumangat, sige la, sining na balay, giniin niya, ako kapon ang driver nga nagdulong siya rong sa lakyan kikita ng Eric. So dito, mga 5 minutos, siguro nga nagulat sa tumangan sa balay, siguro pasi may ihabal. Driver, ikaw galing kitin, tayong kita ng Eric, tapulbaan ito.
1: Okay.
0: Wala na siya magwa sa ilang sinigabalay. Tugtog na pagkabuhas, gilayon niya gipablatter ini sa Police Station 7 kag nagpadulong dira sa talatapan sa TNVS o galing kiti during that day kikita ni Eric. Wala sa complete details o informasyon ang TNVS sining driver kikita ni Eric. Kibanti, hindi na siya ang kung baga pa nag-drive lang hindi siya, at may separate hindi nga persona, nga operator siya nasambit iya nga sa lakyan kaya kay Five Eric. Ang paninduga ni ma'am nga kung mga amo niya nga mga klase nga sitwasyon, hindi niya pwede nga istoryahon ang pasero.
1: Okay, Red, I'm pressed by time, no? Kakakuan ko sang oras, alang-alang ikayo. Now, ang punta, kanami sa explanation mo kay basta mga ambo din namian ko si mo mag-explicar eh, doka detalyado, gidlared, no? Now, ano ang areglo?
0: Well, ang areglo, kagapon ni Eric, hindi na paghibuhon liwat ni driver ang iya sinaginimo sa iya sinigang mga pasero.
1: Pero nag-areglahan na yung sila iya?
0: Oo, nagkamustahan na.
1: Kaya ito yung, ang anggulo, yung nga sa luyag-luyag, yung luyag ko si mo na istoryahan pag ito?
0: Actually, pinamangkot ko si si driver, humble driver, wala siya kuno yung manuyag sa kay ma'am. Kumbaga pa doon joke lagi ko, no? Kasi ipinamangkot naman siya, sinong gwapa ang asawa ko si ma'am. Ang asawa, hindi ang gwapa kasi kay Merrick eh.
1: Ate, okay. At least daw, hindi na ako mag-ambal rin ah. Basta, ambal niya, gwapa, asawa niya.
0: Kaya actually, siyang gagambal sa sako, nalastupan niya ang asawa niya eh. Guru, makamudlay mo, waslikan.
1: Kasapan si Moran, kapurupan sa balita na rin, kukunan mo gambal siya, kagawa pa asawa ko, para sa kilid.
0: Para, sa toko pala na.
1: Nasabas si Murin. Ano man yung balita mo? Tapos malalala siyang balita mo rin. Hindi po siya bada pala. Now, happy ending. Happy ending. Yes, ano ang final nga Ariglo? Hindi na siya magkutaw-kutaw liyawat.
0: Hindi na siya mag-yabuhat sa mga pasero niya. Kahit dumapanguhay siya, ay Preta Diaz, kimanti, may mga driver, Idris Makulot, Kitiveri, pero na ugot, pini sa driver sa PLDS, kinapiktuhan naman ang ilan, sining imahe,
1: okay.
0: Ay ilan, sining pangbiyahe, Kitiveri.
1: Sakay driver na nga side, diri kita interesado ko sakay ma'am naman nga side. Ano naman niya si ma'am?
0: Si ma'am naman kay Kitiv Eric, may ara man sa kunong kuhan informasyon nga nahatag po si driver. During that time, kung miska pa makutun, di siya sa driver, di nagin siya maghatag sa informasyon kay Kitiv Eric.
1: Okay. Di ko matawag, may magkinanglan siya, biliwat ni MBS, tawag matawag pa niya siya kay, sir, kay, siya kay driver liwat? Okay na sila?
0: Actually, kung mag-book sa TNBS, kaya Eric, no, di pa man naguro, mag-confirm kasi makita, iliwat mo lang ang itsura mula sa kuhan, driver, so makansilar, ganyan sa guro eh. Para maglikaw na lang, pero matugi pa yan kagapon man sa istorya na from the TNBS, hindi man tanan, kaya gusto niya kaubit ang iba niya mga driver.
1: Correct.
0: May aray sa mga driver, ang ilan sila yung priority niya, amo ang ilan sila yung palangabuyan, may kaumit, ang iman, no kastiguhon, kaya mo na ang impormasyon nga nakuha natin eh, kaya nahadlok mo nilang magbalik sa pagbiyahe kay Eric eh. Pero may ari kita din sa gamay nga pahayag ni ma'am Inday, yan ang babae kay Eric, patihan man natin nga dapat nabali advice sa man panawagan man sa mga driver nga hindi pag-intrahan sa lain-lain ang trabaho agot hindi maapektuhan ang palangabuyan kay Eric. So, yan eh.
1: Okay. Go ahead.
0: Si ma'am.
1: Okay, itan, replay ang interview ni Red.
2: Suranay, sir, ang hambal sa, ang hambal sa akong sang driver, wala manggit siya ko ng intensyon, pero ging ako, yes, sir, nga ginhambal niya to. Ang mga ginhambal niya, bala, nga ginhambal ko man. So, nang gina ako, yung manggit sir sa asawa, nga ginhambal niya nga wala, 7 years ako sila bulagay, kag 7 years old ako nung bata. Do, kamo na bala, tanang kistorya, sir, gina ako, yeah, kaya mo man na ginhambal niya sa akong mo. And then, nang nangayo naman sila pasinsya, kag ano man sir, ang tag-iya, nangayo naman pasinsya sa akon. Tapos, ang ma-advise ko sa iya sir, nang natani, kung pabalikon man siya sa ini nga, nga company, ng online company, kabay pa nga hindi na niya pagliwaton, tadlong, matadlong na siya biyahe, kay ti kabudlay sir nga, nang amo na lang nang ginapangitaan, pangabuyan, bala, para sa mga bata niya, tapos, laktan pa bala, kay once sir, laktan mo binuhi sa itang ubra, dira na iaga, gadugang ka, may gabalik, ibla sa mga bad karma, lain niya kung mahimo kasang kayuhan, kay may mga good karma nga matabo sa imo, amo na bala sir?
1: Sige, okay.
0: Okay, sabi nga, thank you very much, so solved na, siya told na ilan sining issue, kung may tani, ngayon,
1: mayo ka man rin magpili, balita, no?
0: Wala sa direct na lop diri sa atong kay Marikin Buligan sa git
1: kag kag may magdagop ni Simo nga baga boundary dispute sa mga balay kag mga kudal daw kay gana no. Limo ya tag na kay kay ko na kay Wilson na.
0: Kay Wilson
1: kag kay Berto. Kay Berto sila to. Red, very good Red. At least ang aton nga balita subong, kidding aside, ang aton nga balita subong na sirado ta and it ended happily. Kag ang leksyon is that never do it again. Amo nang hambal sang driver. And not all drivers ang TNBS, amo na. No?
0: Yes, correct. Actually, duwari sila kay Favorite. Tapos pala matikin din ato rin.
1: Oo, gani.
0: Ang si Ma'am kan si Sergen.
1: Ay, tuod ka?
0: Oo. Oh. Apadahan sila nagpamati sa K5 kay Favorite.
1: Salamat, good, salamat. Thank you, Red. Thank you.
0: Thank you, Kevin Eric. Atong sinigatulong sa atong sa Power Trio. Atong sinigat DTX 500 by TC at B3 Bio. Kaya atong man sinigat DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon niya balita, serbisyo publiko, pagkalingapan sa Regnos, K5 News FM.
3: Puro de los Pueblos.
1: Madamoy nga salamat, K5 Red Salgado. So at least it ended happily. Naariglar ang tanan. Mga K5, balang alang na ko sa oras, we're really running out of time kay kung magkuha pa ko reporter, kung maawas na ko. So in behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, kag-remind lang kami ni K5R dyan nga subong adlaw Miyerkules, libre ang aton konsultasyon sa aton clinic dira sa siyudad sang Kabangkalan. Free si Doc, charge kay Doc, Barangay 1, Kabangkalan, Texas Street. With K5R dyan Castanyo, ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Buwas naman! Bye-bye, bye-bye! K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
10: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagkaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
13: Mighty C. Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kung layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang
0: ang MyTC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa MyTC, efektibo.
15: MyTC, mabaka sa mga butika.
16: TTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
16: TTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: TTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa butika.
16: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
23: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawa. Para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips,

0: sa Voice Lueta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras subong, alas 9:04. Kagdiri naman natin sa informasyon sa ikayong lawas. Istoryahan ang mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga lifestyle nga healthy, nga makabulig sa aton, lengthen sang aton nga life. Upod natin sa aton nga programa si Brad Paul, Sir GP, Jean Paul Generoso, Completos Ricados, kag si Sir Boy, Pugi Solweta. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Before nat kung sila pa hambalon about sa mga topics, kung mga importante nga mga bagay-bagay, gusto ko anay remind tagsa-tagsa nga mag-take gid adlaw-adlaw sining DTX 500. Of dantasing vitamin booster na ining mighty C, alkaline na vitamin C. Of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi lang ina, kundi may mga kape pa kita, may mga habon kita na makabulig sa aton healthy. Malikaw kita sa mga sakit kung mag-take kita sining mga suplemento kag mga produkto ni Doc Ramil Oy. Mayong aga sa atong mga partner, Sir GP, mayong aga sa imo.
2: Good morning, Engineer. Why na damo paligiligoy pa? Storyanta karon ang antioxidant. Anong mabulig sini sa aton?
1: Uh-huh.
2: Kag ano ang mahatag ni DTX 500 nga dugang, nga kabasko, kakusog, kag proteksyon sa aton adlaw-adlaw nga pang nabuhi, especially sa pagbitin na sa aton ikayong lawas. Good morning, boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, man. Engineer Alba.
1: Good morning.
3: Tungod sa pagdayaw mo, may libre ka nga pamahaw karon.
1: Okay, okay. No,
2: pagdayaw sa akin, lapit.
1: Pwede convert mo na lang sa cash?
2: Pamahaw.
1: Pamahaw.
3: Mayroon nga gaman sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga na KSL supporters, and Slow Rubs, mayong aga sa inyo kabay pakampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant. Ang gapahubin sa inyo sila, ang gakontra sa mga epekto sa inyo bisyo, ang ginatawag nga galenten, gapalawig sa imo kabuhi. DTX 500, ang paaman, may ginatawag nga ang palaya extract, gapanubo sa imo blood sugar, gapaiwas sa diabetes. Kung maiwasan ang diabetes, ati damo ka maiwasan hypertension, neuropathy, tantanan.
1: Correct, ha? Correct.
3: Halos maiwasan mo kung nubo ang imo blood sugar. Ang sabat na, DTX 500, kung gusto mo ibus ang imo immune system, mag-mighty C dahil kalan vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa mga yatawag ng mga invaders, no? Mga microorganisms, kag mga yatawag mga anomaly salud sa imo lawas, no? Para ma-check da yun, ha? Matapna da yun sa imo immune system. Mag-mighty C dahil kalan vitamin C ang paaman, ha? Gamat-amat ka puti nami pang imo skin. And of course, kung gusto mo putiktahan ang imo mata from the within, no? Para gusto ang imo eyes kampiyon ang ginatawag nga vision, ang imo vision 2020 gapon, mag eye care gold. Ang eye care gold may ginatawag nga bilberry extract, vitamin C, vitamin E, nutrients works together to basically improve or help lengthen the health of your eyes. So kung gusto mo layo ka pa maganti para pa sa akon, mag eye care gold. Palisan mo sang eye care eye drops, may hyaluronic acid that relaxes your eyes. And contrast ginatawag nga microbio nga gadalat lang kaso busip on kagilana at kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, hindi kita magpa kwanta, magpalibot-libot sa istorya. Diretso na kita sa mga antioxidants, anong mabulig sa aton. Kinanglanon tayo ni kay mga grabe damo mga free radical sa palibot. Sige, Sir GP.
2: Engineer, ang antioxidant kinanglanon gid sa aton lawas kay amo ini ang nagaprotekta sa aton nga cells. Ang nagaguba sa cellula, of course, is oxidative stress. Nagasugod ang oxidative stress bangod sa damo nga free radicals. So kung damo ang free radicals, magtama na kadamo, hindi na makaya nga awayon sa aton antioxidant sa sulod sang lawas, ini magresulta again sa oxidation or oxidative stress. Now, ano ang resulta sini? Number one, ini siya ang nagaguba sa imunga mga cellula. Ang unay gid nga target is your DNA.
1: Okay.
2: Amo ni ang instruction sa aton nga cells. Ina balang every time mag-cell divide kita, ang instruction, amo na, daw po to kapier ni. Nga mo ni siya ang blueprint. Nga hoy, mabalbing isa ka cell, example, B-cell sa imong atay, sa imong liver. O sige, madugang ta cells kay balda ng iban, makalamatay na to. O sige, maputokopy ta. Ang DNA, amon na siya ang source material sa photocopy, butang na sa photocopier machine.
1: Okay.
2: Kag ito i-replicate. Butang tabi, ma-replicate sa tag...
1: Millions, billions.
2: O, damo.
1: Uh-huh.
2: So, kung ano ang source, amon na i-replicate niya. So, meaning, healthy ang liver, kay ang gatubo, din ang bago nga cells, mga healthy cells. Kag insakto gid sa instruction. Now, kung maguba ang imo DNA, imbis nga i-photocopy mong imo birth certificate nga dapat ang iya nga ipagwa sa machine birth certificate man, pagwa to lain na
1: baliktad guro
2: sinumar na nga meron kagli. Oh, kundi lain kaya na ang aton nga imaginable nga ang imo nga gin-photocopy nga sinumar single ka.
1: Oo.
2: Siling ya ma-photocopy ko sinumar single, iya tag ko ni sa mga ginikanan sa ginauyab-uyab ko.
1: Oo, tapos
2: meron ka gali photocopy guba galing photocopier.
1: Hala, ito.
2: Ba ang machine? Ang nagwa, married kaya katatlo kay Muslim. Di pagbaton, tulalain man eh. Amo nang gakatabo sa DNA.
1: Gabalang-balang ba yan?
2: Gwapo ang analogy.
3: Anong moral lesson sa story?
2: Nga?
3: Check it ang sinumar. May kilala ko kakasagad gidya.
1: Do mo siya pamatibatian ko?
3: Kasagad gidya. Kilala ko ito. Gain na ito. Ang ina ito siya. Ang panto na ito.
2: Kalimuhon mo, Jenner, siguruhon nga perfect ang imo DNA. Para nga ang liver cells, pag replicate yung isang bago nga cells, pag generate, liver cells nga. What if? Liver cells dapat ang ipag-uay ay intestinal cells. Kung di lain, ang guwa sina, matumor. I-surround sa immune system.
3: Amak mo.
1: Ang mga sinumar, ginatampered mo na mo.
3: Pwede yan, anti-oxidant mo matampered, no? Kung kanami, isang analogy.
2: Kulikit
3: siya na yun. Kulikit yung libot pag gani.
2: Bounce back. Bumirang. O so, engineer, amo na. So, siguruhon ta nga ang aton nga DNA ayos.
1: Uh-huh.
2: Otherwise, dirigasugod ang tumor, dirigasugod ang mayuma, dirigasugod ang cancer, dirigasugod ang cyst. Mga lain nga mga cell ang naproduce instead sang intsakto nga selula, sa intsakto nga parte sang lawas.
1: Nagamango man DNA gali?
2: Oo eh. Baagi sang antay sang free radical.
1: Nagkuba
2: niya.
1: Nagkuba
2: niya, ginadamage siya. Why labot sina ang imo pagid nga cell membrane, ginaguba ya man.
1: Uh-huh.
3: So kung ito sabton ang pamangkot, engineer ha. Ang DNA ta amo ning set of instruction kung paano
1: kay buon.
3: Tikon gubon mo tong instruction nga para sa buon, ha? And mutated na ang ginimo sa hindi na amo nga selula.
1: Balang-balang magli.
3: Hindi na example imoon sang DNA mo liver cells tikin na mutate na tungod sang oxidative stress kay wala gato gato mar DTX 500. Lain na hindi na liver cells nagwa. Base cancer cells na to.
1: Ang lain da ko nang gagay mo sa ilong nga sa agtang lang ito.
2: So muna nga dapat, pabakudon ang imo nga antioxidant. Mag DTX 500. Gabi ilong sa agtang. What if ang dila nang lang maglain korte? Para nga bagay gitsi mo, fit sa fit sa mga need mo. Anyway, kinang lagid pabakudon ang imo nga antioxidant defense. Paano na? Tiwenta oras, DTX 500.
1: Correct.
2: Was
1: correct.
2: As a Biyernes, itudlo tanong nga mga utanon nga sa bakyan yun lang makahatag sa antioxidant defense. But, to make it shorter, easier, accessible, affordable, DTX 500. Kimahalang utan, subong DTX. Ay, sa kilo, ang talong mga 14 pesos daw, kagamay.
1: Uh-huh.
2: O, hindi pa nakatag, sufficiente. Kiti, paglaga mo, pagluto mo, manaog.
1: Makupos mo na. Kupos.
2: Dito ka lang sa DTX 500. Sulid. 1.3 million antioxidant units. Makabulig, iputikta sa mga cellula para di madamage sa mga DNA. Parisan gisa may tisiyang alkaline nga vitamin C.
1: Ang munang diritso nga
2: yes,
1: rekomendasyon.
2: Oo. Punta sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
1: Sir Boy, gayom-yom ko. Anong...
3: Kamahasang per minute ni Sir JP. Tapos na yun ang lecture. Pretty ang TFC. Ang subong sa talk ni Dr. Anta kung paano pala makabulig ang ginatawag nga D3 bio when it comes to your superstar. Anong superstar? Superstar of your minerals. Ang mineral superstar called magnesium. Oh, ano bala?
2: Uh-huh.
3: Ano bala? How important is magnesium is? O, yung huwag tanong pagsumulon na magnesium niya. Kaya ini nga magnesium nga ini kadamo. Kadamo ni sa ginatawag nga health benefits ang na mahatag sa lawas. In fact, around in creating 300 enzymes in your body, you need magnesium. Yeah, enzymes are really important, no?
2: Sa mga muscles kinanglanon ginisir boy.
3: Of course, but subong tun anta kun ano gid bala ang ginatawag nga overall effect sang ginatawag na magnesium. Suguranta anay. Ah, ano bala mga nami nga source ang magnesium? Ati syempre at chia seeds, oh, pala ini ka DTX coffee mix ko kampiyon may chia seeds, may almonds, no? Medyo mahal, pero amo na ang mga tawag nga mga rich in magnesium. Ah, anong pagid? Cashew. Anong cashew sa Ilunggo?
2: Cashew.
3: Cashew.
2: Cashew.
3: Cashew nuts. Cashew nuts. O, kasusyang ginsin niya. Ha? Kasoy. Ang kasoy rich na sa ginatawag nga magnesium. Ginatawag man nga ang mga tofu. Rich in magnesium, man.
2: Uh-huh.
3: Ang mga tawag nga tawag sa ganin mga black beans,
2: yung mga seeds bala, pumpkin seeds, yes, ang kalabasa.
3: Uh-huh.
2: Na nami man na.
3: Rich man sa magnesium. This magnesium rich food ang source mo sa magnesium, hindi mo ni mapuslan tanan kung hindi mo pagubtan o sang opdan sang ginatawag nga D3 bio, no?
2: Kung ganun tanang mga pagkaon ni na rich in magnesium, 100% maabsorb gid sa lawas mo kung enough ang level mo sang D3 bio, sir boy.
3: Correct, no? Kay ang ining D3 bio because of this medium chain fatty acids creates a lipophilic environment in your gut.
2: Uh-huh.
3: Medyo kumbaga oily nga environment in your gut, helping fat soluble vitamins and minerals to be absorbed in your gut, particularly in your small intestine, no?
2: Mm-hmm.
3: And magnesium plays a great role in maintaining a lot of things in your body besides producing 300 enzymes, helping the body produce that 300 enzymes in your body. It also is great in maintaining your mental health. Layo ka sa tawag nga brain fog. Layo ka sa ginatawag nga constipation. Ha? Layo ka sa ginatawag nga kisang, kibot ka na lang, medyo ko nga do permi ko ga ano ha galupin ha ga pa si Arco permi ha ay kay base kulang ka sa magnesium, dali ka bala ma-depress, dali ka bala nga galibog ang ulo mo dayon, ha? Feeling mo bala nakakompleto bala ang tulog mo?
2: Amo na mga signs and symptoms kung kulang ka magnesium, sir boy.
3: Kompleto bala ang tulog mo pero kapoy ka madgapon? Basi kulang ka sa magnesium, no? Ang magnesium nga ini, ha? Ginatawag ni siya superstar sa mineral world, no? When it comes to health benefits, kay kadamo-damo gini siya ginabuligan ng mga bodily function sa aton lawas. Kag ang role ni D3 Bio is to maximize the absorption of magnesium. Din ka bala kita food supplement like D3 Bio nga ginaprotektahan ka na kontra sa ginatawag nga microbio, ginabuligan pa ang lawas mo to maximize in absorbing those nutrients like magnesium, no?
2: So dapat, sir boy, ako niya advice sila, kaon sila permising mani kag saging, sir boy. Saging
3: source ang ano
2: mo? Oh, mani, tiyang mani, isa na na. Kag ang saging, sir boy, titaas man magnesium, may potassium, may magnesium. Amo ni kinanglan ta, sir boy? So may makilala ko nga pala kaon saging.
3: Pala kaon saging rich in
2: potassium kag magnesium.
3: Oo. Pero ang ginami kita sa magnesium is ang nuts, no? Kag mga beans.
2: Oo.
3: Ang kinaiyang nami, source ang ginatawag nga magnesium. Ang iyan yung mekanismo sa magnesium is, kunta sa ginatawag nga mental stress, ginablock kini ang stress hormone.
2: Okay.
3: Nga cortisol. Para hindi natamaan ka damo, para hindi mag-hyper or excessive ang ginatawag nga production sang cortisol. Balo naman tang cortisol. Ha? Gagwa ni kung stress ka, kung gaugtas ka, kung ga-worry ka, kung may ginaproblema ka, gataas ang cortisol level mo. Kung gataas ang cortisol level mo, ang gwa sini, ha? Naka-hyperdrive ang imo lawas. Sa Ilunggo, ha? naka full speed, perte ang gigihos ang lawas mo nung duga revolusyon sa sulod ng lawas mo. Ang ginihimo ni magnesium, ginapunggan niya si cortisol para magkalma ka, para makapahuway ang lawas mo.
2: Mm-hmm.
3: That's why ang magnesium nami gini siya sa mga tao nga permi stress. Ha? So, kung gainom ka dito bayo, balakaon ka sa mga magnesium rich food, most likely ha magnubo man ang imo stress. Ginapunggan man magnesium para to lower your stress sensitivity level. Para kung may stressful kang mga sitwasyon, hindi ka dayon nga mag-react nga sobra-sobra. So, importante gini sa mental health ang ginatawag nga magnesium.
2: Ay, sa pabla sir boy, yung the cramps ka pabla pirmi, ang mga muscle mo kasi tiyel mo, grupi lang nagatiga.
3: Mm-hmm.
2: Bawa tiga o riod ka mo na sir boy, kulang gali na sa magnesium.
3: Correct, no? So, kung gusto mo nami ang imo mental health, nami ang imo nerve function and stress regulation, kini ang gitawag nga magnesium, this is a natural pangkontra sa ginatawag nga calcium, no? This is a natural calcium channel blocker. But calcium is good. Ha? Huh? When calcium is good, once it goes to your bones, tapos hindi makadto sa imo bloodstream, no? Pero kung ara pa may ang calcium sa imo lawas, you're prone sa ginatawag nga contraction including your heart, no? Which is kung tam-an na nakakadamo ang calcium, which is really dangerous. That's why damo ta mga bulong nga sa tagipusoon yung mga channel calcium channel blocker, no?
2: Oo.
3: So ini ang magnesium natural ni saya nga calcium channel blocker. So kung gusto mo nami ang health mo sang tagipusoon mo, kampiyon man ang magnesium, no? So all of these health benefits coming from magnesium gina-amplify ni kung gainom ka sa tawag nga D3 bio. So abi mo gainom ka lang sa D3 bio kay ginatangkaso ka, ginaubo, sipon, kagilanat, ang D3 bio gali gapanami man absorption not only of fat soluble vitamins but also minerals that needed good fats to be absorbed properly.
2: Inang ginapalpitate ka permi sir boy, hindi na irregular na, hindi na nami sir boy mo gapalpitate ka permi, kulang na sa magnesium.
3: Well, kung permi ka nang gapalpitate, sakto na, no? It might be kulang ka na sa ginatawag magnesium, punami gin mapakonsulta ka sa mga medical professional ta, no? Kadto sa doktor, no? Pakonsulta, no? Dapat mo nang ugali tanga nga sige-sigihon ta. That's why kailangan vital gid ang healthcare, no, sang isa ka pungsod, no? That's why hindi na ta magkadto da kay politika na, no?
2: Uh-huh.
3: Pero kanang langgid nga once in a while or karon religiously, hindi mag-release, regular lang nga check up, no?
2: Uh-huh.
3: Every month kadto ka mo sa doktor nyo, kadto mo sa pa-check up ka mo para mabal-an nyo dayon ang state sang inyo physical and of dalana da mental health, no? So going back, no, ang nami diya sa ang nami pag diya sa ano sang magnesium, it works together with vitamin D3. Uy, kabalo ka mo ba lang D3 ba? Yung vitamin D3 na bala.
2: Uh-huh.
3: Ha? Para mas nami ang performance ng vitamin D3 mo. So, kung gainom ka gali D3 bio, ang gagwa gali, nami man ang imo bone health, nami man ang imo immune system, tungod nami imo bone health, kay may vitamin D3 na, ginapadamo pa sang medium chain fatty acids sang D3 bio, ang ginapanami pang absorption sa magnesium sang medium chain fatty acids sang D3 bio, meaning to say you get the full benefits of this super mineral called magnesium. So hindi lang kung tatrangkaso, ubo, sipon, kagilanat ang ginatawag nga D3 bio, ginapanami pagli ang imo overall health including your brain health, your nerve health, ha, and even your gut health kung gainom ka sang D3 bio. So if you want magnesium, magkaon sa magnesium rich food, chia seeds, almonds, black beans, kag ginatawag naton nga mga
2: kasuyo,
3: mga kasuy, no? Kasoy.
2: Kasoy nuts.
3: So social kagid yung engineer. No? Ha? Updan mo na sa ginatawag niya D3 Bio. So gusto ka mag-ayo, gusto ka magnami ang imo overall health, mag D3 Bio.
2: Amo na kinanglanta, hindi lang niya overall health, kundi ang external na porsyon sa atong alawas, atong panit, sir boy, kinanglanta man maging healthy. Anong himuunta? Maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Amunia kinanglan daw akuan bala nang smooth ang imong skin, moisturize kagas kuan sir boy ka ano ba kanais-nais nami isang kulay niya.
3: Well, kanais-nais ang skin mo ko, number one, nakuha ang dead skin.
2: Okay.
3: Na exfoliate ang dead skin.
2: Uh-huh.
3: Kag nami ang moisturizer. Tanan-tanan. Kag, of course, kampiyon ang antimicrobial effects ang imuha bon.
2: Correct.
3: Tanan-tanan ngayon na, makita mo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, ang moisturizer, VCO. Ang antimicrobial, VCO.
2: Uh-huh. Ha?
3: Ang exfoliate sa skin mo, VCO gapon. Ara na, sa iningabon, no, sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang VCO ini kaya yatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga an-anbon psoriasis, ha, kag mga pimples mo amat-amat na kwa kung ang abon mo DTX Beauty Soap. Ang beauty properties, may papain, ha, may papain that whitens your skin, may ana pagit guava extract and another whitening amplifier that increases your vitamin C, which basically whitens your skin from the within, kiginapasaka ang glutathione level mo, as well as improving the elasticity of your skin. Kaya may collagen ini.
2: Correct, ha? Correct.
3: Kagapadamo sa collagen, ang ginatawag ng vitamin C, alin sa guava extract, tanan-tanan nga benepisyo na sa skin health, makita mo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Natural, kag-epektibo, no? Kung gusto ka maghamis, gusto ka magmumot adlaw-adlaw, mag-DTX Beauty Soap ka na.
2: Speaking sa mumot adlaw-adlaw, sir boy, kinanglan ang ilok mo, mm-hmm, proteksyonan mo lang, nga hindi magbaho, sir boy, baka kuhuluya. Kahuluya, bisan sa migo mo lang, umiga mo, gatupad ka dira, mm-hmm, nagapang angsodisyon ka dabi, mm-hmm, ba angsod, tikinanglan mo ya, Klinika Diofresh. Ah. Para 48 hours, sir boy, protected ka, hindi ka mahuya, may self-confidence ka, nami ang yuhob mo, kag kung may mga transaksyon ka, dasig ma-aprubahan, sir boy, kaya tumad wala kasing baho.
3: Ah,
2: namuna kinanglanta, mag Klinika Diofresh.
3: Okay, correct, no? Kung gapanampa ng baho sa ilok mo, hindi na epektibo, hindi mo deodorant.
2: Oo.
3: Isli na sa Klinika Diofresh. Kay mikrobyo na, ang mikrobyo na ang gapabaho sa imo ilok. Ting Klinika Diofresh, may VCO nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor, no? So kung gusto mo 48 hours of freshness, isli na ang deodorant mo sa Klinika Diofresh.
2: Kinanglan naman mga pisser boy, tinga akong kapiya, rekomendado ini kag sa taga barangay 35 dira mayong aga DTX coffee mix gid sir boy, aga pa ga panuktok na sa balay mainom sang DTX coffee mix, mm-hmm, di kabalo sila nga kung maginom ka sang DTX coffee mix, nagainom ka na, nagapangapi ka na, naga detox ka pa sang imong nga gut sir boy, ginatinluan niya. Ha? Kada ang mga free radicals nga nagakosin ng mga antay sa mga kwan paglain sang imong ginabatyag, ginatinloan niya pinaagi sang chia seeds nga ara mismo sa DTX coffee mix.
3: Oo, ang antioxidant niya DSE, no, amo ni ang gitawag nga super antioxidant nga sininga kape DTX coffee mix, amo ni ang ga-detox sa imo cells, ang ga-detox siya sa imo nga colon, amo naman ni ang chia seeds nga ginamba ni engineer. So kung gusto mo nga kape ka na, ga-detox ka pa, mag DTX coffee mix. Kung gusto mo yan medyo kusog-kusog,
2: uh-huh,
3: kung gusto mo yan medyo gadali kaya maghubin, gadali kaya nga kuntahon ang imo bisyo, through drinking coffee, mag DTX premium coffee. Ang DTX premium coffee may duwa ka powerful, super powerful antioxidant, ergotionin ngalin sa gano mushroom, the herb of immortality, DSE ngalin sa DTX 500, ging combine para makahatag si mo sa ginatawag nga optimum cell protection through a cup of coffee, no, by drinking a cup of coffee. Ining mga super antioxidants ginapang kontra ni ginapang batu tuan ang negative effects sa mga bisyon nyo, lalo na sa mga coffee drinkers who smokes, lalo na sa mga coffee drinkers who drinks coffee a lot, no? Mga 5 to 6 cups a day, kaya kanila ay amunin dapat ang kape sa inyo. Not only mga super antioxidant ng upod sini, may stevia ini, so you could get the full benefits of this super antioxidant from DTX Premium Coffee without the guilt feeling na ginpataas mo ang imo blood sugar kay stevia ang sweeteners ini. So sa mga bisyuhan da nga hindi mauntat ang ilang bisyo, isli ang kape nyo, DTX Premium Coffee, or you simply want to look young by drinking a cup cups of coffee every day. Mag DTX Premium Coffee.
2: Ang isa ka kape pagin sir boy ng pre-bio coffee. Ginasuportahan niyo, sir boy, kung may mga good bacteria kag bad bacteria sa imong gut, iniyaya kung mga pika sa prebio coffee, ginasuportahan niya ang growth sa mga beneficial kag nga good nga mga bacteria sa imong gut. Ginabuligan niyo man improve ang imo digestive health, sir boy. Gainong ka kape, pero nami ang imong pagbawas, sir boy. Kaya ang mga good bacteria ginapa guwapo ya, sir boy. Kan increase man sang feeling sang fullness, nami mo niyang kwan mo. Ining prebio coffee, gapangapi ka, pero feeling busog ka, sir boy. Kaya ang mga healthy nga bacteria sa imong gut, active na active, sir boy. So wala ka maginabatyag na kung ano mga negative feelings. Sir boy, gapangapi ka na, happy ka pa, sir boy, sa prebio coffee.
3: Amo lang nami, no, kung may tawag ka probiotics early in the morning, no, you repopulate your gut bacteria by drinking a cup of coffee. Gapan nami isang mood, no, sa mga moody da kun aga, hindi ba natin tawag ng morning person, this is the best coffee for your prebio coffees. Kag sa pagkanamit, ang nami sini, ha, kay may muringgani, ha, may balunggay, hindi ka balo naman ta sa balunggay, no, one of the superfoods sa nature, ginputang sa kape to basically help not only boost your health but also your emotional health as well. Mag prebio coffee. Talking about probiotics, no, kung gusto mo ya ipadamuon gidya dayon ang imong tawag nga good bacteria or probiotics imo, chan kay nag antibiotic therapy ka, gapanigilyo ka, palapulaw ka, pelmi, palainom ka, all of these things, no, gapanubo ni sa imo gut bacteria population including your good bacteria gidya, no. So gusto mo magdamol iwat imo good bacteria para nami imo metabolism, nami imo digestion, nami ang pag-usa sa mga vitamins mo kag antioxidant, mag Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotic contains 80 billion colony forming units of different kinds of strains of good bacteria or probiotics na spore forming that works together, you know, to basically help improve your gut health. Remember, your gut is your second brain. Kung nami ang imo gut health, nami man ang imo brain, because all the hormones and enzymes and a lot of things that are needed by your brain and your entire body is basically created inside your gut. So importante gid, ha, para sa overall health ang ginatawag nga Clinica Sporebiotics.
2: Okay, no? Ang isa yakap ma importante para sa aton mga senior citizen, blaser boy, ang mga nanay tamandra na kung nami gusto nila medyo nami isang daloy sila dugo, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Hindi lang niya panlalaki, hindi lang niya pang tigulang, kundi pati man sa mga lain blas ng sirkulasyon, sir boy. Bukabugat per me, daga sakit per me, yung tangkugo nila, mag-inom sila sining aton extend food supplement for men, kay may ari in siya makakaglabuas ka nga nakabulig man gani sa pagpanami sang imo tulog, sir boy. Kagabulig man ini sa imo mental health, blas, sir boy. A clarity kag makafocus ka kung nagainom ka kay nami ang daloy sang dugo, abalo ka ang brain ta pag na-deprive sa dugo just 5 minutes, dako nang sibuyas Mumbai, sir boy. Dako. 5 minutes ba ko patay ka lagi na gani? Ma-deprive ko 5 minutes?
3: Brain dead ka na na iya.
2: Oh, gani?
3: Kung amo na kay kanalan, ha? Sa mga aksidente lang nagatabo, no?
2: No.
3: Kag sa mga atake, no? That's why Dapat ya, may oxygen supply gidya every. Because your cells could not survive without oxygen.
1: Correct.
3: Mas dugay, pag hindi makasurvive ang cells sa'yo, wala glucose.
1: Mm-hmm.
3: So, oxygen niya is a primary need.
1: Benny, oh. So, ang oxygen ga upod na sa dugo, survey mo, kung mayong sirkulasyon sa inyong dugo, masupplyan. Pati yung mga napunta nga panti, papunta nga parte, sang imo, na mga brain, kag mga luko-luko andra, masupplyan niya sing maayong nga dugo nga upod ang oxygen, sir boy.
3: Correct, no? That's why muna yung picture sing extend, no? The extend food supplement. Just a little thought, no? The one that carries oxygen in your blood is called hem, no? Ang muna tawag niya hemoglobin.
1: Hemoglobin, ano yung blood cells?
3: Hem, and the, basically what gives your hemoglobin the ability to carry oxygen is iron.
1: Iron, ha?
3: Kung wala iron, wala kapasidad. Ang ginatawag ang imo red blood cells to carry oxygen.
1: Correct.
3: That's why, importante gid nga magkaon kay last time may gistoryahan kami ni boss no regarding sa ginatawag nga oxygen. Kay oxygen, importante, ha? You could na pigaw energy mo, pigaw ang function mo kung pigaw ang oxygen mo. And the carrier of your oxygen, dapat ganta na emphasis, no? So, kalanan magkaon gid sa green leafy vegetables, ha? No, rich in iron. Ano lang na yan? Side
1: balunggay, sir boy, rich in iron, namin na kayo.
3: Damo pa, no, damo alugbati, tugabang, damo pa, rich in iron. No? Siyempre, balunggay on the top, ginaya. Pero kung gusto mo namin, manang mo blood flow, magpamasahe ka, adlaw-adlaw, kay misis, kay girlfriend, kay sino pag ito, bali engineer, ang importante sa masahe,
1: wala lang sugiraya.
3: Ang importante sa masahe, kampiyon ang Balanios. Dapat ang Balanios mo, ha, DTX, liniment oil, no?
1: Correct.
3: Kaya ang liniment oil nga, DTX liniment oil, kampiyon niya ang ginapag nga atag nga hagod, nga init sa imo mga tired muscles, mga kasukasuan mo dang medyo may hangin-hangin, pabanyos sa gitawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini, which relaxes your brain. Para lalo na kung gabiyahi hilo ka, ha? Galingin ang ulo mo kung gabiyahi ka, simutsimutan man ang DTX liniment oil, mamat-amat nakwa. Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: So ang haplos ng pagmamahal dapat aragid. Mm. Ha, samtang nag-rub ka sang
3: oo, importante.
1: Oo. Oh, oh.
3: Okay. Baluka-baluka, engineer, kung hakson ka, kag mas aplos-aplosan ka, that's why family is important, gid ko, no? If you have that kind of love sa family mo, ga-release ang body mo, oxytocin.
1: Uh-huh.
3: Oxytocin is a happy hormone, that's why kanamik is kung ginahakos ka sa mga loved ones mo. Amunang yatawag nga touch therapy.
1: Pag nagagawa ang mga bilog mo ng kwarta, mga...
3: Alain na natin. Ay, nanaiin
1: mo yan. Sige, mga... Wala ang tatimple, sir boy.
3: Mm-hmm.
1: Anong mayo sini? I-educate na sila. Merkulis subong, tumatunga sa simana, sir boy. Anong mga advice mo sila? Din sila pwede makabakal sa mga suplemento ta, sir boy?
3: You could order online, no? Sa TikTok and Lazada, sa Amon Official Clinica de Alternativo Store, and get your favorite food supplement. Might it be DTX 500, Mighty C, iCare Gold, or ang paborito nyo nga, D3 Bio, available na sa tanan namon nga mga online sellers sa TikTok and Lazada, and of course available man sa amon mga clinics, no? Diri sa Bacolod, kami sa Hernais Street, ha, kumpleto da ang ginatawag nga produkto, and out to our clinics in region wide, diri sa region 6 sa Iloilo, gidto pagid sa ginatawag nga Mindanao and Luzon. So mulang Apari hanggang Hulo, ha, labot na kamo sang Klinika di Alternativo, hindi lang sa D3 Bio. So we're going to ara sa atong middle week pa, kalan kondisyon tang lawas.

0: pagkasakit kag tungod man sa atong Vice President Operations Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rods Palma, ng atong mga guwapohon nga technician diri Sir Reniel Alcantara kag si Ethan Sarmiento. Mayong adlaw sa inyo tanan, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mayong aga.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istas

0: aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Amo na nga dapat pawala ka lang.
2: Baho ko ulumula, pidati.
1: Naumul ka lang na iyakay wala ka na nakabinipisyo. Pero kung pila ka atlao, kung nakabinipisyo ka, makasiling kagad nga, padayo na lang, daddy. Ah. Don't you worry, my son. Pila ka atlao kita naman lang makaraok sa barangay.
2: Magamuna ya, dad. Nga kung makakwarta man ko, makipsungad na lang ko, dad.

0: Nana mo na iadah patipos ka lang. Amo na subong. Pawala ka lang, Jupiter. Kung dapat nga may pangsakalalaka, pangsalakayon ka na nga mga tinaga mong iambal sa kunsalakaya, bahala na na. Ang importante, panapanahon lang na. Daso naman kita naman ang paldo ah. Salakayon naman sila, Jupiter.
1: Sinasadya eh, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Gapala ta kagidya balas ang kolor mo, no?
1: Ano nga kolor, Boss Man?
0: Kolor mo sa politika.
1: Pagnaaman, Boss Aw.
0: Kaya ang tunos ang imo istorya.
1: Hmm.
0: Daw ipa-impeach mo kagidya si Vice President Sarado Terte.
1: Oo, oh, eh, kaya may sala siya mong.
0: Kita mo, ha? Ka-judgmental si imo. Grabe kagidya, no? Gusto mo kagidya nga ma-impeach si BP Sara.
1: Ano ka bala, Boss, no? Kabugat ka sang imo tsura pagkambal mo nga ma-impeach si Sara, oh.
0: Ha?
1: Ha?
0: Tinatural! Paano ni magbugat? Kinukuntra mo gid ang mga Duterte.
1: Eh, ako ya, Boss. Sulit ko kay Marcos. Basta trabaho lang, wala away.
0: Bao, Boy Ramon.
1: Boss?
0: Daga, ginapadayaw mo naman ang imo presidente sa ako nao.
1: Yag ikaw ang bala, Boss, no? Imo naman santong, imo ginasuportahan.
0: Di siyempre kay may salig, kuya, sa mga Duterte.
1: Di ako man, Boss, may salig man ko sa mga Marcosis.
0: Ati, sige, sige, sige, sige.
1: Ano nga, sige man?
0: Mag-amuna nga magkatuhay ang aton pagpati sa politika.
1: Oh, Boss?
0: Mas mayo paguro nga magkanya-kanya na lang ta.
1: Ano, Boss?
0: Oh, Boy. Kay man hindi ka man magpasubahar sa akon, hindi ka man magpati sa akon, pues, patihiyang imo.
1: Boss, kontrahanay lang tabala sa politika, pero hindi lang sa ilistaran.
0: Boy Ramon.
1: Boss.
0: Tamaran ko yung mag-upod sa isa kabalay nga kontra na yung amon pagpati na binigin sa politika. Dapat ko na nung gusto ko patihon yaman kay base mauna ka pa impeach sa balay ta.
1: Ati sadya-sadya busino.

Animal ni nga burug ay. Nakonsensya pa sa ko, no? Kabatsyag pa sa ba? Wow, ang animal niya. Ay, basi, mapyaig sa bala sa mga nabalaan niya sa kinawatay sa barangay, how? Umandam ka lang nga ati ka kung ipanugid-sugid mo sa iba ng aton dirignay mo. Kay pusa, kagisama ni Kapitan Hugakom. Na! Hindi pwede nga may makabalos ang aton diri nga ginahimo. Bisan pa, ginapasibang dan kami diri sa pamuluyo, pero pakaba lang kami at Japon, ya. Bahala, nanupin sa raw nila Samon. Basta, wala lang nga ebidensya. Man, ining si Burog kadaan, dako na ni nga ebidensya eh. Basi sa sobraya bala ka konsensya, ipanugid sugid ya sa iban kung sino ang ginahimo o kung anong ginahimo namon sa barangay, how? Ba, pusa gid kami eh. Sadya-sadya eh, no?

0: Migo ko na toy.
1: Yes, Migo Bongkoy.
0: Tay, sigurado ka na gid nga madalagan ka pila ka daw is kay chairman?
1: Oo, ay nga man ako.
0: Pero yun, kay tagaliandom na?
1: Hmm? Pero hindi lang tayo kontra na, Migo. Iti migway tayo. Para nga mas mas kong ang atin liderato ah.
0: Oo ah. Mangita taas ang kontra unta da nga mga sutaba.
1: Oo ah. Kaya break to, takwar taon tayo. May na yan, may kisamtang bata, patag-practice na paano mangin buaya. Kumo kami mga andom, tanga gusto ta mag-iski chairman, dapat subong pa lang, ga-training na tayo mangin buaya.
0: Buaya ka dya?
1: Oo.
0: Hindi yan ta matraining? Sa suba?
1: Hindi ah, sa opisina eh.
0: Ano ba lang training ta, Meg?
1: Simple lang, Meg. Tunaan mag-chismes. Unang aleksyon. Kung may proyekto, unang picture antes magpobra.
0: Ikaduang aleksyon, Meg.
1: Kung may feeding program, siguradoon nga i-edit ang picture nga damo pagkaon bisan gamay lang ipamakay.
0: Hindi na mag-picture sa mga taong nagkakaon?
1: Ay, hindi na. Kaya gagawan pa na nilang pagkaon kay kulang. Importante yan, Meg. May picture na nga ipakita. Kag-ipo sa Facebook, ah.
0: Hello? Sadya-sadya, you know?
1: Wow!

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Bro, dali ti blas akon. Sandi.
1: Nga magdalinaw. Doon ako lbaan kay gidaw.
0: Ikaw bala. Kung mag-istorya ka sa ibang, do radyo ka man.
1: Ay ba? Nga man, oh.
0: Ito kabalo kagit sa tanan nga natabo sa barangay.
1: Kabalo eh. Alos kidya tanan niya eh. O galing wala bang kuya kapanugid sa iban?
0: Amo gani. Hindi kagid maghambas sa iban sang ato ni nga rakit-rakit.
1: Hindi lang ko kapasalig ah.
0: Ano nga hindi kapasalig man?
1: Basip lang makatabi na sang baba ako kag makapanugid ko aw.
0: Ate, amo ginaguro ang magpaalam ka na di sa kalye 5 eh.
1: Ay, abaw.
0: Oo. Tapos kagid sa amon kung magpalakta ka sang storya. Base, magbalik kagit sa bukid.
1: Base, bila hindi ko kapugong kag makambal ko, aw. Kung pukawon ako sa ngakon kung sin siya. Amo na ganing, hindi na lang kuguro anay mag-intra sa inyo pinalapaway sa barangay. Base, bila hindi na makaya sa kung sin siya ko, aw.
0: Wala gidaya problema, ya. Basta hindi ka lang ganyan magpalapta sa iban.
1: Ti, sige, hindi ko magpalapta. Atagi ko na blanay, kaya hindi ko magpanugid sa iban. May ipos kuya dayon niya, atagi lang ko bla.
0: Hala, sadya-sadyain, no?

0: My son, Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Ote, okay na sa imong aton inistoryahan?
1: Okay naman, Dada. O kaya, Daddy, ha? Hapos na ko yung istoryahan niya. Basta mo na, ya.
0: Hahati, Mayo. Kay bisan gapang sala kay kapro hapos ka lang istoryahon.
1: Kung makabinipisyo man lang, Kuya Dad, wala ganyan problema sa akon, Daddy.
0: Amo na ya. Sunod kagid sa akon.
1: Oo, Daddy. Isa doon mo ko bihima sunod. Alangan naman sa tupad balay ta.
0: O daw masangit ka naman, ha.
1: Mayo kagin pa yung sindi mo ko, Dad. Sugod subong. Hindi, na ko mapasilabot pa.
0: Aho, amo na yung mayo, da. Ah, kay kita naman das plakad daw maplastas barangay. Tuduhan taman ka pangawat, ah. Kag mapaobra proyekto nga hindi taman pagtapos-taposon.
1: Magamo na gali, Dad. Paldo kita, eh.
0: Ano pa, be? Amo gida yung matabuya. Paldong paldo taya. Te, okay man ang ideya ko?
1: Okay man, Dad. Ikaw pa. Mayo ka gidya, Dad.
0: Hoa. Ako na gidni.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Okay na ang tanan-tanan, Mr. President.
1: Abo na iya ang nanambian ko sa Ibu-i Busman Rebulta.
0: Ihanda na lang ang ipanghatag tanga maleta.
1: Wala problema sa balita. Ang problema ta si Senator Serlos Gagwajan. Kay nakita ko sa Facebook ang iya ginaubra.
0: Nakita mo man gali, Mr. President?
1: Oo ah. Wala lang siya patay palibot-libot sang bulpi niya samtang gapamati sang hiring. Wala gid siya gali may ginatugda, no?
0: Wala gid.
1: Kanugon lang sa aton ginbayad nga malita sa iya. Ang animalya, the flower beast lang sa kilid ni Senator Cheese Scudero.
0: Amo gani, boss eh. Daw kanugon gid sang aton ginbayad siya?
1: Daw hindi man siya gali kabalo magdibatyay sa impeachment trial, no?
0: Oo ah. Mayo pa gani si Senator Lito Lapad.
1: Ha? Si Lito Lapad?
0: Oo.
1: Nga aman.
0: Hipos-hipos na pero gatirada man akong may itira man ah.
1: Agoy!
0: Ma-object niya si Senator Lito Lapad kag masiling nga may I go out, ayos na.
1: Ay, agoy pagid. Amo gani, mas maayo pa bayaran tana si Lito Lapad ah. Sang sakay Sherwin Gagwatsan. Kapigaw gid sa iyaya.
0: Ate, amo gani, daw design siya sa kilid ni Cheese Cordero.
1: Sadya-sadyay, no?

0: Susun na pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. My DC alkaline nga vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang My DC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My DC.
0: My DC. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: hindi, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
3: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sa ako nga bato sa ureter, pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akong nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalin Capsule.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalang luya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa-increase sang neuronal energy metabolism sa utok. Agod magsugo nga ganahan ka sa pagkaon. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
23: let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: It's the best part of the day.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
5: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulan? Dok Ramil?
6: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding, masiling ka scaffolding blat, tukod ka balay, kita mo ng mga tubo nga, no, the support, para lang matindog mo ang isa ka balay, amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya, D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
5: Correct.
6: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, gastor na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo ra importante kung pala inom kaya D3 Bio.
5: So, yes, Dr. Ramil, no. So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbe nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though ano bala, siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So, kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal tanga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red
7: cells
5: kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So, kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amo ning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amo ni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no. So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amo ni ang pinakaimportante sa tanan, kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
6: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
5: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
6: nami
5: imo
6: immune system.
5: Nami imo immune system.
6: Kag nami ang imo tukod-tukod.
7: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
1: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So, bakod na immune system mo, may back up pa nga sobra pa sa imo immune system, no. Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi, ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
6: Ang nakanami sa D3 Bio kay may D3 ang amon nga bis BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3, D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
3: D3 Bio!
9: ko si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: You my PCO.
10: Ang PCO.
11: You my D3.
10: Mangabut ka. D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko na ibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Painom paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: You my PCO.
11: Ang PCO.
10: You my D3.
11: Mangabut ka.
10: D3 Bio.
11: Health News.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
4: 5 News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 sa aga.
1: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Indiang 11 MBPS.

0: Mayong aga, mga suki naton, ngatig palamati. Welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 5 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan si Ring Tuig 2026. It's a Wednesday. Di man kamulugar sa Pilipinas o di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian man sa amon Facebook page. Search lang ang K5 News FM Bacolod 101.5. Paki-like, paki-share, paki-follow. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko. Ako ang inyo ka K5, Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Para mahapos ngalan ko si Brother Paul, hindi si JP.
1: Jean Paul Generoso.
0: Mikos, Mikos na! Napaos ko yaw. Kasabad, ah? Napaos ko. Nagsagay, kami binistoryahan na ikamon sa mga barkada, kubla. Nanawag sa akon si John Lloyd Cruz. Na, you advice, ah. Eh, lawig kami, why makakalit anay? Kaya muna, napaos ko sang sagay. Mukha rakhak, ah. Sino mga barkada nyo yaw? Mga taga-diri lang yaw? Sino yung mga barkada nyo yaw? Mga local lang? Eh na, no, naman. Barkada ko yung artista. In fairness, silang kapang amigo sa akong di ako. Kapalagyo, gani ko. Ano niyo mga group of friends niyo man? Ako niya group of friends niya, celebrity. And in fairness, kapalagyo ko.
2: Sinunto ito.

0: naalala ko yan, kaya kumanyang ka program. Uy, manabayad magtikal. Ay, ang buta, mga friends niya ka, mga common. Grammy food. Sa bagay, ako gani may friend mo kong abigatin. Sa local, diri sa local, may duwa ko ka-friend gabigatin. Okay? Liog lang ah. Kunyari giman ko friend sa local, may duwa ko di puro bigatin. Ay, hindi niya tikal ah. May friend ko di sa, diri lang niya sa Bacolod lang sa station, may duwa ko di ka-friend pro mga bigatin ni. Eh. Oh, sino ni mga bigatin kong friend? Si Jean Chetita. Ay, si Ethan. Gusto nung lubra ni 200 kilos. Ang bigat nga. Talagang bigatin. Ang bigat. Shout out kay Dad's Boy Mendoza. Romar Duran, Merlita Malvas, Juna Duga Duga, Dennis, Ramay Ramay, Munimigo, Kuyang Away niya, gagwa-gwa niya. So good lang nga nag-upod-upod sa kay Robert Jimenez. Nagbuot, nagid si Dennis, Ramay Ramay. Why nagagwa, why nagasyat-syat, why nagalagaw-lagaw, kundi hindi yung kakapihan. Good morning kay Jana. Jean Montesino Arroyo, Christine De La Cruz, Johnny Ohano Busjo, Ray Sindico, Alita, Juna Marata Sumagaysay, Jean Montesino Arroyo, Johnny Ohano, Roda Angelis Knight, bisan wala siya lang wagon ta. Ay, by the way, sa tanan nga mga kauturan ta sa Ilonggo Church sang Seventh-day Adventist, mayong aga sa inyo ha, damo tugli mga listeners namon sa K5, mga Adventista na members ang Ilonggo Church the Seventh-day Adventist. Good morning sa inyo. Salamat sa paghatag sang igayon nga nakawali ako dira sang Sabado. Salamat gid sang Sabat. Kag sang nagligad man nga Sabat dito ako sa may hinubaan sa barangay Bakuyangan. Ako mo to speaker nila. Sige. Ang balidinis niya, the best kagid niya, sir. Oo, bala kayo, huwag ko kapanugid, di ba? Wala ko gabutig. Nga, wala na kamuya, huwag ko na kamu makita to sa mansilingan, dampi. Hindi to nga mga ilimnan. Huwag kamu to, wala. Kag wala man kamu, gapa, ano ni, gapa chicken house kung mag-inom-inom beer. Upon kay Neil Manahan, wala gid. Munang biliban kung isin nyo nga doon mga nagbagong buhay na kamo. Mga nagbagong buhay mula sa hindi umiinom, ngayon umiinom na. Kaya nagbagong buhay na.
1: Tinunto ito.
0: From hindi pala hubog into pala hubog.
1: Tinunto ito.
0: Di ba pagbabago pa rin yan? Pagbabago pa rin yan ang buhay.
1: Tinunto ito.
0: Yun nga lang sa kasamaan.
1: Tinunto ito.
0: Ay, si Alma Imbang sang Sears. Hoy, good morning din sa inyo. Jima, isira na nada ang Sears. Panira ka mo ko nudto. Pagpalamati ka mo sa 11 Mbps. Bahida pa nga customer. Panuktok na, hindi ka mo kahulat. Ang bala sila. Hindi kami gusto madisturbo. Isira na mo ng Sears. Pagululat ka mo na sa gwa. Magalaw na, mabri kami.
1: Tinunto ito.
0: Ambal ni Marlon Kanyiti. Yan ang bagong buhay, bagong area, guro. Husto! Husto! Ay, oo. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Tuyo nga magpanglugos na punggan ang suspect, dakop sa akto, na dakpan gikuno sang mga ginikanan ining biktima. Nadakpan gid sang ginikanan sang biktima, sang biktima ining suspect nga nagahapa na. Ay abaw! Manog kwa na, manog panghimulos na, ara na gid sa akto na. Nadakpan. Nan, kundi mirisi. Ato ni Baloon ang istorya sa likod sini.
1: Sinunto ito.
2: Sampalin mo.
0: Indian National patay matapos gintiro sang riding in tandem diri sa Bacolod. Ahay, dunag bakalan kuno ni Tani gata sa isa ka biligyaan mo pagpuli sinundan kag ginluthang. Ay, but na lang. Pagpamahog nga naglapta sa social media sa pito ka mga bulutuan sa Bacolod. Padayon nga ginaimbestigahan na nun ni Silayaman. Na nun ni Silayaman nga puro na lang niya wala ka mong maubra. Why ka mo sang mahimos kabuhi niyo pagikog? Ang mga eskwilahan na mo manang sagay niyo yaka hingabot. Why na lang na hindi na nakakonsentrate ang mga kabataan mag-eskwila na pang maestra ron hindi na nakakonsentrate magtudlo kaya yung pagpamahog ang pagpamahog among inyo inyo na blabalay ang pulukpa manghalit ka mo inyo yung isang kabuhi isang iban nami ni madakpan bro yung but na lang nami ni bla sa isang lugar to may nakita ko ga viral ah ang nang rape to agin ayawan gidya balasay kastiguhon sa India bro. I think sa India o sa Pakistan madakpan katuyangan ng lugos ka ah Bacolod kaya nga Bacolod. Oo, believe mo sa ila mo. Doka brutal, no? Doka brutal. Pero ti amuning nami, tani. Amuning nami, tani sa Pilipinas. Ari pagido, abi mo. Gusto ko kitani nga ang congressman nga madakpan, nga gapangawat. Kastiguhon, kastiguhon, lamaon ang kamot. Ang kamot lang, kaya mo nang gapangawat. Ang kamot bala in public hearing ibutang yaya to bala nagpulos ang minalita malita nga kwarta to senador congressman na mga kawatan ibutang ang kamot sa may lamisa bunalon nga bunalon lang taon ta kung mga awat ka pa oo amo nang nami butang nyo ang ibutang ang kamot sa lamisa hampakon nga hampakon nga hampakon sang stick bla abang ladis ko no ang balialik sa pangladis mo to lampusan nga lampusan lang tawon to kung may congressman pangakawatan why na gani guros ang congressman magpadalagan amo nang gusto ko ya. Ay, sus! Kanami, gidya nga muna. Kaya nga, galain ang buot naton ng mga pigado, ini mga yawa nila, mapadalagan, puwera sa mga maayong nga congressman, ha? Kung ni mga kabalan, nga damul guya, nga kawatan, pakanami, gidya yung pangbakulon sila mo. Makon mo? Mahulam kwartang Pilipinas, trilyones. Para nga magmayong pangabuhi sang tawo? Iatag ang serbisyo sang gobyerno sa tawo? Kawaton ba yan nila? Ay, ning mga taga-DPWH nung involved sa scam-scam ni? O ka na, migit pang bakulon ni mga kamutan. Yan mo ni Tani, no? Everybody! Makusaran bala ka mapamatudan nga muna why na damo gamo dalon sa plaza kag bakulon nga bakulon lang taon ta kun may makuan pa tisubong niya lain mga what ka dakpan boyan magyapon lang tawa ng isa ka senador nga dadakpan sa una gin priso nagbalik gyapon panlagan sa senador nagdaog mang gyapon kito wala wala ka dudlaan ni mga tao ginpadaog magyapon nilang kawatan nga senador sa una nga na-convict na gin oh te na ano wala pinadalagan daog gyapon oh tisubong nga wat liwat te balik balik balik balik kiway ka dudlaan ang ginapangkawat nila milyones ang mga makawatan di nga madakpan nga gapangawat lang sa grocery store. Ayawan ka pakahuya. Oh, kastiguhon kay ni Daridas o kato sa karselo sa mga police station. Bro, congressman, mga what? Million? Ah, dawala lang. Amo nito yung mga nami, no? Bakulon, mga bakulon. Maning kulang sa Pilipinas, ginabibibibi tadi especially mga politiko. Kita mo, do ka normal na lang yung mga awat ka di? Politiko ka mga awat ka, do ka normal na lang. Kaso nga frustrated murder, ginahanda sang Kalatrava PNP kontra sa mga suspect na naglutang sa isa kababayis Kalatrava.

Mga tricycle driver sa isa kasi division sa Barangay Granada, nagapanghakroy kuno subong bangod na nadula ang ila sininga income. Matapos nga wala na nagapadulong ang jeep sa ila terminal. Didton lang sa proper. Ay sulbara nyo na daan.

0: SUV Gimbayaan ang lugar matapos masagaid ang isa ka top down nga motorsiklo. Boot na lang. Duwa ka motor gin turn over sa siyudad sang Kabangkalan sa City Traffic Management Office. Sige. Ini kag iban pa nga mga balita among aton mangin topiko sining adlaw nga Miyerkules. Nainom nyo na blang inyo nga DTX 500 wala pa inom na para ini proteksyon sa inyo nga mga silyo lago hindi ma-damage ang aton nga DNA, hindi ma-corrupt ang instruction sa lawas kung paano mag-replicate ang cells. Hinali, gani nga mag-guba ang imong nga DNA, may mutation nga matabo. Ay, basi cancer, padulungan mo na. Basi cancer. Come on! Ayong aga sa akon nga brother Mike Severino. Brother Mike, thank you gid sa pagpamati. Upod makay Paulo Llanes. Si Paulo Llanes nang akon nga idol mata, hindi na ikaw ah. Perdi ka ni Paulo, gakantas Paulo ya. Wala kaya mata, walang sinabi ka mata. Mga pahimo ka mo bala mga receipts, mga resibo, office, mga papel na blanga.
1: Sing it everybody.
0: Voucher. May negosyo ka bi, gusto mo resibo, voucher, resibo, OR mo da, mga petty cash, bla bla mo. Ah, tanan nga mga office needs, kadto ka bla kontak si Michael Severino. Butatabi, why ka idea? Why kaya ka idea? Idea, kiti bago ka lang ng negosyo. Advisan niya pa ka na kung anong kinanglan mo sa office. Barato? Dasig? Pulido? Hindi ya taramhak na pag-ubra ka nami? Why galinap tanging? Ah, nami-nami, isang resibo mo ya ka-presentable. Kung di ka kabalo, paano mag-design? Sala ma-design. O, pili ka na. Ah, mabi may ara kabi negosyo bi nga kwan nga bisan pa sa simple na lang nga kalan-an o refreshment o nanoda nang lan mo mga mino nga gagmay wara. Abi butang tabi may negosyo kabi nga ma flyers ka na may sale ang inyo nga butik. Ah, dito ka pa imo silaw. Kampiyon ka nami ilang taon. Nibla. Oh, Michael Severino. Sige, inom gid permi ha, DTX 500 Neil Cahilo and May Sausi. Good morning, Master Sergeant Neil Hukal, sir. Good morning, good morning. Kim Arizoni Flora. Tinga siling kung namian ko sang ilan ni Brother Mike. Kay ang Klinika di Alternative Medicina, kag ang K5, diraga pa obra si Dr. Ramil sa ila. Oo, diraga pa obra. So thank you gid sa pag suporta sini nga amon programa ay sa pagpamati. Diri na tawo sa nang Ray po. Sa mga minors, sa mga ginikanan, kindly kamo na bahala mag sensor sining aton ipresentar subong sa mga kabataan yun ang minors ha. Because sensitibo ang aton dalon subong balita about ini abisa isa katuyo nga pagpanglugos nadakpan sang ginikanan sang biktima ining suspect nga tuyo na tani maglugos sila nga bata. Dito lang pagyambal ang pangalan sang biktima as well as ang ginikanan kagang lugar to protect sa identity and ining victim sang mangin rape kuntani ining tuyo nga pagpanglugos. Good morning kay Brother Ray Alconga, pagsanan nga mga classmate ko sa LAMP Layman Advanced Ministry Program. Dan ara na naka-standby na si Chester sa linya. Chester, K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Yes.
3: Ka K5 JP, isa ka masubo-subo kag sensitibo ang aton balita karon diya sa may isa ka barangay sa siyudad sang Katis ka K5 JP. Hungod naton nga hindi pag ibinsunar ang lugar or ang exact place K5JP ang barangay kag ang Purok pero diri ini sa siyudad sang Cadiz sa tabo ka K5JP. Kagabing suno sa amay mismo sang biktima ka K5JP nga na istorya ko gid siya personally kagabi ka K5JP mga pasado last 11 Agosto 4, 2026 na tibot na gid lamang sila ka K5JP nga ang ila anak nga babayi nga 18 anyos nagagahod na ka K5JP sa kwarto. May mga
0: gahod. Ang ba, dali lang, may bata, i-establish na nai. Ining ila balay, sister, ano man ang balay nila, may kwarto ila bata nga babayi.
3: Yes, may kwarto ka K5JP sa pagbalalaw, sa pagpamangkot na itong tina, siparado ang kwarto sang amay or sang kinanan kag sang biktima.
0: Pila kabilog ang tao sa balay? Pila kabilog sila kay Star sa Puloyan?
3: Wala ko kay na nakuha ang exact gid pero ara ang iloy,
0: ara, ang amay. And then ang bata nga 18 years old. Duway na iban nga upod sa kwartong 18 years old?
3: Wala na ka K5JP. Wala na.
0: Now, ining suspect pa pang, ano pang hindi tagadira?
3: Tagadri mismo, katupad nila ka K5JP.
0: Ay, abaw katunto! Katunto! Ang iya laman tupad balay ang gusto niya kong sumuhon, gali. Katunto, hindi manami nga neighbor na amo na siling kumla papang, hindi gali iya kiss applicable ang word nga, ang order nga sa commandment nga love your neighbor, no? Paano mo na i-love nga, i-rape ya gali iya bata mo ya papang? May plano gali saya? Sige, istoryahe kami, anong oras na tabo?
3: Natabo ini ka K5JP suno sa amay isang biktima. Natabo ini mga pasado last 11 na sang gabi. Tulog na sila K5JP. Kaya once nga mga mosin ni oras siya mga diri nga mga lugar ayon sa norte nga bahin sa Negros and like sa Bacolod nga damo kaya nagalinakatlakat. Diri kay ka K5JP pasado last 11 tulog na sila K5JP ang ginikanan. Sang ulihi na lang suno sa amay sini nakabati na sila sang gahod. Komosyon, gali nag-resist na or nagabato na ang ila 18 anyos nga dalagita sa suspect na anak na punta ni Mang Rape.
0: Paano nasunod ang kwarto?
3: Ginsulod ka K5JP. Ang palamang kutanon kung paano nakasulod ka K5JP
0: sa balay.
3: Ang ginatulid sang aton kapulisan, sang mga ginikanan, kung sa diin sa nag-agi ka K5JP.
0: Nga, ang balay may mga grills ang bintana?
3: Wala ko gid nakita mismo K5JP ila Puloyan kay daw kan man nang dikit-dikit ang mga pamalay.
0: Okay.
3: Ma-consider naton daw hindi man gid sa siling si Miss Quarters area K5JP be. Dikit-dikit ang mga pamalay. Udo wala niya gani mga space nga daw may mga bakuan ang kan gid ba? May mga malagpad nga mga spaces nga mga daw bakuan abi or obsaran. Mga dikit-dikit ang pamalay sini ka K5JP diri sa isa ka Purok sa siyudad sang Cadiz. Now napatyagan na gid lamang nila ka K5JP sang ginikanan nga nagapalak, nagagahod, nagasinggitan ang ila dalagita nga anak nga babayi kay dito na nabugtawan nila K5JP. Caught in the act ini ang ginhambal sa aton ni sang amay sang biktima ka K5JP. Dira na nadakpa nila mismo ining suspect ka K5JP nga nagahana na sa ila bata nga manghimulos kuntani. Actually K5JP ara may picture, may video kita nga ginsendra.
0: Ang naga, video mo, ang video, ang pilang edad sang suspect?
3: Legal age naman 21 K5JP.
0: Okay, nagsugot ining ginikanan nga ang video ipakita?
3: Yes, K5JP, nangayo kita kaginasang authority mismo sa amay. Ang ina nga video, K5JP, halin mismo sa amay isang biktima na may pahanugot, K5JP, nga pwede.
0: Pero ang victim, ita na blur? Ang suspect blur ang tsura? Wala ma-blur? Oo. Budlay galing sister, kibalo ka, bisan suspect ni sila, may mga diritsyo man ang ila, Ches. Tikaroon ko ipakita, tana ang picture niya, ang video. I-blur lang kay, although papang ginaligar nga siya ang nangimulos, may aram na sa krimataro nga dipinsa niya kaglingon, tandaan ta, Ches, nga sa aton nga justice system, you are considered innocent unless proven guilty. Pidi pa niya madipinsan niya kog lingon. Oh, di ba? So kun ipakita ta na karon do pero lang ginusgahan ta na siya.
3: Mm.
0: Ah, pero kun na blur tan, i-blur nga gawtan ipakita ta.
3: Makita ta na karon ka K5JP sa litrato nga may video nga dakop gid ining suspect nga naka wala na sang short ka K5JP.
0: Ay abaw, ngaw ba na. Galing tiyan mo na pa nga. Hindi ko mapakita ang video kung hindi na blur, no? In fairness sa suspect. Kaya may mga, base may kabataan, manapapang, may mga pamilya, manamuhian man sila. Sige, but anyway.
3: Na ang panugyan K5JP, sang amay sang biktima nga kung i-post or ipakita, i-blur namang ang itsura sa
0: natural
3: ng suspect.
0: Natural, gid. Kay karon ako na mauyan lang pamilya sang suspect mismo. Ang suspect, why kuya pakialam ni siya, pero ang pamilya niya, bla, na makambal. Galing, ay, si Kwan man to, do bata na niya muna, oh. Nan, ting question da, anong sala sang ginikanan? Nga mahuyan ang ilang pamilya. Naan, puwerte, no? Pero ano-ano ginako, yaman, nga mang-rape siya?
3: Kaki5JP, as of this moment, kay suno sa kapulisan nato, nag-contact kita sa atong Deputy Chief of Police ng Cadiz at TNT, ang mga kaangay si Kaki5JP, suno sa ila initial investigation, hindi pa man sa makonsider nga attempted rape, it's because the reason nga wala pa man nagsunod
0: ang isa pa na latawa ba lang kung ipakita ng video nga tsura ito nga ang aligasyon rape hindi magani ma-probe ang police nga rape po kaya mag-biambal kayang attempted rape papang nagauba ka na nalulo nakuha na tong imong dilargo naubahan mo man tong biktima kag manog you know, kabalo ka na sina?
3: Oo.
0: O ti, kung gabayo naman sa kag, di ba? O ita kabalo. Aran na, blur na ko no. Basic, ibitan. Blur na natan. Igay ko bisampol, anitan. Ah, pagkita, be. Ati, aran na. Aran na. O sige, pwede naman pagkita. Sige, go. Kina, blur na tan. Ari, pamatihan ta ang mga discussion. Sige, go. Ari ng video.
1: May ano ni?
4: Paano sila kasaka di sa balay?
0: Paano na kasi nung siya kwarto? Oo, gani. Kaya nanuktok siya gani. Grabe na hindi kung paan. Tinanuktok man itong papang. Hindi ni nobyo pang babae. Why sila relasyon?
3: Hindi man ka K5JP.
0: Hi, ambot ah. Kulang-kulang bing aton information. But anyway, hindi nasubong niyang suspect. Gimpriso?
3: Ara subong sa paginakop sang Cadiz City PNP K5JP pero may mga iyan.
0: Why na siya tuod ya papangkwan? Why na siya pangindalom nga panapton?
3: Namo na K5JP caught in the act siya.
0: Gauba na sa galiyaw.
3: Ang aton nga mga kapulisan K5JP wala pa gid man naghatag sang ila.
0: Ami ara pa man sa brief, may brief man ni Galipang, gabrief saya.
3: Gabrief siya.
0: Tiang ang sa kwarto ni isang babayi, isang bata yes, nila?
3: Yes, K5JP.
0: Ay, purti. Timay nalang nabugtawan sa ginikana, no?
3: Sa karon ka K5JP, ang aton ka ni City PNP, wala pa man sila naghatag sa final statement nila tungod niya sa kasensitibo sinisang kaso, ginaid-id ginilang investigasyon. Ano ang posible nga kaso i-file?
0: Ti number one da, kun uninvited ng pagsulod niya, ti ma, that's already trespassing. Nagsulod to sa kung gin-threat niyang babae, gin-tayaan niya na ti, that's the threat, no? Tayaan niya na, the grave threat. Kung pagsulod niya to ka, gin-pang-recap ito ang parte sang lawas ang biktima, ti, that's acts of lasciviousness. The fact nga nag-auba siya kag nag-brief na lang siya. May lay nga tinutuyo. But definitely, hindi ta pa may establish kung attempted. Hindi ba mas naging hindi frustrated, no? Kaya wala pa man. Acts of lasciviousness, gano'n ba si pwede? But yeah. Anyway, depende sa aton polis, ah. Sila man ay nakabalo.
3: Ang ginatiwaan ta, kay gintawagan ko naman kaging kontak ko ginkatuan ta naman ang Cadiz City PNP what will be
0: kikisa bala pa pang nang chister I'm not saying nga amo ni kakatabo ha I'm not saying nga amo ni ang natabo sa ila Pero may mga instances bala papang, may mga instances nga mo ni ho, na ang babae, hindi niya, I'm not referring to this case ha, sa iban lang ang mga kaso, ang babae, may naluyagan. Ang bata. Nagsulod sa balay. Once ka mabalaan sa ginikanan, kontrang ginikanan, why sa choice, i-denya. O, tigaroon ang guwana, gin-rape. May mga muna mo. May kilala gani ko yung nakig hilawas gid siya sa babae. Tigaroon kayang babae nadakpan sa ginikanan. Ginpisa-pisa akig. Ginpagwayas ang babae nga gin-rape saya. When in fact, ang ambal naman niya sang lalaki to, ya, why kuya nag-rape? Kwanto ya, inang, ano ni, inang gusto namon nga duwa. O, tika nung kaging deny isang babae. Nan, may mga kaso nga muna. So, pinakanami, guro ya, sister, get advice sa mga lalaki, hindi na mag-amu-amu na kung wala na kasal. Tinga mo ginayabiyaw? O, pwede lang makapangaluyag sa tadlong da. Hindi kay sudlon mo sa balay nila. Sa pagsulod mo sa balay isang babae ko naluyag kagin man sinulod mo sa balay hindi na nanami na ya pre nga way ka balong ginikanan kag way ka balong ginikanan ano klase ka ang gwa na karon ano klase ka nga gapangaluyag sa bata ko kon without my knowledge masulod kayo sa balay kag katuon mo ya ang bata ko sa kwarto di karon po silingon di kaya klase masiligan nga lalaki kag ginainsulto mo kami nga mga ginikanan diba? Nan. Ay ambot na lang. Hopefully maimbestigaran isang mayad kag may balana kun ano gid ang kasong ipasaka siya.
3: Sige kay K5JP ah. Sa sini nga man tinion wala pa gid nagpagwas ang statement ang kanhi City PNP regarding diri kay ginaid-id pa nila ang investigation.
0: Ang suspect wala man ma-interview. Namit rin interview tang suspect kag ginikana no? Sang sang biktima.
3: Tinguan ta ka K5JP kung matag statement ang suspect. Tinguan ta dugay-dugay K5JP kag makakabay nga makumpleto tang aton nga detalye. Kay sa pagkaibalot ta K5JP initial information taliwat nga nagpa-record ang ginikanan sa biktima sang mga natabo kompleto nga natabo kagabi kag K5JP. I-follow up ta dugang dugay-dugay ang bugos ka detalye may kantanan sining sensitibo nga balita nga nakuha naton diri sa may syudad sa Cavite.
0: Kay ko nako sige kay makomentaryo ko. Salamat gid Chester.
3: Sige, balik lang kita dugay-dugay kay 5JP sa mga dugang update sining balita at diri sa syudad sa Cavite. Inis kay K5 Chester Jan Drongki para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Galingaon sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat Chester sa balita. Kon ako ang ginikanan, butang tabi may dalaga na kong bata, ibutang talang ha, may dalaga kong bata. Ginsulod abisang, butang talang nga pangaluyag pa sa bata ko. Pari butang ta, nubyuhanay na sila, sang bata ko. Sumulod sa balay ko abi, tungang gabi, why naglisensya, sumulod to nabugtawan ko. Kastiguhon ko gid siya, kon ako ha, kastiguhon ko gid. Nga ha, sa anong rason? Number one, gininsulto mo na iyang pagkaginikanan ko. Pwede lang man kakalisensya nga tito, pwede ka pamasyar. Pamasyar ka sang tadlong. Pwede ka pamasyar alas 5 sa ngapon. O manyapon ka na sa balay, alas 6, alas 7. Alas 8, puli. Kay may klase ang bata pag-aga. O, puli. Hindi niya pwede nga patulugon mong ginikanan. Sudlon mo yung mga kagahon at mahulid ka to sa bata ko. Inayab kung may kwan ha.

0: Long, unaha anay ang relasyon bangod ang sexual muda nga plano. Oo. Ano yung isang tsakto? Hindi kay sudlon mo yung balay. Gabrip ka lang imo kag sudlon mo tos kwartos ng babae. Hindi niya pwede. Hindi niya pwede. May isa ka Indian national man, oh, patay matapos ginlutang in isang riding in tandem sa Bacolod. Na nakastandby sa linya si Berto. Berto Gakit, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
2: K5GP, patay gidri ang 43 anyos nga Indian national kung nagapanukot ni Blas sa mga kotangan sa mga kabarangay.
0: Mm-hmm. Ano ni hold up nga kaso?
2: Ha?
0: Ano hold up na?
2: Ay, hindi. Shooting incident ni, no? Gintiro sang riding in tandem sa aton sini nga mga ka-K5. Kagabi ni natabo dira sa may Purok Bayanihan, barangay Villamonte, Bacolod City, pasado alas 9 nisang gabi. Sa aton nga pagkigaangot kag pagkuha sang impormasyon kagabi ining India National, nagbakal ni sang katas sa home site, no, dira sa may 7-11 bala sa may home site, iti dira siya maagi sa may likod. Mm-hmm. Kasi vibe Jean Paul going na bayanihan mo dito sa punta dito na to yang boarding house. Suno sa investigasyon kag sa mga nakikita, may nagasunod ini sa iya nga duha ka mga lalaki nga sakay sa motorsiklo ining riding in tandem, nag-overtake ining duha. Pag-abot sa punta, nagbalik ining duha kay Vibe Jean Paul. Kag sa abot sa cruising, dito nila nga nagsugataan na ini ang duha ka motorsiklo kag intiro sa riding in tandem ining Indian National. Lima kalupok ang nabatian sang pila ka mga residente nga tinamo man tao dira kagabi. Mm. Ang dira nga area damo na mga panimalay kag Vibe Jean Paul mong patay gid on the spot, patay igo sa ulo ining Indian National kag Vibe Jean Paul. Lima pa lang ni kabulan ang ari diri nga nag-obra, no, kagati ang pamilya yang iyang mga tiyo kagabi nga mga community sang Indian National ang ara kahapon kag ginakasubo gid nila. Ginatinguan ta nga makuha o kun ginalantaw pa sang aton sining kapulisan kun ano ni ang motibo, no, kun bala regarding sa iya sinigad sa iya sining obra nga pagpanukot. Kahit inasang kay kagapon doon sa aga, may gapanukot na siyang alaan dira sa area man sang bayanihan. No, kung ginalantaw din nila kung possibly related ang pagpanukot o kung basi may mga old grudge.
0: Pero ang pamangkot na papang may kwani, may damo ang gulo ni mo. Pwede man nga away sa negosyo, hisa ay. Pwede man lang samtang gapanukot siya, may na paras ba abi nga na nasakitan sa inambal niya. O may altercation o hindi hold up o nano ay takabalo. Pero to hindi man hold up ang purpose kay ilikta man tiro.
2: O gani kagati ko man tao mo ginsundan gid ni siya, eh, no?
0: Ba intuyo gid siya, eh. Intuyo gid.
2: Intuyo gid siya nga patyo niya kay tidtop lang sa home site mong nag-overtake na ni mong ang duha ka lalaki mong, no? So ginalantaw kag ginasunod sa kapulisan sa investigasyon nila kay Barbara JP nga gintinguan gid nga patyon sa tago nga lugar bla, hindi sa highway, hindi sa damo sang store, kundi dira lang gid sa sulod pasulod sa bayanihan gid, no? Mm-hmm. Sa may puno ni nahuguray at ining lalaki kagati wala na naka ano ano wala gid nakalumpat be ang motor tumbang motor ara gyapon kag naglinapta nang
0: do nag do nagbaruuro lang siya.
2: Oo, nag ano lang ruuro na lang. K5 Jean Paul kagati kaloy man ang iyang katas mga biskwit. Adino ko ano ning amuni ko permiya ginabakal mo, no, do midnight snack si bla, no, K5 Jean Paul kagati dito na naghihibi man tong iya sini nga mga pamilya kagabi mga pakaistaya, no, yung mga may, ano bala mga Indian National Community na to dito sa Bacolod. K5 Jean Paul, sige na lang tawag diri sang pulis ako na no gin motibo ni, no, or pagpanukot utang,

0: wala pa takbalukan no pagit ang tugang nga mga motibo sa investigasyon sang police kay Pajit Paul.
1: Sige.
0: Sige. Ang tugang sininga balita bantayan sa ibang nga public affairs program sang K5 News FM Bacolod. Ako si K5 balita dulong sa aton sa kaluwan sang T3 Bio, MyTC kag GTX CopyMix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kambiyon nga balita serbisyo publiko.
1: Dawa ito na ka masunlog pang ba?
0: O gandi kayo. Hindi ba tayo? Bakit seryoso mo? Hindi ka...
1: Di tapos naman report mo. Pwede na?
0: Ay, di na niya.
1: Hindi na, hindi na, hindi na. Tindi na. Guna to. Pasi na.
0: Ipatsyag ko.
1: Pasi na. Pasi na.
0: Okay, Berto Gakit. Okay, K5 News. Okay.
1: Ang pobre nag-live gali, nag-report lang gid para nga mabatian ng tingog ya on air. Uli ko na, meet Bert. Amo niya ang mga ginatawag nga lab mo gid ang work mo. Kay bisan on live ka pwede ya gyapon ka report. Salamat gid Berto for that, okay? Noted, noted ko nang balidok, mabalo sa bonus. Naka-standby si Red Salgado. Istoryante ng mga pila kapag pamahog ko ah. Nagalapta sa social media. Pito na ka mga blutuan sa Bacolod, oh. Ang apiktado, sinikag pa tayong Japon ang investigasyon sang pulis.
2: Come on, everybody!
1: Red Salgado, Chief of Reporter, si K5 News mo.
3: K5 News FM, Police Report.
1: Red?
4: Yes, Kevin JP, kagapon gan, laod na kitang pasado, las 9 sa aga, nakabato na naman sa agapang pabahog ang mga blutuan.
1: Abi mo, Red, kung nga, ang agapadayon ini?
4: Yes.
1: Bangod sa kapalpakan sang aton otoridad nga malocate kag ma-identify ang gapamahog. Kay ang point nga indi gali gyapon man mabalaan kung mamahog ka, mabudlayan ang pulis ang sa aton cybercrime bla bla bla da nga chocho na. Magka-idea ni sila nga pwede lang maglita ka pamahog, hindi mo taglindakpan, hindi mo tamtultula, namo na. Kay kung pagpamahog na-trace na yun sa cybercrime unit sa pulis, nadakpan, napakdulan, nadala sa prisuan, nadudla, why na may mamahog?
5: Ah, grabe po.
1: Pero kay naghatag kita sa sitwasyon kag-ihimplo, nga kung mamahog kagli, hindi ka man madakpan, kay inotel man nga ito nga SIM card registration, nga ni why man pulos? Oh, why man hindi taman dakpan ang magimo kada account nga fake sa Facebook, no? Why man tagyapon sini security protocol? Ah, tipa na yun gyapon ning pang pamahog-pahog papang?
4: Yes, among gina kita JP, kaya ba't actually sa tinamakot na ito, ano, kamusta na ang sitwasyon sa rato, kaya ba't hindi, usually kita JP,
1: na tiyan mo na, tipa na, parano, gali na, kundi inutil man eh, hindi man takabalog yapon mag-locate sang sino nang pamahog. Limitado naman aton resources.
4: Yeah, ni mga kifed JP, iling mga nag-post online, siguro ng istoryahan, ay man sila po na noong mga himu, o nila hindi sila ma-depend kay kifed JP, o gano'n kaya diba tapos ang pila ka mga pamahog. Actually, kaya po ni kifed JP.
1: So, ara, basahon ko Red ang kwan. Ara, kinapost na subong, oh. Lucian Andre Salve. Siling nga diyo. Hi, hindi ako nag-aaral sa mga paralan na ito. Hinigaran National High School, STI West Negros University, Mandalaga National High School, Luis Arribas National High School, Bata National High School, Motivista Elementary School, Estefania Elementary School, Rizal Elementary School. Pero di nyo alam binabalak namin magsuot kami ng uniform na parehang-pareha sa inyo at magsusuot kami ng ID. Hindi nyo alam kung saan kami ilalagay kung gagamitin namin. Hindi namin kayo nag-check ng maayos ng bag eh. Tatapon namin sa bakuran or dyan pwede tapon sa loob ng eskwelahan. Maganda na kayo, this week namin gaganapin. Hindi nyo alam. Mga muni nga mga pagpamahog pang, hindi man most likely, hindi na yun. Kay tiko ni ikaw, may plano ka, ay hambal mo pa. Kundi, nag-stricto na nakaroon. Oo, diba? Galing, bilang polis, kag bilang otoridad, we always treat ini nga mga threats as serious matters. Kay it's better that you react And it turned out nga prank lang man, kaysa sa you don't react, kagali matuod. Nan, di ba?
4: Pinakadelikado, dira, di ba? Si Malang may ara, tuod, balayasan niya, gindilim, dira na bomba.
1: Uy, takabalo eh. Ting punto ko, bla, kung hindi naman tuod ni, hindi na tani, magamuha mo na. Kay, ka, lang tawa, bla, sa inigaran, kung nung suspendidong klase ito, subong sa high school?
4: Tungod ba na kita JP sa preparasyon ko, si Malang may ara?
1: Tila, tawa, bala, hindi lang yung kaisa, kaiskwilahan, ang inalitan mo? Pito, kaya kabilog, iskwilahan, kaya pinang listaya di ho? Tapos kung madakpan gani mga ibi-ibi laman mga yusuri ang pinakalain pa na ang balon blangal yan na ang akon account na hack hindi to ako na amo na da ay red ka ugtas ko
4: amor kay kapag JP actually nagpadulong kita kagapon wala na naghantag siyang pagpatagaraton siligadep eto na stress naman sila kapag JP kay matigya kapituhan man ang mga
1: natural kamataan, natural
4: kagati ang kabataan na natin kita ang JP din nag-eskwela mo rin sila di ang
1: bisan ako naman yung ginikanan example ginikanan ko drop ko nun sa butang ta sa bata nun siya high school kiskwela hindi ko man pagpaskwilaon eh alangan
4: pero siya kakulba
1: kakulba kagore hindi ko di naguba yung edukasyon sa bata mo na hamper yung ilas hindi nga pagtuon sa isa kasimana. Amo na nga dapat we need gidya papang we need gidya mas hugot mas kusog na pinalidad sa mga amo ni para hindi pa hindi na magliwat.
4: Amo gidya kita JP kag diri ka ang ato buka ka pot kita JP ang nakabit ko ba nakita siya rin ba istray kiti as a post sa post na kita JP 4 days ago na rasa progali kita nakita siya rin siyang ba istra yun report niya sa ina siya rin principal at yung principal kita JP na mo nagtawag siya ato siya rin niya kapulisan sa Bacolod it sige da nga nag-responder na yun kag diri kita JP ipadalaan na yun sa EOD.
1: Tiyama ako, bla, pila kabilog IOD na kayo sa Bacolod nga da ano anong gigiskwilahan ang hinigaran na yung lulayo isa oh, te, pila kabilog IOD tadi ako, red, naka-training kami IORA naka-training ko IORA Explosive Ordnance Reconnaissance Agent no, kabalo kami mag pangita bumba amunang-amun training yung manug pangita bumba oh. Mga yura. But anyway, balo ka ma-yura ka na, and then ma-post blast investigation, and then ma-EOD ka na. Daw, tatlo na ang kwaon mo. Tiara pa lang ko sa una, sa yura pa lang. Anyway, ini ka mga bagay, papang dapat kayo man seryosohon ini. Although nga dobisan do inugag lang eh.
5: Ah, grabe po.
1: Pero dapat kayo seryosohon. Okay, budlay na. Sige.
4: Yes, sorry kita JP, gabay ka bayan, di police colonel Eugene Dermadob, yang atun siligay PCPO, City Director, yari kita JP.
2: Threat naman sa mga, at actually it's posted 4 days ago, and not only us are conducting this investigation to include other regions, actually kapasaya na kami sa information, kaya na-identify sa buong kundi in this location sa Facebook account. Ato kami to kahapon sa isa ka school, the elementary school. Nagkato kami to with top of the principal. Then, patay ng principal hindi man siya. Nagtawag na siya nakita yung posting. This is a precautionary measures. Ang namin na rin subong is because ga-react na ang ato mga school. Hindi na kami ang cyber patrolling to include sa school na ma-receive ng information. Automatically, ga-engage na na yun sa pimpingin na report. So, namin natago lang ha. Yung Anton. Wala na nila na take seriously. But right now is even the city government, ginaseryoso si congressman niya ni Albi Benitez sa patawad sa staff kung ano ni siya ang incident.
4: Okay, so yan to tell you, JP, by si Payag, the police colonel Ribadom, ya, jadi di laman ni PNP.
1: Na may ganiguro nito, ani sang kong, congressman ta, no? Ano nga mga layi ang dapat ripasuhon? Ano nga mga layi ang aton i-improve? Ano nga mga layi nga bago ang aton nga isulat? Agon matapna ang mga muamo ni Papang. Number one is we need to strengthen the capability of the police nga mag-track sang mga Facebook post nga amo ni. As long as hindi tani matrack, mabudlayan ta people and then mga abnormal nga magusto mang halit-halit, mang post, hindi ka mang post, kiti hindi masagapong dakpan. Red na lang alam ko, simple red.
4: Okay, siyempre kang JP, atong sinig ang balita kamatulong sa programang 11 BTS, dulong sa atong sa DTX 500 Mighty Sea kag D3 Bio, DTX Coffee Mix kag DTX Beauty Soap. Kaupon si Patron, K5 Red Set Coral, de, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, ang serbisyo publiko kagalingapon sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, Gadred, si Mosininga Report. Ang 11 Mbps magabalik pa. Standby lang sa Mighty C Network News. Oras, alas 11:55.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: Iban pa nga mga binipisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao. Mostly, nga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed food, too much or sobra kadamo nga carbohydrates, gabi ka pakaunong kanon nga ang puti-puti ginamitan mo. Bisyo kaangay sa pag-inom kag pagpanigarilyo. Kung budlay gid nga malikawan ini nga mga tentasyon, dapat mag-daily supplementation sang DTX, may panagag Mighty C or Pure C, agud nga at least may magbulig detox sa imulawas.
7: Sa pagkaon lang dyan, Sir JP, isang mga mantikaon, damo na guilty ya. Try nyo bala paminsar sa isa ka semana or pito kadlaw. Sigurado kadamaan sa aton isa ka lipid nga mantika nga aton kan aton mapasulod sa aton lawas. Hindi lang pinirito, Sir JP mo. Hindi ta pagkalipatan nga bisan laswa ang ginakaunta, ginagisa ta man ana yang bumbay kagahos, no, bag-o pa man gindugangan sang sabaw ti mantika Japo na. Ati pero ako maglasoya, wala na yes
6: kwan.
7: Wala eh. As in lagaon lang ginaya. Alalang imo pa na prituhon ang bulunggay. Hindi na naya. Ini nga mamantika, ginapasulod ta sa aton lawas ang may potential nga magbara sa aton mga kaugatan leading to atherosclerosis. Isa ka sahi sang cardiovascular diseases. Amo na nga gainom gigo adlaw-adlaw Sir JP sang kwan, sang DTX 500, Mighty C, agod nga at least ta, di magid na malikawan mo, makaon gi kaya mantikaon. May ma-neutralize man sa mga cholesterol nga pwedeng mag-oxidize dira sa imo kaugatan.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
8: garantisado.
3: DTX 500.
7: Kung gusto ta maglawig atong kabuhi, dapat sundon tang lifestyle sa nagasubra ang kalawig sa kabuhi. Ang aras Bible ang record tag 969.
6: Grabe no?
7: Grabe, sobra pagani nung iba no. Ang iba niya walang patay mo. Elijah kag ino ko yung patay to mo. Basta exercise ka lang, tapos wala kaon karne, wala slag kaon to mo.
6: Oh.
7: No? Puro utan kag prutas, wala man bisyo. Gatulog sang sakto. No, bastante exercise. Wala elevator, wala kotse, wala sports car. Galakat sa GV mo. Wala man kalamay, wala soft drinks, wala kape pa to sa una ya.
6: Oh.
7: Wala cake, wala fast food, no? Pero tayo moderno na subong ang panahon. Alam nga naman nga,
6: sa lasang.
7: Lasang ka, ay maya may star, mabalik ka to. Tapos, para mangin healthy ka, hindi na. That's why na-invento ang mga suplemento. Na-invento ang mga antioxidant nga mga supplement. Like, DTX 500, Mighty C, para piho mangin healthy ang lawas ta. Magalawig ang aton nga kabuhi.
9: Correct, Doc Ramil, no? Ang health, Doc Ramil, wala ginahatag.
6: Gusto, ginapakabudlayan
9: na
6: iya.
9: Wala man yung ginamagic.
6: It is being earned.
9: Ayun ako, no, you know, it's being earned. Ginapakabudlayan, tani, a good maging healthy kita, no? And one of that, isa sa pangabudlay, is to invest in our health. It takes patience and discipline. Kasi syempre, i-invest mo gid ang imo priorities, which is food supplements like DTX 500 and Mighty C, a very cheap investment. Only 22 pesos. May antioxidant ka na. May vitamin C ka na to fight off any kind of cell problems, no? It's like paying for your extra years nga, Paulihin mo pa i-claim nga tigulang ka bangod. You take DTX 500 and Mighty C every day. It's an investment that you could get sakto si Sir JP, no? During the end part of your days, no? Kung 60 ka na, mapalawig ka 5 years or 10 years, hindi na mabakal sa kwarta. Time is something cannot be bought, no?
7: Kaya ka may ara yan, bakal ko yan.
6: Ako man? Oo.
9: It will add more years to your cells. Kilayo ka sa oxidative stress nga guguba sa imong selula. Kung ka DTX 500, kaga Mighty C ka. And of course, ang healthy years nga idugang sa life mo, hindi mo na mabakal ang bad nga. Your life expectancy is priceless. That's why mag DTX 500 and Mighty C.
6: At tuloy may ara to baligya, palawig ka buhi. Amo ning DTX 500 kag Mighty C or Pure C, no? So depende na sa inyo.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: May powerful compound!
10: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
12: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
13: K5! News FM!
14: 500 bibilis sa mga butika!
15: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
17: K5 News Philippines.
16: Sumasayo ang Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
16: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
15: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concerns sa PUV sa lalawigan. Klase sa isang national high school sa Capi sinuspindi dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos masunog sa barangay Bangkapura to Princesa, Palawan. Tatlong hinihinalang kasapin ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. At Indian National binaril sa ulo ng men riding in tandem sa Bacolod, patay.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Vice Governor De Buque nag-apela na maging prioridad ang safety kasunod ng overloading concerns sa PUV sa lalawigan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Nagpaabot ng pag-unawa sa sitwasyon ng mga commuter lalo na kung gabi, si Iloilo Vice Governor Nathalie Ann De Buque. Ngunit kinakailangang maging top priority ang safety kasunod ng concerns sa overloading sa depasaherong sasakyan. Ayon pa kay De Buque, nangyayari ang kaparehong problema at sitwasyon kung last trip sa ibang mga ruta, hindi lang sa ruta na nakuhanan ng video. Dagdag pa ng DC Gobernador na nakatakdang i-follow up nito sa Provincial Planning and Development Office o PPDO ang status ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP ng lalawigan kung saan ito ay napag-aralan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang mga local government units upang maadresa ang kanilang mga transport issues. Dagdag pa nito, hindi pa maipapatupad ang LPTRP dahil hinihintay pa ang Notice of Compliance o NOC mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Habang wala pa ang NOC, suggestyon ni De Buque ang benchmarking sa Pavia Terminal upang inisyal na matest ang route plan. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
15: Samantala, klase sa isang National High School sa Capiz sa sinuspended dahil sa pinaniniwalaang mass hysteria. Kabuang detalye ng balitan yan, hatid sa atin ka K5 Roldan Villarreal.
19: Suspended ang klase kaya ng adlaw.
20: Pansamantalang nasuspindi ang klase sa Haminde National High School sa bayan ng Hamindan sa lalawigan ng Capiz umaga ng Agosto 4 dahil sa nangyaring kaguluhan sa loob ng naturang paaralan. Ayon sa Mindan Municipal Police Station, nag-ugat ito sa nangyaring away at suntukan ng dalawang mga estudyante. Isa sa mga ito ang nakuhaan pa ng patalim na nakasukbit sa tagiliran. Dahil naman sa pangyayari, sunod-sunod na nawala ng malay ang umaabot sa 20 mga mag-aaral. Kagad na mga ito ay sinugod sa health center sa naturang bayan at sa ngayon ay naiuwi na sa kanilang mga pamilya. Samantala, nasa kusuriya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang estudyante na sangkot sa kaguluhan. Balik naman sa normal ang klase ngayong araw.
21: Ito si K5 Roldan Gisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
15: At ilang pamilya at negosyo na paralisa matapos ang sunog sa barangay Bangkaw, Bangkawa, Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
24: Paralisado at nanlulumo ngayon ang nasa 21 pamilya at negosyante sa barangay Bangkaw, Bangkaw matapos lamunin ng apoy ang kanilang mga pwesto at bahay nito lamang Agosto 3. Nasa 13 bahay kasama mga boarding house ang nasunog sa bahagi ng Manalo Extension, Puerto Princesa City. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimula raw ang apoy sa pangalawang palapag ng isang gusali matapos na may biglang kumislap hanggang sa tuluyan na itong nagliyab. Sinanay Diting na siyang nag-uupa sa lupang kinatitirika ng mga gusaling nasunog, hindi napigilang mapaluha dahil sa panghihinayang sa matagal nilang naipundar at pinagpagurat. Samantala, agad naman na tumugon ang barangay para sa pangangailangan ng mga biktima habang inaayos pa ang tulong sa mga pamilyang walang naisalba. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na pinagmulan at sanhinang apoy na nagpaabo sa kabahayan ng mga biktima. Para sa YTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
15: Gayun din dahil sa umano'y pumutok na TV isang bahay sa Aklan na sunog at dalawang bata na iligtas. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
25: Nilamon ng apoy ang isang bahay sa may barangay Alfonso 12, Libacaw, Aklan kahapon ng umaga araw ng Martes. Kinilala ang may-ari ng bahay na si Virgilio Zonio, isang senior citizen at residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM kay IC Cortez Zonio, pamangkin ng biktima, umalis umano ng bahay si Virgilio at pumunta sa bayan ng Libacaw upang kumuha ng 10 kilong bigas na ipinamamahagi ng DSWD dahil sasanay naman umano ang mga apo nitong naiiwan sa kanilang bahay at tanging TV lamang ang kanilang libangan ay hinayaan itong nakabukas. Mabuti na lang na nadeskobrehan ng mag-asawang residente rin ng nasabing lugar na malaki na ang apoy na nanggagaling sa isang bahay na gawa sa light materials kung saan maswerteng niligtas ng mga ito ang dalawang batang nasa loob na nasa edad 4 na taong gulang na batang lalaki at 9 na taong gulang na batang babae. Kwento ng batang babae, pumutok umano ang TV habang sila ay nanonood dahilan ng sunog. Samantala, wala silang naisalba ni isang gamit ng kanilang bahay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP Libacaw hingil sa nasabing sunog. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
15: Samantala, 7 bahay at isang fire truck na tupok sa Barangay 7, Cagayan de Oro. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
26: Natupok ang 7 bahay at isang fire truck sa Barangay 7, Cagayan de Oro. 3 bahay naman ang partially damaged. Nagsimula ang sunog sa 3-story boarding house ng pamilyang Rojas na pinaniniwala ang may kinalaman sa electrical connection. Umabot sa 1.2 million pesos ang tinatayang structural damage habang 8 million pesos naman ang damyos kung isasama ang nawasak na 40-year-old fire truck. Sa kabuuan, 7 bahay ang totally damaged at hindi nadamay ang barangay hall dahil sa firewall. Ayon sa City Fire District, sinubukan pang apulahin ng mga bumpero ang unang bahay na nasusunog. Ngunit dahil sa light materials at malakas na hangin, nadamay pati ang ancestral house ng dating kapitan na nasa tapat ng boarding house. 2 tao ang naiulat na sugatan sa insidente. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
15: Samantala, 3 hinihinalang kasapi ng NPA patay sa muling bakbakan sa Abra. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Don Chavez.
0: Todas ang 3 hinihinalang miyembro ng New People's Army matapos ang muling pagkikipagbakbakan sa mga tropa ng pamahalaan sa barangay Bonglo, Likuan, Baay, Abra. Ayon sa ulat ng 5th Infantry Star Division o 5th ID ng Philippine Army, nagkasa ng pursuit operation ang pinagsamang puwersa ng 98th Infantry Battalion at 50th Infantry Battalion ng makasagupa nila ang humigit kumulang 10 armadong natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC. Na-recover ng militar sa lugar ng engkwentro ang 3 bangkay ng mga hinihinalang kasapi ng rebeldeng grupo kasama ang 2 M16 rifle at isang M14 rifle. Ang nasabing bakbakan ay kasunod lamang ng naunang serye ng engkwentro sa lalawigan nitong mga nakalipas na araw, kabilang ang insidente sa Tineg, Abra, kung saan isang bagong recruit na sundalo ang nasawi. Dahil sa patuloy na operasyon ng militar at seguridad ng mga residente, pansamantalang isinara ang mga tourist site sa paligid habang higit 300 pamilya mula sa barangay Bonglo at Leneng ang naapektuhan at pinayuhan ng pamahalang lokal na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga autoridad.
1: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
15: At sa iba pang detalye ng balita, driver ng motor na bumangga sa sinusundang tricycle sa Belizon, Antique, pinawian ang buhay habang ginagamot sa ospital. Balita hatid sa atin, Liga K5 Joe Jen Morillo.
2: Binawian na ng buhay ang nakoma na driver ng motor matapos bumangga sa kanyang sinusundang tricycle. Tinatayang alas 9:48 ng gabi, Agosto 2, sa barangay Marajona, Belizon, Antique. Kinilalang driver ng motor kay alias Earl Bantes Isanyos, residente ng barangay Patlabawon, Patnongon, Antique. Ang kanyang pagkamatay ay kinumpirma mismo na kanyang ama, tinatayang alauna ng hapon Agosto 3 matapos formal na dumulong sa estasyon ng Belizon MPS. Nalaman na bumabiyahe sa parehong direksyon ang imbolbadong mga sasakyan at pagdating sa pinangyarihan ng aksidente ay biglang nabundol ng motor ang sinusundang tricycle. Dahil sa impact ng pagkabangga, tumilapon ang driver ng motor sa gitna ng kalsada at nawala naman ang kontrol ang driver ng tricycle at dumiretso ito sa kabilang linya ng kalsada at tumama sa pader. Sa ngayon, wala pang nagaganap na usapan sa pagitan ng 2 panig hinggil sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
15: Garden Engine National, binaril sa ulo ng riding in tandem sa Bacolod, patay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
3: Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagpatay sa 43-anyos na Indian National sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa mga otoridad, 5 buwan pa lamang na naninirahan sa lungsod ang biktima at naniningil ng mga pautang sa mga residente. Bumili lamang ng gatas ang biktima at nakasakay na sa motorsiklo pabalik sa kanilang bahay nang biglang nag-overtake ang 2 suspect na nakasakay din sa motorsiklo. Mabilis na hinarangan umano ng mga suspect ang Indian National at binaril sa ulo. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang motibo sa krimen. Naganap ang insidente Martes ng gabi, Agosto 4, sa Purok Bayanihan sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
22: MyTC Network News.
23: MyTC Network News.
15: at Negros Oriental Police sa pinaigting ang kampanya laban sa mga smuggled na sigarilyo. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
4: Pinatindi ng pulisya ng Negros Oriental ang kanilang mga operasyon laban sa pagpuslit ng mga sigarilyo sa lalawigan. Iniulat na hinahatid na ngayon ang mga contrabandos na mas maliit na dami upang direkta ang maipamahagi sa maliliit na tindahan. Ayon pa sa pulisya, patuloy ang mga presyo ang pagmanman upang matukoy ang lawak na kalakalang ito at mahanap ang mga lugar na pinagraguan ng mga ilegal na produktong ito. Nanawagan din ang mga otoridad sa kooperasyon ng publiko upang masugpo ang ganitong uri ng ilegal na negosyo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Network News. YTC Network News.
15: Para sa detalye ng ating balitang abroad, inihayag ng Qatar na umuusad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran na nagdulot ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, nagpapatuloy naman ang pag-uusap ng Iran at Oman para sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, iginiit ng Iran na wala pang formal na usapan mula sa Amerika. Sa kabila nito, nananatili ang tensyon sa rehiyon matapos tamaan ng mga project ang dalawang cargo vessel malapit sa Strait of Hormuz at Yemen. Nailigtas naman ang lahat kasama ng 14 na tripulante ng lumubog na barko.
5: YTC Network News.
23: YTC Network News.
15: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romy Cahirig, K5 Jean Paul Generoso, at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
5: 101.9 K5 News FM.
6: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, ganigaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.

Gina Purano, Zila Vilches Escamos, oy, ang klinika D3 Bio namigid para sa mga nagaubo, ginasipon, ginahilanat, ginatrangkaso, lain matyag. Mag-klinika D3 Bio, puno ini isang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin, mga superstar. When it comes sa pag-away sa mga kagaw na nagasulod sa lawas mo, magsalig sa D3 Bio. Gusto mo dasig mag-ayo from hilanat, ubo, sipon, katarot, trangkaso? Lain matyag? I-try mag D3 Bio. Parisang gitsang mighty C ang alkaline nga vitamin C para kumpleto sa ricados ka na. Itan palyo ko tawag sang tatay sang biktima kay mapa-interview sa aton. Interview ta ang tatay sang biktima kung paano to nasulod ang bata niya.

0: Binks Delfin, Jody Ann, Carmona Mahusay. Ara daw ah. Nadayal na ni Itan. Ang bali, Mercy, magtisya na pagbuslot din sa agtang ko, kipot sa ditribayo. Abaw, muna iya. Ara na, ara ng amay sang biktima. At oblang siling kung ang iyang balay gin sulod sang ilan neighbor. Ara interview, ta siya para maklarahan ta. Hello sir, mayong ugto.
1: Mayong ugto.
0: Okay, sige. Sir, ipanago na lang guro pangalan mo, no? Para hindi mabalaan ang imong family name. Kag, of course, ang bata mo, maproteksyonan tang iyang, ano na, iyang pagkatawo. Sige? Uh-huh. Sige, why lang ta lugar sang kudin nga barangay. Why man ta ngalan? Sige. Tatay na lang tawag si mo. Tay, anong natabo? Saan o natabo ni man? Ining pag-tuyo nga paglugos bata mo?
1: Actually mga past 11 lapit-lapit na
0: kagabi. Sige. Okay. Ining inyong puloy-an, pila ka mo kabilog tay sa balay?
1: Bali tatlo lang kami, asawa ko lang, ako ni Agot sa batang bali.
0: Agot, so meaning may mga magulang ina?
1: Oo.
0: May mga pamilya na tanan, why na dagay star?
1: Bali ang may pamilya na ang subang, ang ikadua, may pamilya naman.
0: Sige, so tatlo lang kamo subong sang babae mo nga bata nga 18 anyos.
1: Oo.
0: Okay, guys, eskwela ni ang imo bata?
1: Manog First Year College.
0: Manog First Year College. Sige, oo. Okay. Okay, sige. Now, ining balay nyo, ano kalayo or ano kalapit sa balay sang suspect?
1: Bali, ang balay ko distansya sa Ilaguro isa ka 25 meters lang.
0: Baka kalapit lang. Kalapit lang. Oo. Inibala ang lalaki nga suspect, nahibaluan mo nga may luyag sa bata mo?
1: Actually, lugay na na. Hindi lang amon nga kasong kayo. Kaso yan sini.
0: Oo, nga man.
1: Binusulod dyan man natin ang tupan kuman balay.
0: Ay, hindi gali, bisan sino gali ni ang gusto ho niya, sudlo niya.
1: Oo, after santo, pari ko sumalay yung pungko sa ilalom, pulo pa mati, bansang ang music.
0: Oo.
1: Nagabot na siya na may dalang ulap.
0: Okay.
1: Patabula niya.
0: Okay.
1: Inang mangkot siya kung din si Inday-Inday.
0: Oo.
1: Kung maano ka ako, niya matagulap. Siling ko hindi ko pagbalian ang akong bata. Kaya ba siya ikaw nakita mo ang imo nila pakita.
0: Okay.
1: So balik na ko ang gini.
0: Pilang edad yun na tayaw? Pilang edad yaw?
1: Mga sobra na rin siya 20.
0: Sobra na 20? Why man eh di-print siya sa paminsaron?
1: May ara na din. May bisyo. Abi.
0: Ay. Tiya muna. Amuna. Ang ginikanan, sini mayuhay man ka mo? Mayuhay ka mo sa ginikanan?
1: Ang ginikanan, sini ato niya sa Manila. May broken family ini. Sa expert niya ng tiya.
0: Oh, pero mayuhay ka mo sa tiya, ng tiyo?
1: Oo, kasi yung neighbor lang yun.
0: Okay, so okay laman, hindi man nalain si ila. Kasi why taman gimension nga lang sa ginablos nila, gimproteksyonan taman ang identity. Sige, hopefully hindi lang maglain buot nila. But anyway, bata mo niya biang na piktado mo, no? So may history na gali, nga sa nagligad, ang neighbor niyo, sinulod niya man. Pilang edad sang bayan, ginsulod niya?
1: Sumutubo lang sa bata mo.
0: Ay, abaw, oo. Ginsulod niya man gali. Pilang ida, inang saan sanulan na tabo ng pagsulod niya?
1: Siguro mga isa na ka 5 months.
0: Mga 3 months na. So may history na. So ano ginhimo? Saan ginsulod niya to?
1: Bali. Inang wala man siya ginpailang kaso kay nakapangkapan to.
0: Nakapangkapan?
1: Oo, wala ya. Hindi yung sistema. Pero nga muna ginsulod din sa kwarto yan, gabit.
0: Aha, aha. So, nakapangkapan lang. Paano yato ya? Ano yato ginsulod yan lang ya? Sa...
1: Adlaw.
0: Ha?
1: Adlaw. Ginsulod ya. Pagin silang silta. Sinaglagan ng bata ang babae pagwa. Sila balay. Yato na sila sulod.
0: Oh. So, nakapalagyo. Now, anyway, ano oras ka mo nagtulog kagabi?
1: Mga alas 11 tulog na kami.
0: Alas 11. Now, ang imo balay, Kamusta ang security sa balay nyo? I mean, secured ba? May mga lock? Hindi masulod sang tao sa sagwa?
1: Bali, ang sababaw, sir. Kaya amon na lang naandan pala. Nang amon lab, di wala namon ginasira. Kaya may sila yung door.
0: So, pwede yan nga sa kaon, kag dito sa Malabay?
1: Nagsaka sa gate ko.
0: Okay.
1: Tapos, ang gate ko, taas. Huwag na yung pwede siya makataklas.
0: Mm-hmm.
1: Tungtong siya sa atok, sa tupad ko balay, kaya nabigay ng atok sila nga ako ni Miranda.
0: Mm-hmm.
1: Dito sila sa nagagay. Sa Miranda.
0: Sa Miranda. And then, ang kwarto sa bata mo, aras dalom, tupad sa kwarto mo.
1: Babaw.
0: Ah, sa babaw, tupad sa kwarto mo man. Ano oras ka nagtulog?
1: 10 to 11 nag-uro, sir.
0: Okay.
1: Una na oras, sinutulog ka na.
0: Natulog ka na. Ti, ang bata mo, katulog naman.
1: Katulog naman ang akong nasawa. Pero ang akong bata, gabugtaw pa yan.
0: Gabugtaw pa. Okay. Now, kadto kita sa version sang bata mo. Ano ang panugid sang bata mo? Nagsulod ni siya sa puwertahan sang bata mo sa kwarto?
1: Bali, oo. Kay trainer nga panuktok siya.
0: Nanuktok siya?
1: Ang amon kwarto sa babaw tatlo kabilog.
0: Okay.
1: Ang amon ni Mrs. Kwarto open.
0: Mm-hmm.
1: Kasi isang bata ko nga siya nga kwarto pero wala na nakita sa pagkatulog. Open man.
0: Open man.
1: Ito nga ang kwarto. Ang unang yari, sirado. Ang unang yari isang bata ko nga bayi.
0: Okay. So nanuktok siya?
1: Nanuktok.
0: Pag panuktok ya, ano dayon?
1: Pag panuktok ya, sunod sa akong bata, kung panuktok ya, hinay, natawag yung alat, day, day. Sige na ba, hinmigap, sige na ba, nanuktok naman, day, day. Sige na, nagsako ng iyan at panuktok.
0: Wala ka na kabati nga may kapanuktok?
1: Why, kasi tulog.
0: Wala ka, okay, sige. So, sang sige sa panuktok, ginabrian sang bata mo?
1: Wala pa, primero, kay kabugtaw, riyagwan siya. Naga panilan pa siya kay kung sinugit.
0: So mga ano oras ni sa nanuktok? Mga ano ginuras?
1: Mga
0: ano na, sige. Now, sang sagi panuktok, ano na yun natabo?
1: Din panilagan, may pamatian na yung akong bata sa tubig-tubig, sa sulod, ay sa kaya-expectar man ang bata ko, mga kasi sinisis na yung matyag. Kasi yung nanuktok, may masugo, mga makuha tubig.
0: Mm-hmm.
1: Isang uli, ginapriyan niya pagkabri, ha? Lalaking nakita niya. Nagka panuktok.
0: Okay.
1: Amutugin, ginintulod na hindi pa sirado ang...
0: Kwarto?
1: Ang apo niya, ang kirtahan niya, ginadusok. Ginintulod niya man, masulod siya. Isang uli, nakasulod din man siya. Nagingak niya ang kwarto sa bata ko.
0: Uy! Why nagsinggit ang bata mo, dayon?
1: Nakasinggit. Amutugin, nakamugtaw kami.
0: Oh! So meaning, sang sagay, ka panuktok? Ginabrihan sang bata mo kay Basi. May lain matyag sa mama niya. Pag-abri lalaki ang ara sa sagwa, ituyo iya nga isara balik, gintiklod sang lalaki ang purta, kaginlak, ara na sa sulod, dig singgit bata mo. Anong singgitan sang bata mo? Tabang? Ano ang basang bata mo na ngayon? Tabang? Muna? Tatay? Nautod, grabe oh. Gapamati ka mo sa exclusive interview sa K5 News FM Bacolod. Angot sining tatay sang biktima nga ginaligar, ginsulod, gatuyo, ripon sang ila tupad balay. Aha. Tay, balik ta tay. Tay.
1: Ah.
0: Okay, tay. Anong singgit sang bata mo, tatay o tabang?
1: Mama.
0: Okay. Tagsulod mo, tikidlak, paano to?
1: Pagwa ni Mrs. Kuni kapatid na siya sang panawag sa ato anak.
0: Oh.
1: Pagwa ya una sa bangon. Pagwa. Di tapos na, nagsulod man ko kasi Mrs. nagwa sa liyabi.
0: Hmm.
1: Kinaprihan niya ang liyabi. Nagitong siya katapos sa liyabi. Hindi pala ba, hindi niya makita ang
0: samtang nagatinguha ka mga abrihan gamit ang liyabi from the outside, gaano yung suspect sa sulod?
1: Gari na gumba, natigil dumugay.
0: Agad dumugay sila?
1: Bata,
0: grabe,
1: na,
0: no?
1: Pagtulod ko nun niya, gintulod niya si Inday nga na natumbas ka, tre. Tapos yung pangyabato si Inday, samtang nakuyatan niya ang baba isang bata po, nahulog si Inday sa salog.
0: Okay.
1: Pag-abri namon isang pertahan na Briana, para na sila sa pagsiya ko sa suga, ara na sila sa lugar, dumugay, katakilid ang ako ng bata. Dalam hari kuso, kaya bato.
0: Okay.
1: Ito ko nakita na siya. Amo to yung busong.
0: Siya yatay? Siya ya? Why na ni panapton sa dalom?
1: Bali, nagka-brep lang siya. May bayo, may brep.
0: Ang iyang shorts o dargo araman?
1: Bali, ang iyang sinayang shorts, sir. Sari ni Diri sa dalong na mo nakita.
0: Bobotsilingon! Bobotsilingon! Pagsulod niya da, before sa magsaka sa babo, inubayan na da niya shorts para ready na?
1: Oo, nanawag siya. Kay may isa pa di katwarto sa abon sa dalong.
0: Kay biyara da ang babayi?
1: Oo.
0: Boka tunto! Giridi!
1: Wala tao, kwarto kay Abri, man. Tansaka siya, pero wala na sa babo. Wala sa wala siya break na lang siya.
0: Kung sa mga pusil patay, ginkakasya na sa holster ang pusilya. Ho! Gimbili niyang holster niya sa dalom para nga ready na ang pusil niya sa babaw, ang armas niya. Na pag-abot, ginabutong niya at nagbato siya?
1: Hindi mo ito ang kone niya. Pagtapos niya ginbutong ko na siya, ginawiyata na siya naman ni Mrs. Ang bata ko na naawag sa dalom. Pag nangayo, tabang niya sa dalom.
0: Okay.
1: Kung ginaprehan niya ang gate, nakasulod ang amon yung mga neighbor ni kag dito ra mo sa babaw din manggagin gapos na ikita mo na sana ko na
0: wala sa nagbato initially sa imo
1: ang bato siya eh tega palag na makapalagyo tega ro kay nagapos mo siya
0: on mayo lang wala sa kutsilyo nga dala
1: why wala gid sa kutsilyo wala sa armas
0: okay sige now ti kilala yaman ka
1: oo.
0: Oh, so meaning hindi pa sa amo nakabangag. Sa pag-insindi mo, nakasyabo, naka-drugs, o inom, hubog, ay, ano?
1: Bangag.
0: Bangag siya, that time, bangag. Oy. Ti ano man, na-storya mo ni ang iyang tiyo kag tiya?
1: Bali, wala si misis ang naka-storya sa amon kumari niya tiya, ya. Gahambal na hindi ko naman yung mong inablo siya.
0: Okay. Ti paano nga ratong inablo siya?
1: Ang iyan nga baka isa o di pati istorya na si City bilang unang ako nakapatwiso sa iyan inablo.
0: Ah, hindi pwede. Bisan pa tatay nga wala yan again rape bata mo, the fact nga rat na siya, it's already trespassing. Makasuan ka giniagyapon.
1: Oh, attempted rape hindi ang tato.
0: Oh, attempted gid, attempted. Oh, sige.
1: Ang inlaki sa polis sa gabi.
0: Attempted rape?
1: Active resort business.
0: Oo, oh, active resort business. Oh. Oh. Sige. Anyway, husgado, abogado na bala, sina mag-determine.
1: Oh.
0: Kay Balokatay sa filing sang case, ginaplastar na mayo, kay otherwise ba sibla ma-dismiss? Oh. Ang pinakadalist mo na nga pa, nga mahimo, guro, is pinakadalist, ha? It could be acts of lasciviousness or may assault man kahit nagbato sa ano ni may nasamadan man tong bata mo nagkalapilasan nagkalakarusan defense wounds di ba si makadugang ka pa di physical injuries but anyway decidido ka magpasaka kaso
1: oh anak ko anak kami pinagbit tuloy yung nag-adjar ko na sumumang mga attachment
0: now ang pamangkot ko amo ni anong feeling mo nga may amo ka na klase nga neighbor.
1: Ano
0: ang pamatsyagan mo nga may amo ka na klase nga neighbor?
1: Bisa di ka guro sir, ma-react ka gid jay.
0: Gani?
1: Tamo na ang ginaan buwan kini.
0: Di mayo lang gani, tay kiway ka nagabit sa ginagiban o nanong ilampos kag isakit siya? Mayo lang.
1: Hindi. Nagpanik yung kumo.
0: Oh?
1: Hindi mo expectar nga muna. Unexpected lang na amuhon niya kami.
0: Of course. Of
1: ang
0: course.
1: Ang kapan ko, ang kapan yun, nakapon yung tumbler.
0: Lalampos mo sa iya.
1: Oh.
0: Tay, wala pa na tay. Kung sakon na sa nagsunod, ambot lang. Ipakaon ko sa sakon nga Doberman, Rottweiler, kag Malinwa, kag Pitbull. Kita mo damo ko ido. But anyway, now, butang tabi malapse ang reglementary period. Makagwa siya. Okay, mapuli sila balayda. Anong imuon mo nga mga security measure?
1: Hindi lang ko kambal, sir.
0: Oh. Siguro ang imo tong sliding doors babaw, i-secure mo gina. Secure mo gina. Oh. Improve mong imong house security. Oh. You have the right yung magdipinsa sa balay mo ah. Kung sa Amerika pa na yun, tawag nila nga castle, no? Hmm? Yes. So, kung kapamati ang imong neighbor, oh, anong mensahe nga matag mo sa ila?
1: Di ko tayo panangin ko nila ni Pag-Lakin nila. Kasi masutong na inang mapintaran mga tabon.
0: Osto. Osto. Klaruhon talang ha, sa neighbor nga nagapamati. Sa neighbor nga nagapamati, klaruhon talang. Si tatay wala sala kag pamilya niya. Ginhingabot sa inyo relative ang ilang kalinong kagabi. Hindi pag-ibalik ang blame sa kanday tatay kag kay nanay. Kay wala sang ginikanan nga hindi magdepensa kag magpabaya lang kun atakihon ang ilang bata kag sudlon sa kwarto. Kun sa inyo nabimatabo, mayo man. So hindi pagpasulon ining mga ginikanan kay ila siniya gusto peaceful nga pangabuhi. Nagtulog sila timprano. Ang parinti nyo ya ang nagsaka sa balay nila kaya nagsulod sa kwarto sa bata niya. So hindi yun lang magsagiapin. Yung magsagiapin. Oh, tinguan nyo nga ining inyong parinti makontrol ka ba disiplina? Kay mayo lang na pirmi kung ang matupan niya to hindi sa pagpatyon. May mas mayo pa kamo madisiplina sa iya kaysa iban nga tao ngay kamatay niya. Waay niya sang sala si tatay kagang Iloy kagang bata. Gapakalinong ni sila nagtimprano tulog. Oh. Di ba? Hindi mga akig. Mga akig. Pangita ka mo pagi, paano nyo na yung malunggo ang inyong parinti? Paano nyo madisiplina? Kahit eh, lang tawa blind, di lang naisubong. Nagligad to gali. 3 months ago, may insulod mo na siyang abalay. Tinanamian ka mo ng parinti nyo muna. Sala pa yas ang tao nga maproteksyon sa ilabalay kay ginasulod sa parinti nyo? Tay? Sige. Hindi na ako magpadugay pa tay. Salamat gid mo pag interview. Ting bata mo sumong kamusta?
1: Dami may tuma eh.
0: Namo na gani. Tidira lang na sa Gyapon may Starman?
1: Sabi ko dyan naman lang ito kasi dyan naman lang kasamon.
0: Oh, bantayan gid mayo. Bantayan gid. Oh. Batayan gid. Sige tay, salamat gid simo ha. May dugang ka pa, wala na.
1: Wala na. Salamat sa imong programa.
0: Oh, sige, ay, salamat bantay.
1: Yabukulot wala.
0: Oh, at least mabala nila kag ako man, hindi ko magsugot na iyang kalaway na iyang do imo paya sala. Nga kamo diyang ginsulod. Oh, kamo yang ginsulod da. Dibla? Han, sila man bi lugar amo na. Nami man, bata nila sudlon mo man, nami man. Oh, tisigit tayo, salamat, Gid.
1: Oh, salamat, man.
0: Oh, sige, God bless. Oh, may God keep you safe. Oh, sige, thank you, Gid, tatay. Thank you, Gid. Sige. Eh? Kay tatay, ito ka pangabay ngayon, tanin. Hindi lang mag-lion boat nila. Ay!

0: mga sa amo na din natabo. Kung kay Sir Julius na balay ginsulod mo ha, tapat kagid, ready na to blang iyang bang bang. Sige, ang ining balita nga ka-stressfulan, gidalas ang DTX Coffee Mix. So kung na-stress ka mo, inom ka mo subong DTX Coffee Mix para magmayo matyag nyo. Sa ilo kita sa report ni Jong, angot sining pagpasaka na sang frustrated murder sang Calatrava PNP batok sa suspek na naglutang sa isa kababayi sa lakat Calatrava. Jong, IK5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: K5GP, nakatalada nga pasakaan sa nga kaso.
0: Dahil yung planay, mag-uton to kam. Naiba, Jong, kunin mo to bi balay, ginsulod mo niya, Jong, kagbata mo to bi Jong babae. Jong, mano ka, Jong?
2: Makapatay ko siguro.
0: Katikalon, katikalon! Ara ka naman! Nagtinikal ka naman!
2: Hindi, seryoso.
0: Makapatay! Grabe ka! Dumatsaga ako sumudo, killer ka, Gib! Katikalon, bala sa imo, Jong! Ano kasi babi nga may 45 kag may sniper rifle?
2: Yeah, mas lang makapatay ka kay 5GP, how?
0: Aba, sa mga kamot mo gali, sa mga kamot mo gali, pang kwanki, deadly fist, gali, deadly fist.
2: Hindi. Wala ta mag-insindihan, ay wala ta maghangpanay.
0: Ah, kutsilyo, kutsilyo, kutsilyohon mo.
2: Hindi man, hindi, ha?
0: Ah, mapatay mo sa, mapatay sa pakahuya. Amo na gurambal mo, mapatay.
2: Mas nagin ka, hindi. Patsyon sa akig, amo na yung ginamin ko. Yeah,
0: eh, pag-sure ba? Pag-sure ba? Pag-sure.
2: Patsyon sa akig. Oh. Eh,
0: Daw daw mo amo, daw mo amo sa pag-akig ko to kay Jomar. Naging balasa?
2: Sure kang aking lang to?
0: Ay, aking lang to, balasa?
2: Gade.
0: Anyway, ano niyang imobalita nga jutayan sa mapatay pang? Or wala madayon ang pagpatay?
2: Na nalutangan gid siya.
0: Ah, nalutangan gid.
2: Uy, tatlo ka bilog ang iyas ningigo. Mm. Isa suwang sa butkon kag sa paake ga motor ni sabi mong sang gabi isang tinalikdan nga Webes. Ti ang ining nga biktima abini nga.
0: Pang grabe pang angalan ang iyagli nga rasa pang half German, half Pinay.
2: Do.
0: Dumwa mo gali pang sa kay Joseph pang.
2: Ay amo na siya.
0: Si Joseph half God? Half German, half Shepherd. Ano? Iniya ang biktima ya, half German, half Pinay?
2: Half Pinay, ho.
0: Half German, half Pinay. Tidaw mo amo gani kay Joseph. Kay si Joseph ya, half German, half Shepherd.
2: Hindi, mo na naya ido. Namapati na ko tabi mo.
0: Kadasig bala si mo papatiwon jong.
2: Ah, malo ka naman ganaan sa akon nga. Pag ako yung ganaan, G5GP, seryoso ko yung abi kayo. Dali lang. Dali lang bala diri
0: tayo. Ah, sige, sige, sige. Oh, report. Ano yan? Report. Ano yan? Sige. Oo, oh, tapos. Oh. Unta. Mm.
2: Okay. So, amo na itong G5GP. Bangod nga pagluthang sa iya, nakakuan siya abi, nakalagyo siya Japon.
0: Kaya okay.
2: Naman lagan yes ni nga motor. Amo ito nga wala siya makuan, why siya matapat sa pagpanglutang. 45 caliber niya ang gingamit sa iya nga, sa iya mo.
0: Mm-hmm.
2: Di, karo na, namangkot-mangkot kita sa Calatrava PNP. Ano gindayhan ang pinakarason? Nga ini siya ang ginluthang. According sa PNP, G5GP, posible bangod sa iya sining mga previous background.
0: Oy.
2: Kay man, ang ining biktima ni Abi, last 2025, February 2025, nangin kaupod ni siya sa duha ka mga gunman bala, diri sa sulod sa San Carlos, nga nadakpan man sa ginpatigayon nga hot pursuit operation matapos nga nga tong duha ka mga gunman nga to ilagin luthang ang isa ka katapos ang Philippine Army ato balang hindi man makuan hindi man matumod kung ang motive sa to balay is road rage o kon iban pagid nga kuan iban pagid nga angulo may lang gani kay ang army to wala na patay
0: aha
2: Oo, sa nga napatigayon sa nga hot pursuit operation na sa Duanay ang San Carlos PNP, kaya nakapandong

0: doa kagan mandri semai ko group hotel nga nakuhaan sang bulto nga abalor sang suspected sabo almas granada marijuana kan damo damo pa kontrabas nangin kaupod ni ang ining biktima nga si alias sword. Oo. Santo nga ugada, minor pa rin siya kag medyo makabig sa mga otoridad ng FMCP nga medyo madalo mangiya sini nga involvement bala.
1: Tinga nga nga nga foreigner, half foreigner pa pa ya German gid man.
0: Oo.
1: Tinga nagdangat sa amo na yang do ka mga illegal kay dumayo magrupa nga buhi kung German ang papa.
0: Broken family.
1: Oy, ay, kaluoy, kaluoy, gani, kaluoy. So minor pa ta sa that time, ha?
0: Oh, minor pa siya.
1: Gwapa ni sa Jong? May churu-chura, Jong?
0: Daw si...
1: Ano-ano kay Joseph?
0: Daw si Gal Gadot. Kilala mo si Gal Gadot?
1: Ari naman bala si Jong bala. Hindi naman ko napatulogon. Maminsar naman ko nga may gwapa da.
0: Daw ang mga mo sina...
1: Hey, kasabad si mo, Jong, ah! Ano-ano ka gwapa kay Shanin?
0: Gwapa pa kay Shanin.
1: Kay Barbie.
0: The budla the paano man do ka budlay hambal are
1: sa kay kwan kay pampam
0: ha
1: kay pampam
0: gua pato gya puntong isa to ti amo lang na galing kay FMCP ang yang victim na oh
1: mayon lang kay sa mapuruhan jung no buhi pa sa jung no
0: buhi pa siya kag according kahapon sa kay Police Lieutenant Jessica Malata, ipadalom siya sa surgery kay daw nabuka agin ang iyas din nga sagang kag FMCP.
1: Ba, ti ma deform ginang tsura niya magamo na i.
0: Oo, ti
1: ti ang mga suspect jong kamusta na sa nadakpan gini no?
0: Why? Pero wala identified niya ako din sa kay Police Lieutenant. Bakit nakabalikid siya mo? Kay isang dito pa lang siya na yun sa lapit sa ila sining Puluyan. Base sa viewing sang CCTV daw nakatalupango na siya nga may nagasunod-sunod sa iya nga nakamotor. Kaya mo to nga nagkanto siya sa may National Highway sa Calatrava proper. Amo dito na nagluntad ang insidente kay K5GP.
1: Aha, aha.
0: Oh, may gani kay pagblagan niya apisar nga pilaso na siya. Daw na duha-duha man siguro ni ang mga suspect. Wala na siya ginsunod. Amo to nga nakarga siya sa pedicab kag nahingagaw man dala sa ospital. Lapit man lang sa crime scene ng ospital, abi.
1: Abi mo si Kuya Sir Lance Colonel Lance Medina. Gamonitor sa aton, salingi si Gal Gadot, guwapa na katama. Si Wonder Woman, Wonder Woman bla. Oh, yeah, si Jongway man mira-mira sa mata.
0: German bala. German bala ang kitab.
1: Ay, kung German, gali. Kung German, gali si Gal Gadot na tanan.
0: Hindi man. Ang
1: German man bala si Joseph bala doon. Hindi man si Gal Gadot.
0: Tinaw na, hindi yung kapag German mo.
1: Joseph, hindi man. Doon, German man, hindi man. Dito si Gal adot to ya.
0: Wala akong may picture niya abi ngayon na malang sang ang kuan ang
1: ti assignment niya. Assignment mo na pagita.
0: Yung take down to ligad ni kuan ni Meta kay liban sa tong kaso nga nadakpan sa San Carlos. Nag-viral pag ni siya recently sa social media nga nag-suyok balang ni Pajito.
1: Ay, ang buot naman na bululigan ni galing abayi niya, Jong. Pila na edad niya sa bong, Jong?
0: 22.
1: Ay, kahubin pa bululigan ni Jong.
0: Yan,
1: hindi maayo bala na pabaybol sa diyab na sa kilalan mo tublang isang alamat. Mahilig mo itong mga Bible study sa mga gwapa. you know what? Nang mga money nga kinanglan nila mga bulig, Jung. Bla?
0: Kaya ba sila bulig na naman? Wala na bigin, amon yung budnay, kaya wala na bigin detail mayon sa PNP kung ano gid ang pinaka-rason. Kaya based on information, nag-eskwila na gani siya college mo.
1: Tiba, gani, basi sa mga amon na, mga ipakilala ba kay Boom Granada? Si Bumbala. Jong, alam ko sa time, Jong. Abi mo, Bla, Jong. A report mo, Jong. Agapadugidugay ang kadlaw mo. Oh, okay na jong.
0: Ang importante na kaso pasa kada kaso
1: okay,
0: ang mga suspect
1: okay, dito. Okay. Sige.
0: Sa mga nadalaw na itong subong report para sa 11 Mbps program, nadalaw sa ito sa D3 Bawit Expanded Card, Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News, FM.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: pagkaon. Dr. Pinoy Squalene Capsule, pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
10: Charmy, let's go with the flow.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika di.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat ka disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, welcome sa Miyerkules ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga senior citizens nga nag-join, nagapamati na sa ilang mga radio sets, way tagali subong live sa Facebook. Good afternoon sa mga KSS members sa Bilog nga Bacolod nga nag-monitor na sa ilang mga radyo. Ginapasalamatan man nato ng mga KSS members sa iban pagin nga bahin, sa iban pagin nga lugar sa Negros Occidental. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Likawan gid ang leptospirosis, ha? Dari sa syudad sa Bacolod, may tatlo na ka mga persona nga nabawian sang kabuhi bangod sang leptospirosis. So kung nagabatsag kita sang sintoma sang trangkaso, kag nakahubog ikaw sa baha, magpakonsulta gid sa gilayon, hindi paghulaton nga madamage pa ang imo nga mga kidneys bangod sang leptospira bacteria. Thank you gid sa mga nagapamati sa ato dira sa downtown area. Salamat man sa mga drivers nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program. 1:13 p.m. mga ton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

0: Ang aton oras, mga ka-gay five. Alauna, Diyos isya dinasang hapon. Kadang signo sang oras. Sa mga amigo naman ng mga security guards nga nagamonitor right now sa ilang guard house or kung diin man sila nga establishmento na assign, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta.
1: Alangin ko sa habang buhay makapili.
0: Of course, ginapasalamatan man nato ng tanan-tanan nga mga vendors. Every afternoon, nagamonitor sa It's Your Time to Shine program.
1: Papayag ang pusong ito.
0: Gina-mention ko, ginadarigani sa aton nga program ang mga suki naton nga mga vendors sa tatlo ka mga dalag ko nga merkado diri sa syudad sa Bacolod. Ginapasalamatan gid naton every day diri sa It's Your Time to Shine program ang mga vendors from Libertad Public Market, from Bacolod Central Market, at sa mga nagamonitor dara sa Burgos Public Market, good afternoon sa inyo. Thank you very much, good, sa inyo support. Mga ka-K5, magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Tubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex. Wala sang bayad ang consultation. Kadto ka mo to kung may ginabatsag ka mo. Sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental, mabakalma ng DTX 500 Capsule, Klinika D3 Bio, DTX Coffee Mix, Klinika Spore Biotics, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, kag iban pagid nga mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alauna, dress in webe ang aton oras, mga ka-K5. This time, gusto ko lang pasalamatan ang tanan-tanan nga nagbulig kay Don Don halin pa kahapon diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Tubtob sininga adlaw nga may mga nagpadala pagid sang ilang nga bulig sa number ni Sir Boom Granada.

kainaw sang aga, gin-check ko ang mga gin-send na nga bulig ni Sir Boom. Kahapon, ang mga cash na ginhatag sa kay Dondon, ginpadala namon mismo sa ila, kaging sugat sila ni Pastor. No, sa ilang simbahan, ginsugat sila. And damangayo pag ito sila bulig kay Congressman Javi Benitez. Kaya mo itong Anton naging suggest kahapon, magpangayo palgid sila sang bulig kay Congressman, no, para nga madugang-dugangan because they need 15,000 para nga i-down sa ospital para lang nga mahingagaw ang kabuhi Dondon. Si Dondon, si Lingkugani kahapon, ginistoryahan na mo dito sa news center. Kung tanawon mo siya, he is a very happy child. Ugaling kay makita mo nga naghahabok na ang iyang atyan. Magluwas sa bukol, no, nga na makita mo sa iyang alikod. Kay hindi siya abi makapupo. Kahapon, ginsulit-sulit ko gito nga wala makapupo ang bata sa sulod sa 26 days. And after niya nga nakapupo, another 6 days, hindi naman siya makapupo. Di siguro subong daw, ikapito na ni nga adlaw nga ang bata wala makapupo. So kinahanglan ma-operahan gidya. Makita mo na gidya nga ang bata daw okay-okay lang. Do ginadala-dala niya lang ang iyang ginabatsag pero kaniwang gid sa iya kagagmay sang iyang mga tiil, kagagmay sang iyang mga kamot kag nagahabok ang iyang atyan. So kinahanglan gid kita gani nga dalaggo. Ginmuno gani namon kahapon kita gani misay no 4 days. Hindi ta makapupo, gasakit nang aton nga ulo because it should only be 24 hours. Kinahanglan sa sulod sang 24 oras makapupo gid kita. Kay kun hindi kita makapupo sa sulod sang 24 oras, ang iban sa ikaduwa nga adlaw, ikatatlo nga adlaw, ginahilanat na sila ang iban sina, nagasakit na ang ulo. Iisipon mo si Dondon. Si Roy bala, naging post naton sa Facebook page sa K5 News FM. Isipon mo ang bata nagaidan sang isa katuig, 26 days, hindi makapupo. So kinahanglan na gid nga maoperahan siya. No, kay every time ko no, nga mag-bunaan siya, nagasakit ang, may ginabatsag siya nga sakit nga daw hindi ma-intindihan man sang ginikanan. Siyempre, ang bata, hindi pa man makahambal kung ano ginang iya nga ginabatsan. Gusto man nila mapabulong o galing kay kulang gid sila sa, you know, financial support, ang ilang simbahan, nag-sustener sang hatag sa ila sang financial support, pero hindi gid makaigo. Amo na ang rason kung nga nagdangup diri sila sa K5 News FM kahapon. And ginapasalamatan nato ng mga nagbulig halin sa 5 kapisos nga ginpadala ninyo. Wow, thank you very much, good. Hasta sa 1,000. Yes, oo. May nagpadala 5 pesos. May nagpadala man 1,000. Amo na, no, from 5 pesos to 1,000. Amo na ang nabato naton nga kantidad kahapon. So salamat gid sa inyo. Thank you very much gid sa inyo padayon nga bulig, no. Halin kahapon na hasta kainasang aga may mga nagasend pagid sang ila nga bulig. Ako gani siling ko halin pa kahapon ginamention ko diri sa aton nga program, bisan piso lang na dako na nga bulig para kay Dondon. Kay inang piso nga ina, tipuno naton ina, kag ipadala sa ila. You just imagine, no? Tanan kita mahatag piso, kadamo-damo sa aton diri sa Negros Occidental. Magpadala kita sang piso, dako na nga bulig sa iya. No? So thank you very much, gid, sa inyo. Sa mga gusto pagid mag-send sang ilang nga bulig, bukas ang number ni Sir Boom Granada. Oh, pwede nyo na ma-send sa iya GCash number. Carlo Uberas, amo na ang name. Ang number ugaling kay, why ko na ma, hindi ko na ma-memorize.
Pero ara na siya sa live naton kahapon sa Hugot Love Lines nga page ni Sir Boom Granada. Si Sir Eljan halimpa kahapon hasta kaina siling niya matipon man sila sang bulig, no? Tingwaan nila nga makatipon man sila nga sang bulig. Pinaagi sa ilang program ni Sir Eric ang Foro de los Pueblos. No, basi makashare man ang mga listeners sang foro, no? Sang bulig para sa kay Don Don or para sa kay Roy, no? Nakatipon kita 9,900 pesos. Kabay pa nga madugangan para sa hospitalization ni Don Don. Yung try nila, nagkanto sila sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ugaling kay sige-sige ang follow-up. Hasta subong, wala pa sa gihapon mahatagan sang schedule ang bata. Di makita mo nagidyang daw nagaitom na balang dalom ang diri sa dalom sa iyang mata. No, hindi nagid nami. Kung tanawon mo ang bata physically, kung i-assess ko siya as a nurse, hindi nagid siya physically healthy. Alauna, 26 sa nga itong oras, mga ka-K5. Thank you very much, Gid. Kag sa mga nagaplano nga mag-send pagid sa ilang abuli, alin sa piso, bisan piso lang na. Dako na ina nga pasalamatan naton sa inyong tanan. Oh, thank you very much, Gid, sa mga nag-send, kag sa mga nagaplano pa nga mag-send. Salamat, Gid, sa inyo. May God bless you more. Ang number, by the way, GCash number ni Carlo Oberas, ni Sir Boom Granada, ara sa page Hugot Love Lines kahapon sa ato na program. Alauna, 26 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics.

Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Susan Alojandro. And si Ma'am Ruana Villaran Erbito, of course, Suki Kugidni. Ma'am Jonah Dugaduga, always nag-monitor sa Hinigaran. Thank you very much, Gid, sa inyo. Salamat man sa kay Sir John Ray Tabara. Nag-monitor lang ko diri sa Barangay Minuyan, Mursa, Purok Magtahos, Ma'am Shan. Thank you very much, Sir John Ray. Sa mga suki ko dara sa Banwasang Mursa, good afternoon sa inyo. Salamat, Gid. Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, thank you very much. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Sir Kim Flora, salamat, Gid. Kadamo-damo abi sa mga nag-comment sa post ko. Hindi ko man maubos. Thank you very much sa kay Ma'am Erdi Linda Espigol Blanco. Thank you sa kay Ma'am Nadine Caril Argilias Fernando. Ay, okay. Kilala, gid ko ni siguro nila or ginapamatian, gid ko nila. Ma'am Choli Nunez Colado, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Felisa, thank you very much. Fall down from the sky every time. Mayong hapon man sa kay Ma'am Anita Bonghanoy Resuelo Dinglas. Like me. Kagagmay-gagmay sa mga literana sa buong sa Facebook. Sa kay Ma'am Evan Magtubo. Salamat, Gid, for monitoring. Ma'am Jonaline Rondes Galila, good afternoon. Ma'am Johnny Meritita, Sir Leonardo Sevilla. Ma'am Annabel San Esteban, thank you very much. Kay Fernel Rigner, thank you so much. All the girls in town. Ma'am Wilma Navarro, pautining, nag-monitor man ba si Isubong, no? Thank you, Gil. Like Ma'am Angeles Kagil, Kagili, okay? Salamat, Gil. Kagil. Hindi ko makita, Mayo. Sir George Pineda Gaspi, salamat, Gil. Sir Milili Oligo, good afternoon. Salamat, Ma'am Christine, Ma'am Julie, once again. Pigin ni ang mga nakabulig kahapon kay Don Don. Naingin man niya ang feeling, di ba, nga ikaw ang nagabulig sang ikaw ang ginabuligan. Alauna, 32 sa ngaton oras, mga ka-K-Fan. Magtumaro sang Clinica Spore Biotics para healthy ang child. Para hindi mag-LBM. Para mas magnami ang inyong metabolism. Nami ang pagtunaw sang pagkaon sa inyong child. Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: saya. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gidgada ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bila sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsagan ko na lang na natula ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong matiin nyo. Wala na na yun?
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
10: Extend supplement for men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: night shift,
19: OT,
20: breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony

Mga ka-K5, mga ton oras, 1:45 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup. Give your kids Mighty Sea Syrup adlaw-adlaw. Hatagin nyo man sila sang Memory Plus Syrup, available ina sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Ang mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center products. Mga klinika products sa ara mandara sa Maze Wellness Product Center, mga kakaibig. Ay nga mahatagan ninyo adlaw-adlaw sang Mighty Sea kag Memory Plus ang inyo nga mga kabataan.

phone ang edad nila is 15 years old below. Mas mangin active sila, mas mangin maalam. Kung ginahatagan ninyo sila sang Memory Plus kag Mighty C0. Thank you, kids, sa mga nagapamati sa aton sa Bacolod Plaza Mart. Sa mga nagapamati sa aton sa downtown area sang Bacolod, good afternoon sa inyo tanan. Apektado sa gihapon sang habagat or southwest monsoon ang Iloilo, Antique kag Guimaras. Pero karon i-check ko ni by 4 PM. Kung apektado sa gihapon sang habagat ang tatlo ka mga lugar diri sa aton sa Western Visayas. Galing kay kita diriya sa Negros Occidental. Ari na kita sa Negros Island Region. So hindi na kita kabahin sa Western Visayas. Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, maeksperyensahan ang magaluumon nga kalangitan sa Iloilo, Antique kag Guimaras, subong man ang mga pagpanaguob kag pagbuubo sang ulan. So ang siling sang pag-asa, dapat maghalong gid ang mga residente sa mga pagbaha kag landslides, especially kung magbuubo na ang mabaskog nga ulan. May ginamonitor ang pag-asa nga isa ka bagyo, ining bagyo nga si Maymay kahapon, duhani ka LPA ang ginamonitor sang pag-asa. Today ang isa ka LPA nalusaw na, and then ginamonitor nila ang isa ka LPA nga nangin bagyo. Amo ni subong si Bagyo Maymay. Dito ni siya galing, nag-aapekto sa mga lugar sa Luzon area. And kaina mga alas 5 nakita ng sentro ni Maymay sa kalayuon nga 170 kilometros gikan sa nakatundan nga bahin sang Baknotan, La Union. Subong niya ti gabubo gito ya ang lugar ang ulan sa Luzon area. May mga pagbaha na, may landslides na nga nagluntad sa isa to ka lugar sa Luzon kaina. Pero ang forecast sang pag-asa sa masunod nga inadlaw si maghina na ining si Bagyo Maymay. Kakaina sang aga isa ini siya ka tropical storm. Ang puwersa niya is from 65 to 80 kilometers per hour. 1:48 PM mga ton oras, mga ka K5, sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, happy birthday sa inyo. Today is August 5, 2026. Kadasig lang no, after sang August, September. Birth month na, mga ka K5. Excited na kuya gani mag-play sang birthday song. Christmas song. Dari sa ating program, it's your time to shine. Happy birthday, ha? Huh?

kahapon may ginapag-greet sa akon si Sir Bong Sao sa Lumayno. Daw kasin ni Sir Bong si Ma'am Janice Sausa Wanse. Daw nag-celebrate sa iya birthday kahapon. Galing wala ko ni siya mag-greet. No? So, subong na lang ko mabawi sa imo Ma'am Janice. Belated happy birthday sa kasin ni Sir Bong Sausa Lumayno nga si Ma'am Janice Sausa Wanse. Sa Sausa family, dara sa La Carlota City. Sili ni Sir Bong Bumishain. Solid gina sila yan. Nagapamati always sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, gid sa inyo. Once again, belated happy birthday sa kasi ni Sir Bong Sausa Lumayno na si Ma'am Janice Sausa Wanse. Nagsaiban pag yun nga nag-celebrate sa ila birthday today, August 5, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo.

1:54 p.m. ang aton oras. Take your mighty C capsule adlaw-adlaw sa mga active men and women, especially sa mga senior citizens. Kay nagapabakod ini sa imong resistensya, kag nagabulig ini para madugangan ang imong energy, especially kung nagabatsag ikaw sa pagpalangluya, pero kung magsigi-sigi ang pagbatsag sa pagpalanghina, magpakonsulta na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street sa Tubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Thank you, Ma'am Cecilia Banzon. Nagapamati sila right now sa Barangay Mandalaga. Si Indang Ara Mandera ko no kay Ma'am Cecilia Banzon, nag-a-updanay sila. Thank you very much. Mayong hapon man sa kay Ma'am Grace Mar Peredo. Thank you very much also kay Ma'am Beans Delphine. And sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. I-greet ko lang sila later on. Ma'am Marilyn Carranza, Ma'am Alma Doronila, and Ma'am Tessie Roca Sabio. Thank you again, Ma'am Tessie. Si Ma'am Tessie ko no, pero may nagapamati sa may barangay Mansilingan sa Purok Fortaleza. Salamat, salamat gid sa imo, Ma'am Tessie. Sa mga followers ko, once again, sa page ko, Sunshine Lacson Original, I love you all, and thank you for all your support. 1:56 p.m. ang aton oras. Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabatas, mga butika.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulaan? Dr. Ramil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulaanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No? Ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, gastore na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo ra ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
3: nami
4: imo
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So, bakod na immune system mo, may back up pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sang ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bis BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kuan amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3, D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO may D3.
0: D3 Bio.
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko. Na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Anak! Hello, anak! Kamusta ka da?
1: Okay lang ko, di ba? Ay, hugli. Nagabot ng package nga ginpadala ko da?
0: Ay, do, wala pa man, anak. Namangkot gani si papa mo kung ano to kunong ginpadala mo para sa iya.
1: Ambala siya, mga mabalaan niya lang na ako, nara na. Ay, hugli. Si Vince, guli, kamusta da, ma?
0: Okay lang. May nubya na.
1: Oh. Ay. May nubya? Eh nga, sinong nubya niya, ma?
0: Ay, ambot. Ah, wala man ang panugid sa amon. Wala yaman ni ganigin pakilala sa amon. Ang ambalang niya, napakasla na kuno niya kay nagabusong na.
1: Be,
0: ay, ano? Sus. Pero tay ganing kaakig na mo ni papa mo sa iya. O galing kay ti, ano muna kay ara na na? Ay, hindi mo na naman balik. Tingin ang balaan ko gani siya. Nakanugon lang sa pagpaiskwela ni Manong mo sa imo.
1: Nahan mo man si Vince, ma?
0: Nga bata to, ah.
1: Na wala siya makambal sa akon sa kamusin naman.
0: Gani.
1: Sige lang, ma, kay. Tawagan ko siya karon, ah.
0: Hindi, sige to. Tawag ito, ah. Kag-istorya, ha, bala to. Takot-tako pa siya na yun kung taga-diin ang migaya.
1: Oh.
0: Buh, kaya wala ginaya balaga panugid sa amo ni papa mo. Ambot nga ka si bata.

0: Vince, ano ginsugid kayo sa ako ni Mama? Nagabusong ko nunubya mo?
1: Oo, nong?
0: Nga wala ka ginanugid sa akon man. Nga may ginpabusong ka na. Ikanugun lang sa ginpadala ko sa mga pangtuisyon mo, dra.
1: Kwanabi, anon ko nung kay Ari na ni?
0: Kanugun. Ginuyangan mo lang, Vince. Kanugun sa mga suporta ko na sa imo nga hindi mo pagtaposon ang pag-iswila mo.
1: Nugun man tuod, nong, pero di wala na ako sa may mahimo eh. Ay. Ari na, natabo na ni. Pasensya gid nung ha.
0: Wala-wala ka gid bala mo. O gali. Nga sinong nubya mo ha?
1: Ako-akuan. Basta magpuli ka na lang nung ha. Sige ha. Bye
0: Vince,
1: na.
0: Vince,
1: bye.
0: Balikin lang. Hello. Vince. Hello. Ginpatay na niya. Pero anay ka. Sinong babae nga nubya niya man? Kahit wala man siya maging post sa Facebook. Sino ayan man?

0: Tol, itlawan gud kami ni si Mo ba?
1: Amo man ako, Tol. Bakasyon man lang niya. Mabalik pa man ko dito, la.
0: Kasi hindi ka nakabalik sa Qatar, Tol. Kiti, pakaslan mo na si Palalabs mo, Tol.
1: Depende, Tol, la. Kung handa na siya, ti, wala problema. Kasamda yun eh. Bisan ako ganito, Tol, do, maano naman nga magkapamilya, Tol eh.
0: Paano, Tol, la? Halang sa biyahe, Tol, la.
1: Salamat kita, la.

0: Abau ah.
1: Oh, kenapa Adah, sandalan itu?
0: Bang, aku dia rindu ke Rublik show.
2: Siyempre pa, imoy na.
0: Oh, salamat, ginanak.
1: Bau si Papa, mo may Rublik sa ako yun, no? Ako wala.
2: Ba, siyempre, may harap man eh. O, Aryo.
1: Oh. Ay! Aray. Ay, abaw!
0: Abaw!
1: Kunako-nako, nga gold niya ko lintas, nakma!
2: Oh.
1: Ako din na, kayo mo, thank you,
2: ma.
1: Thank you.
2: Wala sa kaso, ma.
1: Oh,
2: ay, hugali ma si Vince din. Ay. Madamo ko sang dala para sa iya. Kag may sapatos di sa nga mic ko.
1: Ay, timing good. Kay pag abot mo, naglakat sila ni Ella at sila sa sentro. Oh. Nagpaprinatal. Nagambal sa akon nga, karon ang kuno sila makadto diri.
2: Oh. Anong siling mo, ma? Upod sila ni Ella?
1: Oo. Si Ella bala nga taga Purok Ocean View.
0: Oo, oh, anak. Bao. Ulihi lang na muna ibalaan ng nubya gali ni Binsya si Ilagle.
1: Mm-mm.
2: Ano pa? Oh, Diyos ko, hindi patutin eh.
1: Hindi.
2: Na? Si Ilang nubyo ni Vince.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit di ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Sa
1: akong tutunan,
2: salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
22: let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Magtasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

0: Eh, sino bala? Oh. Ba, Jared?
1: Jay, mayong adlaw.
0: Ay, mayong adlaw man. Ay, dali ka, magsulod ka.
1: Salamat ka, Jay. Hindi na lang. Kwan, diretsuhon ko na ikaw. Kwan, Jay. Sangsan o lang nangin sila ni Ila kagsang manghud ko.
0: Ay, Kwan, Jared. Malawig nga istorya. Bisan ako, hindi ako makapating nga nagbusong si Ila sa manghud mo.
1: Oh, abi mo, Jay. Palangga ko katama si Ila.
0: Ay.
1: Tingala ko man nga wala na siya nagapanawag sa akon. Tingali amo na sining natabo. Tup-tup subong. Wala pa makapakita sa akon na manghud ko. Kag si Ila. Ganit siya nagpasimpalad ko di. Kay base kun ari pa lang sila diri.
0: Ay, Kwan Jared. Ato sila subong sa banwa. May ginprasis ng mga papeles. Ay, Jared to. Sa liwat, ako nang nagapangayo pasensya sa nabuhat sang anak ko sa ipo. Ako nang nagapangayo pasensya to.

0: Okay ka lang na, Hak?
1: Oh. Ay, okay lang ako, ma.
0: Eh, anong kalain ang pamatsyag mo? Abidan, eh, ano ha? Okay, kuhaan ko ikaw sang bulong.
1: Agkwan, okay lang, ma. Wala ini.
0: Natungod bala ina sa ila ni Ella kag Vince?
1: Ay, wala, ma. Okay lang ako. Happy na ako para sa manghud ko, ma.
0: Jared!

0: Nong, welcome home.
1: Salamat. O, gali, sa DNC ila?
0: Kuan, ato sa Balay Nila. Wala siya nag-upod sa akon eh.
1: Amo bala? Vince.
0: Nong?
1: Nga gidbutig mo sa akon. Nga si Ila galing nubyo mo.
0: Nong kay... Kay kun ihambal ko sa imo, basi kun maglain ka kag... May malain ka nga buhaton dito sa buwasang pungsod.
1: Nga ginagaw mo sa akon si Ila.
0: Nong wala ko siya ginagaw sa imo. Kundi sang time nga wala ka, ara ko nga nagka-comfort sa iya.
1: Abi mo, wala akong makibalo. Ha? Wala akong makibalo kung anong himuon ko. Na gusto taka sumbagon. O galit hindi ko mahimo. Pinalangka taka nga manghon.
0: Nong?
1: Kaglabis sa tanan. Tuha lang kita kabagutod, pero amo pa nang gibuhat mo sa akon.
0: Nong, patawara ko nung ari na ni natabo na ini tani dapat magmalipayon ka na lang sa kabuhi ko subong nung

0: Anak, yawala ka na nag-ihilisaw. Balakad kita sa ospital. Excited ako kung makita ang apo ko. Kaya siyempre, hinablos mo.
1: Ah, pa. Sige lang pa. Masunod lang ako dito.
0: Dati nga alabala kami ni mama mo. Nga daw wala ka nalipay nga. Nagbata ng lubyan ni Vince.
1: Nalipay ko pa. Siguro kapoy lang ko pa.
0: Ate, sige. Mag-ilis ka ha. Kaya mauna lang kami ni mama mo.
1: Oo pa. Masunod ako.
0: Sige anak. Katuon ko si mama mo sa piyak ang kwarto.
1: Oo pa.
0: Oh. Dai! Malakad ito. Tapos na ito.
2: Kung nakahipalo lang ka mo. Kung daw ano kasakit sa akin. Kung nakahipalo lang ka mo.

0: Bawir tinggi kau kau cakap pun aku no. Boleh lihat kita sakun.
1: Grabe ang mga kalipay ni Mama kat ni Papa mo, babe, sa anak ta.
2: Oo, babe. Siyempre, first up po nila eh. No? Kabalo ko, madugay mo na ini nga ginahulat. Mabayaan ko, anay ka mo, ha? Dira na ka mo.
3: Vince, salamat, ha?
2: Wala kaso nung, ha? Babe, kabalo ko, maiambal ka man kay Manong. Bayaan ko, anay ka mo, ha? Kantuan ko lang ang anak ta sa ilan ni Mama kag Papa.
3: Sa katapusan, na istorya ko naman gid ikaw. Bayaw.
1: Jared? Kay balo ko nga akik kasakot. I'm so sorry.
3: Wala na ako sang bahay mo. Kundi batuno na lang ang sorry mo. Pero ila, nagkahipalo ka bala kung doon ano kasakit ang inhimo niyo sa akin. Gitraituran niyo ako ni Vince.
1: Janet! Kahimalo ako ka na sakitan ka. Oo, palanggata ka. Pero si Vince ang amay sang anak ko. Kagmanghod mo, Jared. Kagisa pa. Pila na lang kabulan, mapakasal na kami.
2: Sakit. Sakit ka, tama, Ilan. Pero wala na ako sang mahimu pa. Kundi taguo na lang ang sakit, tumtum buhay ako.
1: Jared. Sa lihot na gamangayo ako sa patawad sa imo. Pero matuna na lang nga hindi kitang para sa isa kagisa. Ipangamuyo na lang nga mayong pag-upod namon sa mahod mo.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:33 ang aton oras, mga ka-K-Fan. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Balik kita sa aton nga program, It's Your Time to Shine. I'd like to greet Barlow Jones. Hi, Tita Shine. Ako gali si Jones. Gusto ko lang tani magpatamyaw sa akon nga lolo nga taga Talisay sa Bukid kami ayon nagaistar. Gusto ko lang tani ipatamyaw ang akon lolo kay permisya nagapamati sa inyo. Adlaw-adlaw gid tungod wala kami TV. Bisan amo na lang na ang ngalan sang akon nga lolo si Elsor Bahin. Lolo Elsor Bahin, good afternoon. Permisya nagapamati sa inyo. Salamat, Ged. Wala ako subong sa amon kay ari ko sa banwa sang Talisay o sa syudad sang Talisay kay tungod may klase na ako. I'm sure nga gaandar na dito ang radio sa amon sa Bukid. Patamyaw lang po, palihog, malipay, gina siya. Wow, good afternoon. Thank you very much. Barlow Jones. Diri abi sa iyang Facebook account name, lain ang spelling. Tapos pag chat niya sa akon, do Jonis, mani magbasa. Jonis, thank you very much. And sa kay Lolo Elsor Bahin. Lolo Elsor, kumusta ikaw dara? Good afternoon sa imo. Salamat gid sa imo suporta sa K5 News FM. Sa mga lolo, sa mga senior citizens, sa mga lola nga nagapamati, take gid kamo ha sang aton nga mga klinika products. Importante na abi kung may edad ka na, especially kung senior citizen ka na, no? Kinahanglan hindi magsaka ang imong BP, kinahanglan hindi magsaka ang imong blood sugar, kinahanglan hindi magsaka ang imong bad cholesterol level sa dugo, kinahanglan mapahilayo ikaw sa balatian sa korason, budlay na naiyano, kinahanglan malikawan ang pneumonia. That is why may mga clinical products kita para sa mga senior citizens. Kung matumar nyo ni religiously, mapaiway gid ang problema sa ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio ang munang naghahatag sa inyo sang depensa or naghahatag sa inyo sang proteksyon against viral infection, against bacteria, against fungi nga pwede maghalit sa inyo. Ang aton nga DTX 500 capsule ang munang nagapugong para maging para hindi magsaka ang inyong blood sugar level, para hindi magsaka ang inyong BP, para hindi magsaka ang inyong bad cholesterol level sa dugo, para malikawan ang balatian sa korason. May Mighty C capsule pagid kita nga gina recommend gid sa mga senior citizens para magbakod ang ilang resistensya. Salamat gid sa tanan-tanan nga nagapamati, no, dara sa may Talisay City, especially sa kay Lolo Elsor Bahin, ang imong apo. Love kagid sang imong apo lolo. Mayong hapon gid sa inyo. Thank you very much. Ang balikan ko lang ang istorya, no, sa drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Hindi tagin mapaktan ang swerte sa sang kada tao sa paghigugma. Basta paghigugma na gani, budlay, no? Ang importante nga sa relationship, nangin honest ikaw, kag hindi ikaw ang nagluib. Kaya abi ninyo kabudlay mag-move on kung ikaw ang nagluib sa relasyon. Kay maabot gid ang adlaw nga hinulsulan mo ang ginhimo mo nga pagtraidor sa imo nga karelasyon or sa imo nga utod. Pero kung tani ang paghinulsol, maupdan sang pagpangayo sang patawan. Sa matuod lang, ang pinakamasakit nga bagay or ang pinakamasakit diri kung ang imo gintraidoran kadugo mo or utod mo, no? Sa bisan ano nga bagay, basta gintraidoran mo kadugo mo, daw bugat na gawa sa bugat siya gawa dalahon sa konsensya, no? Ilabi na gid kun involve ang, you know, relationship, no? Tapos ang ilabi na gid kun ang problema is relationship or relasyon, tapos ang involve is magulutod. Isa lang ang dapat nga himuon, agud nga mas mangin mamag-an ang tanan, ang magpatawad. Buy-an ang anuman nga pagdumot, no? Mabudlay, of course,
Pero kung hindi mo pagtun-an ang pagpatawad or ang magpatawad, ikaw sa gihapon ang masakripisyo emotionally. Ang importante nga, ma-secure mo, anay, ang imo kaugalingon eh. Ano ba lang makapamag-an sa imo nga buot? Ano ba lang makabulig sa imo para makamove on ka na? Diba? Ang magpatawan. Sa sini nga sitwasyon, wala na sang iban pa nga makabulig sa imo, kundi ang imo lang gid nga kaugalingon, no one else. Wala na sang iban pa. And I always say, updi ina sang pagpangamuyo ang tanan nga problema, ang tanan nga mabugat nga ginadala mo, or ang tanan nga sakit sa balatsagon or sakit sa buot nga ginadala mo nga daw porti kabugat sa dughan, updi gid ina sang pagpangamuyo. Kaysa panahon nga yara ikaw sa problema, nangako gid ya ang Dios nga indi kaniya pagpabay-an. Alas 2:39 nga aton oras.

0: Alas 2:42 sa ngaton oras, mga ka-K5. Dumduman nyo gid or ibutang nyo gid na sa paminsaron nyo nga nangako gid siya. Nangako gid ang somebody up there. Nangako gid ang Dios nga hindi niya ikaw pagpabayaan. Kaina, by the way, nag-istorya kami ni Sir Boom. Siling ko gani sa inyo bukas sa gihapon ang number, Gcash number ni Sir Boom Granada, para sa inyo ng mga bulig, for those who wanna share their blessings sa aton ginabuligan kahapon or halin pa kahapon, no, nga si Baby Don Don. Ayan ko, abi magtawag sa iya Don Don eh. Roy ang iyang ngalan, actually first name niya. And ara na siya sa Facebook page natun sa K5 News FM nga ba, FB page, no? Ara da ang makita ninyo dira si Don Don. Kung ano kadako sang iya nga bukol sa likod, and then hindi siya makapupo, gahabok na ang iya nga tiyan. Gintingwaan nila nga makapaschedule sa Corazon Luxing kay hindi maka-afford ang pamilya, ang iya nga parents nagatrabaho sa kampo. Ang ilang income weekly is 900 pesos lang. So ginabuligan si Don Don sang simbahan, pero hindi gid makaigo, no? Taga dito sila sa Cadiz. Imagine, nagkatupad rin sila sa K5 News FM para magpangayo sang bulig, para lang madala sa ospital si Don Don kag mahingagaw ang iyang operasyon. Nakatipon kita sang masobra na 10K, as far as I can remember. And ari dari si Sir Boom para i-report sa inyo ang bulig na amo na baton. Ang number, once again, Gcash number ni Sir Boom Granada, 0991-59-29-015. Ang ngalan is Carlo Uberas. Once again, ang number is 0991-59-29-015. Sir Boom, good afternoon.
1: Mayang hapon, Miss Shine. Amo man sa aton nga mga tagpalamati sa imong programa, no? It's your time to shine. Update bulig para kay Baby Roy.
0: Okay.
1: Si Ron Ron. Mm-hmm. Balikan naton, Miss Shine, kahapon.
0: Don Don. Si Don Don.
1: Si Don Don.
0: Okay.
1: Balikan naton kahapon, nagkagtudiri sa istasyon ang iloy ni Roy. Para magpangayo sang bulig, no? Para ano to, Miss Shine, tani, 15,000 para i-down sa ospital.
0: Yes.
1: Para maoperahan si Baby Roy.
0: Mm-mm.
1: So kahapon, nakatipon kita sang 7,000. Halin ina sa ato ng mga listeners, kahapon may ara kita live, no? Pamaagi sa ato nga Gcash. And of course, kay Sir Al Janma, nagatagman sang 1,000. Miss Jean Shatita, 500. Ikaw man, Miss Shine, no? 500 pesos. So kahapon, kagabi, nag-send man ako sang 1,300. Kay damo ka send, Miss Shine, eh.
0: Pero yes.
1: 5 pesos, 20 mm-hmm. pesos, ang pinakadako, 1,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: So, kaina sang aga, nag-send kita sang 1,600 ang natipo natin sang aga. So, kaina, nagatagman liwat si Sir Aljan sang 1,000. So, na-send ko to sa ila is 10,900. So, subong, naging check kong aton nga, ano, nga Gcash machine, may nagsulod nga 100, 150, 200,

0: So masaya naman ako after ni. So ang sa aton dira ng mga listeners no nga luyag maghatag bulig para kay Baby Roy. Ang aton nga GCash number amo na ang 0991592901. GCash name Carlo Oberas. Sa liwat 0991592901. So ga ano man mi shine ino, gapasalamat kita sa tanan-tanan nga nagbulig sa kay Baby Roy.
1: Pila na gani ang ato na ano na na tipon tanan-tanan?
0: 11,350.
1: Ang down payment is 15,000. Amo nang ginapangayo sa ospital. Pero kabay pa kuntani nga mabuligan sila ni Congressman Javi or Javi Benitez. No, kay kahapon.
0: Amo man tong hambato,
1: di ba? Yes, oo. In suggest man abi sa ako ni Doc Doc Itik Itoriaga. Para nga mahingagaw kay neurosurgeon, gidang kinahanglan, si Doc Itik is connected sang una sa Silay, pero wala sang neurosurgeon sa Silay. So, gin-refer sila diri sa Corazon Locsin. As I've said, wala pagid sila maskedulan. Ti ang bata, nagahabok na ang iyang chan. Kinahanglan na gin mahingagaw. Ti maoperahan siya sa Mercy. Silimang gani ni Doc Itik niya sa Mercy Hospital, may ara na. O galing kay ti kinahanglan ang down payment. Hay, doga amat-amat, ano wala, anak, ang pag-asa nga ginasiling. Nga mahingagaw si Roy, it's because si Don Don, makita mo, dogi na, siling mo doka okay lang siya, no?
0: Oo, okay siya, Michelle.
1: O galing kay makita.
0: Makita. Galing siya nga tsura, no? Nga may ginabatsyag ang bata.
1: O, kay Gayuhum. Gayuhum. Kanami isang iya nga aura. O galing. At tapos kung kwa, gahipos lang git siya. Tapos kung kwaon mo siya, makadto siya sa imo, makakos lang siya. And he is only 1 year old. Isa pa lang
0: isa
1: siya katuig.
0: Isa katuig kagwalo
1: ka kagwalo kabulan. Ay, isa katuig kagwalo kabulan?
0: Oo. Isa katuig kagwalo kabulan.
1: Piniwang gito siya.
0: Baby dog.
1: Gamay gito siya sa iya nga edad. Abi ko gani kung isa pa lang katuig. Kung mag-isa katuig, kagwalo kabulan, anak, gamay gito siya. Kag masyado gito siya kamag-an sa amuto nga edad. So, kinanglan maoperahan gito siya immediately. Thank you very much, Sir Boom.
0: Thank you,
1: 11,000,
0: please.
1: Yes, 350.
0: Uh-huh. Sa liwat, ang aton nga GCash number, amo na ang 0991592901. Ara man sa aton nga page, Michelle, no? Kung hindi nila makuha, pwede ito nila ma-review.
1: Hugot Love Lines.
0: K5 Hugot Love Lines, 11.5 FM Bacolod.
1: Yes po, kay nag-live kami kahapon. So it's your time to shine program. Thank you very much, Sir Boom Granada. Las 2:49 ang aton oras mga ka-K5.

Salamat sa kay Ma'am Venus Halmas. Sigurado ko nagapamati sa gihapon sa It's Her Time to Shine program. Kapanita gina siya ideya. Ang siling niya sa ako, naguba ko nung iyang radyo. Pero kapangita gina sila ideya nga makapamati gid sa It's Her Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Bings Delphine. I've never seen you lying on my pillow. Si Ma'am Angie Aloy, basi nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Sa mga taga Puro Kapisan, Barangay Vista Alegre, salamat, Ged. Ma'am Angie, good afternoon.

Si Inday Zilia Velches Escamos, kinatamyaw ko man sa maayong hapon. Salamat gid sa family Mendoza, family Escamos, sa mga suki nato dira sa Molucabuc Island sa Sagayseri. Gusto ko ginadara bala makaduan. Salamat gid sa inyo sa mga taga Molucabuc Island in Sagayseri. I know nagapamati gid ang mga taga Sagay. Thank you very much gid sa mga taga Sagayseri. Damo pa ko balatani i-share sa inyo, nagligad to bala parte sa mga nadakpan ng mga rapist. Ang ilang agin pang rape nagbululusong, oo may amay pagito nga nadakpan nga gin rape niya ang anak niya. My goodness. Damo pa ko tani i-share sa inyo, but anyway, let's have our horoscope this time. Try ko lang basi makuan ko. Mabasa ko, DTX Coffee Mix mga ka-K-Fan. Samta nagapamati kamo sang inyong kapalaran for the day. Init na kamodera sang tubig kay mainom na kita sang aton paborito nga coffee, DTX Coffee Mix. Leo July 23 to August 22, kunara darang inyong birthday, ari or ang pizza, kunara dara no, ang pizza sang inyong birthday, ari ang inyong kapalaran for the day. Leo, hindi magduda ang mga kakilala mo nga mabaskog pa ang imong lawas. Pero ang sa pagkamatuod kuno mahina na ang imo ikaayong lawas. Virgo, hindi sila magduda nga mahina ka kaya makita nila baskog ka pa. Pero sa pagkamatuod mahina na ang imo ikaayong lawas. Virgo, Agosto 23, Tubtub, Setyembre 23. Makontento ka sa maayo nga pagtrato niya sa imo, kag sa amat-amat, madula mo ang imo nga bisyo. Libra, September 24 to October 23, mangin pasensyoso ikaw. Mangin pasensyosa ikaw. Scorpio, October 24 to November 22, ma-excite ka kung kaupod mo ang imong pinalangga sa kabuhi. Sagittarius, November 23 to December 21. Halungan ang tanan mo nga propiedad kag kagamitan. Capricorn, December 22 to January 19, may mga misunderstandings o kung hindi pag-insindihanay dara sa inyo nga ginaobrahan or sa inyo nga puluyan.

0: Buwas makita ay kita para sa isa na naman kay edisyon sa ngatong program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Iban pa nga mga binipisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao. Mostly, nga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed food, too much or sobra kadamo nga carbohydrates, gabi ka pakaunong kanon nga ang puti-puti gid namitan mo. Bisyo kaangay sa pag-inom kag pagpanigarilyo. Kun budlay gid nga malikawan ini nga mga tentasyon, dapat mag-daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, agud nga at least may magbulig detox sa imo lawas.
4: Sa pagkaon lang jud Sir GP sang mga mantikaon damo na guilty ya. Try nyo bala paminsar sa isa ka semana or pito ka adlaw. Sigurado kadamaan sa aton isa ka lipid nga mantika ng aton kan aton mapasulod sa aton lawas. Hindi lang pinirito Sir GP mo. Hindi ta pagkalipatan nga bisan laswa ang ginakaunta. Ginagisa ta man ana yang bumbay kagahos no bag-o pa man gindugangan sang sabaw ti mantika japo na. Ati pero ako maglasoya wala na yes
3: okay,
4: wala eh. As in lagaon lang ginaya. Alalang imo pa na prituhon ang bulunggay. Hindi na naya. Ini nga mamantika, ginapasulod ta sa aton lawas ang may potential nga magbara sa aton mga kaugatan leading to atherosclerosis. Isa ka sahi sang cardiovascular diseases. Amo na nga gainom gigo adlaw-adlaw Sir GP sang kwan, sang DTX 500, Mighty C, agod nga at least ha, di magid na malikawan mo makaon gi kaya mantikaon. May ma-neutralize man sa mga cholesterol nga pwedeng mag-oxidize dira sa imo kaugatan.
5: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
4: Kung gusto ta maglawig atong kabuhi, dapat sundon tang lifestyle sa nagasubra ang kalawig sa kabuhi. Ang aras Bible ang record. Tag 969.
3: Grabe no?
4: Grabe. Sobra pa gani nung iba no? Ang iba niya walang patay mo. Elijah kag ino ko yung patay ito mo. Basta exercise ka lang. Tapos wala kaon karne. Wala slag kaon ito mo. No? Puro utan kag prutas. Wala man bisyo. Gatulog sang sakto. No, bastante exercise. Wala elevator, wala kotse, wala sports car. Galakat sa GV mo. Wala man kalamay, wala soft drinks, wala kape pa to sa una ya. Wala cake, wala fast food, no? Pero tayo moderno na subong ang panahon. Wala nga naman nga
3: sa lasang.
4: Lasang ka, may maestar, mabalik ka to. Tapos para manginhealthy ka, hindi na. That's why na-invento ang mga suplemento. Na-invento ang mga antioxidant ng mga supplement. Like DTX 500, Mighty C, para piho manginhilti ang lawas ta. Magalawig ang aton nga kabuhi.
7: Correct, Doc Ramil, no? Ang health, Doc Ramil, wala ginahatag.
3: Gusto, ginapangabudlayan.
7: Wala man yung ginamagic.
3: It is being earned.
7: Ayun ako, no, you know, it's being earned. Ginapangabudlayan, tani, a good maging healthy kita, no? And one of that, isa sa pangabudlay, is to invest in our health. It takes patience and discipline. Kasi syempre, i-invest mo gid ang imo priorities, which is food supplements like DTX 500 and Mighty C, a very cheap investment. Only 22 pesos. May antioxidant ka na. May vitamin C ka na to fight off any kind of cell problems, no? It's like paying for your extra years nga, te. Paulihin mo pa i-claim nga tigulang ka bangod. You take DTX 500 and Mighty C every day. It's an investment that you could get sakto si Sir JP, no? During the end part of your days, no? Kung 60 ka na, mapalawig ka 5 years or 10 years, hindi naman bakal sang kwarta. Time is something cannot be bought, no?
4: Kaya kung may ara yan, bakal ko yan.
3: Ako man? Oo.
7: It will add more years to your cells. Kilayo ko sa oxidative stress nga guguba sa imo cellula. Kung ga DTX 500, kaga Mighty C ka. And of course, ang healthy years nga idugang sa life mo, hindi mo na mabakalan bal nga your life expectancy is priceless. That's why mag DTX 500 and Mighty C and
3: Pearson. Atuloy may ara to baligya palawig kabuhi. Amo ning DTX 500 kag Mighty Sir Pure C, no? So depende na sa inyo.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Ara mismo!
9: DTX 500!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Number 1.5
11: K5 News.
12: K5.
11: K5.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minyod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sakay ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend love.
10: Extend Supplement for Men!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akong panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: It's the best part of the day.

0: KK5 News FM News FM
1: P3 Bio yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mga butika.

0: Beauty Soap. Makaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang na natugla ang minyon sa kabaga kung ang planakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon?
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
4: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
1: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho makasumpun sa katong drama sa kahanginan. Gidugid makuhaon sa leksyon, gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sin-ogin ang gusto mo?

0: Mitch, Brianna, mabulagay na kami daddy ninyo.
1: Mitch, Brianna, nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae lang, gubuon niya ginang pamilya ta? Nga, ako lang bala nagaisanon nga bana nga na-involve sa extramarital affair? Girls, please, buligin ninyo ako nga mauluuluhan si mami ninyo.
0: Daddy, sa tood lang, kakapoy naman sige pamati sa inyo ni mami nga nag-aaway per me.
1: Ano?
2: Tood na, Dad.
1: Ang buhot ninyo, silingon. Sugot lang kamo nga magbulagay kami ni mami ninyo? Sugot lang kamo? Ha? Mga anak?
2: Bulagay na lang kamo, Dad. Kundiin kamo, happy dito kamo eh.
1: No! Hindi ako gusto nga magbulagay kami ni mami ninyo.
0: Really, Danilo? Are you really that stupid? Hindi ka gusto nga magbulagay kita? Pero hindi ka man gusto nga mag-untat sa bisyo mo? Abi mo ha, nagapalanindog ang balahibo ko magtulok sa imo. Oh. Sobra ka pakahigo sa patay nga sa apat ka ginauluran, Danilo. Ma-file ako sa annulment. Nakabatik ka? Ma-file ako sa annulment!
1: No, Pirina. Please. Maistoryahan pa nato nini. Maistoryahan pa nato nini.
0: I am done with you, Danilo. I am so done with you!

0: Upset si Sir Dan sa pang.
1: Hindi ko bisa iba yung mga paper trust.
0: Kaya si Kailin. Wala man nag-report dali sa opisina. Ang mayo pa. Samtang wala pa nagubangalan ko. Ma-exit na ako dali. Ma-file ako sa resignation. Kagbahala ka mula pa. Doon lang gagamuna eh. Hindi na ako gusto nga ma-involve pangalan ko sa kawianan ngayon eh. Oh. Bah. Si Sir Dan. Nag-message sa akin. Basahon yung message niya. Oh. Kadtuan ko kuno siya sa parking space ng isa kamal. Nag-ano ato siya man. Ay. Okay. Replyan ko siya. Coming, sir.

0: Arang auto ni Sir Dan. Nag-park sa pinakasulod gid nga parking area kay ni. Anong nagsulod sa ulo yung adres na nagpaamod yaman? Pare. Pare na ako sa tupad sa auto niya. Ba, nakita niya ako.
1: Oh. Oh, sulod. Sulod din eh. Sakay.
0: Oh. Oh.
1: Oh, isa lang ang puwertahan sa salakyan.
0: Oh. Iya, sir. Oh. Oh. Nga, gipakadto mo ako diri, sir.
2: Don't call me, sir. Hindi mo sinang tawag ka na itagon. Wala sang ibang nga tao, hindi ba lang?
0: Oh. Oh. Sir, nga ginlak ng puwertahan sa auto mo. Ano, sir, man? Ha, sir, ano ini?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
5: K5. News FM.

0: Manda? Ay, dali ako sa dugang ice cubes, be.
1: Ay, hoo, ma'am. Dali gid lang, ma'am, ha?
2: Mami? Enough na nga inom, ina. I thought bala hindi ka affected sa pagkapatay ni Daddy. Kagsang executive assistant niya nga si Ron.
0: Abi pa ba'y ilang akurbiyan na? Mapos ang maghambal. Pero hindi abo sinakapos ang ari sa tughan ko.
2: Abi ko, hate mo si Daddy.
0: Oo. Naugot ako sa iya. Doon kadamo isang palamangkutanon nga wala na sabat sa pagkapatay niya upon sang assistant niya nga si Ron.
2: Pamangkutabi si Miss Kylene, Mami. Basikan may masugid siya sa imo.
0: Amo manganing ginapanumdum ko eh. Pero din ang mas mayo. Nawala na lang ako sang matukiban pa. Ha, Brianna?
2: Kung sa bagay. Anyway, Mami, past is past. Move on. Face the present and enjoy life.
0: Thank you so much, Brianna. Anyway, din si Mitch, ha?
2: Naglakat. Abi ko nag-listen siya sa imo.
0: Isa pa gid ina sa mga salawayon diri sa balay. Nagalakat nga wala mo lang nag-listen siya. Kag wala man nagpaybalo kung sa diin makadto. Ay, Diyos ko. Kabudlay na sang bag-o nga generation subong intindihon.
3: Eh, Manda! Sa din ang ice ko! Ay, ano na kinapatigaan mo pa?
1: Ay, ma'am. Eh, ari na, ma'am. Ay, kuan. Eh, nakita ko nga nag-istorya pa ka mo ni Inday Brianna. Eh, iyon muna nga nahuya man ako magpalapit.
3: Ay, kundi tani naghambal ka sang excuse me? Ano nga? Eh, butang tao.
1: Ay, oo, ma'am.
3: Basi, gusto niyo mag-inom? Brianna? Manda, oh?
1: Ay, abaw, ma'am. Ay, kapait si na iya, mama. Ay, hindi ko na iya, ma'am.
2: Mami, red wine na lang. Ang less lang ang alcohol content.
3: Ah, okay. Ay, may ara dito sa minibar. Kuha ka mo dito sang red wine. Hope din niyo ako inom.
1: Ay, basta do juice lang, ma'am, ha? Okay na iya sa akin. Ya, mainom ko na iya,
2: yes,
1: ma'am.
2: Yes, iya, Manda. It tastes like juice lang. Pero, dumahubog ka man.
1: Ay, ti. Ay, hubog tanga tatlo ni mami mo, dahi. Ay, sadyagid ni karon. Sadyagid ni karon, ma!

0: Mommy, may meeting ang mga parents sa school namon sa about some moving up ceremony.
1: Sa amon man, ma'am. Sa senior high graduation namon.
2: Eh, hindi pwede nga iba nang ma-attensin, ha?
0: Mommy! May iba pa kami nga mommy, ha? Wala naman kami, daddy. Sino pa gating ma-attend? Alam lang si Yaya.
2: Si Yaya niyo na lang,
1: si Yaya
2: Manda,
1: na lang? Para daw kaladlawa ng gwa namon, eh. Mommy, attend ka gidya, ah. Ma-college na bala kami.
0: Gani man. By the way, Mitch, may napilian ka na nga course sa college?
2: Eh, oo matuod. Anong gusto mo nga course, Mitch?
0: Balaan ko na. Ma-doctor na siya, me. Gusto mo doctor na?
1: No way, no way. Business management na lang, ah. Para kung inkaso, ako mabulos kay mami sa appliance business naton.
2: Whatever. Basta pihua lang ang makatapos ka, ha? Don't waste your time. And also my money.
1: Your money? It's not just your money, mom. Kwarta man nila ni daddy.
2: Nga ginasalot mo ganyan si daddy mo, ha? Wala na siya.
1: Just saying.
0: Okay. Mitch! Hoy. Ara naman siya, oh.
2: Hoy! Sa diin ka naman makadto, ha? Mitch! Mitch!
0: Mami, mami. Kabayin na lang siya. Me? Abi ko wala anay ka wala na si daddy. Malinong na kita diri sa balay. Pero doon mo man balagi hapon. Kagahod si mo, me? Nga man, me, haw? Ha? Nga, ah!
2: Brianna? Anong buot mo silingon nga? Ako ang magarot? Nga ako ang masabad? Amo bala? Amo bala, Brianna?
0: Mami! Mami, relax. Hindi inang buot ko silingon. I mean, basi, nagapasingit ka lang kay wala ka love life.
2: Brianna?
0: Yes, Mami! Ngita bala, BF, me! Sige na, me! Sige na!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi!
9: Ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ito at lang ang IK Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kanginan. Kinyukit makuhaan sang pagturunan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Rotenya. Kagini ang inyong alagan EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sa hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Marcos. May panitugan kak, biyak si Pio!
1: May nga panawa sa Visayas, may nga po Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 5 kita karoon sa bulan naman sa inyo Agosto sa inyo tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sa inyo hapon, hantod lang kita alas 6 sa inyo gabi. Tutok na mga kakifive sa ato sa palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sa kadaman, ilabi na gid sang mga magpaasa lang. Welcome na mga suki naton nga matag palabali sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Kumusta nga aton sige mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, modernized bus drivers kag service bus drivers naton nga nagapamati na sa aton sige pala tuntunan. Sa aton sige mga vendors sa tatlo ka mga dalagko nga mga merkado publiko sa Burgos Public Market, Libertad Market kag Central Market. Bayong hapon sa inyong nga tanan. Madamo kita karong mga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaptan ako sa akon sing mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Cantalao, ang Noylay 4, ang Bechog Ocho. Panamay si Kubos Galagan, si K5
2: Spalma, El Castigador.
1: Live magkita ang babalian sa amon sa mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Malantaw magkita via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 and via TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang magkita ang babalian via audio streaming. I-download kag i-install sa inyong mga cellphones. Kung ikaw may Android phone dira, kagto ka na sa Google Play Store, i-download ang K5 News FM Philippines, kag i-install sa imo sing cellphone. Kung ikaw manda may iPhone, ti App Store ka kagto, i-search lang ang K5 News FM Philippines, kag pwede na kamo magka-K5 magapamati sa mga palatuntunan sa K5 News FM Philippines. Sininga oras pwede kayo kapamati via audio streaming. Kung gusto mo binisaya, dito ka sa may K5 News FM Dubagete, K5 News FM Bayawan. Kung gusto ka naman Ilonggong Ilonggo, K5 News FM Iloilo. Di kung gusto kaya Negrosanon o kung hiliga ako ni Hiligaynon, K5 News FM Bacolod 101.5. Medyo ba namin subong ang panahon mga kikifive, do wala galom gingadamol, ti posibilidad siguro, di ba hindi ni mag-ulan? Pero ti ulo aligmat kita mga kikifive, kay kabaloka ang panahon, sobra pa na kuno sa babayi mo. O nga, nagkulo kambyo-kambyo ang paminsaron. Alas 4:36 na, ululupod ta mga kikifive magpanggapes, samtang nagpamati ka mo sa mga balita, nga mong kapagadalon subong hapon. Inom na kita nga daan sa DTX Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Hindi magkalipata DTX Coffee Mix mga kakifive. Muning nga pinaka-paborito ko nga kape mga kakifive nga wala yan nagpasulab sa sulok-sulok. Wala yan nagasaka ang imusin nga stomach acids once ka mag-inom ka sa DTX Coffee Mix. Aton karon ka mag-check na ang dalagko ng mabalita nasyonal, yung gawon ko ni, kaya kung gisaga kahubsan kami uras, tawagan tabi si K5 Shine Lacson. Madamo sa mga balita nasyonal kang international nga mon nga pagadalaon si Hapon. Isa na dirabo naglinog niya sa may kwano, naglinog dito mismo sa may Davao Occidental sinigid lamang ng Miyerkules. Di may ara 6.4 magnitude nga linog. mga kaki 5 isa ka tectonic quake. O, 37 kilometros sa southwest. O, dira mismo sa may Balut Island. Mga kaki 5, sinigid lamang unto, alas 12-14. Mga kaki 5, di medyo madalum-dalum, kasi 13 kilometer ang kadalumon sining linog. O, intensity 5, nabatsyagan naman sa Glan, sa Sarangane. Ag intensity 4, nabatsyagan man sa Kiamba, sa Sarangane, General Santos City, Malungon, kag Arabel, Sarangani, and Tupi, and Pulumulok, South Cotabato. King Intensity 3 naman, nabatsyagan sa Maasim, sa Maitom, sa Malapatan, sa Lake Cebu, and Tampakan, South Cotabato. Kagang Intensity 2 naman, sa may City of Coronadal. Tinabatsyagan dira sa Surala, sa South Cotabato. Di wala man sa nga tsunami nga kuana nga threat sa na iguan sa nga linog mga kakipay. Ti ang FIVOX nagapandam git nga magulo aligmat. O kag magulo libanta regarding mga kakipay sa mga aftershocks da. O ti kabalo ko naman ang linog way niya nagasugid ngay malinog ko today. Malinog ko sa mga oras, bantay ka mo da. Daw kawatani mo. Nga kung ikaw ang nagakatulog, dira siya masulod. O, inang kampanti ka, dira niya mag-abot ining linog mga kakipay. And of course, update no sa nagkapatayon si Gyapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe naman ng mga kinambyuhan na sa prosecution panel kag sang defense panel. Isa na dira na istoryahan mga kakipay. Nga ginpamangkot lang kowa sa kay sa auditor no siling niya nga daw kanibag-o kung hindi kuno normal para sa iya no nga makita nga gingamit ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte kabaylo sang mga bulong. Ti gina gulubantaya ni naton kay ti nagligad gin pamangkot man to ni Attorney Powa ining witness man nga nagasiling ba mga kaki 5 nga ti sang sanok ka lang sugod ya kwan liquidate kag check sang confidential report o confidential fund sang office of the vice president nga ti first time pa man lang first time which is ti sa kay Vice Sara lang siya nagsugod. Oh, tinadumduman to na mga kaki 5 nagsugod siya trabaho sa kuwa. That was 2014 which is the Vice President Jijumar Binay pa ang Vice President of the Republic of the Philippines Santo. Iway man to gindrag man gani ang balga ni Attorney Powal niya hindi ko man gusto nga dalon ng pangalan ni Vice President Jijumar Binay niya ko niya. Gintlastar ko lang nga ti nagsugod ka to trabaho 2014 nga subong ka lang nagsugod inspection check gid sa mga pipila ka mga dokumento sang confidential funds. Nga ti kay first time lang nga may confidential fund mo. pero ti nagmention man sila subong nga ti hindi ko no normal. Galing yung isa mamangkot kabla, paano mo makumpere ang isa kabagay kung uay ka man niya sang iga-komparar na? Alright! Paano mo balaan nga gwapo si Remuel sa kay Adrian? Kay si Remuel yung nakita mo? Alright! Diba? Paano mo makumpere nga baskog kag hangkilan si Adrian sa kay Remuel? Alright! Kaya nakita mo nga si Adrian? Dapat may

0: FM, Caban, Calan City. Aras kay Gipad Shine, i-check ko ang mga dalagko ng mabalita gikatawan sa aton singa News Center Connection with the K5 Shine Lakson.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Sir Rods, mayang hapon, no? Amo ni subong ang sitwasyon sa bilog na Pilipinas.
0: Aha.
2: Sa Luzon, galaslas ang bagyo. Bagyo nga si Maymay.
0: Maymay. Mm.
2: Oo. And sa extreme northern Luzon na siya. Dito sa Senado, may impeachment trial na nagapadayon.
0: Aha.
2: And sa Mindanao, may mabaskong malinog kay ina. No, amo ni balang siling sa mga pumuluyo dito sa Mindanao, ang psychological impact amo na subong ang amon na ginapakibatuan bangod sa mga mabaskog na mga linog na nagluntag sa Mindanao halin pagibya sa Hunyo, kagaling pagibya sa nagliligan pagin, no? Dito sa area sa Mindanao. Amo na ganin siling ko bala sa imo kay ina sa Rod,
0: no,
2: Visayas nang gibya subong ang medyo masiling ko nga tulutawhay. Pero siling ni Dominique, niya Ma'am Shine, hindi na na iyo pagpangamuyuan nga may kalamidad sa Visayas.
0: Mm-hmm.
2: Doon na kulbaan din si Dominique. Anyway, unahon, tanin si Rod, ang sa impeachment trial. Kadumdum ka, Mary Grace Yatos, ano pag itong isa
0: na Nova, do may something Nova nga ngalan.
3: Alright!
0: Oo. Tapos may dong. May dong pag iya dong.
2: Nova, Dudong.
0: Damo Dudong. May, Dudong ang alan.
2: Ano pag ito?
0: Dudong. May Dudong pag ito mo. Daw tatlo, apat kabilog ng alan to. Nga puro Dudong ang first name. Ang apelyedo, lain-lain.
2: Ang kwan pag ito, Pati Ting.
0: Oh, Pati.
3: Alright!
2: Si Ting.
0: Tayo.
2: Mary Grace Piatto.
0: Uh-huh.
2: Nova Santos.
0: Uh-huh.
2: Pati Ting. Pati ni Nico Harina, ni Bala.
0: Oo. Oh.
2: Yung pinakuan ni Nina. Oo. Alejandro Piquet. Mga Munabla. Mga Fiona Biong. Do, amo ni mga ngalan na doon ginadudahan nila. Kag ginakuan, ginakwestiyon. Now, amo ni Dili si Rodzo, kahapon dimension naton ang circular, ang joint circular. Na dira, nakasaan ang guidelines or pagsulundan angot sa paggamit, pag-audit, pag-report, sang kagpag-release sang confidential funds.
0: Mm-hmm.
2: So, dira ka nang sa joint circular. May mga pangkot, ginapahanugutan bala base sa nakasaad sa joint circular ang paggamit sang mga alias, no, sa mga dokumento, no, sa confidential funds. Ang sabat dere sang witness na si Roderick Quamel, siling niya wala man abi nakasaad
0: sa provision
2: ginapahanugutan.
0: Mm-hmm.
2: So siling niya wala nakasaad kung ginapahanugutan. Pero wala man siya ginadumilian.
0: So meaning, pwede?
2: Oh, pwede siya gamiton. Pwede man na hindi. Then, ang klaro dere is sa explanation sang COA auditor na si Attorney Roderick Quamel na a witness sang prosecution, siling niya pwede nga gamiton. Kaya wala man din na dumilian. Doon mo na bala si Rods. Pero kinahanglan, sa akong napag-insindiya, pero kinahanglan na ang ibutang mo dahil ang angalan, matuod na tao. Hindi kay wala sang, hindi kay himo-himo lang bala.
0: Di isa ni ka K5 Shine, isa ni ka bagay nga ginatawag natong loophole sa sinang provisiones nga na kay ti way man nakabutang nga bawal, way man gimbutang nga pwede. So it's a call sang OVP kon anong ibutang dira, proti na tsakto nang imo punto mo nga dapat ibutang mo da nga tsakto man nga ngalan kon Rodolfo ngalan mo Rodolfo hindi Rods.
2: pwede nga ang recipient abi or pwede nga ang ara sa dokumento or sa resibo is Rods Palma.
0: Uh-huh.
2: Or Rods
0: Palm.

0: Oh, right.
1: Pero dapat inang si Rod Palm naga-exist.
2: Oh.
1: Ginasaya. Na ang matuod niya nga ngalan is Rodolfo Palma.
2: Oh,
1: Dapat lang punto.
2: Oh.
1: Dapat na si Rod. Hindi pwede. Kaya din klaro, gini mo, ni Senator Bam Aquino, kay nag-question si Senator Bam Aquino and also Senator Erwin Tulfo.
2: Uh-huh.
1: And naklaruhan ang paggamit sang alias na wala gali-inig na dumilian.
2: Uy.
1: Kay wala sa nakasaad sa guidelines na ginadumilian sa.
2: Correct.
1: Pero dapat, kung nagabutang kadera sang alias, ang tawo nga ina, tawo gidya, matuod nga tawo, hindi kay ginbutang-butang mo lang nga ina, ang tawo nga ina, wala nag-exist.
2: Correct.
1: Daw mo na bilang si Rod. Sa munang naklaruhan naton ka ina, no, sa paggamit sang alias, kedo very controversial din eh. Ang mga ngalan ni nga mga Mary Grace Piatos, kay tinga ang apelyido niya, ngalan sang Cecilia.
0: Oh, right!
1: Si Rod. Daw mo ginang argumento na din ko nigis ang nagliligat even before the start of the impeachment trial. Amo na nang nagululuwa no, ng mga ngalan ang ginahinambit sa mga prosecution na daw ka controversial na ginaimbestigahan nila sino si Mary Grace Piatos bla bla bla. So, naklaruhan na wala galiin na sa joint circular no, si Rod. Now, kadto kita sa dito sa area sa Luzon, si Rod. Basi ining si Tropical Storm Maymay, basi kung nag-landfall ini siya buwas sa area sa Luzon. Actually, gina-expect nila na magbukbo na ang ulan sa madamo ng mga lugar sa Pilipinas by tomorrow and on Friday. Ang pwersa ko noon ni Maymay nagbaskog eh. Ilang tropical storm.
2: Kuha na to, signal number 2 na BKK5 shined. Yes. Wind signal number 2 na. Dito mismo sa may northern Luzon. Oh.
1: 75 to 90 kilometers per hour ang iyan sininga pwersa. Kaya na stress. Sininga nga po nakitaan siya sa kalayoan na 155 kilometros. Gikan sa nakatundan nga bahin sa Sinait, Ilocos Sur. So, lapit-lapit, kung aring kita diri sa Sinait, ang distansya niya siguro mga sipalay.
2: Uy.
1: So, mga dira-dira, no? ang sentro sa bagyo. Or medyo ul-unhan pa din, no? Kasi 155 kilometers, 155 kilometers ang iya sininga kalayoon from Sinait, Ilocos Sur. And sining ko gani kaina si Rod, sa monitoring ko sa bagyo for so many years, talagsa lang iya nga ang bagyo halindari sa west, tapos nagagihong makadto sa east. Kalabanan sa monitoring ko ya, halindari sa east, makadto sa west.
2: Halindari ya, permiso sa sidlangan, hasta makadto nakatundan?
1: Yes, oo. Si Bagyo Maymay, haling sa nakatundan sang Pilipinas, makross ini siya sa mga lugar sa extreme northern Luzon, kuming sa nasiglangan nga bahin sang Pilipinas. And sini nga gabi, posible nga mag-landfall sa Ilocos, dito nga mga lugar sa extreme northern Luzon. Kaina sang unto, nakibot kita, kay may mabaskog na naman nga linog sa Mindanao. Ang una sa Rods nga din pagwa nga datos, it was magnitude 0.7.
2: Oh, 7.0. Oh, 7. Oo.
1: Yes, oh, magnitude 7.
2: Mm.
1: Siyempre, nagkaran-karan kita. Kaya ti, natabo na dito sa June 8 na may 7.8 magnitude ng linog sa Mindanao.
2: Uh-huh.
1: And siling ko gani kainan, si Kubasi, damo na naman ang magkalamatay. Pero bin-downgrade inis ang Seabok sa 6.4. And bin klaro diri ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na ang nagluntad kaina nga 6.4 magnitude na linog pasado las 12 aftershock ini sa 7.8 magnitude quake nga nagluntad man dito sa Mindanao. Galing kay tungod mabaskog sa gihapon ang 6.4 magnitude kaya padalumon is only 13 kilometers.
2: Sus na.
1: Sumabat nabaw. Sumabidya ang mabaskog mapagtayog. Yes, oo, manabaw siya. So sa babaw sa ginatindugan mga duta, basko media si Rod, ang pagtayog nga mabatsagan. In fact, na nabatsagan ang intensity 5
2: na grabe
1: sa banwasang Sarangani.
2: Mm.
1: And sa banwasang Glan, no, sa probinsya sang Sarangani, brother. Kay na-confuse kita because ari sa imo nga mga tagpalamati si Rod, klaruhon ta lang nga may ara sang Sarangani province kag may ara man sang Sarangani nga banwa.
2: Oh.
1: Dito sa Mindanao. So kay
2: do pareho lang ang kakipad siya in Iloilo kag Cebu. Ah. May Cebu yes, City, so, may Cebu Province, kag Iloilo City yes, and Iloilo Cebu Province. City, oh, bakulod lang yang alain yang probinsya tapos ini Negrosox Dental.
1: Yes. Mm. So amo na no, ang intensity 5 nabatsagan kaina sa banwasang Glan, iniya sa probinsya sang Sarangani si Rod. Abi mo amo to balang ginasiling ko, may mga pumuluyo dito nga nagapabuksan na gidlang ang ila subong ginapakibatuan ang kakulba kag ang psychological impact.
2: Siyempre.
1: Sa mga asod-asod nga pagtayog.
2: Ikaw pa naman magyan sang una to nga mo to nga kusog ng linog. Batyag na guro nga tulo tayo gamay ba si ang ibanda na traumatized pa na kakipeb siya?
1: That's right. That's the exact term na trauma ni sila si Rod. Salamat din. Report, Dikan sa News Center. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat kay Kakipeb Shine Lacson. Oy, may flash report. Si sino to? Si Kakipeb JR Hilantagaan. May ikuwaon talang dasig lang ha. Mabawi na ko commercial karon. Dasig lang, i-check na to. O kung balikan talang siya. Tawag sabi kay Kakipeb Rimmel, balikan niya right after commercial guro ha. Balikan talang ka Kakipeb JR ha. May natumbahan to nga ara na siya. Sige, kuwaon na lang, dasig lang, K5GR sa imusing flash report.
3: K5 News FM Flash Report.
2: K5GR, ibalita mo!
4: Yes, may nga, habon man sa ato niya, may natig palamatik. Sa K5 Road, sa kamas, panghitabo, trahita na natabo ni subong sa may bahin, sa may barangay bulan noon sa Datsang Sagani.
2: Hala?
4: No, subong kitla mga hapon. O sa diin, isa ka bata, kaki fibrots nga 8 anyos, ang napilpilan din isang puno kabore.
2: Uy!
4: Na samtang nagpahuway sa tulot sa ilang panimalay kaki fibrots.
2: Kagita, G, ara mo nang kita, subong, oh, nga bure na yun, nga natumba, oh.
4: Yes, kaki fibrots, ang puno sa bure, kaki fibrots, daw, hindi na ni mahakos ang duwa ka sa isang katao.
2: Dako, dako, laya-laya, no? Go ahead, kaki fibrots.
4: Halin pa kay Fibrod sa ang bata, kay Fibrod sa eskwelahan, na kay grade 2 na ni siya mo. Ay nagpahuway ni siya sa tulod sila pa ni Malay kay suno sa iyang kapit niya, may kapit di siya, suno sa iyang kapit, nga nagpahuway ang iyang utod kay naglain ang pamatsyag.
2: Uy!
4: Kagsubong lang po ni nga adlaw kay Fibrod nga nagpahuway ang bata, sulod sila pa ni Malay kay usually ang bata, gihalin sa eskwelahan, gampang lang ni kunong sagwa.
2: Uh-huh.
4: E nag-timing man subong kakipay brods nga nasamtang nagapahuway siya, nagtulog sa tulot sila nga balay, amo man pagtumba sa puno sa
2: suri
4: kakipay brods.
2: Dako-dako. Ti ang balay nila, amo ni Hong, nakita subong sa atong nga Facebook Live sa K5 News FM Bacolod 101.5. Amo ni Nipa, ang atop kakipa GR?
4: Yes, kakipay brods. Amo ni ang ilang balay, ang mid ni sa kawayan, Nipa, ni pa man niya tingting, ni pa man niya nga top, yung mga parte, puro kawayan, yung Jackie Fibrots, kasi may makita nga concrete sila nga balay.
2: Ay.
4: So, tindin, sige niya mabusdakan sa amon ni Kadako, nga puno sa buri, mawas active sa pagkakakakakakakakakakakak Fibrots.
2: So, napilpilan, gidsa, in short, kumustang status niya?
4: Hindi ka subo, takakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak wala na gid siya. Wala na siya sa ano, kay Pebrods. Kay hambal din sa nakakita. Nang nagkuha sa bata kay Pebrods. Sa ulo, mismo nagtupa ang puno sa buri kay Pebrods.
2: Sus, my goodness.
4: Atin siya na sa mga kaon, pero na lata.
2: Dunot kun sa amundi nawasak gid na pilpilan gid ang ulo. Siya lang isa sa balay kag 5 GR sang natabo ining incidente.
4: Some time ngayon naka K5 Rods, ang iya nga mama, araman sa kusina nila.
2: Oo.
4: Nakulod man sa inyong panimalay. Kagang iya nga papa, K5 Rods, ari lang po mismo, gatindog sang napit lang sa puno, sang buli.
2: Uy.
4: Puno sang puri, mga K5 Rods, kaya nagkakayo-kayo, resulta yung motor. Amo na lang to ay naging kakibot, nagulpi na lang tumba ang puno, kaburik, nga wala man siyang pampapasko ng hangin.
2: Oo. Kay, kung nakita ko ding buri kay K5 GR, ano naman eh, laya ng puno niya oh.
4: Oo, laya na ang iyang puno kay K5 Rods. As in gamay-gamay na lang gitiya ang hawit sa tuta. Pero wala siya daw, wala siya talima doon kay K5 Rods nga matumbas. Na kaya ang iyan ni nga mga dahon, perte po man siya healthy kay K5 Rods.
2: Uy.
4: Why gitiya sa sinyalis kay K5 Rods nga talitumba ang mga puno sa buri.
2: Sus my goodness, so sa pagkasubo man ng insidente. But anyway, ti kondolen sa pamilya, isa ka masubo ini nga ti estudyante kapid pa ini napatay matapos nga ti napilpilan sining puno sang buri nga sa pagkataas nga ng buri ni kag ang bugat sini kag G5GR ang mga dahon niya bla kay kon mahaplak ni siya ti ang puwersa ang bugat sa babaw dako gid ang kwani dako gid ang impact sa balay ti wasako.
4: Wasak gid sa kag ang puno gid mismo kag G5 Rods. Pilpi na ka dako daw pila na ni katuig ni nga ano ni? Ilan ni katuig na nga puno sa buri nay?
1: Kasi kami committee why pa bay pa kung natawo to ako pa na mo.
4: Wala pa namo natawo. Mali ang istorya ko sa buo kag G5 Rods. Lula ni isang bata.
2: Uy.
4: Ang sunod sa iya na wala pa sa natawo, ari na ni buri sa ni kag G5 Rods. So buting ganun ta ko dako
2: kag gulang na. Ahay. Si condolence kag G5GR, bang wa ka lang da karon mga video kag interview. Balikan ko karon right after the commercial.
4: Alright, sige kag K5 Rods.
2: Sige, salamat kag G5GR.
4: Alright, sige. Direkta dire sa may barangay Bulanon, inis kag G5GR Gilan Tagaan para sa programang El Castigador. At para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
2: Maraming salamat kay K5GR Hilan Tagaan, masubo nga balita dito mismo ya sa Sagay. Kiti na pilpilan ining bata nga nagapalupahuway bikay lain ng pamatyan. Magabalik ang palantuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas humid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilong na dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500 masaligan. Epektibo. DTX 500.
5: Iban pa nga mga binipisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tawo. Mostly, nga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed food, too much or sobra kadamo ka carbohydrates, gabi ka pakaunong kanon nga ang puti-puti gid namitan mo. Bisyo kaangay sa pag-inom kag pagpanigarilyo. Kun budlay gid nga malikawan ini nga mga tentasyon, dapat mag-daily supplementation sang DTX, may bang nag Mighty C or Pure C, agud nga at least may magbulig detox sa imulawas.
6: Sa pagkaon lang just Sir JP, isang mga mantikaon, damo na guilty ya. Try nyo bala paminsar sa isa ka semana or pito kadlaw. Sigurado kada sa aton isa ka lipid nga mantika ng aton kan aton mapasulod sa aton lawas hindi lang pinirito Sir JP mo.
5: Oh.
6: Hindi ta pagkalipatan nga bisan laswa ang ginakaunta ginagisa ta man ana yung Bombay kagahos no bag-o pa man gindugangan sang sabaw ti mantika Japo na.
5: Oh.
6: Ati pero ako maglasoya wala na yes
5: okay,
6: wala eh. As in lagaon lang ginaya. Alalang imo pa na prituhon ang bulunggay. Hindi na naya. Ini nga mamantika, ginapasulod ta sa atong lawas ang may potential nga magbara sa atong mga kaugatan leading to atherosclerosis. Isa ka sahi sang cardiovascular diseases. Amo na nga gainom gigo adlaw-adlaw sa GP sang kuan, sang DTX 500, may TC, agod nga at least ta, di magid na malikawan mo makaugi kaya mantikaon. May ma-neutralize man sa mga cholesterol nga pwedeng mag-oxidize dira sa imong kaugatan.
3: Nagapalang durum pala ang imong panulukan.
7: Bagal dingin pala ang imong nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
3: DTX 500.
7: Garantisado.
3: DTX 500.
6: Kung gusto ta maglawig at ang kabuhi, dapat sundon tang lifestyle sa nagasubra ang kalawig sa kabuhi. Ang aras Bible ang record. Tag 969.
5: Grabe, no?
6: Grabe, sobra pa gani nung iba, no? Ang iba niya, walang patay mo. Elijah kag ino ko yung patay to mo. Basta exercise ka lang, tapos wala kaon karne, wala slag kaon to mo.
5: Oh.
6: No? Puro utan kag prutas, wala man bisyo.
5: Mm.
6: Gatulog sang sakto. No, bastante exercise, mm. Wala elevator, wala kotse, wala sports car. Mm-hmm. Galakat sir GB mo. Wala man kalamay, wala soft drinks, wala kape pa to sa unaya.
5: Oh.
6: Wala cake, wala fast food, no? Pero tay modern no na subong ang panahon. Langa naman nga
5: sa lasang.
6: Lasang kay mo yung may star, balik ka to. Tapos para mangin healthy ka, hindi na. That's why na-invento ang mga suplemento. Na-invento ang mga antioxidant nga mga supplement. Like DTX 500, may TC, para piho manginhilti ang lawas ta. Magalawig ang aton nga kabuhi.
8: Correct, Dr. Ramil, no? Ang health, Dr. Ramil, wala ginahatag.
5: Gusto, ginapakabudlayan na iya.
8: Wala man yung ginamagic.
5: It is being earned.
8: Ayun ako, no, you know, it's being earned. Ginapakabudlayan, tani, a good maging healthy kita, no? And one of that, isa sa pangabudlay, is to invest in our health. It takes patience and discipline. Kasi syempre, i-invest mo gid ang imo priorities, which is food supplements like DTX 500 and Mighty C, a very cheap investment. Only 22 pesos. May antioxidant ka na. May vitamin C ka na to fight off any kind of cell problems, no? It's like paying for your extra years nga, ti. Paulihin mo pa, i-claim nga tigulang ka, bangod. You take DTX 500 and Mighty C every day. It's an investment that you could get sakto si Sir JP, no? During the end part of your days, no? Kung 60 ka na, mapalawig ka 5 years or 10 years, hindi naman bakal sang kwarta. Time is something cannot be bought, no?
6: Kaya ka may ara yan, bakal ko yan.
5: Ako man? Oo.
8: It will add more years to your cells. Kilayo ko sa oxidative stress nga guguba sa imo cellula. Kung ga DTX 500 kag Mighty C ka. And of course, ang healthy years nga idugang sa life mo, di mo na mabakal ang bal nga. Your life expectancy is priceless. That's why mag DTX 500 and Mighty C.
5: Atuloy may ara tuod baligya, palawig ka buhi. Amo ning DTX 500 kag Mighty C or Pure C, no? So depende na sa inyo.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubo
7: sang imo blood sugar!
3: DTX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis!
3: DTX 500!
9: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
10: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: D3 Bio.
7: Problema sa tangkaso?
3: Hilana, sipon, kagubo.
7: Tugas ang virus, kagbikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
7: Ang D3 Bio.
3: Puno sang lauric acid.
7: Naginahimo
3: monolaurine sang atong lawas.
7: Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
7: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
3: Yung may PC.
7: Ang VCO, yung
3: may D3,
7: mabagat ka.
3: DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Rina, firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
3: DTX, Coffee Mix.
7: Mabagat, magabuti ka.
3: DTX, Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
15: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako ng allergy.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
19: Ang kakulangan sang energy ina tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
19: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
18: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
21: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabaluman o sick?
23: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di, pre. Mustabo lang agabi, pre.
22: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Cheers sa barkada nating
30: night shift, OT, breadwinner.
29: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
30: Drink responsibly.
29: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
31: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
32: Red Horse Extra Strong.
0: the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod. Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: 101.5 K5 News.
3: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Oy, bago nyo lang gid manabatian ang kuna ha. Ang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition na pag-iwaton diri sa siyudad sa Bacolod. And this would be a Negros Island region nga balbalanay sang mga talentado naton nga mga estudyante sa sekundarya. Kung sa mga K5 magpa-indis-indis sila. Oh, just something like a newscast nga sila man ang human effects sa pagkanami. Oh, nami na pamatian. Makon mo yung mga isay, mambala. Sa mga balita, sa dugang ng mga balita, gumamo mo na. Oh, sila man ang direktor. Tapos sa balitang lokal, pwede lang po ang mapapremyo, magkakipay, makun mo yung 20 mil pesos. Ang first prize, second prize, 15,000, 10,000 ang third prize, and may mga consolation prizes pa. So, diriya sa Bacolod, kay Negros Island Region, hindi na mapapierde ang area sa Bacolod nga diri ka mo yung magpa-audition. Ang Talisay City, ng mga estudyante, eskulahanda sa Talisay City, high school, public at private, pwede magpa-audition ka sa K5. And then sa Silay, Talisay, Murcia, Bago, kag Bacolod. Di mapili kita diri mga K5 nga maging representante sang Central Negros, kita diri ang sentro, Talisay City, Silay City, Murcia, and the Bago City, and of course, Bacolod City. Di magapili kami sang representative nga group, no, nga magabunggo sa Sagay area o kung sa Southern Negros, sa Kabankalan, Sipalay, Hinubaan, kag Kawayan, Ilog, Hinigaran. Oh, basta may arad na tingin nyo yung audition dito kami sa may Kabankalan City. Dito kamo kagto sa Facebook page sa K5 News FM Kabankalan 102.9. Kung dito ka naman iskulahan from tapos ang Silay, Victorias, Ibi Magaluna, Manapla, Cadiz, Sagay, San Carlos, Escalante, hindi, ang Sagay ng Liesta. Sa Sagay City, magkamong pa-audition. Kaya niyara man sila magka-K5 sa natalana ng Petsa kung saan o sila mapa-audition. I-kuha nyo lang, i-contact nyo lang ang mga station managers. Sa Sagay City, si station manager Kulin Manzanares Cobia. Ay, hindi si Kulin ang manager sa Sagay, no? Ang manager sa Sagay, si Mary Kulin, Mary Cassandra Kulin Manzanares Cobia.
4: Alright!
3: Ang manager sa Kabankalan, si Jean Ray Siatita. Pag gusto ko nilawag ako program. Didiris Bakulod, si Rods Palma eh. Kag si Assistant Station Manager Marv Aranwez. Inami ang mga pangalan. Rods kag Marv. Nami ang mga pangalan. No? Kay Jean, kay Jean, Jean Ray. Namian ko kay Kulin. Kulin.
4: Alright.
3: Mary Kulin Cassandra Manzanares Cubia. Ay, grabe. Dito ka mo bisita sa Facebook page sa K5 News FM Sagay City. Kung sa San Carlos ka naman, Escalante, Toboso, Calatrava, San Carlos, dito ka mo mapaudisyon kay Sir SM Brian Morden. Oh, kung sa Canlaon naman, dito ka mo mapaudisyon kay Station Manager Steve Flores. Ate, ang Oriental, ti kung sa Bayawan ka, ti atoto si Station Manager Randy Coronel. Oh, dito ka mo pa-audition sila. Pero dili lang kuya ma-focus, Bacolod. Bacolod, ang area sa Bacolod, Central Negros, which is Silay, Talisay, Morsia, Bago, kag Bacolod City. Eh, mapapierde tayo? Hindi! Dapat kita manging kampyon. Oh, mga tanda, di nga mga newscaster, mga managers natin mo. Pero perdihon sa taga-kwa niya, taga-Central Negros niya. Ang taga-Sagaya, kwa niya. Tigaw niya mga taga-Sagaya.
4: Alright!
3: Ang taga-Kabankalan, yung mapapierde na ka mo. Oh, pero sa Johnny, dagko ka mapapremium magka K5. And this would be a masling naton training ground sa mga kabataan naton nga mangin future broadcasters, future journalist, mga anchorman, anchorwoman, mga DJ, ti sila ni, diri ka mo mahanas. Ti may nagpasaring no nga ma-join ang taga Mansilingan Agro Industrial High School, do ma-join mo. Oh, thank you gida. Mansilingan tapos ang Unoal, ya ma-join man kami. Oh, ti sa diyan eh. Intra na kamo magka K5 ara sa amon Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kaya masend lang kami dira sang link kung diin kamo pwede nga makapalista. And then mas set kami sang audition. Ang audition, so that would be check kami audition kay para Diris Bacolod, ah, para isa na lang ni naton. Kakuan ang audition, Diris Bacolod, kuan ang orientation, kundi nagpalista na ka mo. Agosto 30, may ara kita sang, sang audition. Oh, that would be Sunday. Kagto ko mo sa may K5 News FM Bacolod, diri ka mo mapa-audition. Mapili kami sang pinakasagad. No, kag pinakatalintado nga grupo. Nap-anom tub-tub na pulo kaka minutos malang nimo. Oh, ti sa 6 to 10 minutes muda nga pasundayag. Oh, mga ka K5 ang audition gali August 23, sorry. Ang audition August 23, kundi makwa na kamo sa audition, may orientation kita na would be on August 30. On the next Sunday na. By September 13, ang aton sini nga pagpasundayag sang tanan nga grupo sa isa kalako nga mall sa Bacolod. Ay, oo, sa pagkanami. And then, mga kaki-five, i-live din aton. O makita ka mo sa nagkasari-sari nga mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island. Isa dyan ni mga kaki-five, at hindi ba papirding iban nga mga eskwilaan niya, Morsia, ma-join man mo. O may mga daan din nga mga OJT sa ngunan niya. Sir, ma-join kami. Hindi na. College na kamuya. Yatag sa mga manghod niyo. No? Kamu na lang coach sa inyo sa mga manghod. No? Para at least magdaog sila sa aton sining K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Ini naman dulong sa kalawan sang Mighty City Alkaline Base Vitamin C, Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500. Dali lang gibala, nagkagtog gidari ang Office of the Municipal Social Welfare and Development. Sinigidaman nga hapon para naman sa isa ka panawagan. Narumduman nyo sa ining balita sadto, sadtong tinalikdan nga Abril 15, tuig 2026, narumduman nyo itong balita nga may duwa nga taga Barangay Takuling nga nagpanamang sa dalan sa may Salvacion, Murcia. Sus, my goodness, nakasapos ang isa kalapsag. No, isa kalapsag nga nakita nila sa kilid dalan, posibilidad ginbilin gid siyempre sang Iloy. Ini nga bata may kaki 5 ang ginpangalanan, no, sang mga otoridad naton taga CSWDO o kag DSWD, ginpangalanan nila gimbunyagan guru mo tangan ngalan nga si Joshua Gawan Bat Anon. Oh, dalingi sala ang ngalan gali si Kwan. Dalingi dag ginakorek ko ding akon, hindi gali si Joshua, siya sila gali nakakita. Ining bata mga kaki 5 nakitaan gali isang taga Barangay Takuling nga sanday Joshua Gawan Bat Anon, upo dito si Carl Jel Arpon kag si John Paul Medez nga taga Purok Violeta, Barangay Takuling. Sila ning nakakita sang lapsag alas 11:40 sang gabi sa tong talikdan nga Abril 15, tuig 2026 sa kilid mismo sang karsada sa Hacienda Bernabe, Bypass Road, Barangay Salvacion, Murcia, Negros Occidental. Ti ang bata nakitaan nga may putos nga asol nga bayo kag may panapton o kon naputos siya sini nga ulo nga nakakabit pa o kon nakaangot pa wa'y pamautod ang iya sini nga pusod o kon ang ginatawag naton nga umbilical cord kag ginapatawagan sumong sang MSWDO kung sino man nakakilala sa Iloy sa ginikanan na nagbilin sining bata. Palihog lang. Kadto kamo kung nabisita kamo sa Municipal Social Welfare Development Office kon MSWDO, Murcia, Negros Occidental, kag mag-coordinar dito. Oh, para makita niyong bata kagwapo. Bata ay kakwana ng very healthy na subong. Kag pwede magkamagani ka panawag sa ila. Sa ila sininga numero 0915-5229-970. 0915-5229-970. Pangitaon lang si Ma'am Charisma V. Ulimpo, MSWD Officer sang MSWDO Murcia, Negros Occidental. Ah, kagto ka mo to ah. Ulikdan yung mga bata nyo to. Tidako na from Abril, subong April, May, June, July. Tatlo na kabulan, no? Tidako ng bata, mga kakifay. Binapangita ka mo sang bata. Ang ginikanan nga nagbilinda, kabay pa nga konsensyahon ka. Ulik daman ang anghel nga ginbilin mo sa kilid dalang, kilid kampo. Alas 5:26 na, direkta na kita sa atong sige mga balita. Check tabi, sino nga ka-standby kaki 5 Remuel? Si kaki 5 Red Salgado. Himalaon ko ang detalye naman sa balita ni kaki 5 Red Salgado. Subong naka-standby sa line number 1. Naligit, arat nagaliyo si KK5 Red, please standby.
2: K5 News FM Live Report.
3: KK5 Red, ibalita mo.
5: Yes, KK5 Red, may hapon sa ato sinay mga tagpalabati sa programa ng El Castigador. Sinigid lang, mga hapon, i-break na ito. Dragit pa siya ng restret sa may Bangga Compact and siya parte sa Purok DM, Barangay Takuling, siyudad sa Bacor. Diniangot sa nagluntad, iyang stabbing incident. KK5 Red, ang informasyon nga nakuha na ito, ini sa tunga sa duwa ka mag-amiguhay, KK5 Red. Ang biktima gikilala nga si alias Rakrak, samtang hindi naman ining suspitsado gikilala naman nga si alias Sulay, mga 35 anyos, hindi naman biktima mga 30 anyos, hindi ba rin maglayo ang ilang sinigay edad si Kitay Bronce. Kaya actually nga padulungan natin itong pamilya, kaya sa informasyon na nakuha natin, magkabibuhay gini sila eh. Kaya actually kagapon nga, Kitay Bronce, ang ining suspitsado, nagpadulong panay sa puloy-an dira sa gabiktima agunti magkamustahanay pero natabo mag-iina dragi pasado last press sa hapon kifing rods sa informasyon ka nakuha natin kay Police Captain Peter John Ramos doon na
3: di kwa na sa subong si brother Peter John is ano na police major na kakita brad
5: oo. Actually, hindi sa may piyak langit nga bahay signalan, police major Peter John Ramos, uh-huh. Kevin Rods, kaya sunugan ni siya, at least natabo ining pagbunanay o pagbuno sinis sa biktima, may nagluntad pa nga tapulay Kevin Rods eh.
3: Uy.
5: Nagtapulay ining duwa, wala naging may baluan kung ano ni aga naging motibo sinis, kaya magtik, patayos pa yung aga ni balon sa kapulisan, kaya magtik karoon ining biktima Kevin Rods, hindi dala na sa ospital eh, kaglimitado, pero natin sinis ka mga polis din sa pagkuha sa informasyon. Pero Kevin Rods, nakangkot ng isang tilas, dinagin sa may inalom, wala sa kaya sa dinadugpan.
3: Uy!
5: Anong tawag siya do? Na salok-salok?
3: Salok-salok? Oo.
5: Dinagin na ingo, ining biktima ni patalong di Kevin Rods. So, dito, ining matapos sa pagbuno sa dito biktima, dumalagan, ining suspitsado, nabuk na sa may dalan, kaya actually kuha ng BM eh.
3: Uh-huh.
5: Sulod BM, kag may ara man ng lugar nga BM na dito kay Febrods. So dito sa Dumalagan, tabok na sa may dalan, actually kung napusod mo na ang sulod BM, 20 milyan at kay Febrods eh.
3: Mm-hmm.
5: So dito, Dumalagan, hiring suspitsado, kag sa impormasyon ka na paparato, tumira sa lapay pa siya nga dumarigyaan, dira siya nga fried chicken, kag doon na pasok, parigyaan siya nga mga buton kay Febrods.
3: Uh-huh.
5: Sa iya, sila nga pagpalagyo, kag hindi siya manakop kay Febrods. Rods. So, ini, padayon pa karoon ginapagita sa kapulisan ng suspitsado na si alias Chunglay, 35 anyos. Pero karoon si ginalat sa suspital, wala pa namin maluan si Kevin Rods kung stable ang kondisyon.
3: Ilang igo iya ka kay Febred?
5: Isang si Kevin Rods ang pilas ka ng kon ni alias Rakrak, 30 anyos, ka na si Dantayman sa Gatrok ni Emi Kevin Rods. So, dire, exclusive, ginalampot na ito nag-iina si Police Major Peter John Ramos sa Police Station 6. So, maging padala kita na ang video kay Brod sa uli. Higit na ito video. So, ari, pamatian na pahayag sa Station Commander sa Police Station 6. Yari.
6: Sinigay sa pag-sinat kina sa may BM. Ano ni sir? Paano natapo?
7: Natapo ni siya kaina sa mga alas 3.52 ang hapon. Inis lang nga duwa mga makilala na yung malanada sa area. Then nagasugot anay ning banas ang duwan eh. Kaga nagtinapulong ay pag tapulay nila muna nakakuha ang isa hunos isa ka kutsilyo gin undayan yang isa ang victim naton. Gilayon na gindala man siya sa ospital. Kaga stable naman si mga aton nga biktima.
6: Pero ang background is sa biktima kag sa suspect sir, tagitira man sila?
7: Yes, taga Prof. BM ni Tanan. Kaga ang background si nila, mga bago ni Laya.
6: Bago Laya?
7: Mga bago ni sila sa serve sentence.
6: Okay, so mga kaso na nga sir, ng droga?
7: Yes, previously ang ilang mga kaso pero at the same time ginadig up ko pang tanan ng ilang mga previous nga mga case.
6: May na-recover sir nga kwan nga patalong dito sa may crime scene.
7: So para mo pa nang ato nga kwan nga ginapalo up hanggang ang pag-hot pursuit sa ato nga suspect as well as mga recovery natin.
6: Sa information ko sir, nagdanagan sir ang kwan, ang biktima to, nagpakayo pa bulig sa balay niya ko, no?
7: Sa yes, nagpakayo sa bulig. At the same time, amuna ang ato nga mga ibang mga bystander, kagabot sa ato nga responder, galeon man nga na dala siya sa ospital.
6: Okay. Pero karon sir, ang suspect, kadakpan niya sir?
7: Amo pa na ang atong nilapalo-up after sini hot pursuit operation pang atong kapulisan sa Police Station 6.
3: So, meaning gali ka kay Red, kwa ni mga bagong laya, bagong press, bagong gwa sa press 1? Uy!
5: Dira kay Kevin Rods, actually, sa informasyon na nakuha naton, though permin at sila nagatambay, dira kag as alleged sa pila, dira ka mga pumuluyo, dira sa palibot, no, ibulbado sa mga kinawatay, pero ginapuntarban pa natin sa kapulisan ni Kevin Rods.
3: Kay T. Dira area, ang halin dira sa may Puente Villa Street, kay K5 Red, third road, Puente Villa, magpa right turn kanibla pa kadto sa may circumferential. Bangga BM na ta mo rikta rikta gito lapos dalan sa may punta gid sa BM gid mismo. Kagang likuan na pawala Rosario na subdivision sa may Mansilingan, no? So in a way, ang biktima kagang suspitsado mag-abyan kag may mga kaso kag Fred base ano ayan ang rason no nga naglinaway sa nga duha man.
5: Ambo ba gali kini Rod sa ginay balo para tud kitig padayon pa nitoro ginay Mr. Investigator sa atin sa kapolisan kun din pala may angot sa ila sila nga mga taan nya kaso basi malangati lansi hanay mo o basi sobra por basi milahin pa dana kini Rod so karon ginay balo pa ni police officer itinigugtad dira na stabi ni Senat dira sa may barangay ni Max. So ni Kimim Rods ang exact nga location si Risa nga crime scene dira iya sa may Bangga Compact no dira gid sa Bangga gid mismo Kimim Rods sigad lang gid iya sa circumference road kag ti alabi nila ulan no tinapungulay lang blag like,
3: ang Bangga Compact amo na da sa may third road gid tadlong sa may signage sang K5.
5: Dira yes correct
3: third ang atubangan niya daw kwan mo daw tubigan na da ang tubangan ang tabot la.
5: Yes. Amo kita kifurod sa aton dira nga may signage dira ka K5000 na sa circumferential amo na siya Bangga Compact dira gid mismo na tabo.
3: This is a third road na ka K5red.
5: Third road kit. At amo kita kifurod sa so karon gid nato sa ospital te mag-update karon nato sini ka pulis sa nagutan dira na pag bulo sa kay alias Rak-Rak kifurod sa ngati sino pagani iya sa mga imata dira tito kabuot man kuno kag wala man sila sa no problema ni gid.
3: Pila nang edad ni Rak-Rak?
5: 32 kay Kitay Brods.
3: Ang iya nga, ang suspect migo niya?
5: Ang migo niya, 35 anyos. Ay, uy, po,
3: mabata pa.
5: Oo, kamangahubin pag ganyan kay Kitay Brods eh. Kag take ron, ibaloon na ito na pinatuling update sila kung nakamusta ang medical bulletin sila sa biktima, ba't mga pangasukan sa sulo. Kag tinumaragas na suspect, yes. Pulpaman nga tina nagila si Blaytag padulong iya sa pagbuno sa iya si Tiga ang K5 Rods. Idugaw ko talaga yung Rods sa pagkakasin balita angot sa Romay Ladikor magilimutan nga suno siya K5 Rods hindi siya interesado sa pagkanakop ni Elvin De La Fuente kundi interesado siya nga may maluan kung sino ni mga persona sa likod sa pag-suporta sa kay Elvin De La Fuente. Trabaho man anay si iya dira sa may na Kastilyana LGU Kevin Rods. Ang iya sininga pagpapatun kinapon gan lang ko nalampot na ton Kevin Rods suno sa kay Vice Mayor Romayla por magilimutan na 14 ka mga kaso angot sa paglapas sa Cyber Crime Prevention Act ang igdi agid pasaka batok iya Kevin Rods sa kay Elvin De La Fuente. So ni Kevin Rods may ara ini sa piyansa kada kaso at 10,000 pesos din dragit sa kabilugan mga sobra
3: 140 eh 14 counts 140. Oo.
5: Yes correct kag magluwa si Nasunod sa kay Vice Mayor magilimutan Kevin Rods in actually may ara pag ito sa kaso nga pag tubangon kay gipasaka pag ni Kevin Rods batok sa kay De La Fuente kay sunod pagani kay siya mayor magilimutan okay lang man na iya nga kung pa party politika siya lang ang pirahon. O galing kimanti pati ko ng kamataan niya, pati ang isa sinig ng mga utod kang pamilya, no gina upod na ginbala sa pag-atake kay Kevin Rods. Kung wala man sa kamaturan, ang may vice niya magilimutan, okay pala na iya. Arap makutod kita iya sang freedom bala of expression. Ang importante na matindugan sa korte kung ano binambal, may ara mo lang sa ebidensya. May halos kurutaran ng mga pasilidad na kung sa manwa sa nakatiliana, ginahimu-himuan sa isyo kung hindi man kung niya matuod kay Kevin Rods. Kagati ambal niya ang mga proyekto na iya, gintukod din na iya para git sa mga pumulyo kay Kevin Rods. Pag-iritinguan man sa manwa sa nakatiliana, apisar sa mga kalamidad, bala nga nagkalatabo, kamati di lamang nga paglupok sa taon, may ara pa siyang mga epekto ni Bagyong Tino kung sa Yuti, La Castellana, isa man sa mga naapektuhan sa flash flood ni Kevin Rods.
3: Correct.
5: So, ari pa matian ta ang gamay na pahayag Kevin Rods ni Vice Mayor Romayla Nicor Magilimutan sa Baluhas ang La Castellana. Yari.
8: pote. Kung sobra-sobra naman, harap lang para sa akon, ang balo mo kung agagagaga ko nga mayor. Okay man lang na, pero nang harap lang, sobra-sobra lang anong gaga nga mayor in the sense nga ano, diba? Ako na kong politika lang, gadya alone niya, wala gadya problema sa akon. Pero ang pamilya ko, kabataan ko nadala, nakipersonal, nagigatama.
5: And okay, then, so yan, this is the right time to prove himself. The House Mayor Aromayla Dicor Magilibutan, Kakitay Rods. So, mantayan tapon, ano naman yung mga kaso yung ipasaka sa kay Elvin, kung sino bala, yung mga persona, kuno nga nagsuporta sa kay Elvin, abutin ni siya ang makapiansa, ang nagatolera sa iya, sini nga mga malain nga kaimuhan na sa nakasilgana kay Kipay Brod.
3: Di ka balaw ka naman kay Kipay Brod sa politika. Ti given naman eh, bisan magsulod ni mas politika, ya, bisan ang higkuus kuko mo ya, kuhan gina, itirahon. Oo, dala na daw mga kabataan. But anyway, hindi manigur mag-isog ang isa sa pagpangatake kung huwag man tuod sang financier. Eh, nga nagasing nga, tira ha, ako bahala si mo ha.
5: May harang ito kisang mga pagpasari kay Marons, pero dapat ko nung ati pamatudaan sa korte kung tuod ka na ginahampan.
3: Ang lawaay lang, di, pasaligon ka. Di na pwede, pagkadakop si mo, bayan ka. Amuning masakit kay sometimes be careful kag be mindful sa mga tao ha. Most especially nga ginapaaway nga why ka man nila personal nga gutgot ka kay Five Red. May arat na tao mo. Why kuya personal nga kaaway si Imobi kay Red Salgado, why kuya personal ha. Pero may nagsugo ka, may nagduhol sa akon. Tiraha si Red Salgado. Lawi-laway na batasan. Lawi-laway na. Oh, doktor ko na, doktor ko. Oh, titirahon da ka nga tirahon. Ti sige man feeding sa akong ti isog pro sa tutuod lang wa kuya sa personal nga gutgut si mo. So this would be a lesson sa mga tao nga ginagapagamit la gapagamit. Kaya at the end of the day, kung mapasakaan ka kaso, ikaw man Japon na mapinitin siya.
5: Yes, correct. Yes. Ikaw ginamatubang sa korte, pero mas mahal na lang kipemorabs ka hindi na lang siguro ha. Kung mayara, ginbanda siyang nga problema, ti istoryahan. Kasi sa pati, wala mo din nagpamaya ko rin si Vice mga magilimutan sa mga pasalubong bulig kapag bata sa iya, siniga asawa, kitibrod sa ara, gin si Vice, galing kiti sa pihak sina.
3: Uy!
5: Masya ko nga malain, yung kitibrod.
3: Ahay! That would be part sang kabuhitang sad life lang kay kitibrod nga sometimes kalipatan naton mga tao nga nagabulig sa aton sang wala-wala, tabla. That's human by nature, kumbaga kay Kipay Brad.
5: Yes, correct. Sabi kay Brods, ang aton sini ka balita ka.
3: Pero sa totoo lang, ang lakas ni Liana, kun paminsaron mo ha. Isa sa LGU nga dapat kaluuyan, hindi kaluuyan dahil sa mga tao kaluluoy da. Kaluuyan kay nga aman bulkan sang Kanlaon pero bikontra na da. Oh, si Pablo, pag lumupok ang bulkan Kanlaon, ang ilas nga mga root crops, mga utan, pananom, kahoy, tubo, humay, utan da nila, gakalabalda. Kaya mo malang nagbisag na saligan sa mga tao na pampaiskwela sa kabataan nila. And gamay pangadaan nga banwa. Pila malang ng anong tawag na ikakifabret ng budget sa isa ka banwa, anong tawagan nila? Era? Ano ta?
5: Oh, era.
3: Oh, di gamay ma lang na and ti kung gisa delayed pa yang bulig sa gobyerno da. May iban pa gani da nga mga pumuluyo nga ra pa japong star sa ilang nga mga tupad balay. Kay way pakabalik sila sa nga mga puluyan.
5: Kag ang idira pa gid ang medyo masakit para sa balwa sa lakas ni Gana kay Rods kay ti magula na tapos to paglupok sa bulkan ka naon pila ka mga tao dito di pag evacuate nagtapo naman si Bagyong Tino pagtapos si Bagyong Tino pila lamang ka gabo nagtayog na naman si bulkan ka naon dito si CD bala kay Rods ini kalabidad dira sa balwa sa lakas Tiliana di ang pundo sinika na tuig dito dira lamang ka to na ayuda sa mga pumulo
3: pero kagamay klase banwa kag kay Red pero kasikat no. Diba? Sikat. But when we say La Castellana, sikat klase nga banwa. Sa totoo lang, ako hindi kuya kilala mo gyud ko kay Five Red. Hindi kami kilalahay gyud ni Mayor Maimo. Sa diri lang kuya nagubra nagkilalahay kay ti Mayor siya at the time. Hindi kami suod. Why kuya gani asang personal gyud nga kontak sa iya na? Ikaw yang ginasugo ko kontak ka si Mayor May. Kaya kuya personal, hindi kami yakilalahay gidyan ni Mayor May. Si

0: Abog na rin kita. Kitagrod sa eh. Paglapot sa bulig dito, ti kadasig, kag ang mga tao dito, kung dumduma ito, nagkalabuka, itong mga taytay dito sa Magyuntino, dasig ang response kitagrod sa siyang manuan, iyan sa La Castellana. So, amore kay Rods, batayan tayo maging update sini ko may arap ang isindugan ng kaso, batok sa kay Elvin Dinofente, angot ini sa anti-cyber crime na prevention act na paglapas si Kevin Rods. Ato sini balita, dunong sa ato sa Power Trio, ato sini ka DTX 500, Mighty C, kay D3 Bio, sumugman ang ato sini ka DTX, Beauty Soap, kay DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon sa patrol, kay K5 Martin, di maisip, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapitan ng balita, servisyo publiko, Tengawan Sarang Gross, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Maraming salamat kay K5 Red Salgado, simusing balita. Hi, T, sige. Pero ti update lang ka mo karoon na mon dugi dugay sining nabun andra oh sa may Bangga BM no sa may barangay Takuling mga kakipad and of course sa ti ang atubangon masang kuana sang nadakpan dira sa may La Castellana oh. This time i-check ta ang dugang pang mga balita gikan naman sa kay K5 Carla May Defensor Longa. Ang balita ni Kakipeb Carla regarding mga Kakipeb, uy, nagpamati subong si Mamila Perez sityo Matamilok Barangay Isyo Banwasang Kawayan. Kag si May Dagay Bing Selfine, Papangid Eduardo Juju Galuna, kag si Maricris Navarro, kag si Papang Erning Poderoso. Ang Bacolod City Police Office hugot subong ang pagsuporta sa pagmonitor sang online sexual abuse and exploitation of children sa Bacolod. Ti nami kisubong nami ng pagtutok sa aton otoridad. Oh, atong TNVS to, si kagina may nakita naman ko sa may Facebook, no? Na nagpabutyag naman kay isa naman kuno ka tricycle driver ay nano na lang ni.
1: K5 News FM live report.
2: K5 Carla, ibalita mo.
3: Yes, K5 Broads, mayang hapon kay sa aton siri K5. K5 Broads ang BCPO hugot kinangila sini nga pagsuporta sa nasyonal sa pagmonitor sang online sexual abuse and exploitation sa aton sini nga mga kabataan diri sa siyudad sang Bacolod. Kahit isang tinalikdan nga mga sinimana kay K5 Broad may ara sa nga ginabulbanta iara sa pulo ka mga kabataan ang na-rescue sa aton sini kapulisan, sa aton sini DSWD, DSSD kag LGUs sang Bacolod kusang diinti na engage ini sila sa online na sexual abuse and exploitation kay K5 Broad. Kusunod diri kay Police Colonel Eugene Ribadomia nga live ini sila ya kuno ya kay K5 Broad nga nagapakita ya sang ilas ni nga lawan
2: private parts
3: sa gida yes ang private parts sa online kay K5 Broad live gid niya ha
2: nga sus my goodness
3: kaya ha kibot yung gani kaina kay K5 Broad kay ti ang expect ko ni picture or video
2: nude pictures lang ginapadala gali live gid ginapa-perform gis lagali.
3: Yes, ka K5 Broad. Ang muling yung kakibot ko kaina nga live, no? Ang ginapakita, gali, ang mga kabataan ka K5 Broad. So, ang ginalantaw diri is mga foreign nationals, ang ila sinadiri, kumbaga, mga customers sa K5 Broad. So, ginalantaw man diri, kaamunistubong sa ila sininga investigasyon, nga may ngara sa mga ginikanan, bala nga involved sa sininga online akon o saek ka K5 Broads kay Timmy Ara.
2: Mabatas man sa mga ginikana, no? Kabailo sa kwarta. Grabe nga mga tao, no? Mga kabala, no?
3: Yes, amugid super kabalan gid ka K5 Broads kay T ang mga kabataan nila, yung mga minor de edad.
2: Ang lawaay dira ka K5 Carla, why naguro ginabakal sa pagkaon ba si ginasuyo pa na sang shabo?
3: Amo nang pinaka-worst ka K5 Broads. Amo nang ginahingyo ni Police Colonel Ribadomia nga kung pwede hindi paggamiton ng mga kabataan sa amu ini nga mga bagay ka K5 Broads. Kaya di syempre mga kabataan timprano pa ma-open na sa amu ini nga mga bagay. Madala ginidigan nila si niya nga pagpangabuhi kag pagdako ka K5 Broads. So sa in total sa siyudad sa Bacolod may ara na sang 14 nga mga kabataan nga na-rescue sa aton sini kapulisan, DSSP, DSWD, WCPD kag LGU ka K5 Broads. Imagine na 14 ka mga kabataan kagwala pa na diri natumod kung grupo gin man bala kahit isa ila sini nga hinahibaluan may isa-isa ini ka mga individual ang nagauyat

0: sa sini nga.
1: Dasi organize ni Kiki Five Carla.
0: Wala pa may natumbod nga organized group pa Kiki Five Road sa sini nga o sa eka Kiki Five Road nga na diskubrihan na hindi diya gani iya na diskubrihan sa syudad o kon local. Interpol pa ya ang nakadiskubre sa sini nga mga hilikuton online na kay Kiki Five Road. So pamatian ba na nato na pahayag nga nagikan kay Police Colonel Eugene Ribadomia.
2: Yes, ma'am. Actually, ma'am, it's a very welcome development no, kay Mayo ang coordination nato sa WCPC nato. Thank you sa regional office nato. Dito able to mun. Actually, mga trabaho nito sa national nato na natanan. Kasi sila gamonitor ni sa mga kuan sa mga internet ang ga-engage na sa mga abos. Ito yung trabaho sa nato dito yung kapulisan is to provide support, personal support. Then to include sa DSWD, this is dinaton dito. Once may operation, naupod na sa dapat. Ang pagpansin ng isang project is coming from the WCPC from National. Kasi ang grabe itong ilang mga gadgets pag-monitor sa mga amusin ng ga-engage. So it's a very welcome development. No? Doon ang alanang ganit kita sa kwan. But not, it's not only here in Bacolod City. Even sa province, may operation silang amusin. Na ganit ang ato ni panawagan sa ato niya pumuluyo. Sa, most likely sa mga ginikanan, mga pretend, wag na hindi natin ibaligyan ato niya mga minors sa mga amusin na ginapasyon natin sila for ano sa kwan sa in exchange sa monetary kwan. Kaya ang ilan na i-revera na puro online eh.
3: So, possible may have seen.
2: Actually, kung makita mo gani is hindi eh. Ano siya, deliberated privately. Even sa nasa ko sa iba niya region, amo na siya, usually ara sa mga scam area.
3: Nakatami
2: sila sa B, nakatami area. Yes, ma'am, different areas ni sila. Amo na gani ang ayok kita, basit na may na-monitor pa nila nga tupad yung balay, wala man may ultra. Permito nga ilang bata sa sulod sa akwan. Those are some of the indicators.
3: Ano din yung manjobin sa national sa atin sa BKTK at kita nila sa school na
2: pudo. Actually, hindi na siya isa ka-operation. This is a serious operation that we conducted here in Bacolod City. In support sa WCPC na ng Women's and Children Protection Center natin. At the same time sa regional office natin. Ang atin din ang trabaho sa WCPD natin din is to provide support, then identification and case build-up. Eh, once makilala na sa WCPD, ma-identify nila kung sinong kakontak. Inalantan na lang kung sa BPTN, kundi na siya ng area. So, muna gina-provide naman sa support natin din. But in terms of operation, ang pag-case build-up sini is coming from all national because of the technology that they have na kaya nila mag-monitor. So, amo na rin ayota sa pumunta sa Bacolod na i-monitor natin. Hindi natin ipaligyan sa online ng atin yung mga minors tira, in exchange sa monetary consideration. Tandaan natin ang bayaran na sila is through GCash o Paymaya. So, kabudlay siya kung sa atin ang direct capability natin. I think it's for BCBase not enough. Pati support sa RACO, WCPC. May mga red flags sabi ni nga nakita. So, ang atin din is more sa pagbudik sila sa pag-case build-up identification.
3: May na-identify na tanong mga persona na sa likod sila na nakalipot?
2: Actually, they are individual. Hindi, wala sa isang grupo. Ang kung ang nadakpan din sa Bacolod, ang nauna na to sa mga March pag April is different person.
3: So nakasakala na sila ba
2: sa WCPC o nagkatapos ang podcast.
3: Ang nag-uyat sa pudot yung mga kabataan na identify yung
2: hindi, ang mga pudot na kabataan, sari-sari na siya ano, ang nag-akwal sa online. Hindi siya isa kagrupo, sari-sari ng mga bad, ano sila.
4: Ba't nag sila nga hindi sa sili nga may isa lang yung mga persona na facilitator?
2: Probably ilan na nina-suspect, ilan na i-assessment. But as far as PNP is concerned, they are different person. Probably na through sa kakilala nila nga muna siguro ang investigation, that statement ng business.
3: Wala man parents involved sa inyo?
2: Subong isa, ginakwal pa na ang kwa natin, no, possibly may ara. Okay. Kaya nakatago niya atin kwa ang file nila is different. They are different. Mga confidential.
4: Nakabilog yung pasangan na?
2: Sa subong ang ongoing na naton dere, mas kwadyo na lang sa WCPD. Kasi sila ang ga-file sa actual niya kaso.
5: So far, CD for this year, mga kila na rescue na
2: ito? Ang sa dere sa Bacolod is almost 14. Oo.
1: Damo ba?
2: Oh, yes, sir. They are all minors.
1: Oh.
2: May lalaki.
1: Oh, kada mo, galing ka kay Five Carla, no? Nami, believe you sa kampiyon nga CD na ton. He is well-versed kiti naagyan niya ni mga bagay nga muni mo na-assign sa ibang mga region kaya ganahibaluan niya ang pamalakad, which is di rin napapakita kay Five Carla lang very limited gali ang gamit sang kapulisan especially sa pagbantay sining helikoton gani kiti nakadakop yung international mo.
0: Yes, sakto na ka K5 Rod. So amo nang ilapat sinigid gina workout agunto nga ang ila sininga monitoring mapabaskog pagid bala ka K5 Rod. Oh. May baluan kung sino pagid ang mga kabataan nga na involved sa sininga o sa eka ka K5 Rod. Kay kun lang tawon mo 14 eh, kung sa akon nga paglantaw it's very alarming na guess.
1: Yes.
0: Kay tungod nga nagdangat na sa 14 kag paano bala ini sila gin recruit ta kay K5 Rod.
1: Ay sige. May na kami inform na sa buong mga tao din nga dapat ulo-aligmat sa mga pamilya nyo. Dabulo bisitahin nyo to. May mga linong. Tsak to namin itong kwan ni CD. Nga basig nga baka linong to. Pero damo sa kwarta. No? Katingala, ang mga bata ay nagaginuwa. Galing kay ginagamit na tiyo sa amosin na klase ng helikoton.
0: Sakto na kay Kiefer Broad. So dapat may baluan ang mga tupad balay dira basta kung nakatingalahan. Eh, pwede gini nila matap sa barangay agud to nga ma-check kung anong wala ang helikoton na sa ina nga mga lugar kay Kiefer Broad.
1: Sige, salamat kay Kiefer Carla.
0: Yes, kay Kiefer Broad. Report ikan sa Bacolod City Police Office. Ini nga balitang nadulong sa iyong Sangiriax provided Mighty Sika D3 Bayo. Ini si kay Kiefer Carla dapat sir para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang talingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
6: K5 News FM. Live report.
1: Damog nga salamat kay Kiefer Carla, Defensor Longa, sa iyong balita. So, alawalig mata sa mga ginikanan. Da, hindi nyo magpagbaylong dungog sa kabataan nyo. Sining kwarta, gasalig ka mo, ngati, layo ka mo di, hindi man matandog bata nyo. Pero, ginatudloan yung mga bata nyo sa illegal nga helikoton. Doon ginapahimo nyo sila tamaran. O, katinamad mga kabataan sa ulihin mo. Nami pagitan niya waswasan galing kawain ta panahon kasi niya si K5 Brimwell. Wait ta panahon mga K5 sa buwas naman nga edisyon sa atong pagpangalagad sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM Bacolod sa musika Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Brimwell, K5 Bedrian, ko naman si K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag talingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. KK5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mighty C. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na ginsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, birmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: And
11: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio Evening Newscast.
11: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
13: Mayong gabi sa dasa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Miyerkules, Agosto 5, 2026.
14: Official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
13: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 6th District Congresswoman Alvarez gin-elect bilang Deputy Speaker.
14: Samtang sa balitang nasyonal, masobra 2.2 mil ka mga bulong exempted na sa VAT, sunod naman sa BIR.
13: Sa balita international, pinay nga illegal nga nagboto sa 2024 US election gin-pasakaan sang kaso.
14: Kag sa balitang sports, Philippine football team nalutos batok sa Thailand sa ASEAN Championship.
13: Kag sa ato naman, balita entertainment, Catherine Bernardo kag James Reid nagpasalamat sa talan nga nagasuporta sa ilang comeback series. Lasay Sai.
15: Ulat Panahon.
13: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Baniaga.
16: Padayon nga ginabantayan sa pag-asa ang bagyo Maymay nga isa na subong ka tropical storm. Sunod sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo Maymay 155 kilometers natundan sang Sinait, Ilocos Sur. Maximum sustained winds ang nagadangat sa 75 kilometers per hour, kagpagmadlos ng nagadangat sa 90 kilometers per hour. Nagapadulong north-northeastward ang bagyo apang mahinay ang hulag sini, ngayarat lang sa 10 kilometers per hour, kag ginaandaman ng mag-landfall ang bagyo sa may Ilocos region, subong gabi o kunbuas sa kagahon. Mangin maulanon ng kagmamadlos ang panahon sa norte kag sentro nga bahin sang Luzon, bangod sa epekto sang bagyo Maymay, samtang mangin maulanon naman ang panahon sa Metro Manila kag sur nga bahin sang Luzon, bangod naman sa epekto sang habagat. Mangin magal-umo naman ang panahon sa natundan nga bahin sang Mindoro, Antique, Iloilo kag Guimaras, bangod sa habagat. Ang nabili naman nga bahin sa Pilipinas sa maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon, nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpanginat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon sa probinsya, nga mayupod ng mga pagulan kag pagpanginat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa upto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Cabrillo Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
13: Lasay sa orsyo ka sa mga ukon para naman sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, USAEC panayon nga ginamonitor sang NOCO. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
17: Ginahigyo ni Police Major Judices Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office o Kondokpo sa publiko, ng nga magdiretso sa otoridad.
15: Kagilayon yung mga ayos sa bullying kung may hitabo angot sa online sexual abuse and exploitation of children. Suno kay katalogo, may ginhimo na nga mga tikang ang ehensya, agud nga mas matutukan pa ang kaso sang usayk sa idalom sang anti-cybercrime unit sang Philippine National Police. Sa pihak nga bahin, napasakana sang kaso ang suspect nga ng abuso sa minor de edad nga babae sa Banwa sang Kawayan. Inigabalita na dulong sa inyong sang-direx 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi si KK from Carla Domansor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: Samtang 81,600 pesos ang balor sa Cebu na kumpiskar sa drug bypass operation sa may barangay Sumbag. May kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patinio.
18: Nakumpiskar sa duha ka mga persona ang 12 kagramos ang inasuspetsyan Shabu nga nagabalor sang 81,600 pesos sa ginpatigayan nga bypass operation sa Proxano si Uno, barangay Sumag sa siyudad sang Bacolod sang Martes, Agosto 4, 2026. Arestado ang 21 anyos kag 30 anyos ka mga sospek nga lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Nakuha sa mga sospek ang 3 kaputos sang ginasuspetsyan Shabu, ang bypass money nga 500 pesos kag 250 pesos nga ginapatihan halin sa pagbaligya sang illegal nga droga, lakip na ang isa ka itom nga coin purse. Magapangatubang naman sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha tanan ka mga suspitsado. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluan sang D3 Bio Mighty C kag DTX 500. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Lasays Jess, sa iban pang nga balita lokal, motibo sa paglutang patay sa Indian National sa barangay Villamonte, marayon pa nga ginahibalo sang kapulisan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
19: Wala pa sa motibo nga ginatan-aw ang kapulisan sa Bacolod angot sa paglutang patay sa isa ka Indian National sa Purok Bayanihan, barangay Villamonte, takna alas 9 sa gabi, Agosto 4. Ginkumpirmar ni Police Major Mark Joel Reclamado, Station Commander sa Police Station 4, gang biktima ginkilala nga si alias Akash Deep, 42 anyos kag nagapauli sa nasambit ng barangay. Sandig si initial investigasyon sa kapulisan matapos makabakal sa kinanglano ng biktima sa merkado sa home site, gilayon ining nga naglakat sakay sa motorsiklo kag dito nag-agi sa Purok Bayanihan. Apang sunog sa mga nakasaksi, ini siya ginsundan sa wala makilalaan ng mga persona o kun riding in tandem kag ginluthang.
20: Sa papuli na sa naglabay sa dira sa likod sa Purok Bayanihan. Kag according sa witness nga nakakita, may nagsunod kuno sa iya kag ginunahan sa din ginbalikan kag manana ginpalupad sa dira.
19: Nakabati sa 5 kalupok ang mga pumuluyo sa lugar sa ini ginutang agang isa sa naangkon ng pilas ni Akash Deep ang yara sa iya nga ulo nga ginatan-aw nga ikamagdanan sang iya kamatayon. Padayon pa nga ginibalo sa kapulisan ang duga nga mga impormasyon sa barangay kun ini ang may nakontra sa 5 niya kabulan nga pagtinira sa Bacolod kag kun ini ang may kaangtanan sa iya nga pagpautang sang kwarta. Sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Samtang pinagkadako ng Pisay Campus, igapatindog naman sa siyudad sa Bacolod, may kampiyon ng balita si K5 Wilson Villana.
21: Ginkumpirmar sa Philippine Science High School System o kon PSHS nga magapatindog ini sang bag-o nga campus sa siyudad sang Bacolod. Ay gapatindog nga campus ang mangin pinakadako nga Pisay Campus sa bugos nga Pilipinas kag ginalauman ang groundbreaking sang campus sini nga tuig. Natala na man ini nga magbuka sa masunod nga tuig, Hulyo 2027. Pahayag pa ni Mayor Greg Asataya padayon ang ila sini nga paghimo sa mga tikang agud mangin accessible kag di kalidad ang edukasyon sa siyudad sang Bacolod. Para sa D3 Bio Evening Newscast, sini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Sa katapusan nga balita lokal, 6th District Congresswoman Alvarez gin-elect bilang Deputy Speaker. May kampiyon ng balita si K5 Aubrey Suspenye.
1: Gin-elect Senegros Occidental 6th District Congresswoman Mercedes Chideng Alvarez bilang Deputy Speaker ng House of Representatives, talos kay Ilocos Sur Congresswoman Christine Singson Mihan. Si Alvarez ang anay, Vice Chairperson sa Committee on Appropriations kag ikalima nga Deputy Speaker sa Idalomi House Speaker Faustino D. III. Madungduman nga siya ang nangin labing unang elected Deputy Speaker ng halin sa Negros Occidental tuig 2016. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Lasays 14.
3: Balitang National.
22: Balitang National.
3: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
13: Sa pinakauna nga balita national, ginadusosubong ni Senate President Sherwin Gatchalian nga maghiwat sang audit ang Energy Regulatory Commission o kon ERC para sa electricity generation charges bangod nga posible makapanubini sa mga sulukton sa kuryente kag masigurado nga insakto ang ginabayaran sa mga konsumidor.
14: Pahayag ni Gatchalian na ang generation charges ang naga-account sa pinakamadako nga share sa mga ginabayaran nga bill sa mga konsumidor sa kuryente kag dapat ini nga usisaon nga gud mahibaluan kung ang ginabayaran sa mga konsumidor ang reasonable.
13: Mismo ang ERC ang nagkumpirmar sa ginpatigayon ng Senate hearing ang mga generation charges amo ang may pinakamalako nga portion sa bill sang kuryente kag kinahanglan gid man sang komprehensibo nga audit.
14: Sa dugang pangabalita nga national, ginpahayag naman sang Bureau of Internal Revenue kon BIR subong nga Miyerkules nga masobra 2,200 ka mga bulong ang exempted na sa value added tax o kon VAT.
13: Sa ginpagwa ng Revenue Memorandum Circular o kon RMC number 87-2026 ang BIR, ilagin pakita ang updated nga listahan sang 2,237 ka mga VAT exempt nga mga bulong nga giniendorso sang Food and Drug Administration o kon FDA sa idalom sang Republic Act 10963 o kon Train Law kag Republic Act 11534 o kon Create Act.
14: Pahayag pa sang BIR ang issuance sa ang nagasuporta sa direktiba naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya ikalima nga State of the Nation Address nga palaparon ng access sa quality healthcare paagi naman sa pagpanubos ang presyo sang mga bulong.
13: Lasays Jessie sa iban pang balita national, nagdangat sa 21 tanan ka mga senador gikan sa majority kag minority blocks ang nagperma sang resolusyon nga nagahingyo sa Pasig Regional Trial Court nga bawion ang ginpagwa nila nga temporary restraining order o TRO nga nagabalabag sa implementasyon sang 85 pesos daily minimum wage increase para sa mga trabahador sa pribado nga sektor sa Metro Manila.
14: Sa ginpagwa nga pahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ilagin panumdom sa korte nga hindi pwede ang isa ka petisyon gikan naman sa pila ka mga individual ang makapahulat sa 1.1 milyones ka mga trabahador kag ilang nga mga pamilya.
13: Bangod sini iyagin pahayag nga nakigistorya siya sa tanan nga mga senador gikan sa majority kag minority sa Senado kag sa tanan sila ang nagapating ang pinal ukon nga ang pinal na dapat ang desisyon sang wage board.
14: Dugang pa niya nagapati man ang mga senador nga dapat na nga igapatuman ang 85 pesos nga daily minimum wage increase kag dapat ini nga respetuhon sang mga korte.
13: Sa katapusan nga balita national, nagapati ang Malacañang nga pagamulang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga nagalapta nga balita nga nadakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
14: Una na nga gitpahayag sang National Bureau of Investigation o DBI kag Department of Interior and Local Government kon DILG nga nagapadayon pa ang manhunt operations batok naman sa senador.
13: Si de la Rosa ang mayara sang arrest warrant sa International Criminal Court o ICC bangod sa kasong crimes against humanity. Lasays, Jesse Shete.
3: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
13: Sa balita international, ukon Pinay nga illegal nga nagboto sa 2024 US election, ginpasakaan sang kaso. May kampiyon nga balita si KK5 May Hikilan.
23: Ginpasakaan sang kaso ang 19-anyos na Pinay sa Hawaii bangod sa ginaligar illegal nga pagboto sa eleksyon sang Estados Unidos sa tuig 2024. Ginkilala ini nga si Bernadette Acaso nga nag-abot sa Estados Unidos sa tuig 2018 sa idalom sang immigrant visa. Nangin isa ka legal kag permanente nga residente sang pungsod si Acaso apang indi pa siya isa ka US citizen sang ginhiwat ang nasambit nga eleksyon. Sa tiyon nga mapamatudoan nga guilty si Acaso, magapangatubang inis ang isa katuig nga pagkapriso kag multa nga tubtub $100,000 o kung masubra 600,000 kapesos. Padayon naman karon nga ginaimbestigaran sa Federal Bureau of Investigation kag Homeland Security Investigations ang nasambit nga kaso. Para sa Balitang Internasyonal, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
14: Palawin football team na lutos batok naman sa pungsod sang Thailand sa ASEAN Championship. Sa may kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuaz.
4: Nalutos ang Philippine football team batok sa Thailand sa ASEAN Championship sang Martes. Natapos ang hambang sa score nga 1-0. Kundi na nakagoal para sa Thailand ang Musiwaris Bulthong. Sa karon duha na ang perde sang Pilipinas apang may isa kadaog. Ang ginalauman nga makasunod sa semifinals ang team sang Pilipinas. Gayunpatigayon ang hambang sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Para sa balitang sports, nga ginulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix, ini naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
2: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
13: Kag para naman sa aton balita entertainment, Catherine Bernardo kag James Reid nagpasalamat sa tanan nga nagsuporta sa ilang comeback series. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
22: Tuman nga pagpasalamat kag kalipay ang ginpabutyag sang box office queen nga si Catherine Bernardo kag sang multimedia prince nga si James Reid matapos ang nagapalang lapaw nga suporta sa mga Pinoy kag iban pa sa ilang teleserye nga Someone Someday kaupod nga Chess nga si Maa Salvador. Nagapabilin nga number 1 most watched TV series ang ilang serye kag nalakip man ini sa top 10 list ng most watched shows sa Singapore kag Malaysia. Ginpahayag man ni James nga na-overwhelm ini sa tanan nga pagpalangga kag suporta nga iya na baton. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Namian ko ba sila tandem?
13: Uh-huh.
14: Actually daw kwan sila kay iti ang miga ni James Reid sang nagliga.
13: Si Nadine, same sila
14: physical attributes.
13: Ang ilang mga tsura.
14: Pero mas at least nakita ko ha, patok Japon.
13: Yes.
14: Di na yan si Daniel.
13: Ah, ambot?
14: Doon mimiga siya nga.
13: Si, sino ganun eh? Kayla? Si Kayla Estrada?
14: Hindi ko kilala. Oo,
13: ang muna goro.
14: Pero okay sila, James Reid, ano?
13: Gwapo gini yan si James Reid, naling isang una.
14: Una ko siya natalupang dan kay K5G, isang pag-ubay, isang bayo. Hindi nadagdag siya sa stage. Hindi dito ko siya nasing kung... Ano nadagdag sa stage? Kung hindi na nagrampa-rampa, nadagdag na siya sa stage.
13: Sa din niya stage?
14: I don't know, isa ka show to, nadagdag siya.
13: Dari sa Bacolod?
14: Hindi, dito sa Manila.
13: Ah.
14: And,
13: Namian kasi yan. Gwapo sa?
14: Oo, gwapo siya. Gwapo gin man siya.
13: Gwapo siya.
14: And it's not, mas nga ito nga American nga dako, wala nga tao. Although Pinoy siya nga built, pero... Nami lawas.
13: Kay half na siya, I think.
14: Oo.
13: Kung hindi ko magsala. Kung hindi ko magsala, ha? Sa mga James Reid, sa mga fans ni James Reid, sang una, abi, grabe yun yung fans nila nga doon ni Nadine mo. Grabe yung ilang love team. From real to real, tas nag-separate sila, Sir Jules. Si Nadine, sabong niya may bago.
14: May iba ganyan nagambal kay Virgin for the sake of, siyempre, entertainment. Kinanglan nila magpasakay, but hindi nila kaya ng pasakayan ng tutuod.
13: Yes, sa tuod lang. Kisa kaka-fall kagidya, Sir Jules.
14: Yes.
13: Mahirap talaga yun yarn. Kaka-fall ganyan nga hindi celebrity.
14: Oo, kabudlay ko na ma-fall ka. Okay lang ako may masalo.
13: Amo na balang hambal ko gani, Sir Jules. Nga, pagkitaanay nyo, for example, may nakita ka mga spark between the two of you, tapos pero may pakamu-up the night, mag-grow na siya. No.
14: And that would be nga tawag na ton, sa panahon namon, kay K5G nga tawag namon na, panahon namon ni Doc mo. Pareho kami. Panahon namon ni Doc na Ramil. Ang nga tawag na ton nga physical attraction.
13: Yes! Gabati ko
14: na. Kay once, ganit nga may,
6: do ka something wrong or something ano do kala inihaw do may masiling na ton do may mga
13: nanotice mo nanotice mo ka kay Fevrols biskan hambalon sa iban nga ay hindi mo na siya gwapa hindi mo na siya gwapo
6: pero lain ang appearance
13: mo pero iba no do may physical attraction ka mo with each other may spark may chemistry sir gaigot ang pulongkuan ko gaigot ang pulongkuan ko
6: hindi pa mati si Adorustan may pagkani ka matagaan niya na attention no
13: ay gani man no gaigot ang ako ng pulongkuan ay
6: pero namian pagid ko aside sina kay G5 Jean ining bat exemption
13: yes sa mga bulong
6: which is necessities ang tao correct. Ang bulong
13: papadugang pa na sa ila lulukduhon
6: ibubo ang mga syntaxes taasi ito sa sigarilyo sa
13: correct break, sa mga ilim noon
6: di rin pataasi ang mga essential needs o kung mga essential na needs pa.
13: Sa mga needs, sa mga essentials, yung kinahanglan nun sa mga common tao.
6: Bulong.
13: O bulong.
6: Pagkaon.
13: Ipaano nyo na paggamayin nyo ng tax kay kabugat na
6: napasama. Sa kawatan nyo malang nang huya-huya mga mga makilatan, mga mujapon.
13: Mugid. Mano man yun sila kung naman. By the way, arap pa sila gyapon sa kay Finding Bato.
6: At for this, that would be a diversionary tactics na lang kuno.
13: According to Malacanang.
6: But we don't know, you know, kabalo ka naman nga tanda man ang ilas yung mga kabalo ka may kung may troll ang mga DDS, si President Marcos may
13: araman. May
6: malay ta, basi gudugudugay at tunot sa dahig.
13: Ay, muna lang hambal ta nga kabudlay kasubong sa mga ano ah. Kami nga ready sa front lines ang balita. Medyo na stress kita sa mga nagaka ano.
6: We want peace.
13: Yes.
6: Oh, nagdubo gyud man ang gasolina?
13: Piso.
6: Okay. Boy, po mo patughong.
13: Bota. Nakaboy, gusto ang gasolina.
6: Boy na ko na team.
13: Wala na ko no ano?
6: Boy na team ko.
13: Mga ka-K5, pamuya itong dalag kong mga balita sa mga Miyerkules, Agosto 5, 2026.
6: Bantay naman, boss, nga dlaw, panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
13: Magkasunod na ang largabi sa program, kaupo si ka-K5 Julius James Reed Marie Velez. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo naging tagbalita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
6: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
13: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO yung may D3 matakas mga butika DTX 500 nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura mag DTX 500 na masaminig ka palatian i-DTX 500 mo na kung kulang ka sa antioxidant nagatigulang ka mag DTX 500 agot maging mas hubid sakitad ang itsura DTX 500
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix sa mga butika.
26: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
7: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
28: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o mag
1: puti, DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Nga importante gid nga magtumar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sa cholesterol levels sa aton dugo.
12: Ako'y sama nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dahil 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas. No? So sa patalyo na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusar ko nga nagnubong ako na cholesterol level.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Moderna Max, Moderna Max, Max Epic.
16: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
17: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
18: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
28: Wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
29: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, mustabo lang agabi pre.
28: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
29: Extend Food Supplement for Men.
30: Tikasin!
31: 1.5 K5 News.
32: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
33: Number one.
32: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: at exactly 31 minutes past 6 in the evening.
1: Lorga,
0: mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kaga ko si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga!
0: Ini ang inyo bagong at telemanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
1: Larga!
0: Diri sa akong bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban ngayong iniban kundi kamaturan sa kahanginan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorca Vista.
1: Ginpanugyan sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga posible magaluntad ang hinali nga pagbaha o kon flash floods kag pagkatiphag sang duta sa pila ka mga lugar sa bugos nga pungsod Pilipinas ilakip na diri sa Negros Occidental bangod man sang southwest monsoon o kun hangin na bagat kag ginabrobantayan man ang isa ka tropical storm nga si Maymay or Kujira nga ginabrobanta mag landfall tonight diri sa pungsod Pilipinas pero dito sa Luzon area. Ang ining bagyo mayara sang ginabantayan nga gustiness o kon pagmulumadlos nga nagadangat sa 190 km per hora kag maximum sustained winds nga 155 km per hora. Medyo may nahinay ini kay nagahulag at 15 kilometers per hour. Isa ka babae ginutang dito sa Banwa sang Calatrava samtang diri sa Banwa sang Isabela. Isa naman ka utod naton nga OFWT ginaaligar na kastiguan. Hibalaon ta karon dugdugay ang detalye with K5 Obrey Suspenye gikan dito sa Dakbanwa sang Kabankaran. Samtang padayon pa nga ginamonitor kag padayon nga ginasunod sang Philippine National Police ining mga cases of OSAEC, online sexual abuse and exploitation of children, nagdangat na sa 14 sa first 7 months sang tuig 2026 diri sa Dakbanwa sang Bacolod.
0: Lorga,
1: we'll be having more of that karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad samtang pira ka importante nga mga crime stories nga aton ginasunod. Isa ka Indian national ginlutang diri sa Dakbanwa samtang mayara pagin sa pila ka mga duludulag ko nga mga balita karon dugay-dugay. Sakit sa ulo sang kapulisan. What appears to be restrictions o kon ang pagsablag sa ila. Ironically, sang isa ka kasuguan to protect privacy. Ining ginatuwag nga Data Privacy Act sang Pilipinas nagaapekto sa pagpangusisa sang kapulisan. Karon dugay-dugay tutukan ta. Pambukas ka mga balita at komentaryo for tonight. Dala sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
0: Lorga Vista.
1: Hindi lang masaligan yung mga tagdala sang libre nga balita. Ibalo kinaalam kag iban pa. Diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa baratian.
0: Lorga Vista.
1: Una nga istorya tonight sa ato nga pagpanglagad. Let's go to Kabankaran with K5 Obrey Suspenye sa iya balita gikan sa Banwa sang Isabela. Amoy nang ginatawag nga travails of an OFW para nga buyan ang ginkadto sa luwas apang ti kalitan ang naagom dito sa isa ka dumuluong yaring bugos kay Italia. K5 Obrey, good evening. Please come in.
2: Ka K5 Jules, mayong gabi kag sa taran naton nga tagpalamati, handa nga magpasaka sang kaso ang isa ka OFW nga si Maria Eva Abastillas matapos nga ginaaligar, ginmaltrato inisang masobra duha ka tuig sang iya amo sa Riyadh, Saudi Arabia kag K5 Jules. Ang biktima ang ginkilala kay Maria Eva Abastillas, 46 anyos sa K5 Jules, kag residente sang Barangay 8, Isabela, Negros Occidental apang tumandok ni siya sa K5 Jules sang Cebu kag nakapamana sang taga Isabela. So diri kita sa istorya kay K5 Jules halin sa iya pagdupad sa Saudi. Bangod sa kapigaduhon na nagrisgo ini nga mangin na domestic helper dito sa Riyadh, Saudi Arabia, Disyembre 5 tuig 2023. Apang pag-abot niya dito, wala gilayon naka-update sa iya pamilya kag bisan na sa iya nga mga kaugdanan applies agency. Amo nga December 17, 2023, nagapamangkot or nagapost na gani ni sa Facebook ang iya sini mga kaugdanan nga nagasugod pamangkot ang iya mga upod kag pamilya kun kamusta siya sa agency mismo.
1: Oy.
2: Ginpahayag sang MRC Promotion and Management Incorporated Pulupandan Branch, amo ni siya ang agency ni Maria Eva ka K5 Jules, nga okay lang daw si Eva kag okay lang man ang nadangatan niya nga amo. ka K5 Jules nga agency sa bana or pamilya mismo pag sa mga upod niya ni apply ka K5 Jules. So sunok sa yaban nga si Raymond Abastillas sa isa ka tuig ikalima lang ini magpadala tag 15k kis a 7k lang kuno ka K5 Jules. Dugang pa sini ka K5 Jules March 2026 last niya nga na istorya ang iya sini asawa kaginsiling sini sang iasawa nga hindi na siya makaagwanta sang ginapaubra sa iya. And wala na sang iban nga ginhambal ka K5 Jules sang iya sini asawa kag isa pa kis alang ini magtawag sa iya kag ipahayag sa iya iloy wala ini sang cellphone kag kun magtawag gid man ka K5 Jules ang iya sini nga asawa kun iya nga bata o kun si Maria Eva ka K5 Jules sa ila may ang iya amo ang nagauyat ng cellphone kag ginapaatubang ang kamera sa iya kag wala man daw ginapakita ang itsura. Nagasulat ang ini 5 Jules kung ano ang gusto niya bala ihambal. Kaya one time ganit ka 5 Jules nagtawag daw nang ginakasulat lang siya. Ginasulat niya nga okay lang kuno siya dito. Jules. And then sa after sa 2 March nga last niya na istorya kaging pahayag ng asawa nga hindi na daw siya makaganta sang ginapaubra siya sang iya amo.
1: Ay?
2: After sa K5 Jules nawad-an na sang contact ni Yabana si asawa as in wala na gid sang wala na gid siya nabatian about si asawa. Amo nga sang May 2026 nagpadulong na si Raymond sa LGU sang Isabela para ipadangat kay sa pamatsyaga niya K5 Jules do hindi nagit amo ang kahimtangan siya sining asawa do nagaduda bala ining pamilya ka K5 Jules na do hindi nagit amo ka K5 Jules niya ra kita sang interview sang bana dira voice record lang na basi pwede ta mapa-play sa TED.
3: Iya cellphone ko hindi
4: iya ni madam
3: sang iya nga amo isa no nasa sa subok kay maltrato. Alas tier pa?
4: Bigat na ako eh, kaya wainaw may komunikasyon.
3: Bali, do, kaya nakamula ang istorya, hanay.
4: Ano, nanay, kadali lang kayo. Kaya kadali hindi, lang? Hindi ba kanina kayo yung cellphone, yung madamang mga amungga.
3: Ang ginagamit.
4: Ang ginagamit.
3: Tapos, ang sweldo yata eh.
4: Ang sweldo ya do, walang walong kung sweldo ya, kung tsaktob ya, kung hindi.
3: Pero pila nang usually kinapadala ya?
4: Sang 2025, do, tayo nga padala, 15 na lang. Sa isa ka to eh, kalima lang.
3: Kalima in 1 year? Oo.
4: Mm-hmm. Ang sang ini na, yung January na niyo, si Timbel, yun, why na angit?
3: Why na da yun?
4: Kaso pong.
3: Ano kung plano yata yung mapuli sa ito?
4: Why pa man na, ano kung mapuli? Ito, gina-process pa ito.
3: Gina-process yung mga
4: ito. Oo, yung ano ito sa, diba?
3: Hindi na sa Tagadari, diba? No?
4: Tagadari. Kasi po na sa?
3: Tapos dali na sa
4: Tagadari. Ano dula, hindi sa.
3: Pero sa mga sugod, yung gina-priso sa, ano yung palastir?
4: Ito po lang, pag nagigirato na.
3: Ah.
4: Kaya hindi na ito makunta.
3: Hindi na siya makunta.
4: Okay na sa komunikasyon, yung gaya ilibigon, yung gaya panawag sa akin na ano na.
3: Pero nakita mo na nga before
1: nga. Abrey!
4: Mayroon lang ang panawag sa mayroon.
1: Abrey, I'll go sa reklamo gid sang babae. Ano gid exactly ang iya allegation? Kastigo ginapagutman siya nanong ginplastar niya.
2: Yes, the K5 Jules, ang ginplastar niya is ang ginapakaon sa iya is mumho.
1: Ha?
2: Hindi regular ang iya sininga sweldo.
1: Okay.
2: Inapriso siya ka K5 Jules. Kag
1: Abrey, do we have specifics ang iya sinigin ubrahan dito? Diin siya specific nga lugar gani o nga syudad?
2: Riyadh.
1: Kapitolyo sang Saudi Arabia. Nano ni may identification ang iya ginaubrahan kung sino ni?
2: Wala ka K5 Jules.
1: Oho. Uh-huh.
2: Wala man sang gin-divulge ang pamilya kasi siguro madam

0: ginaubrahan niya nga babae?
1: Wala man ka kay 5
0: okay.
1: Minutes. Okay. Naubrasi ni all around daw.
0: Mm-hmm. When you say, ano ang job description niya? When you say all around, ano kuno ang sakop sa niya obra?
1: Nagapaninlo.
0: Okay.
1: And then, ng, basta do tanan, bala ka kay 5
0: minutes.
1: Mm-hmm. Puro, basi nagabantay pa siya bala sa
0: okay. Pata. Oo. Okay. Luto, kagiban pa, paninlo. Luto, bantay, bata. Okay, okay. Now, ang allegation nga maltreatment, meaning magambal ka maltrato, isa dira wala sa ginapakaon mayo. When you say mumho o brain na, no, na nung description, kapila lang siya ginapakaon sa isa kadlaw?
1: Posible ka kay 5 Jules nga sa isa guro, siguro kaadlaw. Wala kay makita mo man kay 5 Jules.
0: Kaya okay.
1: Kumo itsura.
0: Mm-hmm.
1: Ka tuig kag 46 niya nga edad amo na ang iya bala ka K5
0: Jules. Nagniwang gid siya.
1: Nagniwang gid siya katama.
0: Okay.
1: Sakit bala ka K5 Jules.
0: Are we allowed nga ipakita ang picture niya hindi?
1: Yes, yes, ka K5 Jules.
0: May ano na may prior permission gikan sa bana.
1: Yes, yes, yes.
0: Ah, okay, okay. Can we have that photo K5 Rimuel? Lang taon tabi. So nagniwang gid siya. Sa sulod sa pila ka bulan nga pag-ubra niya, pila ka tuig?
1: Masubra, 2 ka tuig kay 2023 ni siya ka-tuig. First, makatlo tuig sa ini nga December.
0: Okay. Magluwas nga wala siya ginapakaon sa maayo, nano pa ginang ginaubra sa inyang ginakabig niya maltreatment?
1: Ginpahayag pag ini sa iyang abana ka K5 Jules nga may mga pasa, madamo ni pasa sa ikot.
0: Ulo, likod! Ano daw reportedly ang kabangdanan nga may mga pasa?
1: Dinasakit siya ka K5 Jules.
0: Oh, grabe.
1: Pabalo kung ano gid specifically ang ginahimo si ginasipa siya. Or
0: okay. Basta ginasakit siya. Grabe. Bali ang gwa, daw gintrato siya nga ido kag karabaw all at the same time. Grabe man nga istorya, di ba? Después, hindi bala ang una nga ambal lawig antes nakakommunicate siya sa iya pamilya. Anong natabo? Ginadingot sa iya ang iya cellular phone? Ano nga plastada?
1: Actually, wala siya sang cellphone ka kay
0: 5 okay.
1: Jules. At ining pamilya niya, nga pag-abot niya dito, tagaan siya bala ka kay 5 Jules ang cellphone.
0: Oh.
1: Wala gid ka kay 5 Jules. Amo na nga kada tawag niya, kadali lang gid. Wala, hindi man siya ang gakapyot sa cellphone.
0: Okay.
1: Ang iya madam puno ang gakapyot sa cellphone.
0: So bali, ang ginagamit niya nga cellphone, bakal sang pamilya o sang iya nga madam. Okay.
1: Or, kay madam niya mismo cellphone.
0: Oo. Ano ang pagkaon niya mumho? Magambal ka mumho, ano kadamo? Isa ka plato? Anong sudaan ko no?
1: Wala man ka kay
0: Jesus. Wala sudan ka noon lang gidya? Uy, grabe. Malnutrition ang gwa niya sinigali ko na mo.
1: Makita man.
0: Oh. Ara ng picture, Remuel. I-display tabi paliog. Uy, una send mo o brain pictures, wala?
1: I-send ko ka kay 5
0: Jules. Oh, wala galit na send. Okay. We're doing the report right now, no? Anyway, try being agaw, Obrey. But anyway, anong plano ya sang pamilya? Ma-file sila kaso din sila ma-file kag sano?
1: Hamis SW kon si Maria Eva ang ma-file sang kaso ka K5 Jules dito na ya mismo amo na ang agin pahayag niya nga hindi pa siya bala ka K5 Jules gusto magpuli.
0: Uy.
1: Kay gusto bala ka K5 Jules nga tapuson kag ikaso niya gid bala ang iya sini nga amo.
0: Uy, justa. Ato pa siya sa Riyadh as we speak?
1: Yes. Hulo. Yes.
0: Hindi man siya mabutang sa alang-alang na kung kasuhan niyang iya ama dito?
1: Amo magani ka K5 Jules, pero safe na daw siya. Yara na oo. Siya sa Philippine Embassy. Kag ginaprocess naman ka K5 Jules sa ang Department of First ang iya sinidokumento. Agot siya sa Negros ka K5
0: Jules. So ang gwa, sini-repatriate na siya. Ginrescue gid siya practically sa Department of Foreign Affairs.
1: Yes, ka K5
0: Jules. Okay, good, no? At least, Diyos ko.
1: Nagpalagyo ni siya ka K5 Jules mo and then
0: nakita
1: sa OFW man
0: mm-hmm.
1: in the last sa Philippine Embassy sa Saudi

0: Arabia, ginamuman siya anay.
1: Ay.
0: Nakadefer dyan sa energy. Ipakaon siya anay.
1: Mm-mm.
0: And pagkagindala sa Philippine Embassy. So karon, yara na siya sa maayong kakahintangan.
1: Very good, very good. Okay, mm-hmm. Sige, sige. Buwas ko na lang ni istoryaw ng iyang bana. Anyway, mm-hmm. Aubrey, at least it's good to know nga na-rescue na ini siya. Iba noon talang dugang buwas ang mga detalye. Yes. Pagid. Aubrey, salamat kid.
0: Thank you so much, K5 Jules Report. Gikan diri sa Kaban, Kalan City, ini si K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag ingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Lorga, check ta dugay-dugay si K5 Eric Tenerife. May isa ka importante nga balita, ha?
2: K5 News FM Flash Report.
1: Ibaron ta na karon dugay-dugay. Meanwhile, may ara man kita update sa hindi gid lamang madugay gikan kay K5 Carla Longa. Angot sining mga kaso sang OSAEC, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Humaling gali sa itong nagligad nga Enero, meaning karon gid lang mga tuig, 2021, 14 na tanan ka mga kabataan ang reportedly biktima sang OSAEC na no ini. Plus tarta na karon dugay-dugay.
2: K5 News FM Flash Report.
1: Sa iluan tanay si K5 Eric Tenerife. Rick, good evening. Please come in.
3: Good evening, K5 Julius. Kag sa ato nga mga tagpalamate.
1: Ano tabuda?
3: Ini ka flash report na agyan nato na magugid lang.
1: Uy.
3: Sa corner sang Banoche Road kag Morsha Road. Banoche Road kag Morsha Road.
1: Mm-hmm.
3: Kung halin ikaw sa syudad sang Bacolod, pag-abot mo sa corner sang Banoche and Morsha Road, going right from Bacolod is LTO.
1: Okay.
3: Going left is towards the direction of Barangay Granada.
1: Mm-hmm.
3: On the corner of Banoche Road and the Morsha Road, on your left, liko ka mga 15 meters, nakibot kita kay naagyan ko ang masyado kadamo ng mga salakyan sang truck. May mga nagapalarking ng mga patrol sang pulis.
1: Mm-hmm.
3: Kagmadamo sang naka-uniforme sang CIDG.
1: Okay.
3: Pundo ta kag pagtan-aw, more or less ang nakita ko lang may ara indi maglubo sa pulo ka kahon sang ginisa or no sang magic syrup.
1: Okay.
3: Pulo ka kahon more or less ang magic syrup nga karga sa isa ka puti nga close van nga gamay kag may ara nga isa ka Chinese nga kabalo magyutay nga Tagalog, jotay nga Sinibuano,
1: mm-hmm.
3: kag damo-damo nga ininsik nga hindi kami nga duha mag-insindihan na gina-interview
1: okay.
3: ko siya.
1: Mm-hmm.
3: Now, sa ikaduha nga salakyan, isa ka pula nga pick-up, Isuzu pick-up, nakarga naman ang damo nga mga kinarton K5 Julius,
1: mm-hmm.
3: nga ara naman ang mga produkto sang Ajinomoto, mga ginisa mix. In other words, ang CIDG, upod sa mga representante sang isa ka kumpanya sa Manila, ang nagpatigayon sa isa ka entrapment procedure, parte sa mga counterfeit naman iyang mga ginapanakot naton sa aton ginaluto. Nga all the while, abi mo kay 5 Julius ang ginabutang mo nga mga panakot yung pagpanamit sa paborito mga humba, hindi gali orig kundi mga piki kagang iba ng uno dyan doon, chok!
1: Uy! Hala! Chok!
3: Amo na ang itsura.
1: Puti!
3: Iyang unod.
1: Puti!
3: Yellow man siya.
1: Okay.
3: Usual ginabutang, but instead of a yellow with flavor,
1: uh-oh.
3: This one is only yellow in color without flavor because it is counterfeit.
1: Pero hindi man, I don't know if it has been tested, ba si chlorine o kung oxalic na, hindi man?
3: Waay pa ko kabalo, but gintawagan ko si K5 Bertogaki to reinforce because base namin siya mag-testing bla.
1: Di, si Michelle Subong, ara ka pa na Subong?
3: Maghulangin ko K5 Julius, nagpulat.
1: Ay, okay.
3: Ako sa salakyan, kinagpusdak ang ulan niya, baskong
1: bako. Okay.
3: Oo, pero may mga video ko dire that I will be sending to the news.
1: Pero Rick,
3: Yeah.
1: Are, ang pamangkot, may Chinese national ka nga nakita, nga nadakpan.
3: Yes, isa ka bilog na videohan ko, gina-interview ko siya, hindi kami mag-insindihan. Ay nga duha, iawan ko ka-insindi, hasta nga ako nga na automatic translator, hindi kinchindi si Google siya.
1: Pila kabilog ang tawo nga nakita mo, were they arrested? Nano ang pagkaimtang?
3: Okay. Ang ginaresto sang pulis, kaginbasahan sa ilang mga Miranda rights, amo ang isa ka Filipina na putot nga babae, kag ang isa ka insect na hindi ko kainchindi kung ano siya, kung witness siya, kung victim siya o kung shipper siya. But he is inside one of the two vehicles, isa ka white van, kag isa ka pula nga pickup, ara siya sa sulod, silingya kuno, nagbaka lang siya. Pero taga San Carlos siya kuno, kag may store man siya dire sa Bacolod.
1: Uy!
3: Grabe kay Pai Julius, kay first time ko nakita nga may mga counterfeit nga mga amo ni Blanc,
1: correct,
3: mga panakot, mga seasoning.
1: Mm-hmm.
3: Now, gin-demo sa aton sang abogado sang isa sang mga produkto ang magic sarap kon tike. I-try mo kuno sa inyo mga panimalay kung kapamati ka mo subong kung may ara ka mo dira ila produkto. Kung kumuson mo ang yelo nga sulodlan, kag madunot siya, piki na. Pero kung pagkumos mo sang sulodlan nga yelo, kag magbuskag siya balik, amo na kuno ang original.
1: Mm-hmm.
3: So damo-damo kay Pai Julius, kag intended for delivery, suno sa CIDG. Dina-inventaryo pa as of broadcast time. Kaya siling nila, tanin niya ma-witness ka. Lingko hindi lang ko mag-witness, sa kay ma-wet ko sa ulan.
1: Rek, I don't know kung nanong unit sa CIDG ang base sa Bacolod o lang sa Nokpo?
3: Ang Nokpo, ang na-base sa Nokpo.
1: Ay, okay.
3: Major aribingalan niya sa akon, pero...
1: Provincial, gali, provincial office.
3: Provincial office, kinang nagbirada.
1: Mm-hmm.
3: Kag they were given through a tip-off nga may masulod nga mga counterfeit dire nga mga produkto.
1: Okay.
3: Ang balita ko nga ang CIDG do mga secret tagid lang nga nami-nami.
1: Mm-hmm.
3: Nga nag-set up sila sang isa ka tawo kag nag-text nga kuno abi do mabakal so kun sa droga pa daw algo by bus ang ginimo nila.
1: Oh, pag interesting. Lang,
3: kag ito sila nagtinabuhay kay halin pa sa San Carlos ini ang mga piki nga produkto. From San Carlos, kagdras na tanimat na buhay sa ila buyer, tira sa Manoche Road. But unknown to them, the buyer is a for sure buyer, si IDG na, so tapat gindakop gin sila kay Pai Julius.
1: Kung namo gali kung sa droga, pa by bust operation, guwa niya?
3: May bust gito, yagin may bust gin sila sa CIDG, kagipamangkot kong CIDG. Sir, ano ini, hindi man ni pwede raid, kagidlagan ng sulakyan.
1: Oo.
3: Siling ko ano ini by bus, hindi more or less it's by bus on drugs, but this is by bus on illegal nga mga counterfeit products.
1: Oh, pasabor galit niya.
3: Amo to ang operation nga pasabor gitong operation,
1: wow.
3: Ay puro git pasabor ang nadakpan kay Pai Julius.
1: Oo.
3: Ang puti nga van, amo to ang unod niya, ang yelo nga sulodlan, ang pula nga pickup, amo to naman niya ang mga ginisa mix kung ano naman tong dito nakarga.
1: Huh?
3: Damo kay Pai Julius, kung makita mo do kulbaan ka nga ang ibang sini kung mag-impo na bisa maligyaan kag mabakal mo.
1: Mm-hmm.
3: Eh disgraced nga alam mo nga do lima na ka plastic na igo mo daw gyapon ga sabor ang imoli no to.
1: And at this kali point wala takabalo kay 5 Eric kung ano nga chemicals ang ginabutang dira sulod.
3: Precisely nga nagambal ko sa CIDG nga sila nga sir dal padala na mo ni sa crime laboratory.
1: Mm-hmm.
3: Kaya siya daw pareho sa droga nga ipa-check up sa kung anong unod siya niya, because
1: correct,
3: we don't know what's inside.
1: Correct.
3: But ang Nestle Philippines who were there from Manila nga may mga abogado said,
1: okay,
3: na it is confirmed nga counterfeit nga mga seasoning sang ila produkto ang nadakpan. Kasi nga hindi kami, amuniga nag-upon kami sa operation kay counterfeit. Direkuno sa Negros Occidental.
1: Mm-hmm.
3: From those sources, nagsiling na damo sang mga counterfeit products ang nagasulod via the Cebu Gateway.
1: Dito
3: sa Carlos.
1: Rick, very interesting ne, because nagligad ang gina-raid permis ang pulis, piki nga sigarilyo.
3: Mm-hmm.
1: Subong niya flavoring or seasoning na naman.
3: Yes.
1: Galing ang problema nagligad ang sigarilyo, pulis man gali ang nagahimo sa to.
3: Baba mo?
1: Hindi, di ba gumawa to? Gumawa to? Na.
3: Police major.
1: Na.
3: However, until now, daw wala kita binatikmati kung ano nang follow-up si to siyang police.
1: Dito si IDG man to?
3: Correct, correct.
1: Nga operation?
3: Dari subong kay Dogin Busla na to sila, bago ni subong ihubi. Oh. Ni subong major nga nasa hindi.
1: Baba mo?
3: Porsyon naman eh.
1: Baba mo? ang word of the day da, Eric, ang bag-o eh.
3: Isa pa na?
1: Na. Sige, bag-o kami ya atong nagligado. Why na to? Sige, ti, renewal ni. Renewal.
3: Temo ni pasabor porsyon. And as I report to you now, grabe ang postback sang ulan subong.
1: Mm.
3: Maskog-maskog sa ayo. So ang ginimo kapag paggaling ko to bagulang, gintabunan lang to anay ang mga epektos to sang trapal bla.
1: Hindi to sa
3: accounting pa to nila. Kag ang kagawad sang mansilingan nga si Boy Pico mo to witness kit subong.
1: Ah, ato to siya.
3: Ato to siya.
1: Tahogid
3: siya eh.
1: So meaning ang interception natabo sa Bacolod pang side.
3: Bacolod side na. Ato sa Banotse.
1: Okay, okay. Very good, very good. Anyway, sige, sige. Kay pa-follow up ta ni Kay Five Eric, ah. Noy?
3: Okay.
1: May utang so, lang ko nga kape, ah.
3: Isa pa na po, hindi lang pagbutangin si Suning, ah. Maluhoy ka Kay Five Dios, it's fake, no?
1: Sige.
3: Ang das... Sa,
1: ba't kabalo ka naman niya, Toto Eric? Magluto, kuya. Wala ko ga si Suning, eh.
3: Ah, okay.
1: Oo, so, okay.
3: Ako kayo ginainom mo ng four seasons eh.
1: Hindi kagway labot ang ako niya sa ako na yung technique sa luto.
3: Isa pa
1: oo,
3: na.
1: Oo, balok ka naman isa, sa amigo mo ah.
3: Isa pa na nga. Hindi ko magkaon kayong technique mo. Dugan tambo ko, Julius.
1: Na. Pinagbabawal na technique ini niya to. Diba? Anyway, so, salamat kid K5 Eric ha.
3: Kay, K5 Julius, happy kita nga naamuning operation kay at least ang pagka, this is about food eh.
1: Correct.
3: So, kamay pa nga padayon ini, kagamay pa nga may pakantuan ang ining operation, agod nga mauntat na ining smuggling of counterfeit or peke nga mga food seasoning which might become food poisoning.
1: Correct.
3: Okay.
1: And apparently, so, public health concern ining tupanya.
3: Definitely.
1: Mm-hmm.
3: So, from my end, there is ato nga flash report, K5 Eric Tenerefe for Larga Vista, good evening.
2: K5 News FM Flash Report.
1: Salamat kid K5 Eric Tenerife sa iya balita nga na sumalang sa tunga sang dalan apparently isagalik ka operation sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG peke nga mga food seasoning o kung ining pasabor bala ang brand actually is Magic Sarap. Now, Nano, ang very concerning about this. Number one, may isa ka Chinese national. That's one, no? Why, takabalo ko, Nano, exactly niya connection sa sining peke ng mga Magic Sarap. Ikadua, ang Magic Sarap, isa ka food seasoning. And suno sa mga representatives ang manufacturer nga amo ang Nestle Philippines sa interview ni K5 Eric, confirm nga counterfeit peke ang ining nga seasoning. Now nga concerning ini nga makakulugmat ini para sa ako. Number one, madamo sang mga bumalakal sang food seasoning pasabor bala sa pagkaon nga number one, ang laban sa nagaluto sa aton hindi kasarang magbakal sa mga tunay gidya nga mga pasabor or aromatics abe o hindi everyday makabakal sang karne nga makatag sang husto nga pasabor sa ila pagkaon. So kadamo sa aton nagabakal sang food seasoning katulad sining Magic Sarap, Ginisa Mix and what have you. Now kun ini peke, number one, wala takabalo. Ano ang ginasulod dire? Wala ini nakaagi sa Food and Drug Administration o kung FDA kung peke nga food seasoning. Di mudo, posible balaayhan nga makahilo ini sa pumuluyo.
2: Larga,
1: I'm not saying nga ti makakulugmat nga may incheck nga natabo nga base mahiluan ang Pilipino, no? Ang akon lang ya, sino ang nagahimo sini kag ano ang unod sang peke nga food seasoning? Makakulugmat ini, but let's see kun nano pagit ang dugang nga pagpangusisa sang CIDG kag nano ang resulta sang ila sini laboratory test.
2: Lorga Vista.
1: Magabalik ang inyo para tuntunan pambukas pa lamang ini nga mga balita kag komentaryo. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabagal magabutika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwaalan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na ko nakapoy.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Squalene Capsule.
12: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3 fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics!
14: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman usik?
16: Performance mo ba na? Maluya na?
15: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag mabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi pre?
16: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
21: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
1: Standby sa report ni K5 Chel Patino sa hindi kidlamang madugay. Isa ka estudyante na dakpan may marijuana samtang karon dugay-dugay may latest update kita sa inaway dito sa Middle East labi na gid sa pungsod Iran. Nano bala ang aton dapat palabuton sa sininga mga inadlaw matapos nga gin hold off wala gin patigayon sang Estados Unidos ang pagpang-atake dito sa Iran. Nagabot bala silingon ini nga nagadaog ang Amerikanano ang deeper or mas madalong nga implication sang sininga development. Ibalawon ta na karon dugo guys samtang kita diriya sa pungsod Pilipinas sige ang aton sinibuntong hininga. Kiti wayta kabalo kun san una naman matimbuok ang presyo sang petrolyo. Maayong gabi lang kay Mr. Dan Villarreal. So man sa kay amigo ta Mark Abadilla nga nagabiyahe pa karon sa ila sini tagsa-tagsa ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod tanan nga mga grab drivers tanan nga mga taxi drivers jeepney drivers mayong gabi kag paghalong kamo
21: Larga Vista
1: kag sa isa gali ka sere sa bus liner unit dira nga nagamonitor gid every night diri sa Larga Vista. Salamat salamat gid an lipat ko sang iya bus number pero salamat salamat gid sa driver kag konduktor sa inyo pa nga pagsunod diri sa Larga Vista.
21: Larga Vista.
1: Mayong gabi na I would suppose naka-hook up na subong ang Fabulous Radio Click FM Tuboso. Mayong gabi lang sa kay SM Randy Kanki kag mayong gabi sa atong mga tagpaminaw dira sa lungsod sang Tuboso. Ara na si Chel. Standby na siya. Abi nga ay abi ko ara na siya kay na pa. Wala siya? Okay, katuan to na siya karon dugay-dugay.
21: Larga Vista.
1: Naunta kay breaking news ini.
21: K5 News FM.
1: Isa kay estudyante reportedly wala takabalo kon kolehiyo estudyante o kon high school na dakpan reportedly nga mayara sang marijuana. Kag mayara man kita sang farop karon dugay-dugay angot sa ninggin breaking news ni K5 Eric Tenerife angot sa raid o kon isa ka operation entrapment operation sang food seasoning ining ginatawag naton balang pag nagahatag sabor sa pagkaon could either be magic sarap o kung ginisa mix. Now in this case ang balita nagasiling nga kinarton karton sang ginisa mix nga gindeclare sang manufacturer o kung tagimo sini nga Nestle Philippines nga peke counterfeit na dakpan may isa pa ka Chinese national operations and criminal investigation and detection group o kung CIDG nga nalabyan tonight dire sa highway pakadto sa Banwas ang Murcia
0: Lorga Vista
1: nga gaon ta si K5 Chel Patino o wala sila gasabat ang patrol wala gasabat may kaina pa ko naga muno nga dapat check on tatong development sa CIDG
0: Lorga Vista.
1: Alright, tatag kita na sa pinaka-importante nga mga paibalo, balik kita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM.

0: 101.5 K5 News. Lorga Vista.
1: Arena sa iluanta ang report ni K5 Chel Patino.
0: K5 News.
1: Isa ka estudyante na dakpan may marijuana din ini. Ano kadamo ang nadakpan siya? Chel, good evening. Please come in.
2: Yes, sir. Kasi sa Jolt 9, gabi mo man sa mga pagpalamati sa programang Larga Vista. Breaking news si K5 Jolt, isa ka estudyante. For initial nato nga information do college student ni siya sa isa kabulituan. Diri malapit sa may Burgos kay Kaysa George. Pagdating ng estudyante ngayon ang nakuhaan isang pila ka marijuana na ara sa iyo posisyon kay Kaysa George. Maging padala kita dira ang mga
1: video. Danay, Chel, ano ang na-recover sa iya? Nalikit na nga marijuana o kung marijuana leaves pa lang?
2: Leaves ini ko kay Kaysa George.
1: Malanga dahon sang marijuana? Ano kadamo?
2: Yes. Duha ini ko pakete kay Kaysa George. Mayra kita dira video nga gin-send.
1: Sige, be. Sige, sige. Let's have that video. Ano yung makadali, Chela? Kindly hold on. Are, are, are. Ay, ginsulod niya sa water bottle.
2: Yes, sir.
1: Kasi wow. Sa
2: water bottle, ang tikon imo, balayalan tawon, do, inyong nasudlan niya masamis ang tubig. Kung ikaw nag-isulad, nag-trabaho ka, nag-bit-bit kasi ni para to, hindi ka pala maubusan sa tubig, especially nga doon mainit.
1: Kasi wow.
2: Sa time, dugin ko kibot sa nga mga operatiba, dali nga unod sa iya tumbler, ya, isa ka putos. Kini mga dried marijuana
1: ni. Uy.
2: Ang isa, dali niya nakuha sa plastic na at isulod lang sa isa ka candy, bala sa case of yours. Nga kung no, normally, butang mo sa bulsa mo, do kakuha nang siya, do kadulce lang din.
1: Do mint, do isa ka brand sang mint nga dulce, no?
2: Yes, yes.
1: Oh, bow. Pero duwa lang kapakete. Duwa lang kapakete ang nakuha.
2: Oo. Yes, kay Kaysa George.
1: Paano na siya nadakpan, Chel?
2: Subong lang yun.
1: Paano?
2: Kay Kaysa George. In siya, but actually, kaupot na ito, diri ang, I believe, guards ng eskwalahan. Dali lang kit mo. Kaya nagpatigayan sa isang inventory.
1: Oo.
2: So, ikaw ang guard ng school. Oo, paano? Pwede ko pa yung smile. Sa Kaysa George, support na ito ng guards ng eskwalahan. Sir, first name lang, sir.
1: Hello, sir, may gabi. Hello, sir. Sir, may gabi si Julio sa K5. Sir, ano ang natabo? Paano mo na dakpan ining estudyante ni?
3: Ano lang, ako may tao, sir.
1: Hindi, pero mga ano, narikisa mo niya, sir, o kung nakita mo lang, paano mo nabalaan nga may marijuana siya?
3: Pagrikisa, sir.
1: Pagrikisa. Pwede mo masaysay makadali, sir, no? Paano kakabalo nga ara sa iya suludlan sang tubig ang marijuana?
3: Natabuan na, sir, pa nakita na mo siya. Nakita.
1: Paano nyo nakita, sir, kay sarado man ni ang iya suludlan sang tubig?
3: Hindi na-open, hindi mga pabigyan ko. Wala naman na-open na pagkagakot siya sa saka sa mentos. Yung mga kasi naman ko doon sa muna ba niya.
1: Alright, Chel.
2: Yes, sir. Kasi, sir.
1: Bali, ang una niyang ginbuksan kay Tiggamay, ining suludlan sang mentos. Ginbuksan niya.
2: Una mabuksan ang mentos, sir, no? Oo, ginuna niya buksan.
1: Ah, okay. So, dito nakita niya nga may suludlan sang marijuana?
2: Yes, yes.
1: Okay. Ah, okay. So, amo nang rason nga gindakop niya, gintawagan niya pulis. Chel? Chel, bali pagkakita niya may marijuana, anong ginimo niya gintawagan niya dahil ng pulis?
3: Yes.
1: Oh, okay. Tinanong ang balya, kuno nga may marijuana siya?
2: Are they actually ang bata? Ito, Jesus, kailan na edad mo? Jesus, first name lang ba? Sayo lang. JR. Are sa sa kaysa Jules?
1: Ay, thank you, Chel. J, may gabi. JR? JR? J? J, may gabi si Juliosa, parehos ta letter J, ah. Na nung natabo, ne, may gindala ka allegedly marijuana, tood, ne?
3: Okay.
1: Uy, tinga nga agad dala ka marijuana? J? J?
2: Ano, personal use? O ginabaligyan mo siya? Personal use, kung nakakita niyo.
1: J, ano ka na nga year gani sa college?
3: First year.
1: I don't know kung pwede mo masugid sa akin. Anong kurso mo?
3: Yes,
1: HM. Okay. Taga-diri ka sa Bacolod o kung sa Gwa, Bacolod ka?
3: Bacolod.
1: Bacolod? Oo. Nga masamay ka gabit-bit marijuana pasulod sa eskwelahan? JR?
2: Subuhang lang po na ako kita.
1: J, pwede nga hindi ka magsabat sa akon kay Tay Kabalo ka. Pwede ni ang interview gamiton kontra sa imo eh. May abogado ka na wala pa?
3: Why pa?
1: So pwede, depende sa imo kung masabat ka o kung hindi sa amon mga pamangkot. Kay Tay, ang imo sabat pwede gamiton kontra sa imo eh. Pero, tood ni, ginaako mo nga imo ni marijuana o kung ginapanginwala mo?
3: Ako na, sir.
1: Uy, gagamit ka gidya? JR? Gagamit ka? Tinga nagdala ka man subong sang marijuana, sulod iskwilahan. Pwede ka kasuyop, sulod iskwilahan na, oh? Tinga gindalaya nga kabalo sa nga basing madakpan siya. J?
3: Yes.
1: Balo na si mama mong dakpan ka, wala pa? Papa mo ya?
3: Wala pa papa siya.
1: Uy, ala. Ay, pasinsya, JR, ha? Nga nanos papa mo?
3: Hindi na ako maganda, sir.
1: Pero buhay pas papa. Wala mo nakilala papa mo alin sang gamay ka?
3: Nakakilala mo sir.
1: Ay, okay. Pero hindi ka mo, hindi na sila upod ni mama mo? Hindi na sila upod, dugay na?
3: Nasang gamay mo sir?
1: Oo. Bali sa simple nga istorya, bulagay si papa kag mama. Ti ano, JR man, kulang ka lang laygay sa tatay? Ay. Pero, Chel? Chel, okay. Chel, okay lang na. Kiti, right niya man na nga hindi magsabat. Kiti, pwede gamiton kontra sa iya ining interview. So, let it be. Ay.
2: Yes.
1: Ay, Diyos ko, yes, Michelle. Yes. Pero kasubo man yung istorya man? Ay.
2: Kasubo kay may itsura pa ining bata. Kakita, kanugon kang future. Kumbaga.
1: Ay, Chel! Chel!
2: Yes,
1: si Julius, kuya, ha? Abi mo si Berto, kuwao?
2: Hindi, si Sir
1: Ano? Ano? Lulipat ka, ho? Anyway, ti, apparently, broken galing pamilya niya sine. Bulagay galing si mama kag si papa. But anyway, well, iyan ay personal. Pero subo lang di. Na hindi ko mention yan, of course, hindi siya magsabat. Nga, nagbit-bit siya. Kung personal yan man lang nagamit, nga bit-biton mo sulod iskwilahan. Ano no to? Yup-yupon? Diba?
2: Yes, yeah, the first time, gani ko nga binbit-bit kasi sa Zolz kasi wala siya nag-expect. Parang nga on the first time, na pag-bit-bit niya, madakpan siya. Dahil
1: di ano daw, trela? O may hutig kayo siya? May nag-hangkat sa iya nga grupo nga siya. Tistingi, bipre, kung kaya mo mag-bit-bit, amo na, may hangkatanay, wala.
2: Wala man ko nang sasaya. Wala man siya sa may ginabaligyan. Niya lang gito niya kung personal okay. Nga ginakonsumo kasi sa
1: Di pro ba siya ang katangkat? Kaya ti kung isog kagid pred na labala? Oo. Oh.
2: Mm-hmm.
1: Basi mo yan muna, no? But anyway, ti sige, ay kaluoy mga bata. Ano masulod sa tani klase pag pagkadakop sa iya?
2: Yes, masulod kay pag magsulod ka, ginacheck ang imo.
1: Chel, magkutabi ano tani nga subject ang iya sudlan pag abot niya gid sa eskwelahan?
2: Dali lang, dali lang. Masulod ka pala sa eskwelahan no? Pag pali ano nga subject ang imo sudlan kung mabalik.
3: Pang nga po namin eh, pero why now ah, kung ano si kung ano nga sabi, kay gadali.
1: Ay!
2: Wala ka man grupo,
3: Pang una,
2: kasi bong why na. O wala ka man din challenge, nga tayo bitbiti, kung bakod ka, so kung nga man, at wala man. O wala man, kung nga kay friend Joel ka.
1: Ah, basta mga pusda ka na yung istorya, ya, abot mo ginya chel, no? Eba? Anyway, kay ti, imbis nga classroom iya kadto anti presinto ang iya riktaho.
2: Iya
1: siya. Ah. Ano oras siya nagsulod sa eskwelahan, Chel?
2: Hapon na kuno ang iyang klase, bali at hapunan na ni bali nga klase niya.
1: Mga ano oras gi ganito?
2: Oo, di ano oras siya nang sulod? Last 4.
1: Oh. Last period na to tani o kon first period pa lang?
2: Klase pa lang una, pa lang klase sa hapon.
1: Ano oras buhi at ane?
2: Ano oras buhi mo tanong ito? 5:30. Do ka one subject lang sa hapon. O one subject sa hapon.
1: Ah, iti. Naton lapaw na 5:30. O imbis balay ang riktaya, ti diretso sa karsel giniguro karon? Ti anon muna? Amuna eh. Iya man na choice eh. Nga magbitbit.
2: Yes.
1: Ay, nako. Sige, Chel.
2: Yes.
1: Swingan mo lang tulihog.
2: Yes,
1: o. Oo. Kaga, siguraduha nga kabalo ka mag-istorya, in-check, ha?
2: Agoy.
1: Hindi kami in-check nga to. Oo.
2: Oo.
1: Oo, na. Ano gani?
2: Oh, ano na lang nga nang konichiwa.
1: Hindi ano gani ang 1 to 10 sa in-check. Lipat ko eh, Japanese lang dumduman ko eh.
2: Ayun no, konsakto. Di mas nado na pati. Ano ko lang ibig kay Pinto. Nang sap nang sasi, goliwa, as something naman.
1: Ano gani? Di chap lang na dumduman ko eh.
2: Na mo na. Pero sound choice lang.
1: Oo, basta. Basta. Mangkuta lang siya naton. You buy piki ginisa.
2: Why don't you use umami?
1: Galing kay ang umami, ti hapon na yung gagamit.
2: Galing kay
1: ang umami. Kung saan na yung isla. Sige. Basi may kampiyon to nga development siya la.
2: Correct.
1: Ayos. Sige.
2: Anyway na nga, ito ang nagulong nga balita sa subong gabi sa programang Live the Vista. Report weekend sa patrol ng ginagulong man sa atin sa kalwan sa DPX 593 kay D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News of Time.
0: Lorga Vista!
1: Ay, oo, tinanon eh ang panahon taman. Ang bata, ang estudyante, Giotson News naman, hindi naman ganit technically bata ni soltero. By definition, soltero na gid ini kiti gina-assume nga hamtong na kuntani. Not fully hamtong, pero at least kabalo na sa decision making. Pwede na gani kabuto eh. Ti, imbis magsulod sa bulutuan, rekta sa bilangguan. Kay nadakpan, may marijuana. More of that later on with K5 Chel Patino. Balik kita pagkaligad namang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.9 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Matatas mga butika. Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulan? Dok Ramil?
6: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan. magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in General Bao. No? Ga-function na as scaffolding. Masaling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya, ditribayo, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, sir boy, hindi ka mahadlok.
7: Correct.
6: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, sir boy, gastor na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung pala inom kaya di tribayo.
7: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang di tribayo, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbe nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though ano bala siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na sir boy nga 120 days kung malabot nila kung naga DTX 500 ya. So kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundos ang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
6: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
7: you have an healthy immune system. So kung gainom ka ditribayo, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation,
6: nami imo immune system.
7: Nami imo immune system.
6: Kag nami ang imo tukod-tukod.
8: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
9: E3Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3Bio. So bakod na immune system mo, may back up pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tanong mo si D3Bio may vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3Bio, Dr. Ramil.
6: Ang nakanami sa D3Bio, kay may D3, ang amon nga bis BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, sir boy. And this vitamin D3, makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium, kag phosphorus para kinanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom mo lang ko D3, D3 bio lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
9: D3 bio!
11: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
9: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka. D3 bio!
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Na ibaluan ko mataas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka. D3 bio! Health news! D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayang gabi lang kagsalamat sa inyo nga pag-upod diri sa Larga Vista kay Roda Angeles Knight dira sa Hong Kong, sa kay Mr. Dan Villarreal sa Vista Alegre, sa kay Marilu Manaay kagasuman, sa kay Joyce Ardoza dira man gyapon sa Vista Alegre. Salamat kag maayong gabi nung and bon dias and family dira sa Barangay Tangub diri sa Bacolod, kag maayong gabi man sa iya mga kapartidusan, pamilya Mati kag pamilya Nasya sa Barangay Kabug Dalana, sa iya sini nga mga paryente gihapon dira sa Barangay Malingin kag Barangay Maao, siyudad sang Bago.
9: Larga Vista.
1: Karon pagid ang iban nga mga parami abog kadamo kayos ni man. Anyway, amaton ta lang ini ah. Sa Iloan tanang balita ni K5 Babes Gantanao.
9: Larga Vista.
1: Bueno, ganun maulumaw man ang mata ko nga makareport toto Babes ba? Grabe, aring istorya ho, samtang nagadalom ang tigkiriwi ang mga kaso. Ari ang ginapang target, pati na Tsangge. Nagligad ka dumdum kamuto, may nangawat sa isa ka grocery. Ang ilagin bit-bit, kapilang pero balor man, 5,000. Nagligad, pati utan, dalasa. Amargoso, ginkawat, ang kawatan na kastiguan. Ariya, Tsangge man ang ginbiktima. Let's have K5 Babes Cantalao sa iya balita. Babes, good evening. Please come in.
13: K5 Jones, mayong gabi lang.
1: Noy! Noy! Gapinot man dugan kung ka-report ka ba? Tod! Daw mga sulti... Daw ang report mo daw mga sultiro lang tagyapon sang una, no? Diba?
13: Balik mo sa una kang nag-upload na ipatabla ya?
1: Oo!
13: Inablang nag-upload pa. Sisubong niya doon, kanat daw talipos-pusuan ka na
1: yun. Oo, tiyan mo na ni. Hindi na tasultiro, pero nakatiro.
13: Sol.
1: Hindi ah. Ang ginawa, klaroon talang wala kami agapaniro, as in literal agapaniro, pusel ha. Alain ang bot silingon na iya. Diba?
13: Alain ang ginatiro.
1: O, ti ikaw manog lulo ka na. Ay, lulo ka na, hindi pa.
13: Ay, puro buyang niya gagawin.
1: Dali na lang.
13: Alulo na gigay.
1: Alulo na? Pila ka bilog na Toto Babes?
13: Isa pa lang.
1: Ti sinong sunod si Toto yan?
13: Ati po rin sa posible, nalugay pa na siguro.
1: Atod ka?
13: Depende sa ako, depende sa regluan na yan.
1: Sige na. Sige na. Ayos. Larga. Nano nang ginkawatan, Tsangge?
13: Tsangge ni Kakibay Jols, isa ni siguro sa mga rasaman kung kaisa, kay Mantia, sumong grabe, tigkiriwi, sumong mo. Tilis ang ibang yan eh, tigbaytay ka ko rin, nalapan, koreng sumog, napanago. Kaya kami tinda si King, hanggang mga hindi tayo, sila yung sasipay ko.
1: Tuhod, ginasudan ng koreng ako? Kudukulain mo na, Eman. Galing kay, babes, pila ka na gani, subong, edad mo?
13: 54 ah.
1: 54?
13: 54.
1: 64, 54, 74. Diyan ka da?
13: Basta
1: tipor. Tipor, oh. Di ako bibutang ko, 51 na ko. Pero ikaw, ikaw, I'm sure, magulang ka sa akon eh. Di ba? Hindi ba pag kilala na, itang magulang mo sa akon, daw 30 anyos, hindi man.
13: Hindi
1: ako. Hindi ka. Hindi, pero, ang ginalibugan ko sa ulo, amo ni babes, oh. Kadamo naman, tigkiriwi, nagyantaway man tanangawat. No?
13: Amo lang na pala mamag ano na pala makota noon subo nga nag sa Cebuano pa mo na mo ni pangota na nga tangag ug dakong ganti.
1: Di ay. Oo. Sige. Padayo na bay.
13: Isa ni ka kay 5 dollars sa rason kung kay sa nga daw nga nagaduging subo ang kinawatay. Kag bisan ano na lang nga madali sa mga kawatan subo. Bago na subong mga binulan, grabe ang ano ano ginakabi ka tigkiriwi kasi Fireball Jones ting tigulotom kung baga no? So that's why nga tanamo sang mga kinawatay subong na nagalulunta isang din lang isang ano lang na kawato nila basta makotahan lang
1: kung
13: nila ka Fireball Jones
1: mm-hmm.
13: Eh, pero siling ko hindi man ang subong yan natabo ang kinawatay mo
1: kasang
13: Enero. Asa subong may kinawatay niya po ng kalanabo. Isinig ko batasan niya ni Goro Santao.
1: Oo, batasan. Tipati kita ka ba tiyag man taga duluman bulsa, tay?
13: Amo ka.
1: Di ba?
13: Why matay ka pangawat?
1: Na. Oo. Ay, grabe.
13: May katago lang.
1: Oh, di nintabo?
13: Natabo ni Kakibrab Diyos. Ini ang isa ka kinawatay. Na sabihin na actually kay ikatatlo na ni Kabisis na tabo mo.
1: Uy!
13: Ginatim mga kawatan ang inyong convenience store ni Gengeng Cervello. Kaya sa may Purok Gonzaga, sa may Barangay Mansilingan, di sa Sudad sa Makulon.
1: Uy!
13: Ang first attempt, Gaki 5 Jules, din na bungkal ang tatlo tanan kakandado sa mayor na pertahan sa store.
1: Grabe!
13: Kaya gintaban ang isa ka cashback na buta sa ang sinsilyo.
1: Oy.
13: Galing kay may nakamotik sila, ginla pagagawa niya pa, ginlagas nila sa mga tao da, sa mga bystander. Dito na corner, sa daw malagsan siya, kada maapsan siya, ginabo niya ang cashback.
1: Ay!
13: Sa hilamunan, sa higat sa dalan, kad nagpalagyo ining suspect kay Pedro.
1: Bugat, guru, idalagan ang sinsilyo?
13: Pagkabugat-bugat, ganang tipuro sinsilyo mo.
1: Abaw!
13: Sa ka-box.
1: Aha.
13: O,
1: mm-hmm.
13: Ikaduha na atin naging nabungkal naman ang kandado galing kay may tao nga nagalabay blas sa dalan rason na doon na udlot ang

0: ang sakyat to nga balay, may computeran, may damo na gampang nga mga kabataan nga Mobile Legends. Kasi platan siya nga nagsaka sa balay. Dagagit pa din. Kasi 5 jols, dito maging palapitan sa nga mga tao ang ining na nalagasabitan nga suspect ni. Pag duban tayo nga dumakornel siya, lumumpat ka nagpalagyo ining suspect kasi 5 jols. Mga kagipad sa direksyon idraman nga na yun nga direksyon so kapag ka damo dari alagyan na makapalagyo ka kag sa lunan mga kakahuyan ang kagipad Jules
1: dari pa din gid ang exact nga purok gani sini
0: alin ka di sa may kwan alin ka di sa may mansilingan
1: okay
0: kundi malabyan mo da ang ano na malabyan mo ang NGCP
1: Danay. Hindi what I mean, kung diri ka sa rotunda, ina ba lang ginsang anged? Paglampuwas mo bla alihis? Di inda yun gani? Ah, NGCP. NGCP, correct. Okay.
0: Katol-tol ka sa Coca-Cola.
1: Oo ah. Likod siya na.
0: Di sa unahan, NGCP.
1: Okay.
0: Ang NGCP, maliko ka sa pagkatuka sa bulangan. So, lungunan pag ida, arad ang bulangan ni Guanzon, Monzo Guanzon.
1: Correct.
0: Diyan mo na, di nakakato, makita to sa alagyan ng dalan, pagkatuto sa mga hasahusing lang ayat ang army.
1: Oo. Bali ko na mo, sakop inisang purok ka Guanzon?
0: Purok Guanzon.
1: Ati medyo may ara panada lugar nga lusot na to sa manayaw sayaw hindi bla?
0: Correct. Kasi sa Alandra, sa Guanzon, matulod-tulod ito sa ila, inang dalan, rektama na to sa may Taglaong Village.
1: Oo. Kaglusot na, kung rektahon mo, dason, hindi ba lalapit na nada sa LTO nga office?
0: Yes, correct.
1: Oo.
0: Ang actually ang LTO correct sa ang LTO so napatuya.
1: Pero anyway, maliko ka. Diragid sa Purok Guanzon pasulod, diragid na tabo na.
0: Diragid na tabo sa may Purok Gunsaga taunan.
1: Ang
0: Guanzon ay ang Gunsaga unahan na sa bulangan ni Monzo Guanzon,
1: no? Pero ang buot ko sa lingon, layo-layo na ini sa proper sang Mansilingan.
0: Layo-layo na.
1: Oo. Mayo lang kay ang tao nagaulo aligmat kag nagabulig bantay, abe. Why takabalo ko ng tuyo to sang nagahampang ng mga solterito kung balangon ang kawatan. Pero at least, at least.
0: Kay Pap George, daw, amo naman lang yung siliguro nga ginabantayan, kaya matingin na panilaga sa kung atlaw, sa atlaw pa nga na, mga tao na na, kag may nagamotor,
1: ha?
0: Na nagapulo pa aligid dira sa area.
1: Danay, babes! Meaning, ang gatuyo pangawat, kag nangawat, gidyat sa tong sinsiliwan nagligad, mga pangayaw?
0: May arang taga-Banago, gani mo.
1: Ha? Grabe ba?
0: Hindi taga-dira.
1: Mm-hmm.
0: So, ang inang tao nga na, nga suspect, ginapatihan nga hindi taga-dira.
1: Uy!
0: O galing, kahit sila yung ni Mama Gingging Servilio, ang store owner, niya ba siya may contact na lang sila ng lugar na nakasuito sa sina.
1: May espiya, abe!
0: May espiya.
1: Wow!
0: So hindi lang isa lang kala nakamotor kundi gang kasanay sila daw riding and tandiman.
1: Uy.
0: Ginadili na tong ilang motor sa unahan, may tao lang lockout. Siya ay mapinitrit abi sa area sa Changi kag bungkalom toya. Kandado gid bungkal gid kag ipay job.
1: Grabe. Pero sa
0: kandado hindi na basta-basta.
1: Babes, sa ila lugar, sa ila purok ang iya ni kabiktima nga Changi ang dako-dako sa tanan.
0: Yes, sir. Amo lang dako-dako sa damonot.
1: So, bali, amo po.
0: Convenience to mo.
1: Kung ikaw kawatan, amo ning targeton mo, gid.
0: Precisely. Amo
1: na.
0: Amo makuha mo.
1: Oo.

0: Kaya hindi ka na magsulod ka man lang walang alang. Kasi ka lang magsulod sa alang alang. Kundi yung tutudo no na lang. Pareho
1: Uy!
0: Ang ging-ging store.
1: Ti, kung ma- ang imo kwa on lollipop man lang, ti, makabayad na sa kulba kagrisgo?
0: Oo.
1: Di ba?
0: Di.
1: Di.
0: Doon mo lang ka kay Five Jones na si Madam Gingging Cervillo na napati nga medyo daw may contact na siya.
1: Uy!
0: That's why nga daw ka sweet to ang ining nasambitan ng suspect. Kag siguro, hindi lang isa, duha, kundi tatlo ni ka mga tao nga nag-aaligid na siya.
1: Uy!
0: Kung adlaw, kag kung gabi, ga-operate sila ka kay Five Jones.
1: Ang
0: lang, kag kasi kung masortihan ka, may armas ang ining mga tao ni.
1: Ha?
0: Hindi basta-basta.
1: Ano reportedly ang armas, babes?
0: Armas nga nagalupok.
1: Ha?
0: Oo.
1: Ay, kakululbaan man ang mga klasik, kawatan man.
0: That's why kay Bob Jones na hindi kaya basta-basta nga makumpiyansahan kay kumalangalang nga mabato ni Tay mo.
1: Danay, sino nagambal nga may armas? Kag nga anak hambal may armas?
0: Si Antagia, mismo.
1: Uy, nga.
0: Si Antagia.
1: Nga
0: si ma'am kay may sa una may sa una alam din nakakuha to sila sang cashback
1: kuha
0: na lang alang nagpalupok pa mo
1: ha
0: nagpalupok
1: katunto bojus ko
0: amo na nga
1: sinsilyo lang ginkawat mo may pusil ka pa ha
0: kada may corner sayo na daw na corner sa mo
1: hindi niya hindi niya babes. May bakal ka gani bala? Wala kay bakal bugas?
0: Titulo pinunto na
1: lang. Diba? Di magangay niya, babes, ha? Kastiguon na lang ni. I mean, wala ko yung ga-advocate sang taking the law into your own hands. Pero ti, ang tao kisa kaluluoy lang eh. Diba?
0: Kaluluoy.
1: Tinunto na na iya. Bojus ko.
0: Hindi makumpiyantahan ang ining mga suspect na nagalagaw.
1: Wala tanod nga nagalagaw, di babesaw?
0: Actually, ang tanod, kay Pedro, sa mga lang yung hinabantayan mo, malagaw.
1: Mm.
0: Si Palinulinungon niya lang, Uruguay, di gulo sa Matila.
1: Isugid ta ni sila bala kay Kapitan Inday France.
0: Ah.
1: Oh, di ba? Kay Kapitan Inday na di.
0: Ah.
1: Na, mansilingan mo.
0: Ginapasublan na actually ito ang tanod mo.
1: Correct.
0: Kasi sila man lang ginabantayan mo.
1: Gusto man.
0: Why man nagatin na tanod gagang pulis eh.
1: Angay niya sa mga tao nga mo na mga wat ka sa tiyangge, mabitbit ka pa pusil, may tendency, may possibility nga mamatay ka pa. Angay niya kung tuod nga pulis ang ila inkwentro, tirohon na lang ng mga tuntun eh.
0: That's why, guys, feeling ko sa mga advice ko sa ila dito, nga kinanglan na duty ka mo, ang mga taga dito, bala, mga taga purok, kinanglan may bantay purok man, na organisasyon.
1: Oh, sto!
0: Bulos-bulos sila yan.
1: Nga! Kagbisan na, bisan ano lang siguro, bisan sulpot lang ah! Panulputon na lang ni mga tuntun eh! Ay, pero kung na kuya, babes, pang! Ko na kuya B, may legal possession ko sang pusel, may LTAF ko abe, ay ti kon magsulod-sulod kaya sa balay ko, tiruhon ta ka.
0: Ati.
1: Diba? Tinunto na na iya.
0: Ano pa ping may imo mo de, kundi dipinsahan mo lang kagalingon mo. Kung nara naman ang sila ya, alam mo na kapabayal, tulupon mo lang nara na sa vicinity mo.
1: Ang akon bipang, wala ko yaga advocate culture of violence pero hindi man pwede nga isalig talang-talang sa gobyerno eh. Kagibasol talang sa gobyerno, we should be responsible sa aton safety. Ti presta, ang NPA ga pamatay, wala tuo lang oh. Ti, criminal man ha? Wala ni sila kinalain sa kawatan sang tiyangge. Ti, ang tao dapat should learn to fight back sa kriminal. Ginasaligan lang tayo eh. Eba? Ti kung patsyon ka sang kriminal, dapat ready ka man nga patsyon sila. Because ang ginadipinsahan tadi ya babes, ang aton ginapangabudlayan eh. Ang aton matarong nga pagpangabuhi, gasunod tayo bala sa layi.
0: Correct.
1: di ba? Gabayad tayo taxes. Tinga papahugon tayo sa mga leche nga kriminal niyaw?
0: Oh,
1: eh ba? Oh! Ano na?
0: Bato ta, bato.
1: Bato! Oh! Maal sa pala ta! Babes, wala kuya kay labdanan ko na nung matabo sa iyo. Anyway, well, oo.
0: Si Madam na Bingjeng Serbelio sa
1: pagkakita sa inyo sa tindahan. Sige, Madam, Ma'am Gingjeng, all right.
0: Magiging palala ko na
2: araw sa
0: largabista. Para.
3: Pwede siya may nabingin. Grabe
0: ito. Alam.
2: Hindi, may lang ka na batsagan siya ba? Hmm. Ari guys, o. Ano may ang kwan?
1: Babes!
2: Kandado.
0: Bago. Yes, sir.
1: May nadalagid sila?
0: Why man na may nadala kay Abine siguro, okay na to yung duwa ka kandado. Mayara pag-alisa, nalang-ala sila, kinabugtawa sila sa gwardya.
1: Ah, di anong ginkawat nila? Ang kandado, pati kandado, ginkawat, wala?
0: Ang kandado, dinala nila.
1: Ah, di pwede pa itong nila, pakilo?
0: Ah, kasi pa.
1: Oo.
0: Pakilo, damulto yung mga kandado mo. Dakobla.
1: Nami, nami, tani, may bahi, no? Anong nami nga bahi, man? Ah, ano gani panawag ni ang anahaw namin nga bahi na?
0: Konako putik.
1: Ayo, ikog pagi.
0: Ikog pagi.
1: Puti.
0: Sa may mag-as na.
1: As-as ganing aswang, ayan pangkawatan. Diba? Budo ka tinunto. Gainit ulo ko ni Bla Babes. Ngayon na why? Ang tawo nga daan nga gapangita, kwarta, sinintimos, pigado. Dason mga awat ka lang imo, ya?
0: Amogad.
1: Hindi na ya husto toto, babes ah.
0: Oh, na sila duga pa. Duga pa hapos lang ya, blang.
1: Hindi dason. Kon madakpan mo mapaluoy-luoy singa pigado gid bi sir. Pigado may pusel ka? Let's check ka karon na. Ede ba? Ay kon mag-amo niya, babes, ya. Ako hindi kuya advocate of violence, pero ti kon makastiguhan ka kag mapatay ka, I would totally understand. Sa tawo nga nagbato sa imo. Man ikaw wala ka man luy-luoy mo. Eh ba?
0: Correct.
1: Lantawa bala kay tananta ang ginaistorya ta human rights lang. Ti ang tawo yang gapangabudlay, ang tawo yang wala nagalubag laye, ginapatay, ginakawatan, titinunto na ina. Di ba? Tilang tawa bala, si Risa Ontiveros, may museo ya sa Senado ang mga adik. Ang ginpamatay sang adik ya wala. Oh, tebitarong kay mus na? Dason si Risa Ontiveros, gusto pa magdagan presidente. Na, ti ano ka presidente sang kriminal? Padlagana lang kay sintensyanta. Na. Eh ba? Ay hindi gid ko niya kay Risa Ontiveros. Eh di ba? Pero kabudlay man niya sina ya. Wala kaya gabatsyag sa tawo nga nagapangabudlay? Wala kaya gabatsyag for the rule of law? Di ba? Maapin kaya sa kriminal mo. Hindi na yan nami ah. Hindi na yan nami. Eh ba? Anyway, toto babes amo na yung ako na. Diba? Maluoy man ta sa mga tao nga gapangabudlay.
0: Correct na kasi time job.
1: Diba? Kaluoy. Kita tayo kung ano ka pigado sang kaimtangan. Subong mo.
0: Oh.
1: Di, maapin tayo sa kriminal nga gapanghalit sa pigado? Hindi kuya. Na.
0: Sa Mayo ah.
1: Oo. Tilang to abla ikaw. Pila ng edad mo, tipor ka na, pero gapangabudlay kapag yapon?
0: Kinanglan pa yung servisyo ta.
1: That's why. Eba? Kay pwede man lang tayo mabuhi patas. Na, amo na, da. Kag dapat ya, dapat kay initan tagid ang mga kriminal. Kay kung bibibihon taning kriminal, ti kundi lang tawa ko, ang aton pila ka mga official criminal man. Ti kun di ginatukloan ta nila. Ti akuya ang tuklo, dako man o kun gamay ginakainitan ko na. Na.
0: Basta tuklo ya, tuklo gina ya.
1: Tuklo, tuklo gina.
0: Tuklo gina saya.
1: Oo. Mama Ubra Taguro Castigo Tuklo Movement ay. No?
0: Maubra, maubra na lang kung ano iba sila eh.
1: Pwede, pwede. Oo. Da so nami yung ila detention center sa Puso ni Grobla. Nga ang gagwa bla ulo lang, galutaw sila sa kung anong aratos dalong. Na. E ba tinunto na giniya, babes? Hindi, kabalo ka toto, babes. Finally, hindi ko mabato ng rason nga ginarason. Bala siya tigkriwi, pigado, gid. Pigado, pero may inugbakal ka bala. Para ikawat sa iban, may inugbakal ka pusil. Butang tabisan piki pa na. Pero ito may kwarta ka gani, ibakal para magimo, krimen?
0: Sa bagay yan, kung piki, natin kung mga lupog lang at may dukaw, yan ka man magkakal.
1: Patay ka man nagyapon. Eba? Tiko namin, ikon madakpan siyang iya pusil, ipulpog sa iya, bla?
0: Ate, pero ganyan magagay kung madakpanan siya.
1: Balo ka sa una, babes, ako naluoy ko ining mga kriminal nga makastiguan ka pulis. Of course, I understand nga may ara na sila right to be presumed innocent until proven guilty. Sang korte, guilty, I mean, no? Pero kung kaysa yung ko na-trap but feel satisfaction nga ti inyo na gusto eh. Mag-ubra ka mo krimen, ti ilang tawa nyo na. Eba? Anyway, basi masubrahan ko to, babes. Thank you, good.
0: Relax.
1: Gani, gani. Wala relax to. Garilak, kuya. Hindi kuya gusto magkulap.
0: Arilak ko sa likod mo.
1: Ayos, ah. Thank you, Toto Babes.
0: Thank you, Pat Jones. Sama na yung balita na ito. Hindi ka nila sa may bahin sa ang barangay sa may purok Gunjaga. Barangay Mantilingan Sinisulat sa Bacolo. Di na may angot sa kinawatan yung nagluntad dito sa may nasanggitan nga area. Ako at Kakipay Babes, yung galaw para sa Larga Vista. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News.
3: Larga Vista.
1: Ining mga problema katulad sini, masamay ginambalang ati. It's a cycle of poverty. It's because of the poverty. It's because of the economic conditions. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. Analyze ang mga leche. But the truth is, ang simple nga pangawat sang isa ka putos sang uling, sang ginabaligya sa Tiangge, tuman nga kahalitan inaya sa ordinaryo nga tao. And I feel the situation sang ordinaryo nga tao nga reporter ako ya, nag-istorya ako sa ordinaryo nga tao kay tungod amuna ang akon pangabuyan. And so, hindi ako ya mabutigan sa tuod nga kaimtangan. Man kun kay isang ginistoryan ta lang, ti may right to live man ng kriminal. Gani. Pero may kinamatarong man nga mabuhi ang tawo nga nagapaningwa, ang tawo nga nagapangabudlay, ang tawo nga wala nagahimo krimen. Pangawat man, pang hold up, pamatay, pangawat kwarta sa gobyerno, they too have the right to live. Diin bala ang gaan ta importansya, bugat ang kabuhi sang kadam-an nga pigado nga nagapaningwa o kon ang kabuhi sang pipila lang nga nagapangawat kag nagahimo krimen. Hindi bala at the end of the day they say ang democracy kuno is the greatest good for the greatest number, ang kaayuhan para sa kadam-an, hindi sa para sa kaayuhan sang isa kapudyot lang. Basi nalimtan ta ina. Sa aton nga pagpanumbalik, may balita pa kita, Middle East kag iban pa. Pagkaligad damang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas or Biotics.
1: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong cholesterol na taas, no? So sa patayo na pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
5: Gah! Mag-joy ride man tabi ga!
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga!
7: Hindi makariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, love.
7: Extend Supplement for Men!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magkatala sa magawig at magdapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
11: Mayang gabi lang kay Kim Floral Leonardo si Sevilla, suman sa kay Anselma Robles from Vista Alegre, Purok Kalubihan, Jade Rebs, monitor lang ko sa Estefania. Salamat kid. Si Leonardo Sevilla, Barangay Tangub Gali. Anyway, salamat kid Leonardo. Melisa Gador, mayong gabi, Bernard Tabino. Tikita mo. Hindi na rason ang kapigaduhon para magpangawat ang tawo. Tamaran mag-ubra kay gusto mangawat na lang. Well, exactly. Kay paring Fred, mayang gabi. Leodigario Cadusale, kag pamation sila K5 Jules, halit na sila. Pangutdan na lang kamot kung magkaladakpan ang mga tunto. Siling ni Toto Rafi Armonio. Cyrus News, brownout naman sa Deca Homes Kabug. Wala man announcement, wala kami ka-preparar ng mga small workers. Melinda Gayoba, siling niya correct Sir Jules. Damo na sila sa Senado ng mga protector. Ray Tam K. Federo, sa kay Jude Edusolo. Bow, Sarge, may gabi. Kag sa tanan nga Aspen Troopers sa Barangay Yaoyao, Kawayan. Salamat sa inyo serbisyo, ha. Kay Lieutenant Colonel Medina, kag sa tanan nga mga KA commanders, kag tanan nga mga KA troopers sa nagkalain-lain nga mga detachments sa Bugos nga probinsya. Salamat, salamat sa inyo serbisyo. Pero amo na bala siling ko, ang hindi ko mention diyan, Subong, ang pag-usmod sang moral values, ginatuktukan ang aton sinimoralidad sa sosyedad. Amo ning ginatawag nila sa sociology nga anome, ina ba nang nag-breakdown o kung nagakapudpud ang aton sini sense of being one nga agakatabo ini. Tungod wala na kita oneness o kung pag-isa sa aton isig ka pareho, abala kada, halitan ta ka, kawatan ta ka, hold up punta ka, patyon ta ka. That's why you have criminals like ining nagapangawat sa mga tiyangge, nagapang hold up, nagapamatay katulad sang NPA. Amo ni ginatawag breakdown of society's values. Inang bilidhon ba? Amat-amat ginatuktok ang aton sini nga sense of morality. Kagasugod inatanan sa pamilya. Katulad man sa aton kalawasan bala, ang pagtuktok gasugod sa kada selula. Amo nang ginatawag free radicals. Oh, kada selula gasugod ang pagtuktok dira. Dispues, bilog mo nga lawas apektado because ang aton lawas is composed of trillions of cells. Ti kun kada tuktok, kada selula magatuktok, tungod sa free radicals, disgrasya kagid. Balatian, dasig nga pagtigulang, kag iban pa. Ti ang free radicals, makontra lang na sang antioxidants. Ang antioxidants, suliton ko, the only way nga mababatuan ta ang free radicals. Ara ina sa DTX 500. Oh, believe you me, ang DTX 500, duro ini sang antioxidants kontra tuktok sa lawas mo. Kumo may ara siya, di sugared sugarcane extract, kag may ara pagid, dahon amargoso. So iniya sigurado ka, may panagang ang kada selula kontra sa nagapatuktok sang imo nga lawas. So don't forget the name, DTX 500. Ari pagid, ginadungan ko ni siya. Ang ginapadalundon ko, timpla ko DTX Premium Coffee. Kung anong ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee. Pero kampiyon ang sabor, kaya wala kaya nagamurarat mata ang kape nga hindi digulpi. DTX Premium Coffee, may ari ini siya sang sangkap nga kape nga husto lang ang kadamuon. Gani, wala kaya ginapapulaw sang DTX Premium Coffee. Ang iyang patam is, amo na ginatawag stevia, type 1 o kung type 2 nga diabetiko, pwede kasi ni makabulig pa-stabilize sang blood sugar sa imong alawas. Kaglabi sa tanan, may pangontradugang sa balatian kay may ganoderma, milagrosong uhong nga anti-microbial. Lorga Vista. Galing kay gahibi ang isa pagid nila kaupodo kay basi malimtan ko bala, D3 Bio, John Wick sang lawas ta. Oh, ginadungan ko sila sang DTX 500. Ang D3 Bio, amuning may elemento tungod sa extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata. Gamit ang cold-pressed method. Wala kalayo, wala init, gani kargado sang medium chain triglycerides nga ginatigbaliw sang lawas, agod patyon ang kagaw. Virus, fungus kaman, o kon bakterya. Once again, hindi pagkalimtan ang akon sine tested nga kombinasyon. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
12: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
13: They don't know what the hell hit them, right?
14: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
15: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: nagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Matabo pabalayhan ang pistox liwat bala magapungko anay sa lamesa ang Iran kag ang Amerika. Waita ka ba no? Basi dasun si mana. Pero ang balantayan amo ini. Nagahulag na ang tropa militar sang Amerika, may redeployment na. Amo ning balantayan, ano gid bala? Giraw kon pangamusta ang imuon sang Amerika. Ari, wala ini tanto gina-report, pero ato ni Baroon tonight, paano bala ginahulag sang Amerika ang ilang mga soldado kag nanong buot silingon sini. Roll tape.
2: Roughly 3,000 additional American troops have landed in the Middle East over the past week and a half, on top of the tens of thousands already there, pushing the total U.S. military footprint in the region past 60,000 personnel.
1: Uy, kadamo!
2: Shared with Congress. That buildup includes a full aircraft carrier strike group headed by the USS Gerald R. Ford, B-52 bombers repositioned into striking range, and Patriot missile batteries set up to intercept whatever Iran throws next. Here's the part that should stop you in your tracks. This surge didn't happen quietly in the background, while diplomats worked out a peaceful ending. It happened in the same stretch of days that the president publicly announced he was calling off what he described as the biggest planned attack since World War II, supposedly in favor of giving a fresh diplomatic deal room to breathe. When a government simultaneously tells the world it's pausing for peace while physically moving more firepower into position than it's used at almost any other point in this five-month war, that contradiction is exactly the kind of detail worth slowing down on. Because one of those two signals is telling you the truth about what's coming next.
1: All right. Aring bot silingon. Sang sininga komentarista sa Amerika, silingya nagpalayag publicly sa publiko si Presidente Donald Trump nga silingya hindi ko na pag-ilunsar ang pinakadako nga atake sa Iran gamit ang eroplano kay silingya gaan ta tsansa nga makaistoryanay. Pero at the same time, nagadugang tropa ang Amerika dito sa Middle East. Mga 60,000 na ang tropa, ang soldado subong dito sa Amerika. Magluwas sina, may ara mga bomber nga ginahulag. Tisiling sang sininga American commentator, ang buot silingon sine, isa dire amuna ang makahambal sang matuod. Nano pagid, ari pamatian dugang.
2: Media post. Let's start with what actually arrived and why it matters. The Gerald R. Ford Carrier Strike Group represents the newest, most advanced flat top in the entire U.S. Navy, joining the Abraham Lincoln and George H.W. Bush strike groups that were already operating in the region, which means the United States now has something close to three separate carrier strike groups, either in theater or within rapid striking distance of Iran at the same time. That is an extraordinarily rare concentration of naval air power, the kind of posture normally reserved for the opening days of a major offensive rather than routine presence patrols, and something CENTCOM has not maintained at this density at any earlier point across the war's first 5 months. Alongside the carriers, B-52 Stratofortress bombers have been repositioned within range of Iranian targets.
1: Aragai!
2: Aircraft built to carry enormous payloads over long distances, and typically held in reserve for exactly the kind of large-scale multi-target strike package that flattens an air defense network in a single coordinated wave. And Patriot missile batteries, the interceptor systems designed to shoot down incoming ballistic missiles before they reach their target, have been added around U.S. installations and allied bases across the Gulf, which tells you defensive planners are actively preparing for Iran to answer back hard the moment any new offensive actually launches. Now here's where the contradiction gets impossible to ignore. Reporting out of the White House this weekend revealed that President Trump had a fully prepared plan in place for American forces to carry out what he personally called the biggest attack since World War II, originally scheduled to launch on Sunday. He didn't cancel it because Iran backed down or because a verified agreement was signed. He scrapped it, in his own words, after hearing directly from Gulf allies, specifically Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman personally raising concerns in a phone call about the United States escalating further. Trump described asking the Crown Prince point blank whether he'd rather see the attack happen or not, and ultimately agreed to hold off, in his words, subject to being able to rapidly make a deal. Subject to. Not because a deal exists, because one might exist soon, maybe, if things move fast enough. That is an enormous amount of uncertainty sitting underneath the decision to pause what was supposedly the largest strike of the entire war. It's worth sitting with just how unusual it is for a sitting president to publicly describe a canceled operation using language that dramatic in the first place.
1: All right. Now, ari, ang gwa subong banwa Tuod gid bala nga hindi na mag-atake si Presidente Donald Trump. Kaya sila nga nagliga, dapat kuntani sa Domingo, buyan ang madamo ng aeroplano kagbomba kontra sa Iran. Ti sining karon lang, nagambay sige di anaya, kaya sige na nga bay bala ang pila ka mga nasyon nga amigo sang Amerika katulad sang Saudi Arabia, Oman, kag Qatar, si hindi lang anay bipre. O, tisingya, tisingya. Kag sininya base, may ara bala malabot nga agreement o kon kasugtanan sa Iran. Pero, ang balita nagasiling nga ang dalag ko nga mga bomber ining B-52 Stratofortress nga makadalasang madamo kag mabugat nga bomba ginpalapit na sa Iran ang malain among pagini, and which I think is very very interesting. Ang mga soldado subong lapit sa Iran or sa mga nasyon nga may base ang Amerika pinangkuha ng cellphone nanong bot silingon sina ti meaning hindi sila dayon makapagwa impormasyon kon mag-amo sina gani bot silingon may ara na paluntaron nga ginatawag radio silence paghipos anay hindi ka pwede ka post picture mo kun ato ka soldado nga ato ka to sa Middle East ang imo pamilya hindi mo anay may istorya usually nagkatabo ina antes ang isa ka dako nga pagpang-atake.
0: Lorga,
1: dugangan ko ni Buasa, why ko nagakalipay nga matabo ang gera bat ginabantayan ta ang mga patimaan. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Baraveras, salamat, salamat, good night, good night. Thanks for joining the show. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kagmatod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista. 105 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Gagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Gina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kuti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagbabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Babakang ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi! Ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang ha, nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil niyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas. Stig niyo boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
15: Number 1.5 K5 News.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gini-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga dapong probiotic.
18: Basta.
17: Ano tayo may trigger ba?
16: Maitukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki na ito, tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
21: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kon mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
21: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom detect 500 gig may tisika. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sang 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
18: Yeah, kadamo, gali ba?
21: Or gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka detects 500 gig may tisi ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
18: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
21: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces, no? siyam ka kutsara ng kalamay.
18: Mas pagkadamo, galina. No?
21: Ang imo makonsume, so sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
18: Magalus weight ka sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
21: Correct sir JP, amo nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw pag inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti si agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
18: Maganami pagigali Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
21: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plakaon tamis mismo. Bangod din na Sir GP, sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sang madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
18: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Doc Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Doc, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
21: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C, agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tiba gidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay- Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
18: Kaya ko si Jiri gusto last ay kay...
21: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
22: Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
1: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. kung ikaw ang inom sang DTX 500 ka may tisik kadadlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang ambalidok lang, mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
21: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata ka nga isang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
3: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
21: Mga
3: no?
21: Dysmenorrhea.
3: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
4: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
21: Mahypo kag mahyper, sir boy.
4: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland todo amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
21: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nag-corrupt ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
22: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
23: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
24: Imong blood sugar test.
23: Ilan itong score ganit?
24: 470.
23: Nagtiko 2
24: sa gabi, 2 sa
23: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sang DTX 500.
23: Tested and proven, the best get ang DTX 500.
22: DTX! DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon, sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
22: Mighty C mapalit sa mga butika.
5: Para sa libreng check-up, bisitahan
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique. Juan Kyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas.
7: Dapat adlaw-adlaw at tipano.
6: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
8: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga ginapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok.
7: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
8: Mahilig mga pi.
7: Mahilig sila mga
6: pi. Tapos sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila. No?
8: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito, nagkape ito bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, ga-enjoy

0: Lawas against free radicals po, po kung gusto ko may budget ka pugaan mo sa duwa ka dito
1: ati bas nami yan sir boy tested tested ang probin yan kung kakapi ka ang pugaan mo sa ano sa ditribayo a bulletproof coffee na siya
2: hindi ka na madutulan ha
0: kung gusto mo complete ang imo protection aga pa lang pugai ang imo DTX premium sa duwa ka D3 bio protektado ka na sa oxidative stress nga numero uno nga kontra sa imo selula protektado ka man kontra sa mga mikrobyo virus bacteria no fungi and even parasites kay may D3 bio ka the complete coffee nga bulletproof mag DTX premium coffee ka
1: sa mga... pero dapat hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao ang magpamasads gamit ang Santon plus herbal oil tapos hubin ang gamasad tapos yung massager boy gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may extend
3: like kipa na sultiro
1: ang extend sir boy kung iupon mo sa kape mas lasig ang epekto mo
0: nang extend gapan namin sa blood flow kung namin imo blood flow namin ang pagdulong sa mga vitamina minerals pati oxygen sa imo selula namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw kasulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antismagwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso ubos sipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
1: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
3: Correct.
1: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio sir boy mo. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunting la Sir Boy, kay ginabutang sa tubig. No need kay non gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: Gusto mo ka magpanamit, kuha sa DTX Premium, puga e, sa duwa ka D3Bio.
1: Pwede.
0: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just

0: like probiotics nga ginapadamo ni Dietrich Bayo, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa Dietrich Bayo kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species ng probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa Dietrich Bayo kag probiotics nga ginapadamo ni Dietrich Bayo, Dr. Amin.
1: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
2: resistance ka.
1: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsayay. While ining Dietrich Bayo, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
0: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang Dietrich Bayo sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang Dietrich Bayo, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini ginakombinal. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni Dietrich Bayo, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni Dietrich Bayo. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga Dietrich Bayo adlaw-adlaw.
3: Dietrich Bayo, problema sa trangkaso, hilara, sipon, kag ubo, tugasong virus, kag mikrobyo. Ang Dietrich Bayo ka na. Ang Dietrich Bayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietrich Bayo, adlaw-adlaw. Dietrich Bayo, with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang Dietrich Bayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid
3: Dietrich Bayo ang Dietrich Bayo you my Visio ang Visio you my Dietrich magabuti ka my DC ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang my DC 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa my DC, epektibo gid
3: my DC mapalis sa mga butika.
6: Para sa libre nga check up bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag Dietrich Bayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang Dietrich Bayo, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtun, Sir Boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik na taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sa MCT nga makita mo sa Dietrich Bayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka Dietrich Bayo, tingala ka, normal imo pupo.
0: Na, may ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa Dietri Bayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si Dietri Bayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
0: Nalumbos.
1: Lumbos ang lumbos kagaw, sir boy. Patay ang kablawa, sir boy. Before I take, gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
9: Negative.
0: Kita mo lang.
1: That's how effective is Dietri Bayo.
9: Yes. Kag ang kanami, pag sir boy, sa Dietri Bayo, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa imo mga kinanglanon, sir boy. No? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang Dietri Bayo, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, ang imong digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa tighty hormone sang ginatuwag magnormal ba sir boy nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat sir boy, no?
0: Sakto na doc,
9: mag-reduce kasi na, no? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
0: Before ko pambalon, sir JP, no? Before na, ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos niya ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilong adlaw, siyempre, kipunok na siya sa medium pain. Sa
1: kaya hindi na magkaon, sir boy.
0: Kaya hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
10: Correct.
0: Sir PD.
11: Ang Dietri Bayo, permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imunga cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Dok Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula kay ginatabunan ina sang MCT sang Dietri Bayo. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga Dietri Bayo ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is Dietri Bayo.
0: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magmata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of Dietri Bayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinan-an, nilang sang apat ka Dietri Bayo. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sang imong workout. Kampiyon pa, kay once in ni nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga Dietri Bayo adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni Dietri Bayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga Dietri Bayo adlaw.
1: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na Dietri Bayo.
12: Dietri Bayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag-Dietri Bayo ka. Ang Dietri Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. Dietri Bayo! Dietri Bayo! With Physio!
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Dietri Bayo.
12: Ang Dietri Bayo! Ang Dietri! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may Dietri! Dietri Bayo!
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News. K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panguntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sang akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatya.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM,
12: Man, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
14: Mayong gabi, istanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lungkod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag antanan ni tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama, nga dayawang ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang idipagid kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas. Kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapatman sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintungas ang Dios halin sa yabuok. Dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gid polos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya. Bangun kay diri sa aton nga inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang atiyon sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kaangay sa aton mansyon subong or labina sa templo sang Dios. Ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, diri, kung aton padayon nun siya, nga ang mahambal, naghambal ang Biblia. At kagmahambal tang mahal, mahal, sa tanan gingamit mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, diri na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, diri sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hatta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sang lit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na. Labi pa. Karun nga kaya pasag-uli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Corinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Diyos. Ang ginhimo rin nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nga nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 10 kag 1 Corinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Gayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Angay ko si Rizal, Andres Bonifacio, pag sino pa ng iban. Kamu man ang medyo familiar gid. Si Rizal, amin na. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga manitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertikakulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin din nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita din sa ginasulti din, ginambal din, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong na tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain na amuna nga sala paglapas sa kabuton sa Ginoo. Munang sa bersikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na, nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao, nga yamuk lamang, munang kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amo nang sa bisikulo 9, kay Jesus, sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, bilidohon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan, kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butambalon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, butong balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, butong balon, ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina. Nga aman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agod matuman sing bugos ining plano. Gin pamatuod, no, gin matod, or gin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga guma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. yari ang gugma. Ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, ginpakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok, nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di bala? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos gamhanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Iba, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang iyang hatagan sa kondisyon, kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin maglumala sa dris sa kalibutan ngayang gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta ang aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagod nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano bala ang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano bala ang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang but hambalon nga sa indi pa kita kun aton basahon makaturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang but hambalon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah, nagkambal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Ngaman, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, ngaman, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginapagalagad. Now, Kung aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos o para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiun nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios halin sa ginsuguran. Sister Nas, kag Sister Nas, nakabalo na ang Dios nga ang Sister Nas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sister Nas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintalana nga daan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga biskan nga kita mga malapason manilapason kita tanan pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross bangod sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa aton tanan nga kasalanan amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sang Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginhimo bugtong anak sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iagid gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, hindi maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang luta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, mangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios. Paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tanahon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross ginpakahuyan ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, dinantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod o abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, buhaon niya ang kaangkig sang iya amay siya kagulingon nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butambalon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinagagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo, wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtuga sing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Estanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga sang sakay Estanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, huwag man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan man siya kay Kristo. Huwag man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amuna nga si Kristo nangin matay ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Isang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman giduso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manang itilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman, nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan na rasa, kagpaagi sa malig-on nga pagtuman ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manubos nga magabulos sa napukan nga siya dan pod ang mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya. Magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan. Magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao. Kagdaogon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang tinaiya kag malig-on nga integridad. Ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan. Ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga dali maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sa Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sining nga kabihon, kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga itatanan, makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan, makabaton sa aton gintinguha. Nga kung kita interesado sa aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gamay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang pagpatawas lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.
15: K5 News FM.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

Pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko be edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako kalit si John Reda sa Sumili.

0: Pagklinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
11: Mabibili sa mga butika.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen

0: kabutika.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
4: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
10: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabaluman o sick?
12: Performance mo bala? Maluya na?
13: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
10: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My tuso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
0: Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Culloden City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ora sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region, nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Webes Agosto 6, 2026.
2: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Pambacolod 11.5 kagbacolod K5 Station.
1: Para sa ito ng mga pangulong, dinalan
0: Balita Regional.
1: Duha ka ginakabig Shabu Keepers arestado sa Bacolod.
2: Minor edad na pilpilansa na tumba nga puno sa sagay patay.
1: SP Gatchalian ginaduso nga ipa-audit ang mga generation charges.
2: Impormasyon nga nadakpa na si Senator Bato o pampagamo lamang sa impeachment trial suno sa Malacanang. Mga napatay bangod sa heatwave sa South Korea, nagdangat na sa 14.
1: Bacolod non, Daog Bato Canadian sa Junior Softball World Series 2026.
2: Melay kag Jason, sikreto nga nagbulagay sa anong kabulan.
0: Balitang Negosyo.
1: Kag 8.71 billion pesos pagkakolektahon sa Meralco. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Duha ka ginakabig Shabu Keepers arestado sa Bacolod City. Arestado ang isa ka high value individual kon HVI kag street level individual sa ginpatigayan nga drug buy bust operation sa Puro Crisanthemum, Barangay 33, Bacolod City, Martes nga adlaw Agosto 4. Ang mga suspect amo Sanday Aliasian, 21 anyos nga ginakabig HVI kag si Alias Tabot, 20 anyos nga SLI, lunsay mga residente sa Abada Sky Progreso Village 1 sa nasambit nga syudad. 5 ka pakete kag 3 ka pakete sa ginasuspetsyon Shabu ang nakuha sa paginakop sang duha kag ini ang ginabulubanta may kabugaton nga 100 grams. Gilayon nga gindala sa kustodiya sang Bacolod City Police Station 6 ang mga suspect para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Minor de edad na pilpilan sa natumba nga puno sa buri sa sagay patay. Isa naman ka minor de edad ang kumpirmado nga patay matapos nga pilpilan sang natumba nga puno sa buri sa syudad sa sagay kahapon sang hapon. Sunod naman sa mga nakasaksi, nagapahuway lamang ang bata sa sulod sa magamay nga balay sa natumbahan ini sa buri. Nadala pa sa ospital ang biktima apang dead on arrival ini bangod sa naangkon niya nga pilas sa ulo.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, duha ka construction workers nga sakay sang motorsiklo na kabunggo sa poste patay. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Patay ang duha ka construction workers matapos nga mag-overshoot ang motorsiklo nga ilang ginasakyan kaga nakabunggo sa steel barrier kaga street lights sa higad sa nga Tundong Bypass Road sa Banwa sang Tangalan. Ginkilala ang driver sa motorsiklo nga si Alias Chenli, 41 anyos kag residente sang Barangay Mabilo Kalibo, samtang ang back rider ginkilala kay Alias John, 31 anyos residente sang Barangay Kamansisur sa Banwa sang Numansya. Sinisang imbestigasyon sang motoridad naghalin ang duha sa isa ka birthday party nga sa diin, naginom sang makahulupog nga ilimnon samtang papauli na sila sakay sa motorsiklo. Gulpi na lang nadulaan sang kontrol ang driver nga nagresulta sa aksidente bangod sa kapasugon sang pagkabunggo sa steel barrier kag poste. Doon sa nakangkon sang grabe nga pila sa ulo kag lawas ang duha ka lalaki. Apisar nga gilayon sila nga gindala sa pinakalapit nga ospital sang mga nagresponde nga personnel sang MDRMO. Indeklara sila nga dead on arrival. Sa karon, padayon pa ang ginahimong investigasyon sang tangalan PNP anungod sa nasampit nga aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
2: Manunodlo sa Dumangas National High School sa Iloilo, nagpost sa pamahog sa Facebook, face-to-face classes ginsuspender. May balita si K5 Karen Padilla.

0: Mga ka-K5 gilayon nga ginpapauli sa ilatag sa kapanimalay ang mga estudyante para yang nga masiguro ang ilang safety. Kasunod ni nga may ginpost ang isa ka manunudlo diri sa Dumangas National High School sa pamahog mga ka-K5.
1: Sa interview sa K5 News sa FM Iloilo kay Police Major Ken Albert Lepcha, hepe sa Dumangas Municipal Police Station, na may duha ka manunudlo ang nagbaisay tubtob na nag-init ang tensyon. Antes pa ba natabo ang pagbinaisay, may isa ka maestro ang nag-post sa iya social media account nga may mapatay gid nga opisyal kag manunudlo sa ila eskwelahan sini nga bulan sang Agosto. Base naman sa pagpangusisa sa K5 News team, may mga nadiskustuhan ang manunudlo sa nagakatabo sa sulod sa bulatuan sa ling ginakabig sini nga illegal. Samtang ginsapon naman sa Schools Division Office o kon SDO Iloilo Province ang mga opisyal sa among eskwelahan subong man ang natungdan nga maestro.
2: Well, if you read sa post abi no, being a third party person nga naglantaw man yun, expressly stating itong be teachable. So probably it's something disagreements ganun nga he wanted to he wanted an idea to be absorbed by another. So that's how I interpret it.
0: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Bigyanta sa isanyos ka babae, dakop sa Baybas Operation. Subject, madamo na sang kasong record. May balita si K5 Myla Fuentes.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa may barangay Dayaw, Roas City.
6: Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay alias Reya, 26 anyos, kag residente sa barangay Tiza, Roas City, sa diin nakuha sa iya nga paghinakop ang apataran ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat sang mas o kon menos 8 ka gramos kag may standard drug price nga 54,000 pesos, 500 pesos nga Baybas money kag mga non-drug paraphernalia. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Rojas City PNP, nahibaluan nga anay na nga may mga kaso nga motor napping si Reya sa tung Hulyo sang tinalikdan nga tuig, theft sa tung Enero 19 sang tinalikdan nga tuig, trespassing to dwelling sa tung Enero 10 kag robbery subong nga tuig. Apang kalabanan sa mga biktima sini, wala na nagpadayon sa pagpasaka sang panumbungon, butang nga ginaparawagan sang kapulisan sa mga biktima nga hindi magduha-duha nga magpasaka agod hindi na maparisan kag masulit pa ang kaangay nga insidente. Sa karon nakahunong na ini sa karsel sang Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa
7: Mga native nga baboy sa Antique ginadusong ailakip sa insurance. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
8: Aprubado rin kang sanggunian panalawigan katong Lunes, Agosto 3, ang resolusyon nga nagahinyo sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC nga ilakip sa insurance ang mga native o Bisaya nga baboy sa probinsya ng Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Board Member Carmila Rosa Dimamay, ang author kang resolusyon ang naging pahayag nga matapos na dyang nga matutiban sa Banwa kang Barbasa nga may mga manugsagod kang baboy nga nagpadabot kang concern nga ang may mga breed o konlay ilang nga baboy ang nalakip sa insurance. Suno kay SP Dimamay nga kasunod ng anda nga paginunanon, ana naman an nga wara man ti ginapili ang African Swine Fever o kon ASF, rason nga anda gina-request sa PCIC nga i-review ang guidelines para malakip ang mga Bisaya nga baboy sa insurance. Naman ang nga dyan sa 10,000 pesos per head ang insurance kang fatteners, samtang 14,500 naman para sa breeders. Sa tulad, nakatalana nga i-forward kang sangguni ang panalawigan ng resolusyon sa opisina kang PCIC agad madiskusyonan kag mapatuman. Kagbalita regional, halinari dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Irene Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, ang Kampyon ng Estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 11 sa Ngaga. Sa dugang pa nga balita, street level individual arrestado sa Baybas operation sa Castillejos, Zambales. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: Ang isang ang 43 anyos na lalaki na nakilala lamang sa alias na Tutsi matapos itong maaresto sa isinagawang bypass operation ng mga pulis sa Sierra Vista Subdivision, Barangay Nagbunga, Castillejo, Zambales, Kamakailan. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang street-level individual o SLI sa operasyon na kumpiska mula sa kanya ang 7 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 11.41 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 77,588 pesos batay sa standard drug price. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Target Intelligence Packet o TIP bilang bahagi ng pinaikting na kampanya laban sa ilegal na droga. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala naman siya kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Castillejos Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Zambales Central, Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
7: Pagbasura ng SC sa vessel monitoring, kinakabalakan before nag-apila. Lara, may balita si KK5 Ray Almodal.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Inaasahang apektado ang malalaking operasyong pangisdaan sa lalawigan matapos ihain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR ang isang motion for reconsideration sa Korte Suprema upang isalba ang pagpapatupad ng mandatory vessel monitoring system sa mga komersyal na barkong pangisda. Nag-ugat ang apila matapos ideklara ng mataas na hukuman bilang unconstitutional ang Fisheries Administrative Order No. 266 ayon sa pamahalaang panlalawigan. Kritikal ang sistemang ito sa Palawan dahil ang probinsya ang itinuturing na Fish Bowl of the Philippines kung saan ang pagkawala ng tracking devices ay maaaring magpalala sa ilegal na pangingisda at maglagay sa pag-anib sa milyon-milyong pisong industriya ng seafood at live reef food fish trade na iniluluwas pa sa ibabang bansa. Ikinabahala ng lokal na mga mangingisda at mga opisyal sa Palawan ang naging pasya ng korte dahil ang lalawigan ang may pinakamataas na napaulat na kaso ng pagpasok ng mga dambuhalang commercial fishing vessel sa loob ng 15 kilometrong municipal waters, partikular na sa bahagi ng norte ng Palawan tulad ng Malampaya Sound. Bagamat kamakailan lang ay ipinasa ng sangguniang panlalawigan ang isang ordinansa na nagbabawal sa commercial na pangingisda sa kanilang nasasakupang dagat, sinabi naman ng BFAR na ang pag-alis sa vessel monitoring system ay mag-aalis din ng kanilang pangunahing sandata sa pagbabantay tuwing closed fishing season at pagtiyak sa mga catch traceability. Sa kabila nito, tiniyak naman ang kawanian na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Palawan upang magbalangkas na mga alternatibong regulasyon na puprotekta sa mayamang karagatan ng isla nang naaayon sa saligang batas. Ito si K5 Ray Almodal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa katapusan nga balitang regional, klase sa Negros Oriental, buwas nga adlaw sang Biyernes, ginsuspender bang agod makadisinfect ang mga bulutuan bangod sa sorays. May balita si K5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sinuspindi ni Gobernador Manuel Chacos Sacarbarria ang klase sa lahat ng paaralan sa buong lalawigan ng Negros Oriental bukas, Biyernes, Agosto 7, 2026, dahil sa naiulat na pagtaas ng conjunctivitis o sore eyes, alinsunod din sa rekomendasyon ng Provincial Health Office. Ayon sa Executive Order o EO No. 50 Series of 2026 na inilabas noong Merkules ng gabi, ang pansamantalang suspensyon ng klase ay maaaring makabawas sa pagkakalanta ng mga estudyante sa sore eyes. Bibigyan din ito ang mga paaralan ng sapat na oras upang linisin, mag-disinfect at sanitize ang mga pasilidad. Pinayuhan din ng EO ang publiko na sundin ang wastong kalinisan at mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon kabilang ang madalas sa paghuhugas ng kamay, pag-iwas ng malapit na physical contact at paghingi ng konsultasyong medikal kung may obserbahang mga sintomas ng sore eyes. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: Sa Balitang National, SP Gatchalian, ginaduso nga ipa-audit ang mga generation charges. Ginaduso ni Senate President Sherwin Gatchalian kahapon nga daw sang Miyerkules nga magapatigayon sang audit ang Energy Regulatory Commission o kan-ERC para sa electricity generation charges bangod nga posible makapanubo ini sa mga sulukton sa kuryente kag masigurado nga insakto ang ginabayran sa mga konsumidor. Payag ni Gatchalian ang generation charges na nag-account sa pinakamadamo nga share sa mga ginabaydan nga bill o kon bili o kon bill sa mga konsumidor sa kuryente kag dapat ini nga usisaw na gud mahibaluan kung ang ginabayadan sa mga konsumidor ang reasonable. Mismo ang ERC ang nagkumpirma sa ginpatigayon nga Senate hearing nga ang generation charges amo ang may pinakamadako nga porsyon sa bill sa kuryente kag kinahanglan gid man na sang komprehensibo nga pag-audit.
7: Impormasyon nga nadakpan na sa Senator Bato pang paggamo lamang sa impeachment trial sunod sa Malacañang. Nagapati naman ang Malacañang nga panggamo lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga nagalapta nga balita nga nadakpan na sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Una naman nga ginpayag sa National Bureau of Investigation o kan NBI kag Department of the Interior and Local Government o kan DILG nga nagapadayon pa ang manhunt operation batok sa senadora. Si de la Rosa ang mayara naman sa arrest warrant sa International Criminal Court o ICC bangod sa kaso nga crimes against humanity.
4: Samtang mga senador nagpirma sa resolusyon nga bawion ng TRO para sa 85 pesos nga wage hike. 21 tanan ka mga senador gikan sa majority kag minority blocks ang nagpirma sa resolusyon nga nagahinyo sa Pasig Regional Trial Court nga bawion ang ginpagwa nila nga temporary restraining order o kan TRO nga nagabalabag sa implementasyon sang 85 pesos nga daily minimum wage increase para sa mga trabahador sa pribado nga sektor sa Metro Manila. Sa ginpagwa nga payag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ilagin paanundong sa korte nga hindi pwede ang isa ka petisyon gikan sa pila ka mga individual ang magapahulat sa 1.1 million ka mga trabahador kag ilang nga mga pamilya. Bangod sini iyagin pahayag nga nakig-istorya siya sa tanan nga mga senador gikan sa majority kag minority sang Senado kag tanan sila ang nagapati nga pinal na dapat ang desisyon sang wage o kan wage board.
7: Samtang mga kongresista nga nagasuporta sa pagkakasang systems loss charges nagadamo. Nagadamo na sa karon ang mga kongresista nga nagasuporta sa ginaduso ni President Ferdinand Marcos Jr. nga kakaso ng systems loss charges sa mga sulokton sa kuryente. Sa idalom naman sa House Bill number 10461 ukon ng Electricity Consumer System Loss Relief Act, tuyo naman sa hagdang amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act, Anti-Electricity Pilferage Act, National Internal Revenue Code. Sa pahig naman ni Marikina 1st District Congressman Marcy Teodoro, ang hagna ang magadumili sa mga distribution utilities kag electric cooperatives nga sukto ng systems losses sa mga konsumidora. Iyaman sini nga pagkakakaso ng 12% nga value added tax sa kuryente nga wala naman nadulong kun wala naman nagpalabot sa mga konsumidora.
3: Balita International.
7: Mga nabatay bangod sa heatwave sa South Korea, nagdangat na sa 14 ka mga persona ang napatay bangod sa nagapadayon naman nga heat wave sa South Korea sunod sa datos nga gipagwas ng Korea Disease Control and Prevention Agency. Sunod naman sa Korea Disease Control and Prevention Agency, nagdangat naman sa 1,889 ka mga persona ang gindala sa ospital bangod sa mga heat related nga mga masakit humalin pa sang bulan sang Mayo. Samtang sa kaigon man nga pungsod sang North Korea, ang temperatura sa Pyongyang ang nagadangat na malapit sa 40 degrees Celsius kag maginot ang temperatura sa syudad bisan pa sa gabi. Wala naman sa magipagwa nga datos sa ang North Korea kung pila ang ilang casualties bangod naman sa mainit nga panahon. Apang nagpagwa sa video ang ilang state news agency nga Korean Central News Agency kung sariin ginapakita ang ginadagsa sa linibo ka mga tao ang bago naman ng establishar nga Wonsan Kalma Coastal Tourist Zone sa nagigad naman nga bulan sa Hulyo.
3: Balitang Sports.
4: Para naman sa aton nga balitang sports, Bacolod noon, daog batok Canadian sa Junior Softball World 10 o kon World Series 2026. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
12: Gindutos sa Bacolod City NIR Softball Girls Team ang Canadian team sa nagapadayon ng Junior Softball World Series 2026 sa Kirkland, Washington. Napaslawan ang Canadian team ng malutos sa Bacolod City NIR Softball Girls Team sa nasambit ni Nampang sa scoring ng 7-4. Naibaluan nga ang grupo ang katapos sa Bacolod City National High School Softball Team na nagatigdawa sa Asia Pacific Region. Samtang magapadayon naman ang Hinampang tugtong Agosto 8 kag natalanan nga magasulod sa knockout rounds ang Bacolod team. Dugang pa, sunod nga magkasambua sang grupo ang East Region nga ginatiglawas sang Pennsylvania. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa DX500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5, Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
7: Mel like kag Jason, sikrato naman yung nagbula guys sang anong kabulan. May balita si ka K5 Ivy Cordova.
13: Gimbuyagyag sang komedyante nga si Melay Cantiveros nga sekreto nga nagbulagay sila sang iabana nga si Jason Francisco sang anong kabulan. Sa isa ka talk show nga ginapangunahan ni Bianca Gonzalez kag Asnir Ranolio, ginpahayag ni Melay nga mayara sang tion nga nagbulagay sila ni Jason. Apang ginpili nila nga taguon ini bangod sa respeto nila sa isa kag isa, ilabi na sa ilang nga pamilya. Dugang pa ni Melay, anong kabulan nga wala sila nag-updanay ni Jason sa isa kabalay, samtang padayon ang ilang nga pag-co-parent sa ilang mga kabataan. Apang nagbalikay lang ang mga ini, sanggin istorya siya sang iabana nga hatagan sang isa pakatsyansa ang ilang nga pag-updanay, bangod kinahanglan sila sang ilang mga anak. Siling pa niya, mas nagdalom pa ang iyang respeto kay Jason, bangod sa iya sinipagpalangga kag dedikasyon bilang isa kaamay para sa ilang kabataan. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang Negosyo.
4: 8.71 billion pesos pagkakolektahon sang Meralco matapos nga ginmanduan ang Manila Electric Cooperative o kon Meralco nga i-refund ang 9.5 billion pesos sa masobra 8 ka milyones ng mga konsumidor. Ginatagan ang ahensya sang panugot nga magkolekta sang 8.71 billion pesos para sa pass-through charges. Lakip na ang pila ka mga gastos nga may kaangtanan sa systems law sa sulod sang 3 ka tuig. Base sa desisyon sang Energy Regulatory Commission o kan ERC, ang kompanya ang ginapahanugutan kung ginpangunahan ni Manuel Pangilina ng ginapahanugutan nga magkabawi sa 7.3 billion pesos para sa generation, 615.93 million pesos para sa transmission, 595.5 million pesos para sa systems loss, kag 228.87 million para sa real property tax. Ini ang magalawig sang 36 kabulan kag ginasiguro sang ERC nga hindi makaganar ang Meralco gikan sa sininga balabalayran bangod sa paggagamiton nga 8.71 billion pesos sa mga power generation firm sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP para sa transmission kag mga ahensya sang gobyerno para sa buwis kag subsidiya. Mga ka-K5 mong yato ang dalago ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Vanelbay.
7: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Ang D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
14: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 may TC ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may TC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: May TC! Mabakang abutikan. May TC! Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may TC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
14: May TC! Mabakang sa mga butikan. DTX Beauty Soap.
17: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataal sang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
22: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift, OT,
28: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
26: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
30: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salunpas. Metal salicylate. Mentol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
31: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: It's the best part of the day.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5 K5 News FM.
1: Ang aton sibong atak na alas 6:31 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
5: Kaghimay-himayon, standby!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
4: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Kita nyo? Puwerte ang abilidad
4: sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Sobra!
2: Objective and analytical.
4: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
4: Diretso naton kibibaluan ang kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
5: Te! Ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With ka-K5, Aljan Castaño. And ka-K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos!
1: Mayong aga sa aton pinalangga nga tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan.
4: Foro de los Pueblos.
1: Palatuntunan nga ginahulat sang tagsa-tagsa-tag kada adlaw gid Monday to Friday, 6:30 to 9 in the morning.
4: Foro de los Pueblos.
1: Upod kami ni K5 Eljan Castaño subong ugaling kay Kabasco gid sang ulan. Ara pa siya na espya ka kwarto, may ginahingagaw lang, balo ka damo man istasyon ang ginadala ni K5 Eljan. May mga instructions sa piyak ng mga radio stations. Kay subong, mga K5, ang bagyo nagabayo sa Luzon. Di may istasyon kita sa Luzon, nag-istorya pa to siya. In a little while, he will be joining us sa atong pagpangalagad, subong aga. Meantime, K5 Eric Tenerife and K5 Eljan Castaño, magadulong kami sa inyo sa mga balita, informasyon, kagpila ka mga obserbasyon naton sa aton nga palibot.
4: Foro de los Pueblos.
1: Andam anay ang talan sa buong nga nagabiyahe. Shadow ikabaskog sang ulan, on and off, pero mabaskog, so danlog ang mga dalan ta subong. Wala kita bagyo diri sa aton, wala kaya to sa extreme northern Luzon. Subong ang ginabirada isang bagyo ang La Union. Ginabirada sang bagyo subong ang babaw sang bagyo city. Mga apari nga area kag mga ka-K5 ang lugar sang mga Ilocano, blang Ilocan jagid amo ang ginabirada subong sang bagyo as we speak right now mga K5. So ang aton diri ya enhance habagat lang ini pero kabaskog sang ulan and it is expected that the whole day until tomorrow masyado kabaskog sang ulan on and off pero andam kay may mga lugar kita nga maskin jutay lang ang ulan not only in Bacolod but all over Negros Occidental are prone to flooding mga ka-K5.
4: Foro de los Pueblos.
1: Sa mga nagapamangkot kung may ara kita suspension of classes sa Bacolod ang akon sabat wala kita suspension of classes sa iban nga parte sang Negros Occidental wala pa kita sang may nabaton sa newsroom nga update kung bala may mga mayors na nga nagsuspend. So far, wala suspension of klase from here or in Bacolod City.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-K5, tradisyon sang sining palatuntunan nga antes kita magahatag sang aton nga mga headlines, magahatag kita na isang katahuran kag pag-apilar sa aton mahal nga makaako. And so let us remember that we are in the holy presence of God. Salamat Lord for this gift of another day. We entrust everything into your loving hands, dear Lord. Ginapangamuyo namon Ginoo nga buligan kag protektahan mo ang imo mga kabataan sa Luzon nga ginaagyan sang bagyo subong. Cover them with your grace, keep every family safe, comfort those who are afraid, and send right help to those who are in need. Lord, kami diri sa Negros, please spare us from floods, landslides, kag iban pagid nga mga kalamidad. Guide our leaders, rescuers, volunteers, kag tanan nga nag-travel today, dear Lord. Bless them with wisdom, strength, good health, and hope. And may your peace fill our hearts, and may we always trust in your perfect love and protection. In Jesus' name we pray. Amen.

0: los pons. Foro de los pueblos.
1: On behalf of the PNP, we would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato.
2: Well, sa ato naman, nagabaga kag mainit kay mga balita, wala sa kamaturan na nagalagaw ang istorya humalin pa kahapon nga na-restar ining si Senator Bato de la Rosa kaki 5 Eric.
3: Yes.
2: Hindi ina matuod. Aboy ng pinaka-latest kay may pila ka mga report ka nag-circulate tumalin pa kahapon sa ngapon. Nga si Senator Bato ang na-resto mismo siya sa Lingapurian. Tihambal ni Secretary Rimolya, hindi na tuod. Ang pagbasa naman sa Malacanang panggamo kuno kag pasabad-sabad.
3: May nagwa pa gani nga balita nga may bombardier ng eroplano nga naka-standby sa Cebu.
2: Alo na siya kuno sa The Hague Netherlands mo. No, ibang ka. Ganun man maupunto sa sa iya
3: nga. Hindi si Harry Roque nag-post. Nga may naghudas kay Bato.
2: Di, ang sugilano nito nagagwa no
3: kutsu-kutsu eh.
2: Kutsu-kutsu. At the same time, do isa hindi ka pagpatalang sa publiko eh.
3: Yes,
2: no?
3: Yes.
2: Kaya mo na medyo masakit-sakit.
3: Kana, and at the end of the day, ha?
2: No? Grabe kanya kay Pamirik. Hindi ilog-log. Ang dalan is almost zero visibility kay Pamirik.
3: Tingnan mo sa ibang istasyon sa Luzon, sumungin na bayotos
2: lang. Amo ng sitwasyon, no? Tingnan sa Santiago, taga-preparan na to para siya first anniversary. Dali na lang. Dosang San Ulang, isa nakatuig, no?
3: Totoo, Rol, isa nakatuig, no?
2: Kung siya isa nakatuig. Ito naman, mga iban pa nga nagabaga kag mainit ka mga balita, mga ka-K5, isa ka bata kag K5, ari ka nagpangayo sa bulig sa Tundri, no?
3: Okay.
2: Ini nga bata is from Cadiz City. No. Gindala ini sa programa ni K5 Sunshine Lacson. Nagapangayo siya sang tabang because, mga ka-K5, ang iya bata kaluluoy, K5, ari, kay wala sang alatrasan.
3: Galito.
2: Wala alatrasan kaluluoy, tinagapangayos na sang tabang, karon ni plastar nato ni na. Sa iban pa nga nagabaga kagbainit ka mga balita lokal. Marami lang gagapon, kaya ang imo mahiwagang posti na sulbar na.
3: Ara, nami.
2: Ha?
3: Nami.
2: Ti, kantuan na naman ang problema to karon. Hindi na rin makita kay ang nagalik, sobrang lik sa buong langit ang gibi.
3: Kaya nagbakal bago nga rin ko si Wilson.
2: Ang galik ha?
3: Nagbakal bago nga rin ko.
2: Para lang siya pamatas ang K5. Grabe ha.
3: Nga ba, ala ko mamirin ko.
2: Ang ato lang nga mo di. No, ginapresyar takan. Thank you gid sa Basiwa. No? Prime Motors. Ang sa nga kigo na tansyon.
3: Automatic mo.
2: Automatic. Sa iban pa mga balita mga ka-K5, ang SK Federation sa Sagay City nagpagwas ang ground rules para sa Inter-Barangay Basketball League. I don't know ha. Kaysa inyong malubasketball, bla. Amo din source ang kinagamo at the same time. Ang iba din tapos na iligaw ni Purmi, may pakabot kang ipamirik mo.
3: Ay, siya pa na.
2: Ha? Nanotice mo na. Tapos dapat may ground rules kita na.
3: Tapos, ang alam sa player, kaya ang numero doon, hindi kita anon sa donated by.
2: Hindi, kaya kung kaysa matamu mo ni. Pagkatapos ng liga, ang Purmi, why pa? No? Ha? Ang nakatabo kung kisa tapos naman ang liga trophy nilang yata ka cash prize why pa
3: niya kayo sumpre na basa yung bagyo
2: pagin, sa iban pa mga balita grabe ding report ni K5ARP may isa ka pedestrian patay matapos mabunguan sa motorsiklo sa syudad sa Gimamaylan.
3: Yes.
2: Daw mo amoy ding balita dito sa Davao bangod sa drug race may mag-asawa silang nabungguan.
3: Wala, into yan, no?
2: Aga, patukin nagkatrabaho ang mag-asawa, aga pa, may drug race, mga kaki-five, no. Nabungguan, hindi sila patay ang ila bata ng gamay, huwag hindi sa matipa na, may gamay pa sila ang bata.
3: Wala, no?
2: Sa ay ng drug race, inang sa kawayan ng drug race, mga huwag mo na ito, ginapanghiyo, kabay pa. Ay, di maglala ang sitwasyon, no? On the other hand, mga kaki-five, ang Data Privacy Act, na, pagpanghangkat sa kapulisan sa investigasyon sa prank calls. Paano man, hindi ko blame chindihan sa buong gobyerno. Ari,
3: okay.
2: Nagpagwa kita sa ginatawag natin nga SIM Registration Act. No?
3: Hindi,
2: kalabanan, subong daw ay naman ang telepono, cellphone naman ginagamit, kaki-5 Eric. Kaki-5 ba, itan, i-check ano yung atin nga reflect ba si kung taas.
3: Kanawa na itan, kung ba si?
2: Kanawa ba yan, itan? Taas? Zero? Okay. Bugra, okay, okay. Bakod ha?
3: Ang kumos mo, tanong ka kumos kasi ang digi-digi.
2: Tita naman tala, no? Kung grabe abing pangilat ginapamatama okay, okay. So tanawon na ton sa guwa ton niya tanawon tang sitwasyon ha.
3: Kaya no?
2: Importante ang reflect di taas ha.
3: Ara ko no
2: ang pilang reflect mo subong tanaw abi
3: mga K5 na lang ha
2: Zero. Ati okay. Okay lang ah.
3: Tiwai shut down na.
2: Wala siya. Kaya nakulbaan ta kung mag-reflect taas, Blau. No? Sa iban pa mga balita, may 14 ka mga minor di dan sa Bacolod ang na-rescue sa Kaprizan. Ari naman, no? Bangon imbulbado ini sa ano nung butang balon sa USAEC, no? So, tanawon tayo ng boxing ganun din yung silutan pa ito ni Day Carla ba?
3: Basta.
2: Basta mo niya.
3: Ito bla.
2: No? Ginatanaw ta. Ito bla. Galibog ang ulo tali. No? May labot bala hindi sa child sex pornography. Di tanawon ta.
3: Kung ano online sexual abuse and exploitation of children.
2: Tibo si ganun naman si Gapon, child pornography. No?
3: Amo na online, lenin dekar la. Online sexual abuse and exploitation of children.
2: Hindi mo kami silutan ni Kimberly.
3: Tapos may baban pa sa punta. Sorry.
2: Na proseduso ini nga bagay kang ipa America. Ginaimbestigaran subong kay mismo si tawgan ta karon si Colonel Libadomia.
3: Oo.
2: Gapati si Colonel Libadomia nga may ginikanan nga involved. Sa child pornography, kay kabudlay niya kakipay ni Eric.
3: Sa simpleng istorya, bugaw.
2: O, ang nanay mismo ang gabugaw sa bata niya. Ang lain, sila kay mga minor di edad, tag-7 anyos, 8 anyos, pasaka.
3: Kalain, no?
2: Yung mga edad kaysa 17, kakipay ni Eric, naduda na ko niya. Kaya, why na niya bulubugaw? Ilan niya personal na gusto na? Mga buot na niya ang 17.
3: Ilan na yung mga kaik-ikan.
2: But si ganun, sini, basi no, hindi na masustiner ang ilan sa mga luho sa kabuhi. No? Pamakal make-up, no? Kapit pa kung siyapin mo, damo.
3: Ay, isa na.
2: Di, problema, kapi pa, huwag ka man sang dise, huwag ka man obra, kaya iskwila ka pa.
3: Prolodlaw, may
2: Prolodlaw yan, nagpangapi ka, may parcel ka,
3: nagpangapi ka,
2: coffee shop ka, tapos kung diin kaya kalabot eh, tiya mo na akong kaisabla.
3: Tapos ang cellphone mo, ya, kampiyon-kampiyon pa, yung mga mamon, sinakaptan mo na ako.
2: Ay, hindi, hina ako ni cellphone pa, aman lang mali.
3: Gusto na yan mo ginagawa cellphone na kaptan
2: nila. Kamuling pinakalaitis, mong standby kay Wilson, sitwasyon ni Balonta sa Dilibadugay, sa Panibot, no? Towa abodi pila ka mga bagay nga tutukan ta.
3: Gabi tong nagyan ko nga kuan bala to.
2: Ano tong mga magic sarap tong entrapment operation to?
3: Entrapment procedure operation.
2: May piki gali.
3: May piki.
2: Paano ta di- no, ang pamangkot paano ta ma-determine
3: ang original? Diplastar ta karon. Gindimon la sa akon.
2: Kag grabe si sa pamilya mo. Kabalo ka, kundi may segment din sa kabuhi, ya, lutong bahay. Bangod gang ya segment, lutong bahay. Doon totoy sa sagya kapalaran na ang ganyang operasyon sa mga otoridad kontra sa counterfeit yung magic sarap.
3: Kaga adjiginisa, duha ka produkto.
2: Adjiginisa? So kung siguro hindi tayo likasalig kung original ginagamit ako ni Dino.
3: Yes, yes.
2: Ang pamangkot, ano yung delikado nga dalon sila sa aton sa mga peke, gani?
3: Timbis nga food seasoning, basi food poisoning ko atas
2: na. Ha? Magrabi nga masugay. Food poisoning. Itutukan talaga karon ah. Tato naman yung pagpalagad
3: sa karon. Sa taka karon, gin-interview kong incheck.
2: Kali ka?
3: Ang interview hanay na mo, doon mapatay ka sa ngugtas. Kaya gin-incheck siya nga si Bono, hindi ko kaintindi.
2: Hindi mo maintindihan? Ti, amo tong suspect.
3: Hindi ko maintindihan.
2: Kaya mo na pila ka mga bagay nga ato ni Baloon. And then, bantayan karon ang ato naman nga 4 trivia.
3: Yes.
2: Upon man kay K5. Lori Gamboa. Kami kagapon sa inyong foro trivia, no?
3: Pero pala ang pispis nga atras.
2: Isubong i-check tali karon kung ano naman, ha? Sa piyak ka ba, may dako mantang balita. May 8 anyos ka bata. Okay. Patay matapos mapilpilan sa puno sa buri.
3: Iniya, I think, pang kwan, pang bummer ng istorya ni.
2: Kagkaroon ba si makachansa kay Bumba Marilo, may 18-year-old to. Ano nang latest? Matapos kay isa ka 18-year-old, sinulod sa kwarto niya kag inattempt kalugusod.
3: Na sa kadis man na.
2: Kay pasalamat lang kinabukan sa gilikanan niya, madlagko di mga balita, may lalaki nga ginbuno sang iabyan sa barangay Takuling. Ay na, ano na niya, budlay na subong, kabisan migo mo, hindi mo sa niga, no? Kung sa bagay, subong nga panahon, turutot, grabe na gini.
3: Siya pa na. Sige, magsalig eh. Madiscuss siya ka na.
2: Kaluoy, no? So, kung ipilag ka mga bagay nga itong tutukan sa ato naman yung pagpalagad, i-check tanay. No? No, itawagan tabi ang si K5 Wilson para talawon ta. Sa ato naman situational report. Kaya karoon, check naman ang pag-asa. Grabe, ginulan subong kay K5 Wilson. Hindi ordinaryo. Almost zero visibility.
3: Until Sunday niya.
2: Ha?
3: Until Sunday. Kagapon nga dulhog ko alin sa...
2: Asa ginya sa Domingo?
3: Oo.
2: May mga...
3: Dulhog ko kapon sa kanlaon, mga alas 4 sa kapon.
2: This coming Friday, ako. Saturday, Sunday, may youth camp ang mga youth for Christ, no? Sa Patag Silay.
3: Diway ka na da.
2: Pag-asa. Di ba, grabe, ginigiling sitwasyon.
3: You have to consider it very carefully.
2: Very careful, no? Nais ko na

0: Yes sir, mayong aga sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati, no? Ang man aton latest sa update sa Subong Adlaw, August 6, year 2026. So sa karon, no, may duwa kita ka bagyo nga gina-monitor. Ang isa yara sa sulod sang aton park, kag ang isa naman yara sa guwa sang aton park. Ang sa sulod sang aton park, amo ni si bagyong Maymay nga uli naton nasipdata, no, yara sa kalayoon or yara sa vicinity sang Juan Ilocos Sur. So may maximum sustained wind ining si bagyong Maymay nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Nagastines sa pagmadlo sa galabot up to 110 kilometers per hour. Nagahulag ini siya eastward sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Si bagyong Maymay naglandfall ini siya kaina sang alas 2 sa may magsinghali Ilocos Sur, no, kagapadayon ini siya nga nagatraverse or nagahulag sa kadutaan sang Northern Luzon, wangod sina, posible ini siya maghina into a low pressure area karon sa hapon or karon sa gabi. Samtang maliban kay bagyong Maymay, may isa man kita ka bagyong ginamonitor sa guwa sang aton far, no, amo ni siyang si bagyong Dolphin, nga uli nato na si platan 1450 kilometers sa east northeast sub extreme Northern Luzon outside far. May maximum sustained wind ini si bagyong Dolphin nga 150 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastines sa pagmadlo sa galabot up to 185 kilometers per hour. Nagawalag ini siya west northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Ining si bagyong Dolphin kag si bagyong Maymay wala man sila sang direktang epekto, no, sa aton diri sa may NIR kag sa Western Visayas, apang gina-enhance nila in southwest monsoon or habagat na nag-aepekto subong sa Southern Luzon kag Western section ng Visayas. Okay. So bangod sining southwest monsoon or habagat, no, diri sa aton sa may NIR kag Western section ng Visayas, generally may experience sa kata sang magulugal-umon nga panyampo kag may mga lapta-laptang kaysa nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sining habagat. Kasarangan tugtog sa mabaskog aton nga hangin gikan nabagat na nakatungdan kag magadala ini sila sang kasarangan tugtog sa mabalod ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton nga sa 26 to 32 degrees Celsius kag ang aton nga adlaw magabutlak or nagbutlak alas 5:39 and magatunod din siya alas 6:12 karon sa kasisipon. Kagaman naton latest weather update aling di sa ilila Pag-asa.
1: Pag-asa?
0: Yes, sir.
1: Ding klase isang ulan nga ginabatyag ta subong ang hasta Domingo mabatyagan ta mga mo ka padahon?
0: Yes sir. So umaga pa dayon ini siya until weekend, sir, no. So mga pagulan naton mga short duration ba lang ni sila, no, mga 1 to 2 hours nga mga pagulan pero mamunog pag mga
1: mapugulan. Oh, amuni.
0: So maghalong sa gihapon, sir.
2: Baskog gayo.
1: Okay. Subot si ganon sini, baskog ang ulan and doong bagyo layo man sa aton, eh. Ano gin-intensify yes, siya bagat? Nagpabaskog sa kay habagat? O maning nga mas nagbako, nagamunog ang ulan sa aton?
0: Yes sir. So mga pag-ulan naton, sir, hindi man siya, ang duwa ka bagyo, wala yung sila sang direktang epekto dali sa aton. No? So ang habagat, gin-enhance sabi niya sa mga bagyo nga ni. So amo na siyang nagatuga sa mga pag-ulan naton sa subong nga aga. No? But sa subong naman, sir, later on, may mga chance sa gyapon magwa siya ring adlaw. Amo lang na sir, may mga tinilang kita nga may mga pagbubo kung kaisa sa mga pag-ulan, no. So we advise nga magdalagi sang payong sa subong ang mga tinion kaya from time to time may mga posibilidad na may mga passing rains, no, mga moderate to heavy rains nga mga posible natong na experience and particularly sa Bacolod Sea.
1: Okay, okay, sige. Pag-asa, thank you so much.
0: Yes sir, thank you kag mayong aga sir.
1: Tulang-ulang okay. Sa panahon. Okay, Eric, dine-expect darta.
2: No? Tumbang yun, no?
1: Tumbangan yun, no?
2: Oh, ice to the board, ha? Ice to the board.
1: Kakipay Wilson, ba si kung pwede ka to kaplastar lapit sa Mandalagan, sa Carvic, tanawang tabi sa Carvic to, kung magtaas ang tubig, nagdigad to, ginbuksan manually ang
2: sluice gate.
1: Sluice gate, para wag na. Inang kamamon nila. Kaya why, hindi why siya gamon na, eh.
2: Kaya no? Dapat nag-swing.
1: Kung magbaskog ang tubig magwa.
2: Masira.
1: Oo, sira, no? Ti subong si Kipay Wilson on board siya sa
2: patrol number 52.
1: Patrol number 52. Why sa patrol subong na yaw?
2: Patrol number 52 sa subong sa kay.
1: Sa patrol number 52
2: sa. Kibot gani ko nga. Number 52 pa rin sakyan niya.
1: Gani. Kamu ni nga to, no?
2: Ah, si Carla ka rin nga
1: to. I-check ta karon si Carla, no? Liyog tada, check Carla.
2: Legal, liyog tada.
1: Commercial break, mga pitanay. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Welcome back, mga kakipay. Nagaantan siya nagkakigo ng atensyon. Una, kakipay Berik. Kaling natabo bla sa mag-asawa. We are bringing this because damo sa mga utod nato niya kung kaisa kapadayaw, bisan sa Langilan Road daw, taway na da, pati na sa bagong dalan sa Banoche.

0: mo nga daway gawas lakyan, ang iba ginagrab nila, gatipon-tipon, manotis mo gani kalataan gatumpok sa gadalan damdamo motor.
1: Mm.
0: Siguraduhon mo niya pagtaway, malagsanay na sila kang ipamerik.
2: Kaya mo nang delikado, kid.
0: Now, ang aton concern na mo ni, kung magsigi-sigi na, what if karon ikaw mabiktibada nila sa ilahin naras-aras na dalan? Delikado. Ang oras na lasang DTX Coffee Mix na kakapika na naka-detox ka pa, lasay si Kwetay Sigo.
2: Stand by.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mga butika. Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Doc Ramil?
6: Di mo't pahang-observoy nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
5: Sala ginaya.
6: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
5: Man.
6: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygiene sexual activities.
1: No, no.
6: Hmm? Kala, akong suggest ya, before mo mag-love making, hulo mi anay lang, alanggaw. Habon ni anay sa ano?
1: Sa Santo Plaso. Oo,
6: mga habon. Now, ang matabo ni Sir Boy, is, kuha na mo, nang late na bala.
1: Late na.
6: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
1: Ditribayo.
6: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
1: Sige lang.
6: Inom lang ko.
1: Inom ka lang.
6: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
1: Mm-hmm.
6: Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
1: Gin-safety mo.
6: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw di tribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw di tribayo, kaya niya ma-disrupt ining nga mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
1: Mm-hmm.
6: Kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
1: Correct. Kag inom ditribayo.
6: Pahidan mo ditribayo, inom ka ditribayo before sexual activity.
5: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo.
6: Mm-hmm.
5: It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha?
6: Uh-huh.
5: Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3 Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3 Bio is. Ang kanamigin sa D3 Bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagama yung akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Ganta ka mo proof nga wala participation. Ang imo immune system, proginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Mm. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why na ginihalos, wala na ginihapulos ang immune system?
3: D3 Bio.
5: So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sa bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagitsalin sa pagkaon ng ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula.
3: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio, health news. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3. Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio DTX 500. Nagadamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
28: OT,
29: Breadwinner.
30: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
31: Drink responsibly.
30: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
32: Let's go!
33: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
32: go with the flow.
33: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
32: Charmy,
34: let's go with the flow.
35: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga, liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
36: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
37: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
36: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
38: It's the best part of the day.

0: siyang sangtropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Foro de los Pueblos. Well, K5 Eric, mayong aga, balik kita mga ka-K5 sa inyo naman, yes, para tutunan. Amo ni ka-chimpo ka namin, tihigop sa mainitinit ka DTX ko, Pemix. Kinahulat na pa. No? Kay Gaulan di kami ka-K5, Eric, na hostage kami ni sunod sa station.
5: Grabe nga ulan. Ano ginabuko?
4: Abing kabaskog. No? Check na rin ko sa panibot. But anyway, ang K5 News FM, Negros Island Region. Magsini ka, okay, NIR, Negros Island Region, Dumaguete Oriental,
5: Oriental
4: Occidental. Bacolod Occidental. We will be launching the first ever K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
5: Dumayo.
4: Kaki-5 range pwede ito na pakita, no? Ining aton niya radio broadcasting, compose in isang anom ka mga membro, Kaki-5, Eric.
5: Okay.
4: High school ni. Bahala sila kung anong kombinasyon.
5: High school?
4: Oo. Fourth year, third year, second year, senior high. Basta anom lang. Ang unique si Kaki-5, Eric, because ang hindi nga newscast, hindi ni siya kundi prosato newscast, yan nagbasa tada live. Sinabasa man live. Pero everything is scanned na. Iniya live. Ang arata na wakang ipaberik, amunin nga ito nga matabo.
5: Okay.
4: Ang elements ng newscast competition naton, they will start with a time check. Bala sila na kung anong alan sa ilayang estasyon. May station ID sila.
5: Butang mo, may example na bing yung radio station. Radio DTX 500.
4: Masin kami nga, no? DY Laway. Di na lang ako, Noy.
5: Waiter, salamat.
4: Salamat kami, DTX waiter. Na kami arena, no?
5: By the way, DTX 500
4: pasalamat kay kami kay Raski 5 Ita na. Salamat
5: DTX Coffee Mix, thank you again, waiter. Hindi ka makita nun. Daw mo, Ged?
4: Daw mo, Ged?
5: Biyako, biyako, bebebe.
4: Nalugay ni kay 5 Ita?
5: May level, level 1, level 2.
4: Okay. Now, kaki 5, Eric, kamo ni matabo. Matime check ka, tapos may station ID ka. Dasun may ang dapat may headlines kay gidada mo. May local news ka, national news ka, international, sports kag entertainment. Kag may component nga live report sa field.
5: Okay.
4: Kundi lima na sila kabilog, anom. Ang isa da is technical. Siyang in charge sa music, background music. Kag sa ilang mas sound effects.
5: Okay.
4: Pag time check, masulod sila, ang ilang station ID live na kay Pemberic. But siguro mag-live ka, hindi siya gin production pro sa aton nga nakakad na. Ihambal gina nila live.
5: Okay.
4: Kayo po'y nagkikinig sa number one radio station, ang DY Laway. So, defect sa dito na.
5: Iba naman, background mo na.
4: Tapos, live. Di, masulod na sila ang pati intro live man. Okay. Narito na ang mga nagbabagang mga balita at sa inyo ng masilibis
5: ka.
4: DY Laway News Update. News. Morning news. Sabi na, may sulod na sila tayon. So sila da nga lima, sila na yung automatic mambal, either kung may news anchor sila da nga duha.
5: Okay.
4: Hindi lang isa da, pati commercial nila live.
5: Tiko lang field reporter, abi magtawag ka field reporter.
4: Ti live pagid ara man da siya.
5: Ano na yung pag-introduces na yan?
4: Dipindi ako na nila, i-check na to ng aton nga DIY laway reporter. Mamo na dipindi sila ko na no.
5: Di masulod na ng reporter eh.
4: Oh, isa ka lalaki, isang lalaki, Tagalog ning version. Kaya
5: Tagalog ang reporter.
4: Ang language, because, ang dialect.
5: Para maintindihan sa talaga.
4: Kay Tibitig Oriental.
5: Oo.
4: So, Mari, Mahambat. Bago po ang ating mga nagbabaga mga balita, narito munang ulat mula po sa field, isang flash report, isang sasakyan ang nabangga, nakatabay si Kipay Berto Gake.
5: Nandito tayo ngayon, may isang sasakyan na nabangga. Pagbangga yan, andyan siya sa bangga.
4: Ang babangga, ano, giba.
5: Ang babangga, giba. Amo nagli, may amo-amo gina.
4: Mukha namin namin. May amo-amo na kaging five. Tapos, may ang commercial niya, live man, prong ilang i-commercial, dapat produkto sa klinika.
5: Ati namin na.
4: So they will be oriented of the different products.
5: Saan uni siya masugod?
4: Ang audition, may audition.
5: Ah, may audition
4: pa. Ang audition, August 13. August 20.
5: Sa din sila ma-audition?
4: Dari sa, ang ila-auditional na yung lain. Kung taga-Cadiz, kami nagpamangkot na nga taga-Cadiz mo.
5: Okay.
4: Pakita gani kagipay, sa kilid lang guna pakita kagipamitan.
5: Itapikli sa kilid naman. Pag uminom kami DTX Coffee Mix.
4: Kundi, abo ni kagipay, Eric mo. Kung nara ka sa Cadiz, ang imong audition da, Escalante, Cadiz, Manapla, Victorias, pa-audition ka mo sa Sagay. K5 News FM Sagay, coordinate ka mo kay Miss Colleen Cubia. Kaya mangita na sila
5: ang northern.
4: Mangita to sila isang lugar nga dito ang inyo sa audition.
5: Okay.
4: Kunara ka sa Bayawan, Baes, Tanhay, Mabinay, kadto ka sa Bayawan, kaya to man to yung inyo audition. No? Kunara ka sa Dumaguete, kung lapit ka na siya ton, unano, kadto ka sa Dumaguete, kaya ang tagasimulan, kaya dito ka muya ma-audition man. Pero synchronized ni Dungan. August 20, ang kung ikaw taga Talisay, Bacolod, Morsia, Bago, Hinigaran, La Carlota, Hinigaran, Bago, Pontevedra, Kagbalyadulid, pwede ka mo yung pa-audition di siyudad sa Bacolod.
5: Okay.
4: Imo nyo lang, coordinate na ka mo kay SM Rods Palma, kag Marbs Aranwes.
5: Okay.
4: Kung Kalatraba ka, tapos
5: Tubuso,
4: dito kaya sa San Carlos.
5: Tikon hinubaan, biding kumiya.
4: Hinubaan, Kabangkalan.
5: Sa Kabangkalan tayo.
4: Oo. Ang Kabangkalan, may ilamang kogalingon ng audition.
5: So, Kabangkalan...
4: At imuon sila sa audition, mapili ang kada radio station sa ilang pambato. Duwa sa Sagay kag Bacolod, Sagay kag Cadiz,
5: okay,
4: sa area ni Colleen. Duwa sa Bacolod, duwa sa Dumaguete, tag isa-isa ng tanan. So, dito na ito piliin nilang baskog ng mga team nila.
5: Kung kung ang Kabangkalan, isa.
4: Isa.
5: Ang San Carlos, isa.
4: Isa.
5: Ang
4: Dumaguete, duwa.
5: Dumaguete, duwa. Bayawan,
4: Kanlaon, isa.
5: Kanlaon, isa.
4: Dala na Giolanganda, iya. Kagdala na Balyarimoso.
5: Balyarimoso.
4: Tiangwa, pulo kamilong kontestan sa piliin ta. Aring trophy nga nagahulat sa ilang kagipab, Eriko.
5: May humana nga trophy.
4: Ay, ito naman pala. Aring trophy, kagipab, yutan pakita. Ang first prize, kagipab, Eric, kabalo ka pila.
5: Pila?
4: 20,000.
5: Ba?
4: Tiba si makakita, taba arang-arang ang sponsor, dugangan na ito.
5: Panalagko ba?
4: Ang second prize, 15,000.
5: Panalagko, no?
4: Ang third prize is 10,000.
5: Okay.
4: Kag may pito ka consolation prize at 5,000 each.
5: Amon yung trophy,
4: oh? Amon ang trophy, kagipay, Eric.
5: Langgabang yung
4: katawang. Ita mo na kung ano katawang. Pataasod na pa na.
5: Amon yung, kwan, amon yung microphone nga ginagamit natin siguro na abdano pa na eh.
4: Oo, amo nang mga sinang-una piyang microphone.
5: Nga kung mag-away, sing una ang mga talent sa drama, amo nang napanggalapusan ang susunod, gaka-hospital ang iba na napusan sa drama na ginagamit mo.
4: Ako, nami,
5: nami ko pa na
4: guwapo sang trophy, kipay
5: berik.
4: Guwapo sang trophy, magka-kipay berik.
5: Sinahiser ang microphone mo, hindi magwapo ang microphone ang imo trophy.
4: Tinitanan sa ilalom sang pagpanguna sa aton CEO kag President, Dr. Ramil Oy.
5: No? Kampiyon, kampiyon.
4: Isa hindi, kung ibiyara na ta Battle of the Brains mo next year na na. Kaya ginahulat natin nga during the Battle of the Brains, kaya ang curriculum lang sa kabataan. So, amon na ni.
5: Timing gini ha. Radio Broadcasting
4: first time, ha?
5: Competition.
4: Live ni mo. Ang gwa niya,
5: di kung mag-championship din ni Butang?
4: Target natin sa isa kadako nga mall.
5: Sa Bacolod?
4: Di sa Bacolod.
5: So, mga ayaw na din ko.
4: Ayaw na din sila. Ti, subong Great lang, good morning lang kay Tisa, Tita LC Hulinggan, di ba? Kilala mo na.
5: Oo, Tita LC.
4: Tita LC, Tita LC, good morning. Umaga lang si Imo at Tita LC.
5: Dumay yung greetings mo, Tita LC.
4: Eh, kung nga tigapon man, Tita LC, balang ko siya, ma-sponsor siya kadaan. Tita LC, sponsoran ang meals, ang tanan nga contestants.
5: Gapamati niya siya kung naga sa ito.
4: Tita LC, good morning.
5: Tita LC, Els, may yung agal na Tita LC.
4: Laog lang mo na nga ako, Tita LC.
5: Hindi tutudo niya na yan. Mamba pala siya, tika mo sa istasyon, padulungan ko pag itsubong. Ay, hindi niya malawagan, Tita LC.
4: Tita LC, kapamati sa ito.
5: Pamati na ako na agal sa ito.
4: Di-check tabi ang sitwasyon sa Bacolod. Noy, pwede tayo ma-check si Kipab Carla. Anong sitwasyon sa downtown Bacolod? May balawantas hindi matapos nagtupang ulan, hustog itong hambalsang pag-asa. Isa ka oras kag tuwa pinakalawig niya, mauntat siya pero garing masyadok munog.
5: Baskog kayo.
4: Grabe.
5: Baskog kayo.
4: Ti, sa tanan, by the way, sa tanan niya gusto mag-join. Hingagaw na kamo daan, mag-coordinate kamo kay K5 Rods Palma, the manager of K5 News FM Bacolod. Ed Marv Aranwes, the assistant station manager. Sa sagay kay SM, station manager Colleen Cubia. Sa Southern Negros, station manager Jean Siatita. Ti ang San Carlos SM Brian Morden.
5: Brian Morden.
4: And of course, Kadlaon si SM Steve Flores.
5: Ah, okay.
4: Bayawan manager Randy Coronel.
5: Yes.
4: Sa
5: Dumaguete.
4: Dumaguete SM Bernie Cabusao. Grabe na sako meeting ay.
5: Toto Bernice mo nga masako ginaya tagaan mo na assignment jaga tango-tango lang mo.
4: Kuma ama ako niya subong ana. Kundi ang yes sponsorship sa na pasulod sobra na 20 mil.
5: Si
4: naklose siya na libo siya may litson pa sa isa yan ang pasulod.
5: Bay tagob mo dihang litson bay. Ako lang bahala ka na.
4: Ibang klase no.
5: K-5 na yung aga.
4: Check ko na si K-5 Carla sitwasyon matapos magtupang ulan. Kamusta kay ginatanaw tadi kung isa ginapakamalaot na ito ng Bacolod? Yako magulan ulan, kataas ang tubig. Anywhere in the world, subong ka K-5, Eric, bisan diin ka makabto. Even in Vietnam, kung magulan.
5: Yes. Baha na gina.
4: Gabaha siya, pero kung maayong drainage system, dasig sa magsubside.
5: Mga kulpa mo lang dayon.
4: Tingnan ko na ito, hindi ko nagkulpa ng tubig. You know, not because we are saying hindi nami nga nagabaha ang sure. We don't really like that. But amuning panawag naton nga panawag ni climate change kag kipay.
5: Climate
4: because
5: change,
4: of the climate change. Kag kuntun anyo bla kung pa sang karon tagid ang utok ta. Based on research in scientific studies all over the world, gamat amat taas ang level sang tubig kumpara sa duta. Gamat amat sila lagas.
5: It is because mga K5 tungod sa climate change nag-init, nagakatunaw ang yelo sa
4: yes. Kay ang rule gali sang dagko nga mga ano
5: iceberg
4: dito sa North Pole.
5: Sa North Pole
4: is to balance ang aton tani nga climate
5: kag aton nga oceanic ecosystem para.
4: Tikay kumo naga ang binukid ng iceberg nagakatunaw nag-additional tubig na kakipaberik.
5: Nagtunaw ang iceberg.
4: Tungod gali no.
5: Nagdako ang tubig diri sa aton.
4: Correct.
5: Tikay physics na mo. Law of displacement na. What comes in goes out mo.
4: Tani ko mapasangkad ang utok ta. Law of physics na. Ang importante preparahan ta maayo din yung system ta. Nga pag puas ang ulan, mamalada yun.
5: And subong kundi ang tubig nagakatunaw. Nagdako ang tubig diri sa Asia sa Pacific Ocean.
4: Again, ang iceberg nakatunaw, ang tubig yung ay.
5: Ani ang iceberg nakatunaw. So naglapad subong ang duta sa Iceland kag sa Greenland.
4: Okay.
5: Pero nagalapad ang Iceland kag Greenland, may isa naman ka isla off the Indian continent kay Pabeljan, the country island of Maldives.
4: Okay.
5: Subong naga usmod na siya by more than 5 inches.
4: So may mga
5: may madula nga country.
4: Actually damo madula nga country. Ini mga Maldives islands ka ang panawag ta Loli Islands. Kabalo kay mga Loli Islands, lulubog lilitaw. The isa shortcut ba? Is Loli. Inablang kumag high tide.
5: Lumayo na.
4: Kung mag low tide litaw. Loli Islands sa Palawan na muna.
5: Dawa mo sing kilala ko ah.
4: Ha? Lulubog lilitaw ang buwan at araw. Amo na?
5: May isa man nga singa singuna sa do okay pa doon lon no ari sa samon. Ano gaya? Samon doon siya kakanto niya luli man na siguro.
4: Luli. Uy na siya?
5: Uy na siya.
4: Uy siya kadulong pamahaw?
5: Nga luli.
4: Uy siya kadulong pamahaw?
5: Dati magkasama kami ngayon hindi na. Luli na siya.
4: Pamangkutun.
5: May mabalita ta.
4: Anong kausan naman? Now this time around, atong istorya, lulubog lilitaw. Carl, kamusta ang sitwasyon matapos ang pagbudok sa mabasko ng ulan sa syudad sa Bacolod? K5 Carla, good morning.
5: Morning, Carl.
0: Yes, ka-K5 Valjean, ka-K5 Eric. Doon
4: why na baha? O ka, sin? Doon naman na baha? Yes. Dahil doon naman na baha nakita, diyo?
0: Yes, may mga pila lang ka mga porsyon sang dalanon diri sa syudad sang Bacolod, Kikisav Aljon, Kikisav Eric ang nagtaas pero ti ang kataason guro ano lang
4: ang importante kay Five Car Lama subside siya dayon hindi siya magtiner inadlaw.
5: Storyahan ta bikar sa tubig kar ni pagamitang word kita asaka lang bikar.
4: Hindi la
5: pangisli lang nabi ng mga taas-taas nabi la inunta ang mga sika lang bla.
4: Sika ki Five Eric kapag kita gini kasakitan sa kalawasan niya. Inang pagtaas ang pagsaka sa tubig ka ki Five Carla.
5: Dira kita ha. Oh, tira. Car, larga
0: yes.
5: Bola.
0: So, Kikipeval John, Kikipeval Eric, ang dalan na magsaysay, ako na, yes, dalan magsaysay, nagasaka man ang tubig, na. Ang hindi gitantog, gitkataas ang iyang pagsaka.
4: Nagkulpa ang tinaga sina, nagkulpa ng tubig. The word is kulpa, no?
5: Batayin mo na kala bala. O, tira.
0: Yes, so aton man iningit sa Keron, dari sa area sa nga Barangay 3 kaga Barangay 4, dari bala sa ginabisita, permission nga kay 5 Vincent. Yeah, dari sa ginabisita, dari nga building eh. So, check Keron, taman kay Kipa Bajan, kay Kipa Beri, kung nagsaka man bala ang tubig, kaya may porsyon na.
4: Ang report ka na ba, Tonta, sa doctors ko, no? Duway ganit di ulan, pero medyo nagsaka ang tubig.
5: Okay.
4: Si Kinit Chungko, so, nagpanugin sa aton.
5: Tutukinit.
4: Tutukinit, good morning, ha? Please broadcast sa singkang, please. O sige, sa singkang, medyo damol man ko, no? Nagtaas-taas. Kung sa impeachment pa, nagkulpa ang culpable violation.
5: Sino na magabal na?
4: Si Oliver Alcalay.
5: Siya naman. Culpable.
4: Kulpa. Nagkulpa. Nagnubuang tubig. Ang culpable. Ang culpable ka tubig.
5: Tanda niya si Brad Oliver Alcalay, no? Kasi palay na.
4: Ayo, kabuangit. Kinatanaga po. Okay, sige, Kipa, Carla. Subukan mo ni kinaday-day mo, Carlo.
0: Yes, Kipa, Valjan. Kipa, Erika. Kapitol, ha? Nagkatuslaw ang atong sinisubo nga ginabay-bay. So far, dari nga area, wala dari ang pagsaka, isang tubig. Sa atong siningadala noon, Kipa, Valjan, Kipa, Erika. May ari lang dari, doon nag-stagnant lang ang tubig. Dari sa atubang sa Hall of Justice. But amugin na dari siya perme. Wala amugin na dari siya perme nga porsyon. Stagnant ang tubig kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric. Pero so far, sa atong sininga pag libot man sa may sentro nga bahin sa syudad, wala iya sa pagsaka sa tubig sa mga dalanon. Gid nga makahamper sa paglabay sa atong sininga mga ano ni mga PUJ kag mga private cars sa kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric. Okay. Subong aga may klase ah pero do malaka si aton sininga
4: kapitol na niyo
0: kapitol na ng mga salakyan siguro ang medyo traffic lang ang area sa Libertad ang kagang area diri sa may magsaysay sa Lacson extension kay tungod may ari diri sang isa ka bulutuan universidad kay Kisaw Ajan kay Kisaw Eric so dira lang gid ang porsyon nga ma traffic pero sa aton sininga na agyan sa may downtown area do ka laka lang ang buto nga nagamo na kay Kisaw Ajan kay Feveric sa Amuniura sa atong sining nga mga kautura nagapadulong palang ini sa ila sining nga mga opisina
4: nga lang ko gani nga pero kay Naya ka kay Bob Carla baliskad na ang subong ang rush hour hindi Amuniura ang rush hour is between 6 to 6:30 in the morning 6 to 7 that is the rush hour new rush hour in Bacolod City. Kaya nga muni oras kay Feveric nakabot na di sa opisina ang iba ni
5: okay
4: tawhay na kaya nga kon nga mga kilala alas 6 pa na iya, gahalin na sa mga balay nila. No? Di, like ang kilala mo, kinala, 6 pa na galin man, ang traffic, kakipaberik, ang laba ng traffic, so una ko nalingkabi mga Grenada pa downtown, hawa ng karsada, kakipaberik.
5: Okay.
4: This time around, it's a different story.
5: Ah, grabe
4: na. Na-notice mo, Carl? 6 to 7, dra ka pa lang iya sa may sugod ka sa San Dionisio.
5: Traffic na?
4: Laba na yung... Na. So una, hindi mo na iya. Yeah, bisan magpahuyab ka pa ya si Sinta o Chinta ya imo yang karsada subong hindi ha subong ya hawak mo ang beat na lang Five Car Love pero hindi nang dalat
5: hulata lang magpista minatay ha
4: uy magpista minatay kaya gutok pagida
5: hulata lang
4: kaya nga ha sa pista minatay ang traffic sa Rolling Hills hindi pagid magwantahan
5: kaya mo na nga naghalin ko na nga area sa ilo ko din sa ubos kasi unang pista pinatay.
4: Hindi ka kage?
5: Hindi ko kage.
4: Mayara naman ba nun si Trotan? Hindi ka naman doon ka, no? Sige, Carla, thank
5: you. Sumag ko no, subong kay Five Carla, kay Five Beljan.
4: Bakit ba pwede ka mo ka-proceed sumag area? Tanawin nyo.
5: Ari na, may picture ta. ano na itan ko ada
4: dan ko da ang sumbag subong mi ah
5: listener
4: okay, okay, okay naman lang Carl da kamo no
5: listener ta na
4: pa
0: sang north lag ano na eh nagulaw na ka K5 all John ka K5 Erica wala na ang pagbubo sang ulan wala na
4: gid very good ah sige
5: hindi magkumpiyansa ha
4: hindi ka lang magkumpiyansa kay basi gulpi namang mag culpable violation da culpa ang culpa is nang nubo ang tubig no pero ko mag saka gani ba
5: culpable violation da yun eh
4: culpable violation siya. Carla, balikan ka naman, party, sining party sa mga minor di dadbla, ining sex online abuse, no? Sexual abuse online, no? Sa mga kabataan, balikan ka naman. Salamat kay Carl.
0: Yes, so kay K5 John, kay K5 Eric, kamo ini ang sitwasyon diri sa siyudad sa Bacolod matapos ang pagbubo sa madamol nga ulan. Upod sa patol kay K5 Vincent Coralde ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si kay K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News.
4: Nagtaas ang tubig sa Dika Home South.
5: Dika Home, oh,
4: Dika may... Home South, no?
5: South, no? So, diri dapit ni sa may mga kabog ng area.
4: May Dika class, home. Good morning. O, may class si ma'am, wala cancellation.
5: Why the cancellation?
4: Ano
5: yung pakita?
4: Si Sir Kenneth, ang sumagbitan, pakita.
5: Ang angry black lang tayo, kasi sa picture lang.
4: Di lang ito mag-check to sa kabangkalan, kaya ginit to yan.
5: Nag-init.
4: Amo man to sa guy.
5: Ang gridlock subong sa sumag, grabe ko nung sir, dyan ang traffic subong. Ang isa ta ka-listener ka padala
4: sa ka maluka, ang sumag, yes to bang, ang dabla sa hardware. Halin pa na yan sa una. Hindi bottleneck. Da gidya inang ang bangga blas ang security guard sa una bangga tomorrow wala padawag ta niya bangga tomorrow
5: bangga
4: tomorrow dano kay amo na da perbiga ba ara na tan pakita bitan ang picture ni K5 Eric no
5: ni padala sa listener ta gridlock mo kay iya nga auto guru na kuno na ubi na ipit man
4: abi no and ara
5: Bao, going to school subong medyo mahina nami ko nung lakas ng traffic. Tiyos, totoo ang kay Carla kay nang address downtown nami lakas ng traffic. Kay si Migota Mr.
4: Ang diriya sa area bla sa may circumferential road Banochi because nga nanad ang tao gina-divert nilang nila ruta dito sa tanan.
5: Oh, tinagdamo na to.
4: Ang downtown subong niya mo nagtawhay.
5: Ang downtown si Mr. Russell Gaudiel subong dulong sa sang anak niya. This is kwilahan.
4: Tingala sa Dasig lang?
5: Nami kuno lagan niya.
4: Kay why gurus lak yan?
5: May guru tao. Ari sa mga, among sumago?
4: Ang sumag, iti bottleneck.
5: Oh. Bottleneck siya, rasa sa slak yan, yung picture siya padalay sa aton. Among nang sitwasyon subong.
4: Sige.
5: Shadow ka, ang bottleneck, grabing traffic. So, avoid na kumuhanay na.
4: So, this time around, sa iluhanta ng report ni K5 Bumba Marilo. Ha? Standby na kay K5 Bumba Marilo. Ha? Check na siya nga dano, iparady na. May isa ka insidente dito sa Cady City kag ipaberik.
5: Ara lagko na.
4: Iring incident. May isa ka 18-year-old nga bata, blanga ti aras kwarto niya, hindi ni bata ya. Dako na eh.
5: Dako na ho.
4: Iring 18 anyos, aras kwarto ya sinulod sa kwarto.
5: Mismo.
4: Ay, grabe. Pagsunod sa ila kwarto, gin-attempt ini siya nga luguson.
5: Uy.
4: Tinagsinggitan ng bata, dumalagan gid kanan dakpan gid sakto nga ang tunto to ginatempe gina bata.
5: Oo.
4: Ikaroon, ang kaso, tingnan lang ko nga, ako blasi business, why guru ka kipay berik penetration? Why guru ma...
5: Magambar
4: ka... Hindi pwedeng attempted rape or whatever?
5: At dipindi sa kwanan sa... Pwede man attempted rape.
4: Pwede sa yung managyapon ng katuan niya.
5: Hindi lang yung sentensya. Kung attempted rape niya, dako na.
4: Tiyari attempted niya, dapat sinulod mo.
5: Tiyari ang acts ko blasi business na, basi kung kwalba, himas lang.
4: Nang himas siya?
5: Himas, kuhit, or...
4: Ha?
5: Amo na
4: kuhit. Dikado gali, mga
5: magkuhit-kuhit ka?
4: Mga hikap nga, no? May wagang hikap.
5: Oo, inang mga hikap nga tagda 3 seconds blang tineras ang kamot, tapos kwaon.
4: Hindi ang mga hikap nga, tiko mga hikap ka, hikap na trala na. Pero hikap ka na may haplos na lang.
5: Oo, haplos ka daw 3 seconds gani.
4: Oo, dikado. Siya ano kaga pang lotion?
5: Aksam na yung same business. Tapos mambaka nga, kanami isang buhok mo, no? Tiyo, imo yung pag-haplos mo na, 3 seconds, sumura. Aksam na yung business na.
4: Magaling na ka, delikado.
5: Hindi man pa tami kalawi, agilang.
4: Ha?
5: Agilang.
4: Pilak second sa iyan, ha?
5: 1 second lang. Ito siguro mo lang. Kaudas na yan po.
4: Anong latest na rin? No? Sino ini siguro kinalaon, ta sinong suspect? Tupad balay mo lang mula sa biktima? Mm. O basi kung may relasyon sila nga doa? I-check ang report sa law number 1. Kaya naka-standby karon ang eksperto sa kamang.
5: Sino?
4: Ang eksperto sa mga balita, pariyos ini, ang bumbablay ng away galupok. Naka-standby na si K5 Chester Beronque sa law number 1. K5 Chester, good morning.
5: Morning, Chester.
4: Chester, no, yung basi mo yung manaon?
5: Chess.
4: Chess? Notod? No. Nautod yung isa rin ang linya. Gagumod na ton yung teknikal. Nautod naman yun. Si John Eric Rosal, gapamati sa ton.
5: Kadis na?
4: Si Annabel Santisteban, gapamati. Si nga, rila ko di bla, mga sir. No?
5: Si Annabel sa Kamakunganan, na Kastilyana.
4: Barikan ko, Skipay Bumba Marilon, doon nagpalok Bumba. Skipay Chester, good morning.
5: Morning, Chester. Do ka namin, present good morning na munitan.
4: Oh, do ka duwanan ni Blatanaw.
5: Ha? Oh, kaya kautod siya,
4: Ano man. Hindi si Riley, balayo, kapabati sa aton. Ara man si Aisa Diyos, kag si Kerry Chongko, dapat 1 hour before sang shift ka mga maglakat kay traffic, kag wala nusto na sir. No?
5: Marian Olvido, si Janelle Di Palobo sa kay Pebel Jan.
4: Kapabati man.
5: O, kasi siya nang kapadala sa aton sang video, blasubong subong asang picture sa sumag. Kaya
4: nag-travel siya siguro. No?
5: May nagbunggo anay ko nun sa sumag. Ang bal niya?
4: Tiba mo ng traffic, hindi na hibi, hindi na bugat ang impact kay traffic mo. Pero kung Dasig Lagan, high speed na, delikado, no?
5: Ay, abaw, grabe si Jan.
4: Ano nga lugar?
5: Gridlock sa St. Scholastica sa Academy Iroreco.
4: Oh, di ka malo ka? Ada, isa man na sa bypass road mo. Oo. Naga-shortcut na sila pala po sa Lady of Mercy kag Kipay Berik, no? Oo.
5: Grabe ang gridlock subungo.
4: Pakadto na sa lugar ni Kipay Boy.
5: Oo, sa Kipay Boy itong area pakadto.
4: Ano kanila sa mga lugar?
5: Lasal, Iroreco.
4: Iroreco, correct. I-check ko this time around si Kipay Chester. Sigurado, ari na niya. Pablao. Ches, good morning.
6: Yes, ka K5 Beljan, isagit ka may aga, K5 Rek.
5: Morning.
4: Ka K5 Chess, siling ko kaduwagi na palok ang bomba. Taba, kaduwagi kami na palokan ba? Pero, aring isa ka lalaki, hindi sigurado palok, hindi duwagi ba dayon ang malain kag may itumi nga buko sa 18 anyos, no? Anong tagaan mo ba, Krok? Hindi, na-present mo na ni, kapailan siya kaso, pero sino ining lalaki kag ano ang ila relasyon sa sila nga panimalay?
5: Kag ano, ginagatabong nga nakasunod siya.
4: Paano siya nakasunod?
5: Di rin na kita.
6: Isay-isay naton ka K5 Rek, ka K5 Eljan, sang tinalikdan nga adlaw, Agosto 4, 2026, mga pasado las 11 na sang gabi K5 Rek, K5 Eljan, medyo malinong na, KT Karabanan, amunin yung mga oras, tulog na ang mga tao diri sa sudan sang Cadiz K5 Rek, KT medyo dalom ng gabi. Nauna tabo, sa sining balay, nga ginaistaran sang biktima, tatlo gid lamang sila K5 Rek,
4: okay.
6: Ang amay, ang iloy, at ang ining 18 anyos nga dalagita, K5 Rekka, K5 Eljan, nga nag-aisahan nun man sa iyang na kwarto. Now, tulog na, suno sa pagparaysayon sang amay, sang biktima, tulog na sila, K5 Rekka, K5 Eljan, samtang ining 18 anyos nga dalagita, nagabugtaw pa, nagahampang pa sa cellphone, K5 Rekka, K5 Eljan. Dugang pa diri, suno sa amay, nagsaka ini ka K5 Rek ang suspect. Kay ang suspect ni K5 Rek, ang antag sang iya balay, halin sa balay sang biktima, mga ara gin lamang sa 25 meters or 25 metros K5 Rek, K5 Eljan. Now nagsaka ini suspect sa ilang nga gate. Pagsaka sa gate K5 Rek, K5 Eljan, nagpatong ining suspect suno sa amay sa mga atop kay ti kalabanan nga balay K5 Rek, K5 Eljan, kuan nang bala nang nagadilikit-dikit daw ka squatter type abe, nagpatong ining suspect sa atop sang tupad balay, and then lapos siya sa halin siya sa atop sang tupad balay nila, nagtakla siya sa veranda K5 Rek, K5 Eljan, kag dito na nag-agi siya sa sliding door sa may veranda kag nakasulod sa puluyan sang biktima K5 Rek, K5 Eljan.
4: So, sliding door. Ini siya, mapila na ni edad ang suspect?
6: Ang suspect, at K5 Rek, K5 Eljan, mga 21 years old.
4: At ipirmi yan ni Guru, ginasunod-sunod ang babae. Da, kita ni Guru, logis ko ila pa rin biktima ko niya tanihaw?
6: First year college, K5 Eljan.
4: Ining suspect ni, wala ba ni bisyo, hindi man ni siya adoy, o whatever, na nung ni personalidad niya, bisyuan, o may pagka-M, o whatever.
6: Exclusive interview na ton kahapon sa programang 11 ni BPS. In Saysay sang amay, suno sa iya ginaligar, nga nagagamit inis ang illegal nga droga.
4: At iway, hindi katigalahan. Hindi katigalahan, kaya nga, clouded galing utok is ni
5: ginsaka ya gid chess ginsaka ya gid jaka ginsulod ng kubayes kwarto.
6: Yes, K5 Eric ang natabo kuni nakasaka sa natabo na nagsaka siya sa may gate. And then sa may gate
5: inanaya lang
6: nagpatong siya sa mga atop atop sang katupad balay kay ining mga pamalay sa nasiling tanas squat medyo squatters area nagadinikit-dikit ang balay medyo nataas ining veranda ining veranda. So ang suspect nag-agay kay Fabric sa atop and then nagsaka sa veranda ginbuksan niyang sliding door. Pag sumunod kay Fabric sa sliding door nanaog sa dito sa dalom kay tindo may first floor may second floor may first floor balay kay Fabric dito sa nanaog. Pag panaog niya to, suno sa amay, ginkakas siya ng ranang iyang shorts, naka-brief na lang siya. Digto yan ginbilin. Oo. Digto yan ginbilin sa dalom sang kwarto ang iya shorts. Kaya ginpangita iya ang kwarto sang babayi o sang 18 anyos nga dalagita kundi nagatulog. Now, nagsalasala siya kay madamo sang kwarto kay Fabric. May kwarto sa babaw, may kwarto sa dalom. Suno sa amay, nakita na gid lamang nila ang shorts ning suspect digto sa ilalom na kwarto. Sang wala nakita sang suspect ang dalagita nga 18 anyos sa dalom ka K5 Eric ng mga kwarto, nagsaka siya sa ibabaw. Ang kanami ka K5 Eric, sining suspect nga mulumanyak-manyakon, nanuktok pa siya sa ba kwarto sa biktima, kapila pa siya nanuktok.
4: Kanami mo siya kapulay pa siya nanuktok pa nga muluma. Anong panuktok sa mulumanyak manyakon?
5: Siya kanon niya?
4: Kapulumanyak manyakon.
5: Kulay niya ka manyak manyakon.
4: Hindi pwede malumumanyak na lang.
5: May ginabasa ako din siya.
4: Tete, sige, ano na tabo na nuktok pa siya. Gamo pa din siguro nga.
5: Gang.
4: Here I am. Panawag siya, wala.
5: Here I am.
6: Suno sa amay kay Kipabrik sa biktima, gapanuktok lang siya. And then, curious man, ining biktima ang dalaga kung sino nga panuktok, kaya wala man nagatingog mo.
4: Okay.
6: Ang pagsaysay isang amay kay Fabric, nagpati ang iya 18 anyos nga anak, nga ba si mama, yan ang bala nagpanuktok. Muna
4: okay.
6: Wala pa, nanilag sa anay, nanilag sa sampila ka segundos, kung sino ang nagpanuktok. And then, sa ulihin na, do sige-sige na ginang panuktok, masiga posible, blaga hara-hara na ginblaga ni suspect.
5: Ang dragon.
6: Digto na sa K5 break, ginbuksan man, sining 18 anyos ka dalagita para tanawon kung sino. Hamak mo K5 break, K5 dyan, pagbukas ang puwertahan, pag-open pala, nakita eh na yung lalaki, may kumusyon doon yung natabo. Pagbukas ang puwertahan, K5 break.
4: Ay siya, git na yun ang babae?
6: Akabagayan kita bigyan.
4: Nakasiyagit na yun ang babae?
6: O wala pa ang baling na tabo kundi ginbuksan sa babae. Pagbukas sa babae, tinidyo na siya ng lalaki na ang nagatindog sa gwa. Gintulod na yun ka K5 bigyan. Sining suspect na mulumanyak-manyakon, gintulod yung pirtahan. Pagtulod sa pirtahan nga, iduso yab lang makasulod siya. Pag nakasulod na siya kay titungod sa puwersa ya, wala ibato ang babae. And then kita merit pagsulod ya, Rick, tayo man na yung lock ang purtahan. Pag lock na sa purtahan kay K5, kay ti doorknob malang mo.
4: Okay.
6: Pagunod yan, may kumusyon nga natabo, ginlock yung purtahan, rikta dumog na yun. Suno sa parisayon.
4: Eh, grabe, gulong rinong kadol, chis eh, sa sulod kwarto.
6: Nagrinong kadol ka K5, kay K5 dyan. And then, sang ulihin na, nabatian na gilamang sang amay na nagasinggita na ang iya anyos nga bata nga dalagita mama
4: nga, okay so sinaka nila dayon.
6: Oh gari sis pa K5 dyan ining dalagita gabato mo gabato sa K5 ang suspect naka-brief na lang dito na K5 dyan nagsaka inigilayon ang mag-amay kag dito na natingala sila nga may nagarinong kadol kag nagasiningitan dito sa sulod sa kwarto sa dalagita. Nagkuha nila yon ang iloy sang yabi K5 K5L dyan sa doorknob para makasulod sila. Pagbukas ka K5 Eric ka K5L dyan, caught in the act nga ginahapana sang suspect ining 18 anyos nga dalagita.
5: Why gid siya kasyagit? Why siya kasyagit?
4: Sa salog na sila gadubugay.
6: Oo, dito sila nagdumugay kay kapugong man ang babae nga hindi sa malambot mo.
5: Pero kasyagit siya, Chester?
6: Gasyagit kay Fabric kay nag-cause gani isang gahod sa mga katupad.
4: Kaya mo na galing ang may ibang mga tao nga nagkanto pasulod sa ila.
6: Yes, no, pag garinong kadol sang nabuksan na kay Fabric dyan ang purtahan, kag dito caught in the act nga naginahapana sang suspect ang 18 anyos.
4: May video kani ka K5 Chester ginapakita nga doon may mga tao nga nagsulod sa kwarto nga ginabaklid ining biktima ang suspect. Kaday sinuon ni sila?
6: amuin sila kifabrik ang mga katupad man balay nga nakabatyag sa pagrinongkador kag paginahod.
4: May audio ni imo video kung CCTV lang ni?
6: Video gid yung kifabrik sang gina
4: back. Di ma batian tani ang singgitanay kapag backlade siya?
6: Yes, kifabrik dyan.
4: May audio ni siyang imo video kung nakamute ni?
6: May audio na sa K5L dyan, pero wala ko naguro na blurred lang video.
4: Hindi po okay na ma-blurred, pero ang audio ya?
6: Oo, may ara na, may video na. May audio na K5L dyan.
4: Okay, pwede taliway na di isang term na video delikado para sa mga listeners, tama, binastos, whatever?
6: Oo, wala.
4: Sige.
6: K5L dyan,
4: no? May audio na tan, may audio na tan.
7: May ano ni?
8: Paano siya nagsaka di sa balay?
4: Paano na kasinod sa kwarto? Oo, gani. Kaya
7: nanuktok
4: siya
7: gani.
4: Gani, hindi
7: kung paan.
4: Ay, amuto gali. Nanuktok siya. Balik-balik spuno.
7: May ano ni?
8: Paano siya nagsaka di sa balay? Paano na kasinod sa kwarto?
7: Oo, gani. Kaya nanuktok siya gani. Gani, hindi kung paan.
4: Imagino mo, nanuktok. Mangkot siya. Paano siya kasunod sa kwarto? Kaya nanuktok siya. Di ang babae, ito nakasinggitan man siya kakipag-chesta, nakasinggit, abo ito na bulabog, ang bilog nga minuro nila, minuro? Ang bilog nila nga minuro na bulabog?
5: Gusto mo na minuro, community mo.
6: Yes, kaya ang plastada daw sa pelikula mo, pagbukas ang babae sa puwerta, rikta,
5: nanuktok pa siya, kayo neck mo, no?
6: Pagsulod gamit ang puwerta, lock na yun ang puwertahan, rikta dumog. Pag dumog, kipag-rikipag dyan, may komosyon yung natabo, rinungkador.
5: Rikta dumog.
6: Nagsinggit gila yun ang biktima, kagdito na nakabati o na ang magrikanan. And then ang magrikanan, nag-create man sila siyang gahod, nga agod nga mabuligan man sila sa ilang makatupad balay kipag-rikipag dyan.
5: Grabe, gili, no?
4: Grabe.
5: Ano yung nananamihan ko, kinanuktok siya, anay? Polite, tambal mo, polite. Gang, masulod tani ko, mang-rape ko.
4: So, gindakop siya, gin-turn over siya sa police station, dayon?
6: Gin-turn over siya sa police station, kati Pabarek, medyo grabe ang mga teknikalidad kapon nga ginasundan ta, kay mismo ang aton nga PNP diri sa Cadiz. Wala sila nagpa-interview sa aton, pero nag-istorya lang sila initial sa aton. Kay K5, K5L dyan, ang una-una nga possibly i-file sa iya kaso, is trespassing gid lamang. Kay wala pala na kumpleto ang mga ang mga detalye nga gusto makuha sa pulis. Samtang ang pamilya si K5, K5L dyan, gusto gid nga i-file nga kaso, is attempted rape, K5, K5L dyan.
4: Hindi nga ang act of lasciviousness lang, aw?
6: O galing may mga teknikalidad kahapon dito nga nagpangusisa kita sa atong Cadiz City PNP with the police lieutenant sa Darling Grace Loreno. May mga teknikalidad dito nga term nga wala man na consummate or wala man na pagwa sang suspect
5: na? Iyang attempted gani.
4: Kaya mo ito galing ginahapaan niya.
5: Attempted na siya gani.
4: Tingin dapat pagwaon magagaling imo pistola para ma-attempted rape na.
5: Golden Dragon.
4: Ang imo nga ang mahiwagang kobra, mahiwagang kobra.
6: Natabo ka K5 dyan mga pasado na last 11, nag-investigar pa mga kapulisan, mga nadala ining suspect, mga 12 na K5
4: na may basi isa sa ginatanaw nga ground, why kasi agit ang biktima?
5: That's it.
6: Nakapangayo sa isang tabang eh.
5: Nakapangayo.
4: Kaya basi, wala ang ginatanaw, nila siya kung ginrape ka, naangaway ka kasi agit to do.
5: Tipro kag kapangayo sa tabang kag nakita in flagrante delicto
4: o aran niya nagaresist.
5: That's attempted rape, no? Act of lasciviousness ganis ni ko kay naha plus lang kuhit mo la. Act of lasciviousness na ang buli isang babae ging kuhit mo o ang isa ka lalaki ging kuhit mo. That's act of lasciviousness. Pero kung ginahapan mo na ara ka sa sulod siyang kwarto niya, naga-brief ka pa, that's attempted rape.
4: Kaya ang punto, lasunulod mo?
5: No, let the fiscal decide ya kung i-downgrade yan ako hindi, pero ipal mo lang
4: attempted rape. Kung ako yan sa polis, pailan lang yung kaso, tani i-attempted rape. Let the fiscal evaluate kung ano ganyang kaso.
5: Anong matuon yung kaso?
4: After all, ang technicalities, hindi mo na iya ka polis mo.
5: I-file mo lang niya eh, anong state mo? Ang state mo, number one, ara sa pribado nga lugar, nag-brief lang siya, ara sa kwarto, pagbukas ang pertahan, ginahapaan niyang babae.
4: Gusto.
5: Attempted rape na. That's attempted rape. Because you can be liable for rape even if there is no actual consummation of the act mo. Pwede ya gani, rape ya nga, ikuwanan mo lang eh. Pwede na ya. Di niya nahapaan na arang ginikanan mo na ano na. In fairness man, no, you know, things like this, we should be intindihon tagiling mga biktima. Kaya ni sila may mga...
4: Kulbaan na sila mo.
5: Kulbaan na mo.
4: Ang ilas siya, masyak sila, kag matroma ka kay Five Eric.
5: Kadamdam ka kay Five Chester, kay Five Jan, tong balita ni kay Five Brent kagapon.
4: Kaya, susubok ang pelikula nga kwan mo? Nga Batman Homecoming?
5: Tiara subong si Spider-Man
4: kani ka sige si Spider-Man kani Homecoming. Tingko sa nito sige priso gidiya si Batman.
5: Tiwain na niya. At tong kagapon gani, yung istorya lang ganing babae sa TNBS ba to?
4: Gani?
5: Kundi may kaso ito, doon galing ginareglar na sila.
4: Oh, ginabalang ko itong babae. Mas ko pa, si Eseren galing nagampal sa babae. Ikaw para isettle na lang daya.
5: Ti pero mo na nga kung pabaluman niya to, may kaso na to.
4: Kung pwede.
5: Oo.
4: Tiyari yan. Mas mong nasulod ka rin sa kwarto.
5: Ala, nagidyagi na.
4: Ang aton advice tani sa polis.
5: Manuoy makita sa babae.
4: Kung aton niya sa polis, hindi lang tani nga
5: sila. Piskal na lang na iabahala.
4: Kung magsiling attempted rape, ipay lang na to. At ikon na bala na si piskal mag-evaluate
5: niya
4: sa kwarto.
5: Itang grade lang yan kung lang alang. Who are the police to judge nga kulang?
4: Amo na tong tungtong ito. Inablang inap, ana.
5: Hapan ka na.
4: Tiyadobing intensyon niya nga nagapaas ito.
5: Gabrip ka na.
4: Correct.
5: O ara ka sa pribadong kakwarto.
4: Tiyadobing para makwalify na tibili. Dapat gisiun kinambayo. Kagtapos ka ulubagin sila mo na.
5: Dokwan ito, pelikula na niya.
4: Tiyos bambir muran kagadumdumang ko. Dapat mag-dick Israel kagidbla para mapailan ka tempted rape.
5: Ang imo bigote, do bigote siyang arador, hindi planter ha.
4: Ha?
5: Do arador.
4: Tingala ko nung pabarbas, keep up. Tanong mo na sa bigote ni keep up. May bigote na sa iya picture. Why?
5: Narador mo. Narador ka magbiguti.
4: Ibab Chester?
6: Actually, kay Fabric, kay Fabel dyan, kung hindi, kung sa wala na blurred sa original picture kay Fabric, kaputi ka, kagwapo, sining bata.

0: hindi ini ang unang beses or unang abes na nanaka balay ining suspect.
1: Okay.
0: 3 months
2: ago. Eh, siling ko ba si wala kumiyara lang sila man basi ko may relasyon sila. Wag takabalo kay Pam Jester. Basi ga crush abi ni lalaki si babae. Kag boy takbalo basi may pitik mingaw pero anong rason why makuno sila relasyon or whatever?
0: Wala man gyud confirmar ila kapon kasi ipabalik sa exclusive interview sa Amay, wala sila sang relasyon. Mm. Pero ining suspect ipabalik may mga past cases na siya nga nakastiguhan man sa gani na bunog man sa tungod sa amo sini nga gawi bala kay Fabric kay
2: Fabric. Kapana ka saka sigle.
0: Kani man nga 3 months ago gin sa kaya man ang katupad nila balay. Kag amo ya.
1: Sa linya sang M. Bingo!
2: Bingo!
1: Linya sang M.
2: Kung si Key Prime Minister, no, umul-umul gud siya mo.
1: Sa linya sang M!
0: Tamo man nga ni ang gira pa man kota black capable dyan sa technicalidad kiti kita nga hindi eksperto sa
2: legalidad. Kaya tanda sa legalidad mo.
0: Kung sa Ilunggo, hiligay nun nga pulong tuyo nga himuslan, o kung sa English, attempted rape, pero ti ang kaso nga posibleng i-file si Aki Fiber, kaya tinangayo man sila sang suggestion and advice to case that is the act lasciviousness.
1: Tiko ni Ilongguhon kung acts of lasciviousness kay Pipe Chester, kay Pipe Eljan, ang Ilongguhon ang acts of lasciviousness, ginbastos ka lang.
2: Ginbastos ka lang?
1: Ginbastos ka lang.
2: Tapos na na yung ipanihulan ka, gintulok ka nga doon malisyuso,
1: tapos kami nga. Dahil kikuha pa si Imo, no, kuhan ka.
2: Hinikap ka, acts of lasciviousness. Pero kung tungtungan ka gali, tapos uyatan, kasudlong kaskwarto mo, ginbastos lang na.
1: Ay, hindi na iya. Binastos ang buhat, pero it's not...
2: Sa iligay, no, nang tinaga is gintuyo, himuslan, pero pagkabot siya sa English, act of lasciviousness.
1: Kalain, no.
2: Layo interpretasyon mo.
1: I think there is a need for the women's desk of Cadiz City to review the case file.
2: Because, laway, kay... Amuna na ginubra si mo, amuna na yung kaso yung saka si mo.
1: And the fact nga may precedent case.
2: Suggestion lang na, ang pamangkot, suggestion, ano, bugado nag-suggest. Kaya basi ko naging pamangkot, nila ito, pabor sila lalaki. Tinatura
1: ko. Yeah, ikwala na, kaya may bata na ni Paribla.
0: Nangayo sila sa legal advice sa mga abogado, kaga amuin ang mga suggestion kay Faiba Eric, acts of lasciviousness. Ang masadya pa nga ni kay Faiba Eric, kiti grabing teknikalidad. Ginaresto ining suspect sang tinalikdan niya adlaw, 12 midnight, pasado na 12 midnight. And then, naglapse man kahapon, mga pasado alas 12, nakagwa ining...
2: Kita mo na kay Faiba Eric, kamo na kaseryos ang kaso, ha?
0: Wala ang kaso nga
2: na dapat tani gin-inquest nila na nga muna nga klase kaki Five Batchester.
1: Correct.
2: Inquest.
1: Buti ganun
2: sinai-inquest because sa muna nga natabo mo.
1: Oh.
2: Kilala ni, basi impluensyado mo ni pamilya ka suspect?
0: Hindi. So far sa pag check na to background kapon kay Five, hindi man sila, hindi man amo sina kiti bigado man gani kiti ang ining mga ginikanan na ginpabayaan na ni ganing bata mo, bali ang iloy ka nga may siniwala dire, nagapuyo na lang nisa ang suspect.
2: So na-file lang kaso kay Five Chester, wala?
0: Kay Five Break, posible pa lang kay Tisuno.
2: Subong pala, ti paluap na basi subong pala nga daw i-file. Ay na, no.
1: Ikagapol pa dapat i-file na na.
0: As of this 7:30, nagtawag kita sa amay mismo, sa biktima, buwas pa sila masubscribe sa pidabit sa fiskal.
2: Hinay?
1: Ti buwas pa ba si kung malang-alang na nasa kaso?
2: Nakagawa na ganun, na-release na. Nakagawa
1: na, prescribe na na eh.
2: Na-release na. Regular filing ang gawa
1: regular niyan. Filing na na, why na, isum mo na na. Damo na.
2: Yeah.
1: Sige lang.
2: Yes, thank you. Ginawa na ta, tiyempo kami commercial, karo ba multahan? Tagano ba ba si kita naman mapaila ni Ako Blasi Business mag naglapaw ang commercial ta?
1: Hindi, magsampaw. Oh.
2: Magsampaw
1: sa oras.
2: Sa oras. Amo na nga pailan ta. Ako na si business. O sige na, kaki Pam Chester, salamat kin.
0: Sige, kaki
2: Pam Chester. Bisa nun live ka siya, salamat kin ha sa pagatang report sa amo na.
0: Kaya wala na oras, ti, basi kung ang kaso sa tuyo kapag palagyo, ako na si business man. Report dagi kan diri sa Surad sang Cadiz.
2: Bakon?
0: Sa iyo sang Cadiz, kadi free bio, might isi kag D-Tex 500. Inis ka K5 Chester Jan Beronke para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag talingawan sa Negros. K5 News.
1: Good.
2: Bapos kita commercial break. Pagbalik natin mga K5 tutukan talaman si K5 Carla Defensor Lunga. Hitting online sexual abuse sa mga kabataan. Alas 7:55.
1: Stand by.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM. DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Istoryan, takaroon ko, ano blang mahatag ninyo, Trina? Sang pinya, kaupod na sinakaroon ko diskasyon si Dr. Ramil Uy. Anong mabulig sinay sa itong lawas, Dr. Ramil?
4: In the old times, Sir JP, ang pinya ang ginagamit na bulong sa mga katigula damo abisya kwan mo digestive enzymes tapos problema sa mga digestion problems kag inflammation especially sa mga arthritis kayang-kaya sa ano pinya. So ang nakanami lang sa aton subong kay may pinya ta may ara pagita DTX 500 kag may TC amo na nga dako gid ya mabulig kung makumbine mo ang pinya kag DTX 500 kag may TC.
3: Ang isa ka tasang nakihad ga pinya, you know what, may 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 milligram of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C. No? Galing 131%, meaning to say, sobra gani sa imo kinanglanon, no? 100% lamang kinanglanon mo mga vitamin C. 2% of vitamin A, 2% of calcium, kag 3% of iron. Sa pagkadamo nga micronutrients ang pinya, Dr. Ramil, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
4: Aray pa, Sir JP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, ti pamilya ni sa mga B family, no? B-complex, vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta-carotene, no? May araman siya kagiban pa nga mga antioxidants. Tikun gapinya ka, plus ginabutang pagid nimo ang imo pinya sa imo juice. No, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or Pure C. Ti, bastante yung pangkontra mo sa mukhaan, cancer. Kag, iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: So, ano nga mga benefits nga mahatag sa aton, ang regular nga pagkaon si ni Dr. Ramil.
4: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Iniman ang nagapanami sa aton buhok, panit, kag madamo pa. Galing Sir JP, ang punto is, sige-sige nga pagkaon, hindi kay san ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is, dapat regular consumption. Hindi na lang adlaw-adlaw nga jusun mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is, magubay mo unto. Then, that's why dapat naga DTX kag may TC ka. Kaya ang antioxidant nga bromelain nga yara sa pinya, wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa ang antioxidant. Layo-layo gid sa DTX.
3: Oh, layo.
4: So, ibagid kong ano, nakainom ka DTX 500 kag may TC. Ang away sa oxidation, Sir JP, is padamo-damo niya antioxidant. Pareho bala sa mga barko, grabe magpa-tuk-tuk sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantaon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga ginapintahan, kita mo gina ginapintahan
3: salon
4: salsalon. Oh. Agud nga maprotektahan batok sa tuktok. Same man sa aton lawas, kada minuto ga produce kita sang tuktok or ining gitawag free radical. So dapat amo man nakadamo ang standby nga antioxidant sa aton nga lawas.
3: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang ginimo sang 2004, kag ila nay baluan nga ang adlaw-adlaw nga pagkaon sang 3 or more servings ang pinya ang nagapanubo sang risgo nga magka age-related macular degeneration. Subong man nga ang paghinay sang progression sini, kumiara na gid man signs sang macular degeneration. I'm talking about diferensya sa mata,
4: kay
3: kabulag mo.
4: Mas sobra pa na, Sir JP, ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 500 may TC kag Pure C. Kaya sa pag-amblig sa aton panulukan, imagine ba, ang bromelain nga makuha mo sa pinya ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa yung panulukan, ti siyempre, DTX 500 kag may TC. Ang DTX 500, Sir Boy, may ara 1.3 million units ang antioxidant. The secret, Sir JP, is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid nga protection. Ti mas nami pagid gainom kaya pinya, tapusan butangan pagid mo DTX 500 kag may TC at si kampiyon.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
2: kag gakontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrikan.
2: Epic.